0: mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
1: Correct.
0: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
1: Tok-tok na.
0: Dapat niya wala pa?
1: Oo. May lang tubo kay ma-wielding lang, islan bago.
0: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
0: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
1: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
0: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
1: Ay,
0: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
1: Gusto.
0: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
1: Mga kainit mo, no?
0: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Probiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid gandang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Pabakan sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
17: So una,
16: problem. Agad ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong.
17: Sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag
17: nag-hamis ka nagputi. Agad ako nga pani.
16: Salamat.
17: Sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
20: Mas tagtino ang atay.
23: Happy kanunay.
20: DTX 500.
23: Masaligan.
20: Epektibo.
23: DTX 500.
24: Pinakabarato nga dito.
25: Sa Shopee, may 10% off pa
26: para sa tanan.
25: Data
26: bill,
25: isaw lang,
26: local data,
25: Shopee na gigya.
27: Terms and conditions apply.
0: apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Mataas pala ang Imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
1: Kaga kontrolar
2: sa Imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Asal rikan.
1: Epic Tibo.
2: DTX 500.
1: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
27: Pabalik pa K5 sa aton sa ring pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
29: Foro de los Pueblos.
27: Nagdo sa aton nga oras alas 8:13 ning oras sa dulong susang Tando Ay Light gaan nang may kasama.
30: That time check was brought to you by Tando Ay Light gaan nang may kasama.
28: Foro de los Pueblos.
29: Foro de los Pueblos.
27: Salamat Ma'am Laura sa pag-aisay, custom graduate, naging SDO, dapat accountant o accounting graduate sa naging SDO. Ate, kung may ikaw na napilian sa mga opisyalista, ano B? No choice? Kay Ma'am Alibadi, good morning. I-check natin palibot sa syudad, kaya may mga lugar naman sa may syudad sa Iloilo. Nga tumaas naman ang tubig baha. Da, kuna ni. Dugay nga problema kag ambot kun saan oni masolusyonan. Ambal ni Pangulong Bongbong Marcos pila ka mga lugar dito sa baybayin sang Luzon. Kay gin check ya ang problema dito luwas sa mga substandard sini nga mga proyekto. Syempre climate change kay grabe kung pagbubo sang ulan. No, pero hindi na tan magambal nga tumod naton. Ang kausa o kon ang cause ang ginalinan sa pagbaha. Ang importante paano ta ni masolusyonan. Okay, kung mag-amol man lang ni nga sigsigi kada pagtupa sang ulan, maka-experience siya sa pagtaas ang tubig baha. Ah, tiya mo ni ambal naton nga hakson tan lang sang maturutawhay eh. Na kun ikaw diyan naga-star. Actually, isa sa mga subdivision ni baha alta chera ho. May pinala ka portion, halin kagaling pa ni sang una. No? Daw pagsugod sa midya galabay tada, damo ang malugar, nagataas ang tubig baha. Hasta subong, may experience yan, Japon nila. Kagpilapig ka malugar, na sang una, wala ginabaha, subong ginabaha na. Okay, na ganit subong sitwasyon sa may area sang CPU mo. Sang una niya, mga amun ni classic ang pagbubo sang ulan. Ah, bisan, i-check mo gila yun. No? Ang CPO, baha! Lipay mga estudyante while mga klase. Pero tungod sining flood control project, nga sang una, daw mo lang flood control project nga ambot lang kung may labo. Napuslangid. No? Kaya nga, ama, K5, no? Dira sa may area, sang CPO, while na sumong ginabaha. Sang una, kay eskwila ka na, dira sa area sa may natawag nila nga banana crackers. Pakadto si area sang CPO ining Haro River naton galawa sa sang unang tubig. Pero subong ka notice kamo no daway nagawa sa inyo baha magluwas sa kung grabe ang pagtupa sang ulan kay ginlikaw mo ang tanan sa ning mga tubig ginlikaw dito sa may flood way na no? Dito sa may barangay Buhang dito tanan ginpalikaw ang tubig pero makaluluoy sa mga distrito lapas. Kay na imo sa nga catch basin. Ang problema sa na, no? Kung ang ila sa ning kanal, no? Drainage nila, why bulat it outlet? Why blas ang lalapsan dito? No? Dito ko damo makita-makita nga nagakot-kot sa wala to o kaga kundi nga lugar sa may sudan. Asa subong sa Gyapon pagtupa sa ulan, taas Gyapon tubig. Ibalakon ta sa report ya K5 Karen Badilla kung sa diin no, ng mga area ang mababaha subong taga no taga diin kita ang tubig sini Lapaw sa buko-buko ta. Alright sa partner, kaki-five ka rin. I-check na to ang

0: na dula. Na pareho man sa kilala kong relasyon nila.
1: Agay. Para naging ulan pa.
0: Ang ulan niya may dalaw nga kahidlaw. pero subong ti nagsubsign man kay 5 Karen.
1: Yes, kalabana no sa mga ginpangdanaw kaina gi nagsubside naman sa subong ang mga inoras kay ako may baluan kagina pag 4:30 gid but timing gid kay 5 Enrico nagabot lang ta sa opisina nagbubo dayon ang pagulan. Tama ni Kabaskog ang pagbubo kaina sang kaagahon kay 5 Rico sa diin diri sa may diversion road gindanaw na di kay 5 Enrico ang diversion road no asta na di pagadto sa may General Luna palik kabalapagad to sa may Iloilo City Police Office.
0: Oo.
1: Pero pagka butlak man, pagsa nagsanag, nagsubside man dayon kay 5 Enrico. Ang pinakadalom na nalabyan naton dire sa may Burgos sa distrito sang La Paz, pagadto dito sa may ano ginapalibutan sang La Paz Plaza kay 5 Rico, especially dito sa may Atubang gid mismo. Hasta na to sa sulod sa may La Paz National High School.
0: Kaya pero K-5 ka? As expected.
1: Abo gani.
0: Pagdamol sang ulan nga tupa, i-check mo da sa palibot sang Aro Plaza pagadto sa La Paz National High School dito sa may Sinikway, sure mo taas tubig.
1: Tingkalulo, oy gidiring pinalangga ko nga distrito kay muningin baha naman kami.
0: Mayuto inyo to, why ginasulob sang baha?
1: Wala.
0: Why mong
1: grugi? Hasta lang gid sa may dalan. Dalan lang gid.
0: Why mong grugi na pang imbitar?
1: Hindi sila welcome sa sulod balay.
0: Hindi sila welcome, no? Timaya to, ito taas-taas nga porsyon, pero sa mga manaba na ba, nga porsyon, tila ba naman sulob isang tubig ba, K5 ka rin?
1: Yes, correct, K5 Rick.
0: Pero subong, kumusta ang palibot sang syudad ta, ang tiyempo ta K5 ka rin na nagatupang ulan o kon na magrugal umo na lang?
1: Magulugal umon, then may mga portion K5 Enrico nga nagatulotalithi ah.
0: Oh, kagda pasalamat kita kay Tiwai Subong sa opisina sa syudad. Oh. Why sang klase kay kun laban-laban kay ina mo ning ulan, grabe naman nga traffic.
1: Yes, K5 Rick.
0: Tawai syudad ta no?
1: Oo, tawai katama.
0: Sige. Salamat ka K5 ka.
1: Ang ining nga situation na report ay ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika di Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upon sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla. Bisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8:20 sa ato singa pagpangalagad. Maligo ka mo gamit ka mo di Text Beauty Soap para sa mga miss mamputi singa panit kag batok sa mga skin diseases. Taglakip man na Klinika Dio Fresh nga deodorant naton. Maputi ang ilog naton, hindi pa manimaho balas, no? Kag hindi manimaho sang bayabas. Klinika Deo Fresh. Alas 8:21 sa ato siya pagpangalagad. Hinagawang tayo ni report niya K5 Jenny Kauyunan. Kahit doon pa matyagan ko na ginabutong lagi doon oras ta. No, magula ko din nagpungko. Ay, mainit-init. Ganyan nga kung sini nga alatrasan. O, dugay-dugay. Kaya na natakop naman kita ho. Kaya nakaschedule kita interview no sa opisina sang executive secretary para sa saning programa nila subong adlaw diri sa may yabain sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Hingagawon talang kay Kapo na interview ni K5 Jenny Kauyunan si Congressman Defensor. Nakachempo pa si Congressman Lores Defensor kati masako niya sa impeachment trial mo. Ay isa ni siya sa mga miyembro sang prosecution. No? On the part sang postponed sang barangay kagas kay election. Amo ni mainit sa mga isuryahan. Pero tayo on the part sang Senate panel, no? Aprobado na ang pag-postpone, no? Sang SK kag barangay election. Daon na scam man kita ha. Ibalaon tang report ni K5 Jenny Kauyunan.
2: K5 News FM. Kampyon report.
4: K5 Rick, 6 sa pondo, no? Para kay Congressman Lawrence Defensor, kay K5 Rick, kung ipospone pa o kung dayon nun.
0: So, on the part niya kay Congressman Lawrence Defensor, ano siya pabor sa may eleksyon?
4: Actually, yes, sa K5 Rick, though why yaman directly gin sa bat kung pabor siya o kung hindi pabor, pero ang ginhambalya is, 6 sa pondo ka K5 Enrico kung hindi madayon ang BSKE, considering
0: nga... Nga daw ko, na, doon may conflict sila kung pambalo ng iban, no? Kay kung hindi madayon ang barangay.

0: iske election, makasave ko no ang gobyerno ta? Kaya na pa siya kay Congressman Lawrence Defensor, mausik kita sa kwarta. Kay bala nato, may pundo niya mo na basta gani election sa masunod nga tuig, sa gaabla sa ato siyang National Budget, General Appropriation Act, may budget na para sa election sa nasambit siya ng apitsa. Nga pambalon sila waisang pundo. Tingong kaysa may punto mas Congressman Lawrence Defensor ka mausik man sa pundo kay 5, Jen?
1: Considering 8 billion na kay 5
0: na nagasto.
1: Ang nagasto.
0: O, bala mo, ang budget sina sa barangay kag SK election, 19 billion na letter B, hindi na letter M, no? 19 billion. Hambal sang COMELEC, nakagasto na sila sang 8 billion pesos. Yang 8 billion pesos kung i-kwanta na, i-convert na sa mga servisyo, sa mga pumuluyo. Tatama na, dako! Tinuyang talang tungod sa pagsiring pagpospunta. Tani kong luyang na pagpospun, nagligad mga tuwing desisyonan na na. K5 ba, Jen?
1: Exactly, ka K5 rig, no? Kag according to Kong Nonoy, nga diba si probably next month ka K5 rig kung mabalaan ang desisyon sa House of Representatives. Will it be postponed o kung tayo nun ni ka K5 rig?
0: Sa nun-sunod bulan, kaya nga, nagambal ang kumilek. Sina, dapat inyo yung pagpalabuto na. Sa tapusan sa nga bulan Setyembre, before ka ba mag-decide, kay nga at samtang kadugay, ganda ko man ang gastos ang COMELEC, kaya nabutam siya lang alang, na no? Kung hindi sila mag-preparar, kagbasik umadayon, di ba si Malangan sila kagbasulo naman ang COMELEC. Nambal ba na ano mo lang preparasyon sa COMELEC, kulang. Di samtang kadugay, gagasto ang COMELEC mo. Ayan, di mo lang mag-preparar. Mambal nga, ay, kwan mal na, i-postpone ng K5, Jen?
1: Exactly, kay K5 Enrico, no? Sa karon, ining bill sa Congress sa K5 Enrico, yara na sa committee level, kumbaga ginag-deliberate na on committee level kay K5 Enrico.
0: Ay, kwan eh, may counter man sa Senate naton K5, Jen eh. Na may gipasar si Senadora Chis Escudero, maging pasar man Senador Aimee Marcos, yes. Na isuriyan na nila kung di na nagkakadapat kayo na part niya sa nga kay Senate, or kay Senadora Chis Escudero, ang luyag siya ni is dolima, no? Ang termino himuon, kag i-extend subong ang ilasan nga termino, kag mahimo ang pag-binutuhay o kung ang election sa 2028 pa. Sa kay kwan niya, sa kay Senador Aimee Marcos, luyag siya ni ngay waton sa masunod na tuig ang barangay kag iske election K5 ba, Jen?
1: Tiyo, amo na ka K5 Enrico. Let's see kung paano ka K5 Enrico. No, kay next month daan, September, filing na yas ang Certificate of Candidacy. Tiyo, if ever ka K5 Enrico, kung madayon gid man, o kung hindi, amo na gani, you've mentioned nga dapat, ano na ba ka K5 Enrico, may desisyon na ang aton nga Congress, kag at least ka K5 Rick, if ever, hindi na madugangan tuod ang gasto sa gobyerno, considering nga naglabot na ini 8 billion pesos ka K5 Enrico. So, on end, kay Congresswoman Nonoy Defensor, ang banya nga ti, wala pa siya nakakita sa committee report, no, kay Federico regarding this postponement o regarding sing bill sa pagpostpone sa BSK. So, hindi paluyag niya makita ang justification sa Committee on Local Government kung nga i-postpone, kagusto yaman mabalaan ang mga rason. Kung dayon nun, gusto yaman mabalaan kung ano ang mga rason kay Federico. So, iyan lang ambal nga ti, kung i-postpone ni, usik sa resources ang gobyerno kay Federico.
0: Oo, kaya tinagagas to kita 8 billion. Pero ang pamangkot, ano kita ang mayor nga ipaisol o kung ipospon ang barangay kagiske election? Ang bal nila, makasave pa kuno ang gobyerno. Tama? Di ba ano kambal ka save kay 8 billion na kita nga gasto? Basi makasave ang mga politiko.
1: Nag-umpisa ni ang kumbaga ang hagna no nga ipospon anay ang BSKE this year sa dumdumam muna nag state of emergency ang pungsod. Dito ginag-umpisa ka kay Fab Enrico nga liwat nga na balik ang issue sa pagpospon sa BSKE para ang korta nga gamiton ka kay Fab Enrico sa election, gamiton siya sa other nga resources like assistance abi sa mga naapektuhan nga mga transport sector, assistance sa mga...
0: Tinga, away na pundong ibang gobyerno nga kwaon lang sa budget na for election now. Nang budget na para sa election, ara na na. Ti, kay tungod nga kapagatubang kat sa krisis, ang igasto tako no, nga igasto sa election, igasto na lang sa bulig sa mga apektado sa sining krisis, sa mga kalamidad. Tinga away na ibang kwaan ang pundo ang gobyerno. Tanga ang hilabdan nila ang pundo sa barangay kag iske election. Okay, 5, Jen, siling ganit ni di na ton ni Sir Binirma, no? Sino niya para damo aton savings, damo mo ko ng kurakuton na. Oh, daw may idiyaman si Sir Bene. Kag isa pa makasave sigurong politiko. Balam kong barangay kag iske election ni K5 Jen. Mm. Sa una nakagi ka man sa election sa barangay kag iske, di ba? Oo. Di ba kaman may na sab ito nga bisan naga pa ng puay lang?
1: Ay, wala. Okay,
0: ay, why again? Why again may nakakwantom? Nakalab auto si mo?
1: Wala again. Kay Fabric, kay balaan guro nila nga sa media kita
0: nagkumpara. Sa una, wala pas media eh.
1: Ah, wala kay Fabric, no? Wala. Actually, wala again. Kay Fabric, sang nag-start kita boto, nakaboto kita kay Fabrico, nalipat na tapos nung sana ako first nga nag-vote kay Fabric. Pero wala agad kay Fabric. As far as I remember, wala agad may naka, wala agad pinatalang sa balay.
0: Kaya sa itsura mo, guro sila doon, hindi ni mabakal. Sila doon, kita pa ning mabakal. Sila sa forma pa lang, guro bastante na. Sila doon, hindi lang pagpalapitan ng mga kauyunan. Da, kay base, hindi kita mauyunan. K5, Jen? So, laton talang niya, no? From the part sa kay Congressman Lawrence Defensor, ano yung balya? Nag-usik na kita kwarta nga 8 billion pesos. Just imagine, 8 billion pesos. Tama na kadako nga kandidat ka K5, Jen. Salamat, Gid.
1: Sige, report nagikan sa Iloilo inis ka K5 at dyan ikauyunan para sa kampanya balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Salamat kin kay K5 Jenny Kauyunan. Iyang pamangkot diri, no? Nga nga hindi pagdayunon ang election makasave kita nga nakagasto kita 8 billion pesos. Kagabal naton, may pundo na ya ang barangay kag iske election. Tinga nga dakwaon mang mabulig sa mga apektado kag nagpakutubang kita crisis dakwaon tang pundo. Kag daw gindeprive ang kinamatarong naton, no? Kay tinasaad sa konstitusyon natong right of suffrage sa pagpili ta sa mga kandidato. Kung itinaluyag yung eleksyon, sila yung mamatomato to. Pero kung sorbiyon, may haluyag sa mapumuluyo, mayuriya, na may barangay kag-SK eleksyon. Kaya mga hindi lang guro na gusto ba sa mga incumbent eh. Pero may pila ka-incumbent nga luyag ba nila nga Islam ang ilas ng barangay kapitan? Kung mabarangay kagawada? Kaya okay, malangya ko ng inyo sa nga mabarangay officials, performing nga mabarangay officials. Dumalipay kita guro i-extend. Punta sa mabulos na kaway man tupa nga mabarangay officials. Hindi lang kumalipay talang kumayo ang performance yung mga barangay officials. Pero ko ang performance ni doay mas kalang. Doay man pa hilabot. Palapitan mo. Kanto amos balay do, hindi kita anon. Hindi mo makita. Luyag mo pa na ang palawig pagid. No? Ang ining nasambit sa ni na ilasin ng termino. Hambal ni Ma'am Mia Panis, tinonto ito. Pagbalik ta, makaupod na to ng aton sining assistant secretary sa office of the executive secretary na para sa sining programa kami distribution subong, no? Nga para sa rice distribution kag sumuman ang ining bawat barangay makikinabang. Ini, sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pagkiportante mapaybalo paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo. Gasama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
2: Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos!
0: Pabalik mga K5 sa atong suning pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang Foro de los Pueblos.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos!
0: Alas 8.34 sa atong siya pagpangalagad. Sa kabilang linya, makasama natin si Assistant Secretary Ria Uy Epistola, now from the Office of the Executive Secretary, now in connection sa gaganaping mga programa, no? Sa programa ng ating gobyerno, mayroong mga rice distribution kaga itong pag-distribute, no? Ng 200,000 pesos na bawat barangay makikinabang assistants mga kakita. Sa kabilang linya, Asek Ria Uy Epistola, magandang umaga. Live po tayo dito sa K5 News FM Iloilo.
8: Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa mga Ilonggo na nakikinig ngayon.
0: Welcome dito sa Iloilo po, Asek. May mga programa ngayon yung Office of the Executive Secretary sa panguna po ni Secretary Ralph Recto. Ano yung mga activity natin ngayong araw dito sa Lalawigan at sa lungsod ng Iloilo, Asek Epistola?
8: Opo. Tama po yan, no? Nandito po ang ating Executive Secretary para po personal niyang tiyakin na buo at kompleto yung suporta na ibinaba at ibinigay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at masiguro po na nakarating sa ating mga kababayan. So ngayong araw na po ito, meron po kaming pupuntahan yung bagong Pilipinas Rice Distribution sa Pavia Gym.
0: Okay.
8: Kung saan meron po tayong around 1,500 beneficiaries, no, na makakatanggap po ng bigas mula sa pondong inallocate under the Local Government Support Fund. Meron din po tayo ngayon na distribution ng tinatawag nating Social Civic Project Fund na cheque kung saan ang ating mga barangay. Dito po, ilan po bang barangay? 1,721 barangay sa Iloilo ay makakatanggap ng tig 200,000 pesos.
0: Okay.
8: Ito po ay mula sa Trust Fund, Special Financial Assistance ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At pangatlo, tayo rin po ay naimbitahan, si Executive Secretary ay naimbitahan upang tumanggap ng rekomendasyon ng mga Luzon Municipal Mayors na ngayon ay nagtitipon-tipon dito sa probinsya ng Iloilo para mabigyan ng aksyon at solusyon yung mga iyahatag nila sa atin na mga issues, concerns at mga magandang reforma na gusto nilang i-rekomenda.
0: Okay. Ma'am, dito muna tayo sa rice distribution sa bayan po ng Pavia. Itong 1,500 beneficiaries po is sino yung mga naglista nito na sila yung makatanggap ng rice natin ngayon na ASEC?
8: Opo. Yung today po, halo-halo po yan, pero ito po ay yung mga pinili at in-identify ng ating mga local government units na vulnerable at mga indigent families na maaaring manggaling sa iba't ibang sektor. So halo-halo na po yan. Pwede pong manggaling sa mga PWD, senior citizen, o kaya mga solo parents. So binigyan po natin ang mga local government units ng minimum criteria sa pagpili ng kanilang mga beneficiaryo Basta ang idea po, no, na kailangan makareceive ng 10 kilong bigas every other month yung ating mga kababayan.
0: Oo, pero we'd like to emphasize not only sa bayan po ng Pavia. Other towns dito sa province of Iloilo, may mga ganun ding makatanggap ng mga bigas nito, ASEC?
8: Tama po. Kasi sa Iloilo province po, ay merong 83,000 family beneficiaries.
0: Okay.
8: Dahil meron po siyang allocation na 299 million for the rice. Ang ating mga munisipyo naman, binigyan din po ng kanya-kanyang allocation para makapili ng kanilang beneficiary. So dito sa Pavia, meron silang 8,000 total family beneficiaries.
0: Okay, so yung ibang mga bayan dito, kailangan maghintay lang sila kung kailan yung pagtanggap nila ng ganitong 10 kilos na bigas sa ni ASEC.
8: Tama po yan, tama po.
0: What about itong bayaang bawat bayan makinabang lahat ng mga barangay ngayon ay makakatanggap nito, ASEC?
8: Opo, yung under po din sa bawat barangay makikinabang, ito po ay galing sa special financial assistance ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lahat po ng 42,011 barangays across Luzon, Visayas, Mindanao ay makakatanggap po ng 200,000 pesos.
0: Pero yung
8: kalahati po niyan, pwede po nilang gamitin sa kanilang local development priority projects. At yung kalahati ay para po sa 5 scholars, no, na bibigyan ng pigto 20,000 pesos. Ito yung tinatawag ni Pangulo na presidential scholars niya, na gusto natin makatawid at makakomplete, makagraduate ng kanilang fourth year college.
0: Okay. Pero lahat ng barangay dito makatanggap ngayon or may mga barangay na nakatanggap na mga the last weeks or last month, ASEC?
8: Ang pagkakaintindi ko po, no, yung nakalatag po sa atin, ngayon po makakatanggap lahat ng barangay.
0: Okay. Opo. May mga concern lang yung iba in connection dito sa bawat barangay makikinabang. No? Kay we all know, ang priority po dito is incoming fourth year student sa ASEC.
8: Tama po yan, tama po yan.
0: Pero wala tayong mga natanggap na mga reklamo na yung ibang mga incoming fourth year sa kanilang barangay hindi na ilista ng kanilang mga barangay officials?
8: Opo, actually sir, ang minimum requirement ay kailangan fourth year college student. Kung wala man fourth year college student, talagang puro mga third year, pwede pong tanggapin yung mga incoming third year. Kasi po ang vision po dito, ang goal ng programa ay ito maging isang finisher fund. So okay, ang ina-address po natin dito yung tinatawag na attrition rate. Yung pag-graduate ka na, hindi ka makatawid sa pagkakagraduate, sa pag-graduate, dahil meron kang mga requirements, for example, na hindi kayang bayaran, school fees, pandagdag sa tuition. Kaya yun yung pinakauna naming nire-require. Ngayon, sa mga pagkakataon na masyadong marami, yung mga fourth-year college students, hinahayaan po namin at inatasan namin ang mga barangay na magbuo, no, through their education committee or magbuo ng isang committee para mag-craft ng kanilang guidelines.
0: I see.
8: How do they select? Opo, how do they would select yung kanilang fourth year? Kasi meron pong mga barangay na marami ng scholarship yung mga natatanggap yung mga estudyante nila. Nakakuha na sa iba't iba, sa CHED for example, o kaya sa local government. So pwede nilang gamitin yung criteria para masala po, no? At na mabigyan yung ibang mga incoming fourth year college students.
0: Okay. Ma'am, sa isang barangay, kung maraming mga incoming fourth year college student, yung ibang mga inisiyatibo dito ng mga barangay officials namin, hinati-hati nila kung 10, kung 20 yung incoming fourth year, yung 100,000 hinati-hati nila.
8: Ayon po sa FAQ natin, no, na available po sa website ng ating DILG, ang disenyo po ng programa ay dapat ang isang estudyante or presidential scholar ay makakatanggap ng 20,000 pesos. We want it to be a substantial amount dahil ang tawag nga dito ay finisher fund. Magamit nila para maitawid ang kanilang fourth year, makapagtapos. Maaring gamitin for transfer allowance, school fees, pangbaon nila. So yung paghahati-hati, hindi po yan kasama dun sa ating guidelines at hindi po yan tama.
0: Okay. So, kasi yun yung sabi ng barangay officials, to be fair, sa incoming fourth year, kasi marami sila, so dapat lima lang talaga yung makatanggap nito, ASEC.
8: Opo, tama. Kaya maganda po na na-interview tayo ngayon no, sa inyong programa. Magandaan po ito para malinawan kung paano natin tamang i-implement yung programa as designed or as directed by our President Bongbong Marcos Jr. So meron po tayong nilabas na memorandum circular through the DILG at kasama dun, sir, yung guidelines, minimum requirements at kung paano din i-liquidate ng ating mga barangay yung kanilang natanggap na grant from the President.
0: Okay. So kung may mga ganong mga cases po, ma'am, pwede po bang magreklamo?
8: Opo. So meron po tayong help desk, yung bawat bayan makikinabang helpdesk@gmail.com. Pwede nyo rin pong puntahan ang SOCMED page ng ating partner, yung Liga ng Barangay. At pwede rin pong tumawag dun sa complaint natin na hotline 8888.
0: Okay. So mas okay ito at may mga nalaman ngayon yung mga kasong mga katulad nito, ASEC, no? By the way, itong National Congress, lahat ng LMP Luzon nandito ngayon sa Iloilo?
8: Ang pagkakaalam po, in-invite po lahat ng Luzon Municipal Mayors, pero okay, nasa around 400 po yung confirmed as of kahapon na dadalo.
0: So it's good for the economy of the city and province of Iloilo na dito yon yung gaganapin, yung LMP Luzon National Congress. Lastly, ASEC Pistola, last message sa ating kababayan dito sa province and city of Iloilo.
8: Opo. Sa ating mga kababayan dito sa Iloilo, maraming salamat po for welcoming us today. At sana po no, yung mga programa na ibinaba ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung bawat bayan makikinabang, ay matulungan nyo kami na mabantayan na yung intention na ito ay ma-implement ng tapat, mabilis at kapakipakinabang ay talagang magawa po dito sa probinsya ng Iloilo.
0: Sige po. Salamat, ASEC Rhea Uy Apistola. God bless po. At saka sa kay Secretary Ralph Recto.
8: Maraming salamat po.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Si Assistant Secretary Rhea Uy Apistola, no, sa Office of the Executive Secretary, no, under sa opisina ni Secretary Ralph Recto. No, dito, Matag Maki 5 na may guidelines. Kita niya ganito, kina-appreciate ni ang mga barangay officials. Kahit tungod nga, for example, sa ilang barangay, may pulo na kabi ka-incoming, no, nga fourth year college student. Ang ginapangita lang nila lima kung basihan kag striktuhon ginaton mga kakifay nga ang makabaton lima lagi ka maestudyante. Kaya ang ginahatag sa tag sa kabarangay is 200,000 pesos. 200,000 pesos. Ang 100,000 among ihatag sa saning mga qualified nga may incoming nga fourth year college student. Ang 100,000 nga nabilin amo na ang iproyekto sa mga barangay officials sa ilasing nga barangay. Panamada, pagpahimo na sang streetlight, ano nga mga proyekto, kama programa nga kinahanglanon sang tagsa sa ni kabarangay. Tin-appreciate na rin mga barangay officials kang iban gani, no? Iti may mga interview man kita, nga ilaginin mo, ginlista tanan nga mga incoming fourth year college sa students sa ilasing nga barangay. Kiti, balaanta may mga barangay nga dalagko mo. Magluwas lagi sa mga barangay sa nabukid naton. Iban gani, guru, basit isa, duwa lang gid ang mga incoming of fourth year college student. Basit iban gani, wala gid. Pero ti may sunod din ang nagre-required, no? Kung sin o maka-avail sa sing nasambit siya programa. Pero ang ining pagtunga-tunga, kung pulo, abi, appreciate naman para patas bla, wais sa pinilian. Pero problema sila, kung may mareklamo, basit may guan ang mga barangay officials ta. Ah, amo nang delikado. Pero may iba yung nga ba lang kay officials nga ginareklamo? Kay nga, ah, pinanglista nila ito yung mata nila kagkilala.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ikaw na ko gani ang pagpilian, no? Ining mga barangay officials nga naglista sang pulo kamay incoming fourth year college student. Kagtungon nila ining 100,000, di para sa akong gani, okay man mo. No, kontra sa ang barangay officials ito ya, may pinilian. Kahit kung ako ba nag-i-official sa manimuon ko, hindi naman luyag na maglangot ang buot. Nausan niya iban na hindi mapilian mga key 5. Ang problema lang dire, no? Kung pariho, abi, ang pulo kami estudyante qualified. Anong matabo, dira? Ano, gabot-gabot na lang? Paano na lang, ah? Ang ilista nga lang yung magabutante mo ng lima mo. No? Di kung kaysa dumasubo man. No? Na kung kaysa, nagimo kita programa ang halos tanan do hindi taman mabuligan. Kaya lang tawon afton. For example, qualified tanan. Anong imuon tana? No, kaya tingin na required lima lagi ka ma-estudyante. May punto man kita kung nga ang gamay lang. Kay manti, kung mabato mo 20,000 pesos, no, dako na nga bulig, no, nga makatapos sa imo sa nga pag-eskwela. Kaya tingin ginapilian, Andre, ang incoming mo, ang manugsulod nga fourth year college student. Sila ba naman, iba nakapa-enroll, nakasugod naman gani, ikuan eh, klase, subong. Subot silingon, ay mga fourth year subong, no, amuning dapat na buligan para makatapos sa ila nga pagtuon.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
0: Pero ang bagay naton, no, hindi kayo may imong way isang reklamo. Basta gani programa sa gobyerno, tagtaga na isang kwarta, mga baton sa medipisyo, hindi imalikawan, may reklamo. May ginapanggid sila. Kag basta tagtagan ay gani, kag ipaagi mo sa barangay. No? Di ano pa kita? Kung may ina connection mo to, kay Kapla Balaban, di ka man nalista. Dugay na ni, kami ng problema sa aton. Gani, kung may mareklamo ka muna, pwede ito mapalabot. No? Sa aton siya ni, nga concerned nga opisina sang gobyerno nga ang nga akon bata nga incoming fourth year, no, why nyo man malistaw tag nga ang iban sikreto lang ni, no, iban nyo ay ikbalo mo kaya may amon nga programa amon nga ganyang importante, no, pang basa-basa man kumuspanit ka ibos pamati-mati man kamo sa mga nagkakanabo sa inyo sing palibot bala may ibang ginikanan may dado ay matalabot palibot ha. No? Kabalo ka mo kay base yung mga kabataan nyo. Isa sa mga beneficiaryo sang programa sang aton sininga gobyerno.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Tang iba nga ni kibot, no? Balaan nila, tapos ng listahan ay. No? Kaya tiyang iban sa niway magalibot sila barangay. No? Kung maglibot malang kung timpo man eleksyon eh. As tato sa hindi malabot ng lugar katabak layo, labot mga barangay officials pangampanya mo. Pero kung para ng ganis programa, kag benepisyo, sa mga pumuluyo, diin matuklabot ang information man. Yung palatani, every kagawad, may ara na sang sunang assignment. Kung ano mga programa, kag napalabot, no? Sa ilan sa mga barangay official, ipalabot yung mga tusdalom. Makommunicate, magkamudig tusdalom, no? Kahit sila, kinanglanom na nila mo. No? Hindi nga ang listan nyo lang daw, mga mata, kag mga miyembro sa pamilya nyo. Yung kaysa, kung lang tawon naton, programa sa gobyerno tamayo, gini, makabulig. Pero, kung kaysa, ang programa na-defeat yung manang purpose.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ay, kung lang tawon, ti, dako yung nga bulig, no? 20,000. 20,000 is 20,000. Di mong ngita, subong 20,000 naman. Ha? Manglaghap ka pa na o tangon mo pa na. Pero mga ka-K5, no, dapat nga ang mga programa sa gobyerno malabot gid kang handom ang tituyo silang purpose ni, no, sa sinisambit sa programa. Hindi nga pilalagid kay mga tao makabinipisyo sini.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Tining bawat bayan, no, bawat barangay makikinabang, no. Di ambot ko nang qualified siya ni makabaton man. Bisan sa una ganit tagtaganal sa food packs, iba naman yung baton. Food packs lang na. Ah, pinama lang ang bilisin eh. How much more pagin sa 20 mil pesos? Ah, nga ang kada isa dalga laway-laway. O galing kay paglabot sa listana eh. May ang tawag na may pinilian. Yeah, pag-abot sa daw hindi pa man ni matag ang pamilya to. Nga pigado nagigani. Ah, sa listana ay way nag-aaging bulpen. Way malakip sa listana ay. Na, kap. Mga barangay gawad ha. Ah, tingon sa bagay, ti bang una ka pa si mga tao nga sa imo si Kuglingon, anay buligan mo eh. Pero kung pag-abot na iskampanyahan ay, sus Mariusi po, do tanan ni Mata Manila. Ah, oo, statay mo, silulo mo, silula mo. Ah, parintihan ay kami na. Oo, kaya kilalahay kami na. Pag mag-abyay na kami. Pero paglistan ay pagkatapos eleksyon. Ninihoy ni Haido, hindi man na ganik bugnosi mo.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ikong gaugtas ka mo, barangay pisyal sa subong, no? Dapat balon pag ikamu sang malaba sini. Nga, pasensya. Ah, kay nga, ah. Luwas sa malaba nga pasensya, malaba pagig nga pag-agunto. Kay laban-laban, malawig ang ila sini nga termino. No? Expecta ronta na. No? Makambal kita mga 90% nang hindi madayo ng barangay kay XK election.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Kung gusto, may maraming paraan. No? Pero kung ayaw, mas maraming dahilan. Ang iban sa mga balita, kamang impormasyon, sa pagpangalagad karon sa 11 Mbps support kay K5, adyan na sapyo. Dapat piliyon gid ang qualified. Ay may Jan Galis, si Ma'am Betty Dalo. Ay, kamang malista, ma'am? Ay, ma'am Anlibadi, good morning. Kaga, subong man okay na tanin sa rekuna yurda, pero mangin nalo abiding citizen lang kita. Magbiligay, hindi magdinalo. Sana all. Magdilang ang hill kasana, Sir Edgar Badbadon. Salamat kayo sa panagupod sa ato nga pagpangalagad. Kita na kita buwas kay kibuwas mabalitang K5 sa umaga naman. Na, sa ato sa nga pagpangalagad. Sa nga na lang, sa mga singaparsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon sa nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon sa nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman temporaryo nga nagtalo sa nga programa K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Sa kay Angge Nonisco Manukan ng Bayan sa Railway Street may nadayad gid nga aga Enrico Tupa Sorita Jr. Pas kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
11: Kapoy!
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan!
5: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagapangihi.
12: Masami ginauhan.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.

0: conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Extend food supplement for men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
11: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
12: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay pon pain.
13: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
14: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
12: Hindi lang ni carrots.
14: Hindi lang carrots, mga natural.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
12: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayo ang akong nulo.
11: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
11: Malingaw, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
15: Basta, basta.
11: Ano na yung engineer ba?
10: Maedukar ka pa.
11: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Uy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Ramil.
16: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
12: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Mm. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. Mm. But mala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
16: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX
12: 500,
16: may TC, kag pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan.
12: Mm.
16: Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar.
12: Mm.
16: Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na taya na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas unless Sir GP may fatty liver ka.
12: Mm.
16: Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay.
12: Mm.
16: Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag may TC agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
12: Mm. Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
16: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan.
12: Hmm.
16: Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
12: Palainom
16: no?
12: Ako.
16: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
12: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
16: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
12: Wow.
16: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
12: tinlo. Tayo, no? Like tinlo avocado, Dok. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
16: Avocado subong.
12: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
16: Take note, ang avocado may glutathione man.
12: Ay,
16: na,
12: wow.
16: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag may TC or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
12: Mm.
16: Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
12: Oho.
16: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500.
15: Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
17: 470.
15: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
17: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
15: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
17: 160.
15: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ina?
17: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
16: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitwag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
18: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
12: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
16: Agoy.
12: Untat, inom alcohol.
16: Agoy.
12: Magkaon sang healthy nga diet which
16: Rustan,
12: is more on fruits.
16: Ngrustan. Lahubog.
12: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
16: Kabalos?
12: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
16: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya. DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
6: Ha? Ano sikreto niya?
19: Milik siya tagoay.
16: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
19: This is no, 19 nag ang it nag 19 ako nung kilis last year 18 plan mo. Oy, ka 19
6: na. Kampyon ni
16: mag. Kabalo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
19: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
19: Basic.
6: Oh, maligo. Basic yun na yan.
16: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kung tinto si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: Informasyon sa ikaayong lawas.
21: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
19: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
21: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
19: Wow.
21: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
19: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
21: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
20: DTX 500.
22: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: So pareho man imbla nga permi na mo ginakumpanya. Dapat maligo gi kadadlaw.
16: Dapat lang.
19: Oo, hindi pwedeng nga.
16: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
6: para sa pares na may pares.
16: Di siyempre, Clinica Deo.
6: Clinica Deo Fresh.
16: Damo yang ano hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Clinica Deo Fresh.
6: Amo nin pag-asa nyo no ko dugay na way gay pekto deodorant nyo ammonia. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Clinica Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
19: Anyway, boy nakapangapi ka na.
6: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
19: Nakapangapi ka na.
16: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
6: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Hubin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya.
18: may ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
0: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
18: Para sa diabetison.
0: Nagkaplitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kapi sa duwa ka soft gel sa D3Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
18: May protection
0: may
18: ka pa?
0: May antioxidant ka pa.
18: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may harap ka pa monolaw rin nga rin sa D3Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
19: Kaya pa kung aga, kapakapis siya, buta ka niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
18: Ay, kampiyon. Anyway,

0: pirmi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No, ang nakanami lang yung ang BCO, tol, wala kaagiinit, sir boy.
1: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
2: Sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang aloblax ni, lipids.
0: Di kung pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
2: Napamati sa aton.
0: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione. May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
2: may ga-repair man.
0: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
2: Uy, kampiyon.
0: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
3: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
2: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Pero may na tumpatihan sa unano, kaon mani.
3: Kaon mani.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani. O diba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
2: Layo lang.
0: Layo gidya. 100 times.
4: Mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
3: Tiyari, tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
2: Nerve cells,
3: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
2: Amo nagnatag sa D3 bio.
3: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
0: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
3: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
3: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
1: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampion. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acid.

0: which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yun sina? Kung dito ba yung may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imusilila. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
1: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi in matipanan ang imusilila. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilila against virus and bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Tay, kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilila, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permi naman na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
2: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
2: It's all natural.
1: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid nga ako irregular nga regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa klinika. Sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayra pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
2: virus,
1: no? Kinanglan inom D3 bio.
9: Bisan dengue gani inom ko.
1: Di ba dengue subong grabe ang wad. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag in below sir boy patay na tanan
10: patay sila
1: kag hindi lang hastada hindi lang virus ang kaya patyon
10: bacteria sang
1: ano even bacteria mga tibihon da inom gid mo di tribayo
9: ang ano ni ang atong immune system works two ways una amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag boost sa immune system ano ni mga vitamins adik vitamin A vitamin D vitamin K. E kag vitamin K kinanglanon ini nga suporta para sa immune system ikaduha ang immune system gid maatake mismo sa kagaw now gakakapoy sa immune system ari ang mahimo ni Ditribayo una ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb otherwise ma di mo nimpos landok sam so kon may Ditribayo ka sa imo nga system may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D may D3 na siya nga daan nga dala.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:30.
2: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan! Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Nga gadawo nagsuplada na siya yaman?
2: Baka hindi sila gihapon pagkasundo. Dahil kay Norbeng di Balunaw.
1: Ikaw hindi man guro Tito Panday, ah?
2: Di ano man kay Liminos?
1: Basi sa utang nga ni Tita Marites.
2: Dako ginaw?
1: Dako eh. Kaya rin pa nasang nagligad nga tuig.
2: Oh.
1: Ayun ba't gani sa mag-best friend ngayon na, ah? Maaway na sila subong pero pagkadasun nga adlaw, mayuhay naman na bala sila Tito Panday.
2: No, magamuang gani.
1: Tantawa bala. Kay makonsensya naman akaroon si Mami, hindi bala?
2: Sarahibo niya kay Marites.
1: Hmm. Balaan mo gid ba?
2: Oo. Alam ko naman niya eh. Alam ko na may pagkabuwang yan si Kayot.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Boss Roquette?
1: Ano naman, Boy Ramon?
0: Kabalok naman siguro sang tuyo, kwa.
1: Ano matyagan mo sa ako niya managpakot?
0: Hindi man, boss, ah. Ang boat ko silingo niya, nandanta na bala nga ginahimo.
1: Gaano, tagane?
0: Gasaot, boss.
1: Ay, man. Bani, malkas o tabon mo pagig kuya. Istorya na lang na bala kung may istorya ka.
0: Ah, boat mo gali, boss ba? Kabalo ka man, boss, nga may istorya ko.
1: Oo, oh, nagani, istorya na lang kay mamati na kusay mo.
0: Amo niyang litis, boss.
1: Hmm, gebe.
0: Ang mag-iloy nga ligarde, wala na di.
1: Ay. Sino na sila gani ang mga ligarde?
0: Amo nang iloy bala, boss, nga karayaan na nga taga-antike. Ang palakaon bala aloy?
1: Aloy nga priska o kung lubok?
0: Natural priska eh, kaya kung lubok, mahilo kasi na iya.
1: O ti, sino ito yung bata ya nga siling mo?
0: Ang bata ya bala nga ang may negosyo nga gakwa power sa bulan?
1: Ano?
0: Ang iya negosyo, boss,
1: oh.
0: Lunar Project.
1: Ay, gali ka, Lunar Project o kung Lunar Power?
0: Lunar Power, dali, boss. Amo na, gusto.
1: Ay, amuna. Di lapad man ang iya nga Lunar Project kina, ang Lunar Power ya?
0: Oo, boss. Lapad, gidi.
1: Di, anong balita, parte sa ila?
0: Amo ni, boss, oh. Kundi, isa man sila sa nagkontra sa administrasyon.
1: Oo, di ano na yun?
0: Wala na di sila sa Pilipinas. Nag-batsi na sila. Oo, boss. Nangindulaan sila dahil pagkabalo nila nga may manugua nga kaso batok sa ila.
1: Diba si alert lang sila?
0: Ano nga alert man?
1: Alert sila eh kay nakapanimaho na sila. Nga basi maparyos man sila kay Jinggoy kag Marculita.
0: Ay, sadya-sadya eh, no?
1: Ay.

0: Kaya dyan na ba?
1: Ano man totod ako? Ikaw naman masugit?
0: Uwa! Sabot-sabot lang ah. May pamangkot ko si mo ah.
1: Ate, sabdon da kong makaya eh. Pero kung hindi, hindi eh. Tinong pamangkot mo?
0: Ano ang tawag sa lalaki nga taga Bacolod?
1: Hmm? Simple lang ah. Natural, Bacolod boy.
0: Wow! Very good, very good. Kung lalaki nga taga Manila.
1: Hmm, simple-simple bagid eh. Si Manila boy eh.
0: Kung lalaki nga taga Cebu.
1: Mas simple bagid na. Natural Cebu boy. Pero kabalo ka kung anong tawag sang agi nga taga Cebu?
0: Te, ano abe?
1: Cebu gay eh. Yoks, pigaw, manggali sa pakot-pakot.
0: Oo ah, kay ikaw ya, sagad kaya mo, sagad ka nga daan eh.
1: Aray na lang ko ah, sino yung idol mo nga vlogger?
0: Ako niya si, kwa na, si Ivana Alawi.
1: Sino pagit si, Rapidol po eh?
0: Sinador man na.
1: Sinador nga vlogger?
0: Imo yao.
1: May idol ko ya, sikat-sikat sa subong ya. Siya na yung sikat, siya ganyan ang idol ko nga vlogger, taga Cebu ni siya.
0: Sino now?
1: Cebu Boy Vlogs! Among ganyan ang idol ko sa tanan nga vlogger ya!
0: Nakaroon, takakaroon. Sadya-sadya, no?
1: Wow!

0: Sus, abi ko gani kung gano ka di?
1: Amo na, kay palak-palak ka dayon, na? Na, yun mo kapalak na wala ka pa yung minakita?
0: Kaya ba?
1: Hoy, gahampang ko di eskater, oh.
0: Ti, paldo ka na gali?
1: Paldo na tani eh, kaso nag-abot ka pa.
0: Ay, wow. Ikaw?
1: Pag-abot mo, ate, na dead spin na dayon.
0: Kaya ba?
1: To, ikaw, gigurong nagpamalas-malas, akon mong.
0: Imo na yan, pang tapos ako masulod mo.
1: Oo eh. Kisang wala ka pa di sa sulod opisina ko, kapila ko na hulugan sang scatter. Subong yun, ho, zero-zero, get, wala na. Nakatapa ka, guro, higo kay do, ay no.
0: Wala, Madam Magdalena, ah, sa panghampang mo gidaya.
1: Ano sa paghampang-hampang man? Ay, Diyos ko na nanggit nga nami itani ang hampang kuya sang ako lang di isa.
0: Di nagsulod ko ba kaya abi ko may ginapalapaw ka na? Abi ko gani kung nag-aisip ka na sang kwarta dari sa sulod sang opisina mo. Ano pa nagkadto ko di eh, kay basip na makambit na ko sang kinawatay blao.
1: Animal mo ino? To wala ka ganyan salig gali sa akon eh. Abi mo iwan to trita ka?
0: Basi pala niya eh, kiti, dayaan ka man nga daan mo.
1: Amo na, kay permi ka lang yaga duda mong. Di mo nagit ko yung masaligan, haw?
0: Medyo lang ah. Medyo may salig, medyo wala man eh.
1: Sadya, sadya eh, no?
0: Why?

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: dito, kaba.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Masalikan.
14: Epektibo.
7: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may
7: Physio,
14: yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3.
14: Yung may Physio.
7: Ang Physio,
14: yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: Kampiyon

0: Me, para yo un taco me y comentar si de hecho se está.
1: Maka sa tab, amoy niya ang sulat ni Mayang nga taga-Ruha City Capiz.
0: Ba, ako ng istorya mo?
1: Mayapat sa kuno ka mga bata ho. Gapangita siya soltero bisan laway lang. Basta may ubra. Ah, mga listener, basi may arada.
0: Sino man ang mapatol nga soltero siya man? Basi buang guru eh.
1: Ano nang malaygay ninyo sa aton letter sender? Kay bisan gani ako nagalibog man sang itambag ko ni siya, kalibog man ang ulo ko sa kung anong i-advise ko siya.
0: Libog gani ulo mo, oh. Amon pa yan.
1: Hay! Magalilibog ang istorya. Magalilibog ang istorya, imo Mayang.
0: Kung ako sa imo Mayang, apply ka lang sa purpose. Ano nga sa apply? Ano niyang imo na pagkita man?
1: Naano man ni abing mga nagkapadala sa sulat din sa aton man? Daw palingin ang mga istorya.
0: Kahit palingin man ang gabasa sa sulat mong.
1: Ay, kay mag-amun eh, maunta tanang ko ni Jay ah. Kau kamuning mga sulat nga akong ginabasa din eh.
0: Dumasurinder ka pa ha? Sige lang basa sa mga sulat ng ulap pulos
1: ah. Ay, daw malib ko anay buwas ah. Daw gulpi naglingin ng ulo ko.
0: Man, sutab ka mong. Sadya-sadya now. Wow.

0: Budat palapit ni Bladanay. Dugi na, bumba ko ginatulog eh. May pamangkot kagid no.
1: Oh, matunta bugop.
0: Ano ino?
1: Ano man, ibaligya to na lang ang balay ni Nuli. Pero matyagan ko, bawal ni Guru ibaligya ang balay sa housing.
0: Bawal kong mabalan eh. Pero kung sikreto, te, hindi na yan. Ngay baligya mo gidya balay ni Nuli, ang hatag inaya ka gobyerno.
1: Iban gani dagin baligyaw man ko no nila.
0: At hindi talang sila yung pagsundon.
1: Ibaligya ta gani para may ipabulong ta kay Nuli.
0: Ambot na sa imo ah. Tutal ka mo man ang parindyana eh. Basit bilang adlaw. Basulon ka sa mga pamilya ninyo.
1: Balo ta sila. Ang importante nga mag-ayos si Nuli. Kay kalaw ay gid nga daan nga nagagwa siya nga daw ang siya. Ay, ito naglai, nagid ba lang lakat sang ulo yung nga daan?
0: Dubanta kuya gani ya, wala naglakat ang utok ya kundi nagadalagan na. Pabayaan talang na siya danay ang.
1: Oo, pabayaan talang siya kagulaton hasta nga magublas na lang siya sa dalan kaya nagatablog-tablog ang iya nga logit.
0: Ay ala, sa-sa-sa-jay, no? Ay,

0: uli na ta, dyan la ba?
1: Mapod ko sa imo eh.
0: Mano ka sa ako now?
1: Mapod-upod lang ko eh.
0: Ano kay mo ya, ito nga masunod-sunod?
1: Hoy, sobra pa sa ito. Kaya idol ta kaya nga daan.
0: Aba ka naman bala, dyan la ba mong?
1: Hoo ah. Kaya sa dalayon ko nga mapod-upod sa imo. Doon nahulog na ang buot ko.
0: Ulo mo eh. Kung gusto mo magupod sa akon, marikta ta sa balay ni Nanday Tantan.
1: Mano to sa ila?
0: So tabunta to siya. Basi may pagkaon to siya. Bala, kundi makakaon naman ta.
1: Ate, pwede man ah.
0: Oo ah. Intoon taman to siya. Para lain naman ah. Kay kun mga istorya lang ta, do wala kagid padahog sa akon.
1: Hoy, wala gid eh. Kay wala kaya daan nga kawadan sang istorya?
0: Mga pulo pa niya ka sa ako yung balon ko yung istorya ya. Isa pa lang ganing nabuksan ta.
1: Sada sa jay, no?
0: Wow!

napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: the best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: Mighty C alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no Mighty C tag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
1: Mighty C
4: alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampanya.

0: kanto ng
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Low Coma,
1: Eye Care Gold
7: Capsule,
1: Bacterial
7: Conjunctivitis
1: o Pink Eye,
7: Eye Care
1: Gold
7: Capsule,
1: Eye Allergy,
7: Eye Care Gold Capsule,
1: Cataracts,
7: Eye Care Gold Capsule.
1: Ang Eye Care Gold Capsule
7: may aras sa lutein,
1: vitamin A,
7: vitamin E,
1: vitamin C,
7: zinc,
1: kag bilberry extract.
7: Eye Care Gold Capsule
1: para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon
7: para sa eye health.
1: Mag-inom sang Eye Care Gold.
7: Kaupot
1: ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Adlaw-adlaw,
1: Eye Care Gold Capsule.
7: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin.
9: Kamuman bala, testingin yung
8: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
11: Okay ka! May kape ka sa K5!
12: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant,
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar,
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes,
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500
1: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio,
2: ang D3
1: yung may BCO,
2: ang BCO
1: yung may D3.
2: D3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio,
2: ang D3
1: yung may VCO,
2: ang VCO
1: yung may D3.
2: D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio,
1: D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.

0: I was able to see, ma'am, but I did not scrutinize anymore.
1: You did not scrutinize. But you will confirm that the signature of the Vice President appeared in those documents, since earlier you admitted na pamilyar ka sa signature ng Vice President.
0: Yes.
1: Kanina, nabanggit mo, if you can just backtrack a bit, kanina nabanggit mo na nakipag-coordinate ka sa security officer at sa special disbursing officer.
0: Yes.
1: Okay. Tama rin ba na sabihin na nag-coordinate ka with them upon the instructions of the Vice President? Tama ba?
0: Yes, there was an instruction to coordinate so that we can properly reply to the AOM.
1: Okay. Let us go back to liquidation report number 2022-12-152, which is prosecution's exhibit P-I-9-A. And you will confirm that based on this document, ang buong 125 million na confidential funds ay lubusang naubos pagsapit ng December 31, 2022. Tama ba?
0: Yes, based on the document, based on the liquidation report.
1: And since in-encash nyo ang mga cheque, or ang cheque pertaining to this fund, confidential fund, noon lamang December 20, 2022, tama bang sabihin na yung pondo ay na-disburse sa loob lamang ng 11 days? Tama ba?
0: That, ma'am, I cannot
1: based on give. This document.
0: If you base on the document, there's a liquidation of the cash advance for the period of December 21 to 31.
1: And that would be 10 days.
0: If you base it here, ma'am, that's December 21 to 31.
1: Yes. Okay. So a good 10 days.
2: Your Honor, please. The document speaks for itself.
1: Your Honor, I believe counsel is referring to the original documents rule. Unfortunately for her, Your Honor, that's an improper invocation of the original documents rule. The original documents rule does not bar questions relating to the document. What it simply prohibits is the substitution of the testimony of the witness for the document without producing the original of said document. Your Honor, the original of this document was presented to this honorable court as early as the pretrial conference of this case, Your Honor.
3: We will allow it subject to the parameters that they cannot change what's contained in the document, but he may Your be Honor, questioned with respect to his understanding and appreciation of the document. Yes,
2: Your Honor, quick reply, because the witness was asked to interpret the document, Your Honor, and the contents of the document.
1: I wasn't asking, Your Honor. It's by simple arithmetic,
2: no,
1: Your Honor.
2: She was referring to the contents.
1: With all due respect, Your Honor, if I can just make a brief reply to the manifestation, Your Honor.
3: Yes, counsel, briefly.
1: Yes, I wasn't asking, Your Honor, this witness to interpret the document. By simple arithmetic, Your Honor, this witness can easily come up with a number of days within which, and just by looking at the document, this witness can easily come up and say the number of days within which the 125 million was spent and disbursed, Your Honor.
3: As long as the document is not going to be changed, I will allow it. Witness, if you know, again, you are well educated to be able to answer the simple question. Yes. If you know.
1: Mr. Ortonio, you will confirm that the funds referred to in that liquidation document was fully disbursed within a good 10 days, because you said the disbursement covers the period December 21 to December 31, 2022. Tama ba?
0: Based on computation, it's actually 11
1: Sorry,
0: days.
1: 11 days.
0: Based yes. on the computation and based on the document, it's
1: 11 days.
0: It will reflect 11 days.
1: Ito ay sa kabila ng fact na sa ilalim ng PFP, ang pondo ay para sa buong ika-apat na quarter ng 2022. Tama ba?
0: It's for the fourth quarter of 2022.
1: And that fourth quarter of 2022 means October, November, the period October, November, December of 2022. Tama ba?
0: For fourth quarter, ma'am, that covers for October, November, and December.
1: Yeah, October, November, and December 2022. Yes.
0: Yes.
1: So it means, dahil it covers that period, October, November, December 2022, yung pondo ay sprinted out supposedly para sa activities na itinala noong October, November, and December 2022. Tama ba?
2: Your Honor, please.
3: Counsel?
2: That is an assumption, Your Honor. That's a conclusion of fact. The witness did not testify that it should be spread throughout the quarter, Your Honor, and speculative also.
1: May I just, Your Honor, make a counter manifestation and a reply to the comment made?
3: Yes, counsel. What's your reply?
1: I'm not assuming anything, Your Honor. Precisely, I am asking this witness to confirm. There's no assumption in that, Your Honor.
3: I'm counsel, but it has no basis. Counsel for respondent is correct. The witness did not say, neither was it contained in any letter of the Office of the Vice President, that it is for the entire quarter. Reform counsel, you can get to what you want still.
1: With all due respect, Your Honor, this witness has just admitted earlier that the funds was for the fourth quarter of 2022. He even mentioned that it is for October, November, for the period October, November, and December 2022.
2: Your Honor, I believe the court has already ruled on the matter, Your Honor.
3: Kindly reform, counsel. You can get to what you want as easily, counsel.
1: Okay. Earlier, Mr. Ortonio, you mentioned na yung programs na nakalagay both in the 2022 and 2023 physical and financial plans, which are the good governance programs and the socio-economic programs, these are just umbrella programs. At kalakip, or sa ilalim nito, merong mga individual plans, programs, and activities ang OVP. Tama ba?
0: Yes.
1: And these plans, programs, and activities are spread out through the year. Tama ba?
0: If you base it on the PFP, there is
1: not,
0: an allocation.
1: Sorry, I'm not referring to the PFP, just generally. Itong socio-economic programs, program delivery, and good governance program, ito ay naka-spread out through the entire year.
0: Yes, tama for ba? Implementation,
1: for
0: throughout,
1: implementation.
0: Throughout the year.
1: Okay, so merong programa na naka-schedule for October, meron ding for November, meron ding for December. Tama ba?
0: Yes, there are schedules for the rollout of the activities.
1: Okay, tama. At dahil yung PFP or Physical Financial Plans, ang sinasabi lamang ay socio-economic development program at good governance program, effectively, ang ibig sabihin nito, yung pondong nakatalaga doon sa relevant quarter na yon ay nakatalaga para sa relevant programs, plans, and activities for each quarter.
2: Your Honor, please. Can the counsel show what particular PFP she's referring to, Your Honor?
1: Your Honor, may we request our assisting counsel to furnish
3: the
1: witness with both PFPs, Your Honor, for the 2022 and 2023 PFP. So just for clarity, let's just go to
3: the 2022.
1: The PFP for 2022.
3: Yes.
1: Okay, may nakalagay dyan sa PAPs, Good Governance Program. Tama ba?
0: Yes, that's correct.
1: Ang sinasabi mo kanina, yung Good Governance Program na yan, hindi yan isang particular na programa lamang. Merong mga flagship programs under that Good Governance Program. Tama ba?
0: Yes, that's correct.
1: And for every month, for the remaining quarter of 2022, meaning October, November, and December, meron dyang mga nakatalang activities, plans, and programs falling under the good governance programs. Tama ba?
0: Yes, under the good governance.
1: Yes, program. Under the good governance programs. At nakalagay din dyan na yung halagang 125 million ay para sa quarter 4 of 2022, meaning That is the period October, November, and December 2022. Tama ba?
0: This for the subject na confidential funds.
1: Yes, for the confidential funds. Yes. Tama rin bang sabihin na for the, well, presumably, yung October, November, and December, merong mga activities for which the confidential funds would answer to.
2: Your Honor,
1: or
2: please.
1: Would answer for. Tama ba?
2: Your Honor, please.
3: Attorney Christine?
2: Your Honor, she's asking for an opinion. We note that the witness is not even the one who prepared this PFP, Your Honor. And counsel also stated, presumably, Your Honor. So that's asking for an opinion.
1: Wait, if I may just...
3: With the indulgence of counsels, so that we can get somewhere before we break for lunch. Mr. Ortonio, yung PAP po ninyo at yung request nyo sa confidential funds huling quarter ng 2022, ang plano nyo sana para sa buong quarter, buong huling quarter ng 2022?
0: Your Honor, if you will base, number one po, because I'm not, I did not participate in the preparation of the PFP. So in terms of the details of the implementation for the confidential funds, I may not be able to properly
3: Hindi pa po natin pinag-uusapan na implementation. Pinag-uusapan po natin, nung nag-submit kayo ng plano para manghingi ng confidential fund, at ikaw yung pumirma nun, para sa last quarter. Kaya lang, as we all know, late na na-release yung pera, hindi ba?
0: Yes, based on the PFPs, Your Honor, it's as indicated here, it's for October to December.
3: Yes, para sa last quarter nga ng 2022. Kailan na-release yung pera? Kailan mo binidraw? December 21?
0: The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20.
3: December 20. Yes. Tapos in-implement nyo hanggang December 31.
0: Based on the documents, Your Honor, the activities were implemented until December 21. 31, sorry, until December 31.
3: Now, I'll go a step further, counsel. But ba kailangan madaliin yan? Hindi ba ang budget good for two years? As you very well know, given your position in the Office of the Vice President, the budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year?
0: Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022.
3: At dahil nga yung plano nyo is for the last quarter of 2022.
0: Yes, Your Honor.
3: Your witness, counsel.
1: Okay, just follow through, Your Honor, to the question made by the presiding officer. So just to clarify, dahil nakasadyan na yung confidential funds of 125 million for 2022 is for the last quarter, meaning for October, November, and December, nakalaan yan para sa activities under the good governance programs ng OVP for October, November, and December. Tama ba?
0: Yes, based on that.
1: Based on the document. Okay. Okay. At bilang supervising authority over the financial services ng OVP. Alam din ninyo na ang notice of cash allocation na hindi nagamit pagsapit ng katapusan ng taon ay naglalapse. Tama ba?
0: Yes.
1: Ibig sabihin nito, ang anumang pondo na hindi nagamit at hindi nagastos o ang anumang balanse ng cash advance sa katapusan ng taon ay dapat isauli sa Treasury. Tama ba?
0: That's correct.
1: Kung gayon, kung hindi na-report o nagastos yung 125 million pagsapit ng December 31, 2022, bahagi o buo nito ay babalik sana sa Treasury. Tama ba?
0: Yes.
1: Yes. Noong hearing sa CGGPA noong November 25, 2024, inamin mo na ikaw ay pinagkakatiwalaan ng Vice Presidente sa mga sensitive and confidential information. Tama ba? Naalala mo?
0: I cannot specifically remember if I said those words po in verbatim.
1: Okay. We are furnishing you a copy of the transcript of stenographic notes of the CGGPA hearing dated November 25, 2024, specifically page 208. which is also flashed on the screen. Sinabi mo, and I quote, sa mga sensitibong bagay, end of quote.
3: What's your question, counsel?
1: Do you confirm that, Mr. Ortonio?
0: I think the context for this, ma'am, is because the previous question was...
1: Excuse me, Mr. Ortonio, I need to cut you because...
2: Witness is answering.
3: That's why I was asking, what was your question? Because I also did not get the question. Kindly repeat your question,
1: yes,
3: counsel.
1: Your Honor, I was asking the witness whether or not he admitted during that hearing that the vice president would entrust to him or would share with him mga sensitibong bagay.
0: Yes, ma'am, but that is in the context of the previous question that my position is of trust and
1: yes.
0: confidence.
1: Yes,
0: and,
1: correct.
0: Although I said po na on sensitive matters, of course, it is never absolute that all sensitive matters can be disclosed.
1: Okay, we understand that, Mr. Ortonio. Okay, nung December, between December 20 and December 31, meron ba kayong narinig na threat?
4: Oras sa atin nga pagpagalagad mga ka-key 5 plus 11:45 na. Sa atin sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps, mga balita kag public service. Sa Key 5 News FM Iloilo, inyo nabatihan ang porsyon sa ika-18 adlaw, day 18 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag-impresentar sa prosecution ang hostile witness si Mr. Lemuel Ortonio, Assistant Secretary, Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President with Salary Grade 29. Idugangan naton ini karon dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps ha. Hook up naton nagikan sa Senado sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Standby mga kaki 5, mabalik kita. Pagkatapos sa aton sining DTX 500 health alert. Tagsang Mighty C Network News. Mga report na sa aton mga ka-Key 5 reporters. Nagikan sa ila sining mga areas of responsibilities. Standby, magabalik kita, dugay-dugay.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
6: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Ti wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag may TC. Mm. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Mm. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag MyTC. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag MyTC. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag MyTC.
5: DTX 500 para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500 masaligat epektibo. DTX 500
8: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag MyTC. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
7: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag MyTC.
8: Oh.
7: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
6: Mm.
7: Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
7: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kani, imong nga panit.
6: Mm.
7: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
6: Mm-hmm.
7: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag MyTC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MyTC para ano layo ka sa balatian.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DTX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag DTX 500 na! Ang
11: ang DTX 500. May powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
12: Shop at Iloilo Supermart Tabok Suba today Fiesta Sale on August 28 and 29. Enjoy exclusive discounts on your favorite Fiesta essentials when you pay using your e-wallet. Aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 100060 Series of 2026.
11: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Sa may nakaramdaman, DTX 500
19: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa ganasang polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta ang kape, DTX Coffee Mix ka. A healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. At ang C, ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
18: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 na tanghali.
19: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
18: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Negrosanon graduate ranked 9 sa Medical Technology sa Licensure Examination. Pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental nagpasalamat sa donasyon ng medical supplies. At bagong silang nasanggol, walang awang inabandona sa isang septic tank sa Puerto Princesa, Palawan.
19: YTC Network News.
11: YTC Network News.
18: Magandang tanghali. Mali, Pilipinas. Ito ang MarTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Negrosanon graduate ranked 9 sa Medical Technologies Licensure Examination. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni kay K5 Zyro Vanalbay.
17: Nakuha ng Negrosanon graduate ang ikasyam na pwesto sa 2026 Medical Technologies Licensure Examination. Inilabas ng PRC Board ang resulta Martes ng madaling araw, Agosto 25. Si Joseline Makilan Jr. ang nakapagtapos sa University of Negros Occidental Recoletos bilang cum laude. Nakakuha si Makilan ng rating na 91.40%. Nasungkit naman ang Ilongga graduate ng University of San Agustin o USA sa Iloilo ang unang puesto. Nakakuha si Marty Angela Policarpio ng rating na 92.90%. May kabuang 4,204 sa 5,634 examinees ang nakapasa sa pagsubok. Para sa MyTC Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
19: Network News.
20: MyTC Network News.
18: Samantala, pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental nagpasalamat sa donasyon ng medical supplies. Muli ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
21: Nagpasalamat ang pamahalaang panlalawigan ni Kina Chris Burgos at Dr. Kenneth Tico sa kalang donasyon ng iba't ibang kagamitang medical para sa Negros Oriental Provincial Hospital kung NOPH. Ayon sa ulat mula sa Kapitolyo, personal na tinanggap ang mga kagamitan ni NOPH Administrator Jennifer Divina Gracia. Nagpahayag din ng pasalamat sa mga individual na nagbigay ng suporta sa ospital. Itinuturing na mahalaga ang kontribusyong ito dahil nakakatulong ito sa pagpalakas ng kakayahan ng NOPH na makapagbigay ng dekalidad at may malasakit na serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan ng Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Network News.
20: MyTC Network News.
18: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bagong silang nasanggol, walang awang inabandona sa isang septic tank sa Puerto Princesa, Palawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
22: Isang bagong silang na sanggol na babae ang natagpo ang buhay na gumagalaw pa sa isang septic tank sa Purok Sampaguita, Barangay Bantaragat, Puerto Princesa City, Palawan, alas 7:20 ng umaga kahapon. May nakakabit pa itong pusod nang madiskubre ng isang residente sa maruming pasilidad. Agad na rumisponde ang mga opisyal ng barangay upang dalhin ang sanggol sa ospital ng Palawan para sa agarang atensyong medikal, kasalukuyang ligtas at nasa ilalim na ng kustodiya ng City Social Welfare and Development o CSWD Office ang biktimang pansamantalang pinangalanang Baby Girl. Sa kabilang banda, inilunsad naman ng Women and Children Protection Desk o WCPD ng Police Station 1 ang isang masusing investigasyon upang matukoy ang taong nag-iwan ng sanggol. Mariing kinuntira ng Puerto Princesa City Police ang insidenteng ito na humihingi ng tulong sa publiko para matukoy kung sino ang ina ng naturang sanggol. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
18: Gayun din mag-asawang dating mayor ng Amulong, Cagayan, sentensyadong makulong sa 18.7 million pesos grafa. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
23: Tuluyan ng pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na pagkabilanggo laban sa mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan na sina Nicanor at Pasita De Leon matapos ibasura ng korte ang kanilang apela kaugnay ng kontrobersyal at ilegal na paggamit ng pondo ng munisipyo na nagkakahalaga ng 18.7 milyong piso. Nag-ugat ang hatol ng mapatunayan ng Sandigan Bayan 6 Division na nagkasala ang mag-asawa sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds. Matapos makitaan ng korte ng malalaking irregularidad ang paglalabas ng pondo ng bayan mula taong 2002 hanggang 2009 sa ilalim ng kanilang pamumuno, partikular ang pag-issue ng mga cheque ng Land Bank of the Philippines nang walang aprobadong disbursement vouchers at mga legal na supporting documents. Batay sa audit, nagkakahalaga ng 16.34 milyong piso ang anomalya ni Nicanor, habang 2.33 milyong piso naman ang pananagutan ni Pasita. Dahilan para isapinal na ang sentensyang hanggang 27 taong pagkakakulong para kay Nicanor at hanggang 20 taon naman para kay Pasita. Bukod sa kulong, pinatawan din ang mag-asawa na magkasunod na namuno sa bayan mula 1996 hanggang 2010 ng parusang permanenteng diskwalipikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan.
0: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: ITC Network News.
20: ITC Network News.
18: Samantala, petisyon para sa recall isinampa laban kay San Miguel later Vice Mayor Sabdao sa COMELEC. Tapong detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
2: Pormal nang naghain ng petisyon para sa recall ang ilang miyembro ng Sangguniang Bayan at mga opisyal laban kay San Miguel later Vice Mayor Stanislao Iboy Sabdao Jr. sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC. Isinubite ng 10 opisyal ang kanilang joint affidavit nitong hali ng Lunes, Agosto 24, bunsod ito ng umano'y kawalan ng tiwala sa liderato ng Vice Alcalde bilang presiding officer. Kabilang sa mga mabibigat na akusasyon laban kay Sabdao ang hindi umano magandang asal, paglabag sa mga alituntunin ng sesyon at ang paulit-ulit na pagliban sa flag ceremony ng munisipyo. Bukod dito, inireklamo rin ang Vice Alcalde sa umano'y pamamahagi ng mga medisina at medical supplies na walang kaukulang lisensya mula sa pamahalaan na kasalukuyang pinag-aralan ng COMELEC ang porma at nilalaman ng naturang petisyon na para sa kaukulang aksyon na. Samantala, wala pang opisyal na pahayag si Vice Mayor Sabdao kaugnay sa isinampang petisyon laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
20: ITC Network News. ITC Network News.
18: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, top most wanted, arrestado sa kasong pangahali pang aabusong sexual sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
3: Arestado ang 32 anyos na lalaki na itinuturing na rank 8 most wanted person sa provincial level at rank 1 sa municipal level dahil sa 3 counts ng statutory rape at 2 counts ng sexual assault. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng RTC 6 Judicial Region Branch 3 Calibo Aklan, inaresto ang akusado kahapon araw ng Lunes sa May Toteng Reyes Street ng nasabing bayan. Samantala, walang inirekomendang piyansa sa 3 kaso ng statutory rape habang 120,000 pesos bawat kaso ang inirekomendang piyansa sa 2 kaso ng sexual assault. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Calibo PNP ang suspect para sa kaukulang proseso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News. MyTC Network News.
18: Dalawang individual patay sa Capiz sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
24: Dalawa ang nasawi sa lalawigan ng Capiz dahil sa magkahiwalay na magkasunod na insidente ng pagkalunod. Unang natagpuan ang isang 42 taong gulang na lalaki na wala ng malay sa dalampasigan sa barangay Baybay, Rojas City. Ayon sa mga residente, huling nakitang biktima na si Elias Reggie na naliligo sa dagat. Ngunit makalipas ang ilang minuto, natagpuan na wala ng malay ang biktima at kalaunan na kumpirma na binawian na ng buhay. Sinundan ito na yung isa pang insidente ng pagkalunod sa barangay Agbalo sa bayan ng Panay, Capiz. Tumangka umanong tumawid sa ilog ang biktima sa pamamagitan ng paglangoy. Ngunit bigla na lang itong sumigaw at humingin ng saklolo. Tinangka pa itong mailigtas ngunit nabigo ang mga residente at mga rescuers. Ayon naman sa motoridad, ugaliing mag-ingat sa paliligo sa dagat o pagtawid sa ilog upang maiwasan ang kaparehong insidente. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: ITC Network News. ITC Network News.
18: Gayun din, driver ng top down na patay matapos mabundo ng Hilux sa naminamaneho ng dating pari. Kabuan detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
4: Dead on arrival sa ospital ang driver ng top down matapos mabangga ng isang Toyota Hilux bandang alas 5:20 ng hapon, Agosto 24, 2026 sa barangay Magcalan, San Jose de Bonavista, Antique. Kinilala ang biktima na si alias Vicente, 70 years old, may asawa, magsasaka at residente ng barangay Mohon, San Jose. Samantala, kinilala naman ang driver ng Toyota Hilux na si alias Romulo, dating pari at residente ng barangay Poblacion, Bilison. Batay sa investigasyon ng kapulisan, nag-U-turn sa National Road ang top down na minamaneho ni Vicente. Pagdating nito sa gitna ng kalsada, huminto ito dahilan upang aksidenteng mabangga ng Hilux na bumabiyahe mula sa Bilison patungong San Jose. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kanang bahagi ng kalsada ang driver ng top down at nagtamo ng mga pinsala sa katawan. Agad namang dinala ang biktima sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
18: Samantala mga ka-K5, para sa detalye na ating balitang abroad, inaasahan ng Syria na muling magpapatuloy pa ang negosasyon sa Israel para sa isang security deal na layong palakasin at alisin ang mga puwersang Israelis, partikular na sa kanilang teritoryo. Ayon kay Syrian Foreign Minister Assad al-Shaybani, bukas ng Damascus sa diplomasya, ngunit prioridad muna nito ang pagtigil sa mga pag-atake, partikular ng Israel. Samantala, lalo pang tumataas naman ang tensyon matapos bombay ng Israel ang Abu al-Duhur Air Base dahil sa alegasyong gagamitin ito ng Turkey na siyang itinanggi naman ng Syria. Sa kabila ng mga ito, umaasa ang Damascus na ang panggigipit ng Estados Unidos o US ay makakatulong naman upang maibalik ang formal na negosasyon sa pagitan ng dalawang panig.
20: YTC Network News.
6: YTC Network News.
18: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Palawan. Ang tabayanan ng pagbabalik kay K5 Kevin Shosana at kay K5 Ray Almudan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Punga po sa D3Bio Health News. Pabalik-balik na ubod sipon, mag D3Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monomerine na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3Bio araw-araw. Mabibili sa mga... Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Gagabat.
9: 11 Mbps!
25: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakifoy! Bang oras! Last 12:15 na sa hapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sa DTX 500 Disuperior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga ka-K5 kag sa subong. Yari na aton mga nagapanguna nga mga balita. Ginadulong sa inyo sa Abante kag Bilyonaryo News Channel.

Tatol sa mga nagapanguna nga mga balita na kalerto na ang Office of the Civil Defense o kon OCD sa posibleng epekto sang mabaskog nga southwest monsoon o kon habagat kag tatlo ka mga bagyo nga yara sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Nagpatigayo na ang ahinsya sang pre-disaster risk assessment kaupod sa nanoytohay nga mga ahinsya sang gobyerno kag mga lokal nga mga panguluan agod mapreparahan ang mga lugar nga posible maapektuhan sang malain nga panahon. Sulo kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, nagsugod ang monsoon rain sa kahapon Lunes kag mga padayon ini tubtob Webes o kon sa Biyernes. Hugot naman nga ginakoordinar sang OCD sa mga local government units kag iban pa nga mga ahensya samtang nakahanda na ang mga response team kag relief supplies para sa madasig nga pagresponde sa posibilidad sang mga insidente. Sa iban pang mga balita, nagpanawagan si Cabinet Secretary Binhor Abalos nga dapat manabat ang mga kagma priso ang mga responsable nga sa ginaligar palpak kag substandard ng mga flood control project sa Bulacan. Sa inspeksyon sa Hagunoy kag Paumbong nga Bulacan, nakita na ang mga guba nga mga seawall nga hindi na makaprotekta sa mga residente batok sa mga baskog nga balod kag mabaskog nga dalodo sang tubig. Suno sa DPWH, may pila ka mga flood control projects nga wala makompleto. Lakip ang 37.7 milyon pesos nga revetment project sa barangay Masukol Paumbong. Samtang ginpahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ginainvestigahan na ang posibleng kapabayan o kon anomalya sa konstruksyon kag kayuhon ang mga guba nga mga proyekto kon sakop pa ini sang warranty. Sa dugang pang mga berita, ginahaylo ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino nga padayon nga mapasangkaron ang kagamiton ang Tagalog bilang instrumento sa pagtuon kag pagkuha sang impormasyon ilabi na sa madasig nga pag-usbag sang artificial intelligence o kon AI. Sa mensahe para sa buwan ng wika, ginpahayag ni VP Sara nga hindi dapat mapabayan ang lingwahe sa pag-uswag sang moderno nga teknolohiya. Sulo sa Vice Presidente nga dapat na magpabilin ang sandata sa karunungan at digital innovation ang Filipino language. Tema sa selebrasyon sa Siningatuig ang wikang

0: kag sa aton sini katapusan nga mga balita. Ginpabot kag ni Attorney Marites Barrios Taran, Commissioner kag Chairman sang Komisyon sa Wikang Pilipino, na dapat magsugod ang sa panimalay ang paggamit sang Tagalog sang mga kabataan. Suno kay Taran, bisan nga nagadako ang paggamit sang social media. Kag nagabago sang pananaw sa mga ginikanan, hindi dapat malipatan kag dapat padayon nga gamiton ang kaugalingon nga lingwahe. Dugang pa niya natun-an sa mga kabataan ang English ilalabina sa mga eskulahan, kani dapat mangin sagad man sila sa Tagalog paagi sa bulig sa mga ginikanan kag mga manunudlo. Ginatagan sa pagtabod ni Commissioner Taran nga hindi dapat pagkuwaon o kon untatan ang pagtudlo sang Tagalog sa mga eskulahan sa Pilipinas, bangod importante ini sa kultura kag kinaiya sang mga Pilipino. Mga kaki-five, inyo na batian ang mga nagapanguna nga mga berita nga gindulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel.
1: 11 Mbps.

Subong adlaw mga kaki 5, wala sang klase, wala sang trabaho bangon sa ika-89 nga charter day sang syudad sang Iloilo, the City of Love. Subong adlaw sa isa ka special non-working holiday sa syudad sang Iloilo base sa Presidential Proclamation 1388 series of 2026. Sabay nga wala klase, wala trabaho, subong adlaw ha. Subong adlaw, Agosto 25, ika-89 nga charter day celebration sang syudad sang Iloilo.

Sige na lang report ni Kaki 5, Jenny Kauyunan, nagikan sa Iloilo City Hall. Mga kahiwatan sa buong adlaw sa aton sining ika-89 nga charter anniversary sa ang siyudad sa Iloilo, kag subong man nga adlaw ang siyudad sa Iloilo, nagpirma sa isa ka memorandum of agreement sa Department of Justice sa pag-donar sa kapin sa 7,000 square meter nga duta dira sa barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Napatindugan sang prosecution service. Mga opisina bla sa idalom sang Department of Justice, ha. Pidira nagdonar ang siyudad para patindugan sang building sang Department of Justice. Diri sa aton sa siyudad sang Iloilo.

0: K5, ginadulong sa inyo sa Clinica di Tribayo, di antiviral, antibacterial specialist mayo. Gidini sa subong nga panahon. Haiti ko nagaulan-ulan, damo sa mga baratian nga nagatulaw. Madamo sa mga baratian nga mabatyagan sa aton lawas. Di mag-inom kita sa di Tribayo, mag-inom kita sa Mighty Sea. Para nga healthy ang lawas ta. Kali lang nga, kay check na nato ang report na gikan sa kay Kaki 5 Genic Oyunan, sining pagpirmahan ay sang Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Raisa Trinia sa Department of Justice ang pagdonar sa syudad sang kapin sa 7,000 square meter patindugan sang building sang Department of Justice dira sa Barangay San Pedro sa distrito sang Molo. Check the report ha, Kaki 5, Gini, kauyunan sa City Hall. Sa subong nga mga tinion, Kaki 5, Jen.
1: Kaki 5 News FM, live report.
2: Si Kaki 5, John, bago lang ginagtapos, so nagparamahanay sang Memorandum of Agreement ang Iloilo City Government kaupod ang Department of Justice kag ang Supreme Court kay Kaki 5, John. Ang kaundan sining Memorandum of Agreement sining tatlo ka mga offices kay Kaki 5, John, is una para sa building ni Kaki 5, John, sang Department of Justice kag Hall of Justice. Combined ang duha ni Kaki 5, John, 7,000 square meters ni ang property did to sa may Barangay San Pedro Molo kasi Fabian, 3,000 square meters para gin-allocate sa Department of Justice kag ang remaining 4,000 square meters naman ang allocated para sa Supreme Court kay Fabian. So dito actually ang present dito kay na kay Fabian nga mga ano personal guide nga nagkadtono si Department of Justice Secretary Frederick Vida kay Fabian, opod si Honorable Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta kay Fabian, ang court administrator sang Supreme Court of the Philippines, kaupod man ang regional state prosecutor, ang court manager kay Kaki 5, John, executive judges, ibang pa nga mga ano na to kay Kaki 5, John, ang mga lawmakers na to dito kay Kaki 5, John. So kaina pag ano na to, nagapirmahanay na to ang mga natungdan kay Kaki 5, John. Even former Mayor Jerry Pitreñas ang nagtambong mas Kaki 5, John sa amuning signing of Memorandum of Agreement kay Kaki 5, John. So since naginhatag na ni or mayara na sa Memorandum of Agreement, target actually kay Kaki 5, John sang duha kini ka mga offices na patindugan or magdindog na ining building 3 to 4 years kay Kaki 5, John. Actually, nag-umpisa ni Kaki 5, John, ang diri pala, ang Chief Justice, ang Hall of Justice na to.
0: Chief Justice Ramon Abansinya. Hall of Justice.
2: Chief Justice Ramon Abansinya. Yes, ang Hall of Justice kay Kaki 5, John. That's why nga nag-decide ako nangita balas sa new relocation ining Supreme Court kag DOJ. Because nga sa last year kay Kaki 5, John, kung madumduman ni mo, ginigo ang Iloilo City sa Mabaskog na linhog. So after sang linhog kay Kaki 5, John, na-notice na may na sang damages balas so questionable na ang infrastructure sang mga building kay Kaki 5, John. That's why nag-scout sila sang mga new building kag ang sa karon sa Kaki 5, John, patukuran dito sa may San Pedro Molo.
0: But silingon si ni Kaki 5, John, ang Ramon Abansinya Hall of Justice dira sa may Bonifacio Drive, ikwana ini, bayaanan nila na masaylo na sila dira sa Barangay San Pedro Molo?
2: Or, okay,
0: or okon ang ining lugar kay ti Department of Justice mo, mga prosecutors na tunla dira, no? City court lang ini o kung ang mga RTC dira man ipamtang kay 5 Gen?
2: RTC kay 5 Gen.
0: RTC,
2: from the City Prosecutor's Office, Provincial Prosecutor's Office, kag regional kay 5 Gen, dira na ma house sa bagong nga building kay 5 Gen. So, i-abandon na ini or i-repurpose kay 5 Gen. Ining Hall of Justice since na questionable gani ang structural integrity sa ning building kay 5 Gen. Pero, hindi pa man sunas sa kay 5 Gen since nga ano pa malang mo donated pa man ang lupa, wala pa sang building na nakatindog dito kay 5 Gen. So, probably, again, sulito natin, 3 to 4 years pa, probably kay 5 Gen na ma-transfer ang ining
0: 7,000 square meter, 300 o kung 3,000 square meter para sa Department of Justice kag 4,000 square meter para sa Supreme Court. Kaya ang Supreme Court amo nang padalagan sa mga RTC na to, Regional Trial Court sa K5Gen.
2: Yes.
0: Okay. So, mayo na kay duha, dira na sa Ilon.
2: So lapitan na nila ang K5 John, kumaga ano, adjacent na lang sila sa each other. Actually, suspicious ang mga atong mga ano dito kanika K5 John, ang Manila team mas maayo na ni accessible na bala sa public. It's just in case sa K5 John since kara na ang aton nga Hall of Justice, may alam sa Supreme Court. Kag ini ka K5 John ang kung sa San Pedro Molo, dira kumbaga ang government centers ng city government sa K5 John. Kaya as far as I know, so dira man ginapatukod malapit sa area ka K5 John ang aton nga Iloilo City Hospital
0: kay Falzano. Lately, sining karon lang ginaguruhan man ang opisina sa Commission on Election.
2: Yes, ang Commission on Election pagiti kay Falzano, ano, ang COMELEC, dira man sa San Pedro Molo. So, kumbaga, a one-stop shop sa government center for the Iloilo City kay K5. Diyan, kagdira man ang iba naton ng mga offices at buildings ng Iloilo City government kay K5 diyan. Isa na actually, isang concern since nga ilang area kay K5 diyan is kumbaga madamo sa mga informal settlers. So, kaina dito man, ging try natin actually kuhaan si Attorney Peter Miliari sa Iloilo City Local Housing Office. Actually, pero masako pa siya. Pero prior to that, sa K5 dyan, may mga statements naman ang iklong, ang mga maapektuhan ng mga puluyan din sa K5 dyan, ipang-relocate ni sila ka K5 dyan. No? So sila ni ang
0: priority ni relocate. Na Pilato Kabilog, ang mga informal settlers na nga i-relocate dito sa San Isidro Relocation Site.
2: We'll check ka K5 dyan. No?
0: Na dito sila sa ilo. Dito sila sa ilo ko, no? Ang mga informal settlers sa San Pedro Molo, bla? Dito sila i-relocate sa San Isidro, sa distrito sang Haro. Ito may Uswag relocation to, K5 ba dyan?
2: Yes, amo na ako K5 dyan. So sila pa ang priority. Pero i-check na to, K5 dyan with the ACLO kung pila ang number ka K5 dyan sang i-relocate. Kaya kung madumduman ni mo, may mga nag-ano man dira mo, ang may mga pamilya. I mean, ang ga-start, wala ka K5 dyan sa kilin sang Esplanade. So madalami sila sa mga i-relocate ka K5 dyan. No? So more or less, mga 200 plus pa ka K5 dyan. No? If I'm not mistaken, i-verify na to sa karot ka K5 dyan with the local housing office ka K5 dyan.
0: Okay. So, madamo na galing ang mga government structure dira sa San Pedro Molo, patindog ha?
2: Yes, yes. Amo to ganyan, isa sa mga na-mention natin, ang Commission on Election, the K5 dyan, ang Iloilo City Hospital, dira pa dahang may mga laboratories man sa Iloilo City Health Office, the K5 dyan, no? So, it's a government center for the Iloilo City, the K5 dyan.
0: Okay. Salamat yun, the K5 dyan. By the way, anong mga activities mong adlaw sa ika-89 nga Charter Day celebration sa syudad?
2: Actually, kay K5 dyan, ang ining activity, sa buong adlaw, actually, kay K5 dyan, mayara sa numerous activities na ginapatigayon sa karon sa Iloilo City. Una, mayara sa job fair kay K5 dyan, no? Kasi job fair dito sa may Robinson's Main kay K5 dyan. As well as man, mayara kay K5 dyan sa, dali lang ang lista naton, sa medical and dental mission sa MH Del Pilar Sports Center kay K5 dyan. Nag-umpisa ni 8:30 kaina, tapos ang peso job fair naman sa K5 dyan, 9:30 kag ongoing sa gihapon ang ining activity. Kag amo ni ka K5 dyan, ang 11 a.m. ang inauguration of Justices Complex kag ang ining signing o kung pagpirmahan isang deed of the nation. Kag garon sa gabi ka K5 dyan, mayara sa mayor's dinner, no, or mayor's ball ka K5 dyan. Ini ang awarding naman niya sa 10 outstanding Ilonggos naton ka K5 dyan.
0: Sino ang mga outstanding Ilonggos bong? Natuig?
2: Wait lang ka K5 dyan, no?
0: Gini ko yunan? Gini ko yunan? Invited guest lang karon.
2: Invited guest?
0: So, so mag-gown, mag-gown ka naman?
2: Actually, ka K5 dyan, ang theme sa ang mayor's dinner karon is modern Filipiniana. So, maano ko pa ka K5 dyan, ha? Research ka pa ang ining outstanding Ilonggos.
0: Okay lang. No problem. Importante pero, may napulo ah.
2: Yes, sa pag-abala nato kay K5 dyan, ining 10 outstanding Ilonggos na ito. Nagkalain-lain ni ka K5 dyan nga sektor, no? May harap kita sa member kito ka K5 dyan sa Bureau of Fair Protection, sa business sector ka K5 dyan, kag even pa. So, we'll see karon ang awarding sa ning top outstanding Ilonggos. Maglawas na ka K5 dyan, kahapon ay dugang naman nato ang maglawas sa ning top 10 outstanding Ilonggos mayar aman sang 42 ka K-5 dyan, no, ka mga outstanding employees, yes, employees ng Iloilo City Government, ang ginakilala man, no, kung din pasidunggan kahapon niya ka K-5 dyan, no, Port Manisa activities ng Iloilo City for the charter day. No, so maglawasin ng 42 ka mga employees, may 8 pagid ka mga department sa K-5 dyan, ang ginakilala, iniyang mga department sa employees sa K-5 dyan, yung nagpakita sang exemplary o kung outstanding performance sa K-5 dyan, no, as empleyado ng department sa Iloilo City Government.
0: Okay, salamat kayo na K-5 dyan.
2: Hindi nga balita ang gadaon sa inyo sa DTX Coffee Mix na kakapikanana ka Detox sa Pariport, nagikan sa Iloilo City, inis ka K-5 at Janik Uyunan para sa kampanya balita sa Revisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K-5 News.
1: K-5 News FM. Kampyon, kampyon, report.

0: Y cada 89, at 90 years, ang Charter Day Celebration sa Iloilo City. Amoy na nga wala sang klase, wala sang trabaho sa mga adlaw. Special non-working holiday sa bilog nga siyudad sa Iloilo. Ang ini nga porsyon, ginadulong sa inyo sa Clinica de Tribayo, the antiviral, kag-antibacterial specialist. Sa mga panahon, nagaulan-ulan. Namin ginini, mainom kita sa Tribayo para maproteksyonan ang lawas ta kontra sa mga balatian. Bangon sa isin nga extra virgin chocolate oil, naging pamanan sa vitamin D3. Malikawan na to, ng trakaso, hilan at sipon, jacobo. Kung nagainom kita sa Tribayo, adlaw-adlaw. Ilabi na gid, malikawan na to, na makamamatay nga dengue. Agsubong man, bangod ko nakaditribayo, tagi napataya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Kag mga viruses sa aton sining lawas. Delikado ha, basta kulan-ulan, damo naman lamok ka nakamuad. Bangod kay ti, da may tubi, blay, ilabi na gid ang mga stagnant nga tubi nga matiniran sininila. E dapat limpyuhan naton ini. Kung may mabatyagan gani ka mo nga hilanat, may kopod nga sakit sa ulo, pagsuka kag pananakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala pula ang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Mga sintoma ini o kon patimaan nga basi may dengue ka na gani mag-inom ikaw sang Tribayo. Kaya ang Tribayo ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Na maayo nga natural antimicrobial properties. Ang medium chain triglyceride dyan sa extra virgin chocolate oil nga parte sa Tribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin na lin sa Tribayo ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakoso ng natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Tribayo pinagi sa medium chain triglyceride sini ang pag-usar sang vitamin K sa atong sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sa Tribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabuligman proseso sang platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding kon impiktar ka sang dengue mga kakipa. Inalan mag-tinlo ang aton sinipalibot. Mag-inom kita sa Tribayo kag parisan nato sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabas ko nga vitamin C para sa mabas ko nga immune system, mabas ko nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Standby mga kakipay, magabalik kita sa dugang mga informasyon kay mga balita pagkatapos gid lamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: 11 Mbps!

Iloilo, Banuang, Pinalanga. By Tunog Amakan. Ibangod kay subong ika 89 ng Charter Day Celebration sang Iloilo City. Holiday, wala klase, wala trabaho, pero buwas, balik naman kita. Kami ya, sige, gapon ha. Ang ini nga portion, yun ang dulong sa inyo sang klinika DTX 500. The Superior Antioxidant para malikawan naton ang mga makamamatay nga mga baratian. Katulad sang cancer, mag-inom kita sang DTX 500. Bangot yung DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orac units sang mga antioxidants. That's why nga healthy kita. O naka DTX 500 kita daw-daw. DTX 500. Malikawan naton ang sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini ay isa sa mga pinakabudlaybong ngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Ini mga bukol-bukol sa lawas ta kinanlan hindi naton ina pagpabayan. Ay ang sarcoma may yara nga soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. Ila ka mga factors nga kapataas sa risgo nga magtubong sarcoma, history sa radiation therapy, chemical exposure, malawing nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil kamot palikawang likod dyan. Hindi mag-iyo nga joint, tinali nga pagkabaris ang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-inom kita sa DTX 500. Kagmay tisi adlaw-adlaw para sigurado nga healthy kita mga kakifay. Ay adlaw-adlaw no, kada adlaw puno inisang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapongka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency kag flavonoids kag polyphenols sang dissolved sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang may tisi naman isa ka-alkaline niya vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo na mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin kanserosa. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kogringon, mag-inom kita sa DTX 500 jamay tisi at lawadlaw para sigurado nga healthy. Mga pi kita, DTX coffee mix sa healthy coffee ni. Amuning kapi nga na-satisfy ang kaugringon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX coffee mix sa healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa diin mo ako pagadaon. Kung gusto mo naman creamy kag healthy coffee, mag prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera o malunggay. That's why nga healthy kag creamy siya kami skim milk kag may creamer prebio coffee. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine Annual Center available nationwide. I-order mo lang si Shopee, Lazada o kung sa TikTok ha, idulong sa inyong mga puluyan o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy sa Luzon, Visayas, Mindanao. Subong adlaw Martes Pizza 25 sa bulan sang Agosto may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Calinog, Iloilo. Kay kada Martes kag Biyernes ang libre nga consultation kag check-up dira. Buwas sa Miyerkules may libre man nga consultation kag check-up dira sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Kay may libre nga consultation dira kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Kag sa Webes may libre man nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Pasig City. Dira sa may Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Kada Domingo, may libre man nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
Dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Kag starting September 6, Domingo kadaw sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM sa building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Dira man ang libre nga check-up. Consultation kag check-up, no? Kada Domingo, alin, last 9 sa aga, top-top last 2 sa hapon, dira sa Sara, Iloilo.

0: Wala kita time diri sa atong sini nga pagpanglagad sa 11 Mbps sa subong edisyon na subong adlaw Martes pit sa 25 na sa bulan sang Agosto ikaw 89 ng charter day celebration sang syudad. Sa ngalan sang The Men and Women of Key 5 News FM Iloilo sa Master Control, opo naton si Kaki 5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5 Jan Sapyo. Para sa kampiyon niya berita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, number one kita, Key 5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, Key 5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mga sa mga butika.
1: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX-500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
4: Happy kanunay.
1: DTX-500.
4: Masaligat.
1: Epektibo.
4: DTX-500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX-500.
1: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang gina halina sa mga nagkalaydai nga allergy.
4: DTX-500.
1: Masaliga DTX-500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
4: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
10: Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
12: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
13: Klinika Deo Fresh.
9: say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
17: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
1: Ang PCO
4: yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10 impunto.
19: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
4: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
4: Yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
17: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na.
17: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
17: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
17: Garantisado.
4: Epektibo.
17: Aramis
4: mo. DTX 500.
17: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
17: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
17: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
4: Garantisado.
17: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpambasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ini si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavion.
9: Ini si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
11: Yung may BCO!
12: Ang BCO!
11: Yung may D3!
12: Mabakas mga butika!
11: D3 Bio!
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio!
12: Ang D3! Yung may BCO!
11: Ang BCO!
12: Yung may D3!
11: Mabakas mga butika! DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
12: Pasami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig nga pagtigulan kalaman ang abyan.
11: Mag DTX 500 ka.
12: Kaysa DTX 500
11: ang stress malikawan,
12: pagkamurigon malimtan.
11: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika, kadayan ko mangihi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
11: My T-Shape. Mabakal sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! By Fortified Probiotics, na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
16: K5 is FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
18: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
19: K5 News FM. Sara Iloilo.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 12 na sang hapon.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
25: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala akong nakulang.
24: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
26: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
24: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

aton dira nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton dira nga mga kumare-kumpare nga nakatutukid sa aton sa subong nga hapon? Maayong hapon sa mga suki naton dira sa Iloilo City, sa mga nagatabid sa aton dira ha. Good afternoon gid sa aton man nga mga relay stations nga nagaupod man sa aton dira sa may K5 News FM Pasi, maayong hapon. Sa may K3 FM Kalinog, maayong hapon man. K3 FM Yagao, good afternoon. Maayong hapon man dira sa may K3 FM Laganas kag sa Short FM Dumangas. And syempre, sa mga nakatutok diri sa Quinto Distrito, sa may K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen. Aton man, gina-welcome diri nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag-updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya.

nga mga kumari abroad. Ma'am Bings PSJ, maayong hapon gid. Maid-aid nga hapon man kay Ma'am Nene Shan Presya. Ma'am Azun Pinada, good afternoon. And syempre, sa kay Ma'am Bibing dira, kay Ma'am Rose Vic, maayong hapon gid. Ma'am Anneli Bahade, maayong hapon man. Kag sa iban pa naton hanga mga kumari abroad nga nakatutok gid subo. Maayong hapon man sa aton nga mga taxi patrollers. Sir Arman Guay, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Sir Nonito Sumbong nga nagaupod man sa aton. Ma'am Ramia Panas, good afternoon. Pag-greet lang maninay sa akon apo si Jacob Panas Padernal. Happy, happy third birthday. Salamat, Gil. Uy, happy, happy birthday kay Jacob. Kag sa tanan nga nag-celebrate sang ila ka-adlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

celebrate man sa ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kung ano pa, pwede gid kamo makipag-greet, i-text lang ina sa 0962-478-8730. Kaliwat, 0962-478-8730. Mayang hapon man sa kay Sir Harry Falsis sa Falsis Store, dira sa may barangay Zerudo. Marlene Piniero, good afternoon. Shout out lang kay Ophelia Bidona kay kay Lara David. Yan ka panyaga. Oy! Anong daplit dyan?

0: tagapamati sa ato. Mayat-ayad nga hapon man kay Sir Nonito Sumbong dira sa may Zone 3, Baldosa, La Paz.
1: Happy birthday!
0: Mayat-ayad nga hapon man kay Sir Benny Hermano. Cesar Faycol, good afternoon dira sa may Miag-Aw. Greet nga lang ang Montened family from City of Love. Saka lang ko na makapamati si Sir Nonito kay alauna gidga sugod iyang nga obraho. Ayun nga po, adira kay Sir Nonito Sumbong sa may Antipolo. Halong-halong dira ha, Sir Nonito. May nga po man sa kay Joy Aynaga Orquizaga pamati sa store ni Ma'am Tanasha Villases Alarcon. Sir Jean Ray Siman, good afternoon. Dira sa may Sambag Saraga, nagapamati man. Sige, sa may mga greetings, padayon lang kamo sa pagpadala ha. I-message lang ina sa aton sa 0962-478-8730 or comment sa Facebook Live naton ang K5 News of Iloilo 88.7. Manayanayang aton nga tiyempo, ba? Ya iban nga nakapanglaba kaina naga kuan ni Guro Subungo. Manog pamunpo na mamiod na dugay-dugay ho. Ang mga taga Sara Wet Market, kamusta mga vendors ta diyan? Pag-ulan tapos panyaga o kun wala pa ka panyaga. Sa mga nakapanyaga na pangape kita ha, DTX Coffee Mix ang aton kampiyon nga kape. May ara inis ang ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane, extract powder. Sa mga nagapa hunay-hunay dyan, about isang tangga patuyom-tuyom kamo pamati isang aton istorya. Di dapat nagakwan man kamo. Naga-relax-relax man kamo. Inom kita DTX Coffee Mix. Ang aton kampiyon nga kape, safe na safe and healthy coffee. Mga pinatugani dugay-dugay ho, anday Madam Elaine, dira sa may Kubay, nagapamati na kang nagahulat na sang aton nga drama, upod ka na Jet Bolivar, Rafi Sana, Mercy Banyes, kag Sinunoy Lasyon, sang Barangay Kubay, San Junisio, Iloilo. Available ha, sa Elaine Pharmacy ang aton nga mga produkto. Maayong utuman kay Ma'am Mary Luladredo, sang Fajardo Haro, sa Ernesto kag Jonathan nga nagapang ubra sidecar kag naga repair motor sa may Libertad Santa Isabel Haro. Tag si Ma'am Nanita Amagin sang Barangay San Rafael Mandoriao nakatutok gid sa aton. Manina shout out lang kay Arthur Katoliko, nagapamati kami di sa Aswe de Vera. Thank you gid. Sige, aplastado ng mga kumareta dyan. Ara na, nakaplastar na. Manami ng istorya, tamba. Mas stress naman ikaroon ang mga kumare. Kumo. I-ready ng inyo, dira nga DTX 500 para nga kumagasaka ang inyong blood pressure at may panagang kita. And mag-relax-relax paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Istorya naton sa buong hapon, ginpadala ini ni Benji. Si Benji may ara sang kwarta, gani bisan sinuna lang, kiridahon niya. Nagdala ingid ang asawa ni Benji. Pero ginpabayan lang siya tungod bisan ano ang matabo, ang tanan nga pagkabutang sa asawa gihapon, makadto. Isa sina ka bes, pao nagtabo ay gid ang kirida ni Benji, kag ang iya nga misis. Nagdumugay ang mga ini, kag nahuyan gid si Benji. Ay, bao! May makarelate naman ni guro mo. Mayang hapon, Ma'am Myla S. Torres, dira sa may Barangay Dungon Biharo. DTX Coffee Mix user, good. Timpla na dira, Ma'am Myla, ha? Kay daw masadya ng istorya ni Benji, ho? Ang bugos ni nga kasaysayan ni Benji, ha? Aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Stand by na, mga ihad.

0: kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggata ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me with my

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Benji. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

0: Namis ang tulog ko ba? Namigid ang tulog mo basta tupad mong pinalangga mo. Oh, si Corina? Tulog ba siya, oh? Ginlapyo, ginsya sang ginhimo naman kagabi ba? Ay, ang mayo pa. Mayimos ako sang sarang naman nga mapamahaw. Mabangon ako sang mahinay. Basikon madisturbong tulog niya. Op. Op. Ba. May nagapang doorbell. Sino balay naman? Agapay niya. Ah, siguro basikon ang mga basuriro ina. Pero daw wala man sila nagbusina sang ilang atrak. Ay, ang mayo pa. Abrihan ko na lang. Pare na ako sa gate. Sino blang?
1: Good morning.
0: Ba? Jima? Anong ginabuhat mo di?
1: Anong ginabuhat ko di? Ikaw ang pamangkuton ko. Kung nga aari ka di.
0: Paano mo natultulan ang lugar ngayon eh?
1: Hindi na mamangkot pa. Ano? Tulog pang kirida mo?
0: Jima, magaling ka na. Hindi ka mag-iskandalo diri, ha? Hindi git.
1: Hindi ka magkabala ka. Hindi ako mag-iskandalo diri. Pero tandai ini Benji. Mabalos ako sa imo! Mabalos ako!

0: Ano? Ari ni siya kay ina?
1: Oo.
0: Maldita, gitlas si babae. Makapila na ako maghambal sa iya, nga luata na niya kita.
1: Amo na gani. Yung isa pa, ang ginalibugan sa ulo ko, nga natultula niyang bag-ot ang apartment, nga ginarkilan natong subong. Amot, wala akong makaibalo. Siguro, ginsundan niya ako kung di na ako magkataw.
0: Pero paano? Benji, sugiri ako sa matuod, ha? Nagakadto ka babala sa inyo balay, ha?
1: Kukakwan.
0: Sugiri ako!
1: Oo.
0: Ano? Batigon ka? Ang hambal mo, hindi ka na magpauli-pauli pa sa inyo. Kag hindi ka magbalik-balik dito. Ha? Di ka magsilinga. Nahidlaw ka sa maldita mong asawa. Hmm? O nga! Kulang pagid ko, ha? Ha? Halos tanan ginahimo ko na. Ginahimo ko na ang tanan, labi na gid sa kama.
1: Corina, babe. Kukukun. Oh, kontento na ako sa imo. Pero kinahanglan ko man nga makita mga bata ko. Ginapangita man nila ako eh.
0: Nan! Amo na! Ano abi kay ikaw eh? Hindi ka man gusto nga magbusong ako. Benji! Handa akong hatagan ko ikaw sang anak.
1: Corina! Kabalo ka na gid nga kasado ako. Kag may mga bata. Hindi bala okay naman ini nga setup?
0: Ay! Katalaka! Kakapoy mangin isa kakabit!
1: Babe, sige lang bala. Mahitso ko gid ang tanan. Sa subong kinahanglan ko gid nga araman ko sa tupad sa mga anak ko eh.
0: Ote! Ang asawa mo ya? Di bala kung ato ka dito? Hindi mo malikawan nga mag-updanay ka mo?
1: Wala kami nagasapakanay nga duwa. Ang pagkadto ko dito, para nagidlang sa mga bata. Hindi ka magkabala ka. Padayon na kita gihapon niya.

0: Tol, ano ko ba laman? Pagkadami sa imo itong bago na.
1: Tol, may asong bago mo gigoy ako?
0: Kay man, kay sala, ganda niya imo, Tol.
1: Ano nga sala, Tol man?
0: Wala ka man ang looy sa imo nga asawang kagabataan mo, Tol.
1: Tol, sa mga bata na lang ko yan ang looy.
0: Asawa mo ya, Tol?
1: Oh, Tol?
0: Tol, kung ako yung sa side ni Marie Gemma, sakit na ya, Tol?
1: Tol, wala na ko luyag sa iya. Kagisa pa. Kadalom sa ginawayan namun nga duwa. Basta kabut lang i-explica, Tol.
0: O, para sa akon, makaiopan ng relasyon nyo. Ugaling, ara sa iyo mga problema, Tol.
1: Be, Tol? Tol?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon, K5

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
6: Good news!
5: Iyari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ni si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darin Villavion.
10: Ni si Kirby John Panes Agraban.
7: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
13: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
14: Mga butika!
12: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
15: Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho
16: kag stress adlaw-adlaw.
15: Ini ang kapagdanan sang matasig pagtimulan kalaman ang abiyan.
16: Mag DTX 500 ka.
15: Kaysa DTX 500
16: ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan.
15: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka, mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Babaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
14: Babaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
17: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica DioFresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
17: Clinica DioFresh.
6: Available now.
20: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
21: KK5 News FM. Saranido-ido.

Gustong umigo ko. May tsansa pa nga mag-ayuhay kami ni Jima. Pero anong ko? Nadula na gidang luya ko saya. Daw hindi na ko malipayon saya. Mas malipayon ko sa liyo ni Corina.

0: Ano pa ganyan nalipatan kong baklon para kay Corey naman? Dumayara agad eh.
1: Benji! Oh. Benji, wait!
0: Bay! May nagkatawag sa ngalan ko. Balik doon ko. Oh. Ba? Hindi! Grace? Ikaw?
1: Oo, ako ni. Wow. Oh. Kakapoy man lagasi mo. Wala ka nagapanapak ba? Kaginap ako bala nagatawag sa imo.
0: Kakakon, sorry kita. Wala ba akong nakabati sa imo eh.
1: Oh, tingala ko man. Oh, anyway, kamusta ka na ha?
0: Okay lang. Amo man gihapon. Ikaw? Oh, nagwapa na gitao.
1: Hay, ambot sa imo da. Dito ta bala padayon no? Sa may food court. Dito ta storyhanay.
0: Ha?
1: Kainit di eh.
0: Ate, sige. Dali ka.

0: Wala nang kasabat si Corina sa mga tawag ko. Tapos sa mga chat ko sa messenger niya, wala yaman ginasin. Buisit ka babae niya eh. Buisit kid. Wala man siya dito sa apartment. Oh, Nibal. Do, wala lang siya labot sa ako na. Wala siya nagdumdum. Nga may tao man din nga nagapalangka. Kag nagahulat sa iya. Oh, Corina. Do, ginatistigan bukid ko. Ginatistigan bukid ko. Oh, ba? May nagkapanawag sa cellphone ko. Basi ko ang may pa. Sabton ko na lang. Oh. Hello?
1: Hello, Benji.
0: Be, Grace? Ikaw gali?
1: Pasensya kid ha. Anyway, busy ka?
0: Okay lang. Wala sang kaso. Wala man ako sa may ginahimo eh.
1: Amo bala? by the way, Benj, basi available ka today. Invite ka tani for lunch eh. If okay lang si mo, wala gidabi ako sang upod. Sige na, please.

0: kinami isong food. Thank you, good Benji. Mabusog, good ko nikikin updan mo ko panyaga.
1: Wala sang kaso ha, basta ikaw.
0: Ay, gusto ko pagitani nga. Lain naman nga kabusugan eh.
1: Grace? Anong put mo si Leon?
0: You know mo na.
2: Benji?
1: Corina? Ikaw? Kaganong ginabuhat mo di?
3: Anong ginabuhat ko di? Ikaw ba ang pamangkuton ko kung ano ang ginabuhat niyo nga duha?
1: Be...
3: Kag ikaw naman babayi, wala ka guro makahibalo nga. Akon si Benji, no?
0: Hello? Pasinalipat ka nga may asawa si Benji. Pwes, kung kirida ka, kirida yaman ko.
3: Ah, gali! Kaisog sa imo maghulo hambal, no? Kaisog sa imo, no?
1: Tama na!
3: Benji! Hindi ka pagkontento sa akon, ha? Ara mo ng tanan sa akon! Ilisan mo ko sang daw bruha nga itsura, ha?
0: Ay, excuse me! For your information, ikaw ang mas bruha ang itsura!
1: Gusto na! Tama na! Abi, maghipos na mo ka doon!
0: Diyos ko! Ha, dali ha?
1: Bruha! Kita nyo!
0: Ikaw ang
1: mas natulog kita isang tanan!
0: Oh my gosh!
1: Oh, ba? Jima?
3: Muerte! Ginaawayan ka sa mga kirida mo?
1: Jima, anong ginabuhat mo di?
3: As usual, kahuluya sa ginaobra mo, Benji. Sungak-sungak kagigali sa babae.
1: Oh.
3: Halos tanan niya kalainan ara sa imo. Taghoy, kamo. Kamo nga mga kirida ni Benji. Anong ginaginalagas niya sa iya? Ang iya? Hoy! Para ta kamo pabalon, wala kamo sang kuhaon sa iya. Kay base ko nag-assume kamo nga ang mga pagkabutang niya makadto sa inyo, nagsala kamo mga inday.
1: Jima!
3: Nagsala kamo!
1: Ikaw utro ka man! Ginpadako mo gid ang sitwasyon!
3: Wala ako sang labot!
0: Oh,
3: mas malipay ako nga mahuyaan ka! Kay man kabalan ka! Nakabati ka! Kabalan ka!
1: Ano?
3: Wala huya!

nag-viral ang natabo nga ato sa amon sa isa ka kalanan. May nagkuha gali isang video kagin post sa social media. Wala na ako sang mahimo tungod naglapta na. Kagsala ko man. Sa bahay naman sang asawa ko, ginbulaga na gitniya ako. Kag indi na ako makapalapit sa amon anak. Sa mga kirida ko naman, nakigbulag man sila sa akon, kay nahibalaan nila nga wala man sila sang kuhaon sa akon. Naghinulsol ako sa mga natabo, apang ulihi na ang tanan. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Benji

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio Ang D3 Yung may BCO Yung may D3
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria lang hindi masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibla nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas sa ang balatian. Gitawag ina nga microflora. But silingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas. Apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, ayara pagit, good bacteria eh. Huwag man ayaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore. Nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay VCO. Ang VCO, gamay D3.
2: Ang endospore, amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
4: Iskanig ko pa na. Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
2: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok dan pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik kay infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Gakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. E once nga malala kas infeksyon, ang kadtuan mo, hospitalin mo. So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw. Kakapo ya, kung damo kagaw imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw imo baga, especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with Physio.
4: May monolaurin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga ga-inom da D3, D3 Bio na ang pilian.
2: Upgrade hindi mag, na ka mo.
4: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
2: Kulang.
4: Dapat inyo na nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw. Nga, untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Makal ka bulong.
4: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo na ka importante kung gainom kaya D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagibiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Go. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo lang na kinahulan. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ini si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darren Villavion.
9: Ini si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
12: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sakay ka kidiya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sa gan nga driver, extend love.
15: Extend Supplement for Men!
14: DTX 500!
15: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
14: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
15: Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
14: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabangdanan sa matasing kapagtimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio, ang D3 Bio. You're my VCO. I'm VCO. You're my D3.
18: Mga butika.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 Lives FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
7: Secret Memories.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:09 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihalo kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ining ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa may nagapabalik-balik ng ubo, hila na trangkaso sipon, inom kita ha sang Klinika D3 Bio. Kay nagaprotekta ini sa aton ikaayong lawas batok sa mga bacteria kag viruses. Kinahanglan nga tumbal kita Klinika D3 Bio bangod superfood supplement ini. Himo sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagapabasko gid sang aton nga mga selula. Ang D3 Bio may ara ini sang antimicrobial power nga nagaguba sang mga protective layer sang harmful bacteria kag syempre nagaprotekta gid sang aton ikaayong lawas. Inom kita ha, Klinika D3 Bio. And hindi man kita magkalipat, magtumara sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, safe good imnon, bisan wala kita sang kinanaan, kinaka-alkaline-based ini siya. Actually, mas mahapos i-absorb sang lawas ta, ang Mighty C, kun wala unod ang aton nga chance sa pag-take sini. And syempre, nagkakadapat gid nga may ara kita sang vitamin C sa lawas naton every day. Mas nagkaka-absorb kag mas nagkakapabilin sang mas madugay sa lawas naton para nga pabaskogon ang aton nga resistensya kag hatagan kita sang mabaskog nga depensa batok sa mga balatian kag mga mikrobyo. Dapat nagainom kita ha Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa mga kumare ko dara, kumpare nga gamay lang ang pahuway, puro trabaho na lang, magtumar Mighty C kay kaya kagid hatagan sang resistensya all day. And hindi man kita magkalipat, magtumar kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag naton nga mga balatian. May arang kabalasang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas ka, may mga bukol-bukol sa lawas, cancer o kung may nakaagi ka stroke abi, dapat nagainom kita ha Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may pinakamataas ining antioxidant properties para malikawan hindi lamang ang cancer kundi pati na ang diabetes, hypertension, fatty liver, kidney disease, heart disease, stroke kag madamo pa nga iban nga balatian. Nga ni dapat nagatumar kita DTX 500 adlaw-adlaw para nga magnami ang pamatyag, maghubin ang panit kag mangin resistant sa balatian. Unta ta ng pagkaon sa mga pagkaon dira nga makahatag sa aton sang mga balatian. Dapat nagatumarkit kita sang DTX 500. And syempre, sang iban pa nga mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Sa panwasang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And syempre, ang good news kay sugod sa September 6, every Sunday ha, sugod sa September 6, may ara na kitang nga libre nga check-up. 9 a.m. to 2 p.m. Ganikilit, anay kita dira on September 6 sa RJM's building. And magluwa sa Sara Branch, may ibang pagkikita nga mga product outlet. May Klinika Haro Branch kita dira sa may kilid sa Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sa MCR AgriVenture. May ara makita sa Pasay City Branch sa may Salvation Street. Kag syempre, ang kaninog branch na ton sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyong ginahulaan? Magbakal, magtumara kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:13 na sang hapon.

Oh, grabe man ta na yung istorya ni Benji. Siya na yung pinakagwapo sa kalibutan eh. Pero tayo mo na kayo sling nila bala. Basta sungak-sungak ka. Ah, mamay mo sa uli eh. Te, anuhon mo na na bi Benji kay gimbiyaan ka na sang imo asawa. Wala kapagit unungan sang imo nga mga kerida. Kung si Sir Edgar pa, te, buol mo ya bukol mo Benji. Kung si Ma'am Ramia pa, amuda hay daw sungak-sungak ka sa babayi, hindi ikaw makontento, amuda ang bagay sa imo. Kung si Ma'am Arlene de Guzman naman, ang mahambal ko lang kay Sander Maninay, amo ina ang karma nga ginago mo sa asawa mo. Kung tani ginpaminsan mo ginsang maayo, bago ka nagsulod sa isa karelasyon, syempre ipaglaban to sang asawa mo ang iya karapatan bilang asawa. Amo naging kuha mo lang ang bata ka tawo kag imo ibasura. Kung nasakitan ka, masobra pang kasakit nga naagom sang asawa mo. Kag mga anak mo, ang inhimo mo, karma na ina, kay hindi ka kontento sa isa. Nangita, kapag idlain, amo lang ng mahambal ko sa imo sender. Magbag-o ka na. Shout out lang maninay sa friends ko, Candeleo, Anok, Delita, Nestor, sang Quartero Capiz, kay Reynard, sang Banate. Watching from Balasan, Iloilo. Kung si Ma'am Bings naman, paliwaliwa ka danay sender. Hulat at tiyempo nga mapatawad ka sa imo asawa hasta nga makapalapit ka sa bata niyo. Baw, pakabuot ka na. Mayang hapon, Sir Dante Toquero. Good afternoon, gid sa mga taga Woodland Guardhouse.

0: sa kay Jether Jemor kag kay Sandia kag Arman sa Sara nga nagapamatigid sang aton nga drama. Ma'am Ramya, maayong hapon. Sige, ara sa piyak nga ninya, may caller kita. Good afternoon.
1: Good afternoon, Maninay.
0: Sige, sino gani?
1: Si Leo, sa kwartero kasi.
0: Sir Leo, anong ma-advise ta para kay Benji?
1: Motisiklin si Benji ba? Inaalagawa. Ibo mga sumasungakit man ng mga babae. Siyempre, may mga pagkabutang ka, damok sa kwarta. Dahil mayo, man tingi kay Tony, tungod sa pagdunigay kang buhan sa kerida, nabulagay siya sa imo. Kaya nabisito ka na sa imo atawa, at sa imo atawa, ginbulagan ka man. Kaya nanon ko na buhay mo, bingi man. Ang masinay ko lang sa imo, bingi, tungod may mga kabataan ka mo, ngayon ko lang siyang patawad sa inyo. Pag nilawin man ninyo, ang amoy ka hindi na nilawat-liwat pag anirida ay simpre napakasarot na yung pagpakasarot na kamo. Diyan mo naman ang kanantan na nga talipay. Dapat na bingi, masingog ka mo sa inyo, isa ka kamilya. Ikaw bingi, ikaw halid panimalay. Ang inyong asawa, iwan kang panimalay, kasi may bata na kamo. Kasi hindi na kamo mag-away-away. Sa bigogan ninyo, pag sinalayo sa inyong pagpangabuhi, sa inyong asawa, para maging maayo ang inyong pagpangabuhi. Kasi hindi ka na bingi, mag-kirida kay kain na sa inyong pangabuhi. So, kahit kung wala kasang kwarta, kung wala kasang kwarta, hindi ka man talag sa mga babae. Kasi, ang masinang ko sa inyo, hindi ka na pangirida sa patawad, sa inyo matawa, sa inyo kamataan ka mo. Hindi mo raming ninay?
0: Correct, good.
1: Kumala naman ba ako maninay na mapangit kang patawad sa iyo atawa?
0: And syempre, ipakita niya nga nagabago na siya eh. Hindi man pwede nga mga ayaw na siya patawad and then expect in return nga pabalikon siya dayon sa kabuhi sang iyang asawa kag bata. Dapat i-earn niya man ini kag kinahanglan pamatud-an niya nga worthy siya nga pabalikon sa kabuhi sang iyang misis. Pero ti feeling ko ang asawa binapuno naman Sir Leo eh. Kay ti kapila na kabeses nga nadakpan niya, balaan niya, ginawarningan niya and siningation napuno na siya sa tanan-tanan nga problema nga iya ginaatubang regarding kay Benji. So maabot ng tion nga matak-an na iya asawa kag biyaan siya and ini na ang tion nga amo sina Sir Leo.
1: So maya ano ka mo binigyan ng tingog ko mo sa iyong asawa hindi nga pag panayo sa patawad kay Tawli at ipatawaron sa Manila. Hindi magliwat-liwat. Malalaman ba ako maninay?
0: Sige. Sir Leo, thank you, good. May gusto ka tamiyon?
1: Una sa kanan, maninay. Mayong hapon sa kanan na kamate. Kung yung nablo, si Ivan, si Angelo. Kung mo sa mga pagpalamati sa Kipay, sa mga kawaseron nun. Mayong hapon sa inyo sa tanan. Pagsubong man si Adeline Guzman, yung nakapamati sabong. Sabong man si Ella, ang Kasi-Titi, si Sultan, sa Brad and Sister, sa tanan-tanan sa pamati ng Kelma, si Mary Jane, si Pagkandanan ng Sinta Palamati, si Jimmy Santan sa Bonifacio, si ano ko rin, Toy Doy. Kaya mati manginay, si Leo, sa kwartero kasi. Thank you, manginay.
0: Sige. Thank you so much, Kaiser Leo. Oras na ton, alas 2:20 na. Sa may matawag pa, pwede pa kahingagaw ha. Sa liwat ang ato numero 0962-478-8730. Mayang nga po sa Biatingo, Villaret, kag Palomo family sa may Banwa Sang Sara from Ma'am Jade Biatingo. Dugang ipag-sender para mo.

0: ang karma, tsak may paglalagyan ka. Correct, gid. Kinahanglan, ubrahon ta lang kung ano ang nagakadapat. Kung ara man si imo ang tanan-tanan, may kwarta, manggaranon ka, buhata kung anong nagakadapat, especially may ara ka sang pamilya. Hindi yan nga may kwarta ka, kag feeling mo superior ka, hindi mahimo mo na ang tanan-tanan. Maabot kag maabot ginang tiyon na ang karma mag-aabot sa imo ang kabuhi. Sige, ara sa piyak nga ninyo, ikaduhata nga caller. Good afternoon.
1: Hello, good afternoon, Marina.
0: Sige, sino gani?
1: Si Danilin from Dalasan.
0: Sige. Ma'am Danilin, ano mahambal ta kay Benji?
1: Ang mahambal ko sa iya, ko tani, nang wala ito ginhimo kay nang may asawa na sa pagkasado, sila bala nga ninay. Tapos, tani, maluoy man sa iya asawa ka sa iya kabataan, kidlag ko na iya kabataan mo. Ang babae niya, ang babae niya, dami na yung babae, pero ang asawa niya, isa lang na iya binigi. Ang ako niya, tani, mamba, sa inyo, tani, din pa sila labi mo, ang inyo asawa, kay ang kirida, ya, kirida na iya, ang mga kirida, wala niya tulos ng mga babae niya, kay habo lang na nila, ya, sa inyo, ya, kwarta, tani, ang pamisan mo, gid maayo bala ang imo nga desisyon na ang asawa mo ang nagani yung pangasawa mo siya lukas lang mo siya tapos sa bandang hindi na ang muna imo ibalo sa iya tani nang wala mo yagin ano bala ang tukso dapat nang panangga masang lubos ang imo asawa kag kabataan huwag katani nga nagsulod sa isa ka problema para wala ka matundima sa imo asawa. Kung palangga mo ang asawa mo, palanggaon mo yung asawa mo, hindi na mayurida, kaya kailangan mo na ang ano lang ang batalan, kalain ang maibat siya doon sa imo asawa. Kung nasakitan ka, mas sobra pa kasakit sa himo mo sa imo asawa.
0: Mm-hmm.
1: Tani, ang sakon lang, tani, ito silabi mo yung imo kabataan sa asawa. Ano lang na isinda, hinanglan, magdago ka na hindi ka nasali. Ano, ng pangyarida. Ay, kung mangyarida, kung mangasawa ka, kung mangasawa ka, kung ikag ang mga Japon, ang himoon mo, siyempre masakit man na eh. Kay ako babae, man ko mo, ay siyempre, kung ako man ang imo asawa, kag ama, siyempre, siyempre, mariin ko ya, kay ako ya imo asawa.
0: Correct, gano?
1: Ako lang na akong sundar sa imo, tender, ah. Magbago ka na pag nang kung gusto mong mabalikan.
0: Sige. Thank you, Gid. Ma'am Danilin, sa may balasan, Iloilo. Oras na to, alas 2:25 na. Wow, ginakurukulabo sa kita sang aton nga tiyempo. Pero no, mga nag-comment, mga nanawag sa aton, tsak to gid ang ilang apunto. Magbag-o na kita. Subong, amo na ng imong resulta sa imong binuhatan, Benji. Ginbiyaan ka sa imong asawa o po ng iyang anak, ang inyong anak, I mean, and then ang imong mga kirida, biniyaan ka man. Hindi pa ulihi ang tanan, pwede pa kita magbag-o, Benji. Ipakita ta nga, deserve natin man ang second chance. Pero hindi na magpilito ng asawa ta. Maghulat kita sa husto nga tiyon. Kung sa diin amat-amat, pwede kanya batunon liwat. Kung hindi man sa iyang nga kabuhi, bisan paano sa inyo na lang bata. So, bisan dira na lang pasalamatan ta. Hindi naman paggulpihon, hindi naman pwede pangagpwersahon ang asawa ta. Nga ti... mabalik ka dayon sa ilang kabuhi. Kahit di masakit man ang ginbuhat mo sa ila. Grabe man nga pahanunot ang ginhatag niya sa imo sa paglaom nga ti posible magpag-o ka pa. Benji ka ba ay magserbi in eleksyon sa imo? If ara sa imo ang tanan-tanan nga pagkabutang subo, ara ka sa hayahay nga pangabuhi, abi. Not all the time, ara kita sa ibabaw. So, kinahanglan, maging ready kita, kag kinahanglan, maging maayo kita sa aton nga pagpangabuhi. Kag kung anong ginabuhat naton, magabalik man ina sa aton. So, amula na ang mabilin ta sa imo, Benji, and thank you, Gid, sa pag-share sa imo nga istorya subo nga hapon. Sa mga nagupod man, via

0: live and on air. Thank you so much man sa inyo. Why na kita sang tiyempo? Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: K5 News FM. Campeon!

0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7. Kampiyon.
2: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Kampiyon sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon
7: E3 Bio.
8: O si Karen, kada mo gitsang akon hairfall at hindi manami akon kutis. Nagtry ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Kapoy.
10: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mangabot ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas. Ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
12: Pinakabaratong nga data.
13: Sa Shopee. Off pa
14: para sa tanan.
15: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
17: Mamasa,
7: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Sali, si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
24: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: KKB KK5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
26: Libre!
25: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
17: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
27: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito naton niya, Ila!
28: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
5: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
10: Ganito ako!
17: Tigasin!
10: Tigalapa!
17: Tigasay!
10: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
10: Supplement for men!
17: Dortes!
10: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
17: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
10: para sa tigasing
17: performance.
10: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
17: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
17: DTX 500
10: masaligan,
17: epektibo.
10: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
17: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
17: DTX 500.
10: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo
17: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
10: Masalika.
17: Epektibo.
10: DTX 500.
7: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
7: Yung may D3.
0: Mabagat ka.
7: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
7: Yung may D3.
0: Mabagat ka.
29: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
29: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow! My puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar.
10: Sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Yung
6: may D3.
10: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5
15: News FM.
16: K5 News FM. Kampiyon!
1: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
17: May music na, may balita pa. Kampyon!

0: kita.
1: Hey, five, galing one time.
2: Ano ang mas maraming sakay, jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50.

0: Andrew Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnami gid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: May balita na, may drama pa! Kampyon!
12: Ang programa nga ini, may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bala. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ug di dinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ginyugin makuhaan sang leksyon, ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Utod ko! Ubata ko!

0: Ara ang paho day, tamis na katana. Mga duha na kakilo ah, ang ginhatag ko inasimo. Kagday, madamo sang linugaw nga ginluto ko. Ara, ginpadalaan ta kada. Take out ta! Isa ina ka, Tupperware day. Pero ibalik mo lang ang ginsudlan ko sang linugaw, ha? Kay urig nabi nga Tupperware mo.
1: Ay, Tito, akahuluya. Oh, ginpakaon mo na ko, tapos yung pabalunan mo pa ko. Ay,
0: wala sang kaso. Bow! Kay kun, pwede pa lang Snow White. Kaunon daman ka. Yawa ka. Dumadimonyuhan o kadimonyuhan na lang ang unod sang uto ko. Kadimonyuhan na lang. Aw, uy, hey, kanami, kanami, hagmakan ah.
1: Agoy, to, agay. Agay to.
2: Pa? Pa, ginaano mo si Mika pa man? Nga na ba't yan kung nga nag-agay-agay sa paho?
0: Init paguro ang linugaw nga ginatag ko. Nanuman? Pasensya giday ha, pasensya gid.
1: Nagkakuan ah, Tito. Napisga mong kamot ko nga may pilas.
0: Ha? Ay, abaw. Ay, sorry. Sorry, so sorry. Sorry, giday. Ha? Sorry, gid. Di nang pilas mo? Ay, lain nga pilas siyang gusto ko nga makita.
1: Ha? Ay, gamay lang man, Tito, ah. Nasa lugsugan balahaw?
0: Ay, tarsa nga bata ka. Nasa lugsugan ka? Delikado ba yan, ha?
2: Mika, nasa lugsugan ka?
1: Oo.
2: Ay, kuhaon ta na. Kay basi bala magubag ako.
0: Oy, abi, kuha to sang dagom kag alkohol borde. Kaga kuhaon ko na subong ang salugsog niya.
1: Ay, hindi lang tito, madula lang ni.
0: Ah, hindi na yung madula, day. May ara bala na salugsugan na nautod gid ang tiil kag nagubag. Ay, borde, lakat na. Kay lokiton ko ang salugsog ni Mika. Lakat na.
1: Tito?
0: Lakat na! Ay, nano. Pungko, day ha? Pungko, dire. Pungko.
1: Sige, to.
0: Mapungko man ko di sa tupad mo, ha? Abi. Abi, yung tudlo mo day nga nasa lugsugan, abi? Amuni? Abi?
1: Tito? Ginaano mo tudlo ko to?
0: Ginabasa ko dahil para maghumok ang salugsog. Kagagod nga, hapos magwa.
1: Ha?
0: Uy, kalma lang ah. Ay, animal, daw gusto ko na lang ay imaginon nga ako ang salugsog. Kagwapa nga bata, kagwapa, kid.

0: Oh, halong ka mo ha, halong! Hinay lang sa pag-drive sa motor bordi ha!
1: Ay, kago nga bata! Kago nga bata ni si Bordi ay! Ambalan nagin nga duha kaming madulong kay Mika sa ilabalay! Pero nag-insister ang gago! Nga siya lang! Kay guto ko no, kung tatlo kami! Buwa! Uy! Gina-imagine ko na tani! Nga daw sardinas kami nga tatlo sa motor. Natunga namon si Mika. Intay ko pa. Hey, naumul na gina ko sa bata nga to. Bow! Daw makumuskumuskugid nga siya sang maayad-ayad kung madakpan ko na siya. Hoy! Ah, hindi ko malimtan. Naging sup-sup ko ang tudluya. Sang pariyo sini. Oh, wow. Ay, do kagago sa ako, no? Do wala na kuya sang kapangibalo nga kung anong ginapangimo ko, no? Ay, agay. Busugo, ginisang ikog sang demonyo mo. Pero, to hindi ko ginigur maumpawan kun hindi ko niya mapagwa mo. Pasulod ko hanay sa balaya. Kag matubang ako sa espiyo. Imaginon ko. Kadao ara kami sa isa ka kwarto sa lodging house nga nalibutan sa espiyo. Ay, kanamiton. Ay, kanamiton, gi.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Abaw! Uy, hala! Ay, ano inaadak?
1: Ay...
0: Kadamo sang ginpadala nila sa imong ano na?
1: Linugaw,
0: linugaw
1: pa?
0: Kag paho?
1: Gani pa eh.
0: Uy! Mayo eh! May si isudan ta sa kanon kay wala ta sudan subong. Nabi kay pigado gid ang kita sa pandayan eh.
1: Sige lang pa ah. Makatapos ko bala skwila kay maubra ko kag... Ay, masudan na ta permisang namin.
0: Di paano kasi di makakalins anak kay... Haluson gani kita kabakal sa sudan? Kalins mo pa ayhan?
1: Pa, mangita ko yung pasang paagi pa. Hindi ko yung gusto nga wala ko yung tinapusan. Budlay nga daan mangita kwarta kung wala tinapusan eh. Isang 2 years course lang.
0: Eskwila, eskwila. Abo, managihapon. Mamana ka man gihapon. Ang aton himuon, ha? Ang himuon mo na lang naton, nga mamana kasang kasarang magsagod sa aton.
1: Hindi kuya pa ya. Gusto ko ganyan pa mag-eskwela.
0: Ay kung mamili ka ganyan nga mag-eskwela ka, Mika. Ay ikaw na palibog sa galastuhon mo ah. Kaya hindi na kuya magpahilabot nira. Sobra si Bo kambisyosa. Nga ah. Kasarang kagidaw.
1: Pa?

0: Okay ka lang, Mitch?
1: Kwan, oo. Okay lang ko, ah.
0: Nogay na. May problema ka, Giday. Daw, nagapalang harok ang mata mo, ha? Anong inibian mo, ah? Migo mo, ha?
1: Hipos the words, ah. Kabalo ka naging wala kumigo, bro.
0: Basi, may secret lover
1: ka. Wala gani. Kasabad ba na si mo? Hipos ba na?
0: Sugiri ko balas ang rason kung nga naga palang luya ka. Anong ginahibian mo, aw?
1: Si Papa, hindi kay Kuya galipagbuligan niya maka-eskwela ko sa college.
0: Ay, mugin ang lahain sa hilatanan mo. Pero sige lang, ha. Tingwa lang. Kadamo balas ang nagsuccessful. Nga pariyo tanga pigado.
1: Boards? Mano na lang ko ni Boards man.
0: Kung ako sa'yo mo, obra ka na ibisan sa mga kalanaan da eh. O kung hindi gani, dispatsadura sa mga gagmay balang astor balada. Kag kung makasupot ka na, amo gani ang pagpa-enroll mo sa college. Sa mga government university lang bala. Kay nubo lang rin ikatamang tuition fee.
1: Ay, amo mo na ganing plano ko eh. Sige lang, Boards, ah. Mag-break it ko nga. Hindi ko pagpabayaan ni Lord sa mga handog ko sa kabuhi. Gusto ko man matilawan ng naming nga pangabuhi, Boards. Handog ko gidgani nga makasulod sa Jolly Bird. Kag sa ibang pangakalanaan, bala nga nami, Boards, ah.
0: Sige lang, Balamik. Kay kon maka-abroad ko pila kadlaw. Sa una kong asweldo, padalaan ta ka kwarta, inukaon mo sa ginapang wakal mo na nga Jolly Bird ni na. Order ang tanan mo gusto kaunon, Mick.
1: Bordsa, tandaan ko gitaya. Tandaan ko gitaya, Bordy.

0: Hello, annyeonghaseyo. Thank you, gansamida. Understood, ne? I can do it well. Jahalso itso minida. Lay mo niman. Start. Sejak hada? Stop or quit? Mitchot mo da? Be careful. Jose Masay?
1: Grabe nga, Brocky, sana iiwo sa Korean language words ba? Dasa piho ka, ino?
0: Oe, kinaglan mapaksar ko ginian ang para makadayon ako obra sa Korea bilang factory worker. Naku nga dahil sa sweldo dito eh. Basta pala nang buligin nyo lang ko sa mga galastuhan. Ha? Kay bayaran tingid ka mo kung makaobra na ako sa Korea.
1: Okay, birds ah. Mangutang ta ah. Kung kinahanglan niya iprinda ta ang duta nga partida sa uma, imuuntay na ah. Para makalakat ka sa Korea. Basta, birds, pihua lang gid ha. Pihua lang gid nga makalakat ka.
0: Oo nang. Oo nang ah.

0: Ano ang siling mo? Nabaton ka sa ginaplayan mo sang ubra?
1: Hopang!
0: Ba?
1: Ay, salamat. Salamat kin sa Diyos. Bisan paano, makasupot-supot na ako, pang.
0: Yung anong ubra mo?
1: Waitress, pang ah.
0: Waitress? Heh! Gamay will do eh.
1: Sige lang, pang ah. Diba, okay na naiya. So, sa wala nag-iwas ng paaboton.
0: Saan ka masugo daw?
1: Sa Adison si Mana pa man, pang ah.
0: Aw, ah.
2: Tagbalay!
0: Ba?
2: Tagbalay!
0: Uy!
2: Mika!
0: May nagpanagbalay?
2: Tagbalay!
1: Ba? Si Bordy pa nina?
2: Oh, Mika!
1: May malain na ihan nga natabo. May malain na ihan nga natabo.

0: Probiotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas Probiotics. Probiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Probiotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinikas Probiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Hindi, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
3: May balita na, may drama pa. Kampyon.

0: Ano pa ginayahan ng mata mo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makalaw at hawat nga kasumpon sa aton drama sa kahinan. Medyo gidmakuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko. Ginsulat kis direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
1: Mabagat sa mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: TDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
1: DTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX coffee mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX coffee mix.
8: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
15: Ginalangawan?
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My Puso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.02 oras, ginadulong sa Kaluan sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
18: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.
17: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman ka edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Adlaw karon nga Martes, pitsa 25 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Ginasaulog subong sang siyudad sang Iloilo ang 89th Charter Day. Muna mabiyan nga diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Isa ini ka special non-working holiday. Why sang trabaho, why sang klase. Kumusta na sa aton nga mga suki kag mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kag subong man sa aton nga mga pinalangga nga mga tag palamati sa bilog nga kalibutan, nag-monitor live sa aton nga Facebook pages, kag subong man sa aton sining nga social media platforms. Isan din man ka mga bayan sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home ka mo. Dari sa K5 News FM Iloilo. Pag siyempre sa aton man nga mga tagpalamati sa ila sinitag sa tagsa ka mga transistor radio. Yara kita maabyan sa 88.7 sa lilison sa inyong mga radio sa FM dial. Sa gihapon maabyan sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., main kaupod ninyo ini ang inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Utob kita alas 5:30 subong hapon maabyan sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang doon nga mga balita, mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters at the same time sa mga balita nasyonal nga nagkatabo subong adlaw nga aton man ginatutukan diri maabyan sa pagpangalagad sang K5 News FM Iloilo. Mag-uom-guom gihapon aton sininga chimpo mabyan. Kag may dugay-dugay, may pag-bo-bo sang ulan. Kagabi, nag-ula naman sang mabaskog. Pila naman ka mga areas mabyan diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Ang nag-taas naman ang tubig. Pero may mga areas nga nagadanaw gihapon. May iba naman mabyan nga nag-subside naman ang tubig. Ini mabiyan sa gihapon dulot sang epekto sang hangin habagat. kay ang pila ka mga tropical storm abyan no nga aris bang sa palibot sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo Obet no medyo malayo-layo na ta ato na sa babaw. Kag subuman ang Atsani no. Subong i-check naton mabyan dugay-dugay kun bala. Kumusta na ang iya sining kwan subong dalagan no kay kahapon ara siya sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Kag sunod sang sa pag-asa nga daw ay man ini sang chance nga magsulod sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Sa gapon mabiyan na i-check natin ini kay isan wa ay ini siya no sa aton sininga par but somehow maligin na pabaskog niya sini ang hangin habagat namo ini mabiyan ang nagaapekto subong diri sa aton no sa Pilipinas muna nga may mga pag bundak sang ulan tapos mauntat naman tapos mabundak naman. Kag bangod mabiyan sang nagligad nga semana no kun sa dente didto gid nag bubo ang mabaskog nga ulan no pila ka mga lugar pila ka mga areas diri sa aton sa probinsya sang Iloilo ang ginbahaan no just like sa may area sang Pututan sa may New Lucena pero sa subong adlaw nga sang Martes mabiyan ang banwa sang Pututan nagdeklarar no ginpaidalom sa state of calamity ang banwa sang Pututan. Inibangod mabiyan sa pila ka mga barangay no may siyam ini ka mga barangay nga apektado sang pagbaha-baha tugas sang hangin habagat kag base ini mabiyan sa recommendation sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga ini sila ipedalom sa state of calamity bangod sa pilaman ka mga halit may mga balay nga nagkalaguba bangod man mabiyan sa pagbaha nga abala ginadeklarar ang state of calamity. Ang state of calamity mabiyan ginadeklarar ini no sa mga areas or sa mga lugar nga malubha nga nahalitan sa mga kalamidad no just like sang bagyo linog baha kag iban pa mabiyan nga mga calamities no. Diko nang isa ka lugar terrible no grabe ang halit nga natuga mabiyan sang kalamidad kag kinahanglan sang nagakaigo nga pag-akto sang aton sining natungdan nga mga local government units amo na nga may declaration of the state of calamity no para nga magamit nila ang ilang sining mga special funds para nga sa paghatag sang nagakaigo nga ayuda or bulig sa mga naapektuhan no sang kalamidad kag siyempre may ara man sang poder ang pamunuan or ang panguluhan maabyan nga ipatuman ang price freeze about sa lingon waay gid sang dapat may magpataas ang presyo sang mga nagapanguna nga balaklon. Kaya may ara iban abi no nga once gani nga may mga kasubong sining kalamidad ang iban niya nagapamintaha no nagagulpi dayo nagasaka ang presyo sa mga balaklon di ara na gani sa kwan sa huol bala mga pumuluyo tapos mapataas pa sang presyo sa mga balaklon di mo na no so para nga malikawan ini mabyan nga waay sa may magpamintaha nga magpasaka basta-basta sang presyo sa mga balaklon. Amo na nga may ara kita sang ginatawag nga state of calamity. Kante siyempre para mas madasig man ang pagmobilize sa ila sini nga mga naglain-lain da nga mga concerned agencies sa pagpatuman sang mga for example mga rescue operations no kag paghatag sang mga nagakaigo pagid nga mga bulig no sa aton sini nga mga apektado nga mga pumuloyo. Oras na ito mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4, Jess. Magabaton kita na isang flash report with K5 Aaron Refuyo. May aral man sang bypass operation.
0: K5 News FM, flash report.
17: K5 Aaron, please come in.
21: Sa K5 sa ni, may nga hapon, sa may hapon sa ito niya matig-paramating subong nga hapon, Arisado Dresial, yas si Roy, sa Gin Santigayon, drug bypass operation. ng Iloilo City Police District sa Konang Arevalo, PNP. Siya ay isa ka e-bike driver, King Farzani. At kung sarili na transaksyon siya sa nga police.
17: Hmm.
21: Transaksyon siya sa police sa King Farzani sa isang aplastika siya isang ginapatihan siya buo. Ganit ng 2,100 pesos nga may mas money. Tapos, pag-regisa, pag-regisa sa iya, kakipan siya ni, na-recover ni sa coin force niya nga may color nga itom, green, yellow, din red, nag-represent sa Jamaican culture, no? Kakipan siya ni, ang ining color sa coin force. Pero pagbukas sa police, di ba, nakitaan, kayo na-recover pag-regisa siya ni Argaya. Ang anong pagid ka mga plastic sachet sa ginapatihan sa buo, tapos ang buy back money mismo nga 2,100 pesos. Tapos si ang 100 pesos ni Kakipay basa ni amon siyang buy back money o po ng subscribe money, duman ang 100 pesos din win ni siya na paper bill sa certification sa kwarta sa bank paper. Gin-match, gin-pa sa kumparan ko lang sa police ni kung saliin, nag-match ining mga serial number sa kwarta sa kung sa yuron, may natabogid na transaksyon sa tunga sa polis yung sa subject na King Farzani. Sa side ni, ano ni Tani, sa side ni Tiroy, yung tingwaan sa Tani nga makuha ang statement. Pero nagpanang malipad na siya nga maghatag pa sa komento ka King Farzani.
17: Oh. King Five Aron, ini nga subject ka isa ini ka ibas sa driver, no? So sanggin transaksyon ini siya kag sanggin na bybas, ano, on duty man siya? Or why na siya nag-drive sang ibas sa King Five Aron?
21: So, why naman sa King Five Sunny? Pag nakop sa yati, nag-cooperate naman siya doon sa otoridad. Nag-tugtog nga siya sa nga sige-sige na gano'n ang operation ng padayo na. Tugtog sa buong King Five Sunny, ginapathag sa iyang yung mga kinamatarong. Kag-agod nga mahangpan niya kung ano ang dalagan sa iyang disposisyon at kung ano ang susto nga proseso sa trabaho di sa kapulisan sa Arevalo PNP. Sa K5 Sunny.
17: Mm-hmm.
21: So, buong K5 Sunny, nag-aperma na kita sa inventory sheet. Ining sheet ni Tidrini, ginabutang, ginasulat ang mga na-recover sa mga pulis na maging isa sa mga importante nga mga dokumento na ilakip, dinalakip sa pagpasaka sa kaso, batok, suspect sa K5 Sunny.
17: Sige. So, anyway, isa naman ini ka madilalag-on ng operasyon, no? Kontra sa illegal nga droga sa aton sining mga kapulisan kay Five Aron, no? So nagapakita lang ini, no, nga despite sang sige-siging pagsulod sa mga druga diri sa aton sa hindi lamang diri sa Iloilo kundi sa Pilipinas, pero sige gihapon ang operation sa aton mga pulis, no, kag para ini nga hindi ini makakuan, no, makasulod kag makahalit sa supposed to be mga biktima kay Five Aron.
21: Yes, correct din sa kay Five Aron. Kaya muna ang mga efforts ng kapulisan nato nga isa sa mga dapat na i-recognize kay di muna siya ang ringi dato nga pinaka-ugat, no, sa mga krimen na posible nga magatuga. Kasi sa isa rin nag-aharingin sa regal nga droga as much as early pa lang, gamay pa lang, ginapapas na dyan sa pulis. Sagod nga, hindi na magdako, kag hindi na magdako pagid ang paghalit niya sa ato niya sa komunidad.
17: Mm-hmm. Ano, dugan, Kifay Baron, ano, Kifay Baron?
21: Kung sila grams ni sa market value ang pangkabilogan na na-recover nga sabo ni sa suspect, bantayan ng karon, na magkakita sa information sa kapulisan sa nga Arevalo sa Kifay Baron.
17: Anong kwalit Kifay Baron? Ano ang classification sining subject sa ining ibas driver ni sa pagduso sa illegal na droga?
21: Street level individual ini siya.
17: Mm-hmm. So street level individual. Okay. So malabo, salamat kay Five Aron.
21: Sige. Kay Five Sunny, kag sa ibang pagitan ng mga dugang nato ng mga detalye, bantayan ng mga updates, balita, mga kuha nato diri sa sudan o kontrobisya sa Iloilo, bantayan ng sa ato niya kay Five Aron sa kang Iloilo na Facebook page. Ini nga balita imadulongin sa Kalwan sa GTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ini naman si K5 Aron. Repoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kong kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Flash Report. K5 News FM. Kampiyon Report. El Castigador.
17: Madamo, salamat kay K5 Aron Refoyo sa gindulong mabiyan nga report. Isa naman ka bypass operation, no, sa distrito sang Arevalo. Ang balita nga inyo nabatian, gindulong sa inyo sang Gold Eagle Beer.
4: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold El Eagle Beer.
6: El Castigador.
17: Oras natin mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:16. Sa piyakabayan mabiyan, sa ibang pagin natin ng mga talulupang dun ng mga balita, subong adlaw nagpadulong diri sa probinsya sang Iloilo si Executive Secretary Ralph Recto. Pagin siya mabiyan ang nagpanguna sa pagpanghatag sang ayuda sa mga pumuluyo, no, sa may banwa sang Pavia sa rice distribution, no, kag sumuman ang paghatag na sang tag 200,000 pesos nga kabahin sang bawat barangay makikinabang or BBM assistance program sang gobyerno, no, konsidente ini sa 200,000 ini mabyan nga sang kada barangay ang 100,000 diri para ini sa presidential scholars kag 100,000 para sa ila sining mga proyekto. So balikan nato ni mga byan dugay-dugay ang ibang pagit sining mga detalye. Pero antes na mabiyan, i-check anay naton, no, ang pinaka-latest nga lakat sang panahon upod sa aton sining pag-asa Iloilo with Engineer Rolly Quinca. Pag-asa, mayong hapon na, please come in.
22: Yes sir, mayong hapon sir, sa aton ng mga pagpalamatik. Ang natin latest sir update sa Subong Adlaw as of 2025. So, sa karon, isa na lang kabagyo, no, kasi sa low pressure area, hindi naman ito yung natin sa biyas ang ating Philippine area of this country. Ang bagyo na ginamonitor natin naman isang formerly bagyo COVID, no, sa nagtulog sa ating fall. Sa karoon, nakabuhaan mo sa ating fall. Hindi natin siya natutlataan 1,070 kilometers sa northeast of extreme northern fall. So, may maximum sustained wind din ito sa 130 kilometers per hour na ito sa sentro. Nag-assume ito sa Manila sa Galabot at 170 kilometers per hour. Nag-aulag ini siya northwestward sa kabitigay ng 20 kilometers per hour. So, si Bagyong Obet, palayo naman ini siya sa Tomo sa Pongsa, Pilipinas. Kaya wala masasang darasang atake sa naman ni Bahing Tampong sa Northern. Maliban dira, no, may takataka low pressure area. Amunisang bagyo kay Ingatang Aga nung nag-develop at sa karoon ang Sina inusahin to a low pressure area nila. So, uli na ito nila sa tatanang inyong low pressure area, 1,600 kilometers sa my east of extreme northern zone outside ball. So, wala man sa isang direktang effect sa anuman yung aking kampungsod natin, samtang southwest nito na habagat ang nag-effect naman sa Rizal. Dito sa ito sa Western Visayas, no, so may mahinang habagat na nag-effect sa atin sa subong apanyan po kung sabihin na makadalayin sila sa mga pag-alam-galong, mga isolated sa mga pagulat-ulan at pagulat na mag-o-over sa Western Visayas. May natutob kasarangan na itong hangin, di ka nabagat na nakatunggan. Magdalayin sila sa mga naitagpag kasarangan yung mga pagbalag sa atin sa dagatan. Forecast temperature na ito, nyara sa 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na ito, nagtunod or magatunod dala sa east dress kung magamod lang ini siya hala sa east 40 buwan sa aga. Kaya naman natin later sa update sir Rolly sa pag-asa Rolly Cuenca.
17: Sir Rolly?
22: Yes sir?
17: So ining kuan ining LPA subong kuan ang formerly amunisang Atsani, no, so naghina na siya ng LPA na lang siya. So bali ang nabatyaga natin subong ang mga pag-ulan-ulan kag dugay-dugay may pag ano bala gitawag sini nagabaskog ang ulan, so iniya epekto lang ini sang habagat lang gid sir Rolly.
22: Yes sir, so subong agabi yon sir do until sa masunod nga mahinadlaw ang gatugas sa mga pag-ulan-ulan naton, no, isa dala na ini sila sang habagat naton sir.
17: Sige, kag ti ang aton sini nga kwan blaser, no, ang tawag sini ang aton nga weather system subong ining si Sudel at nakagwa na gid man sa malayo na ini siya kag ang LPA ini Sagwa naman siya sang aton sining nga park kag wa ina ini sang epekto gid, no? So hopefully sa masunod nga adlaw mangin makaangkon kita sang mas maayo nga sitwasyon sang aton sining panahon, sir Rolly.
22: Well, possible sa gyapon, sir, no, nga may mga chance sa gyapon magwa sa ring adlaw, no, sa aga, and then mga unto naton apang pag-abot sang hapon, sir, no, so generally may mga pagalong-galong na nakita ng experience, no, so until pag-abot sang Biyernes to weekend, no, possible na mangina mas frequent na ang pagalong-galong naton kaga mga lapta-lapta ng mga pag-ulan-ulan, kay possible na magabalik na naman puso ng abagat natin.
17: Sige. Madamang salamat, Sir Rolly Cuenca, sir.
22: Yes, sir. Thank you kag mayong aga, sir. Tama yung hapon, sir.
6: El Castigador.
17: Madamang salamat sa aton sining pag-asa Iloilo with Sir Rolly Cuenca sa pinaka-latest nga weather update. Iway na kita mabiyan sang kwan, ang aton sining mabiyan nga mga ma-experiensyahan nga pag-ulan-ulan, no? Dala lang ini sang habagat, pero amula na galing bala, no, kung kaisabisan pa nga waay sang bagyo, kung ang habagat nag-sigi-sigi, no, nagadala sa mga pag-ulan-ulan, hindi man malikawan kung kaisa nga mag-taas ang tubig, no? Especially nga kung problemado ang aton sining nga mga kwan, na aton sining nga mga drainage systems. Eh, bisan pa nga waay bagyo, kung nag-ulan, kag sigi-sigi ang ulan maabyan, dalas ang habagat, at makuan gihapon, no? May chance gihapon nga makiexperience siya kita sa

0: mag magsuksok gid permis ang butas kun magagwa no para nga hindi kamo mabasa inyo sini nga tail, especially kun may ara kamo sa mga pilas-pilas kag kun may ara gid kamo sa mga to na open wounds hindi na kamo magpatuga-tuga pa no nga mag ubog bisan pa mahambal kamo nga nagabutas man. Dati may tendency gihapon nga masudlan sang tubig no ang inyo sining butas. Kag kun kontaminado ina ti laban-laban maapektuhan kagid kag ma-contaminate kagid maapektuhan kagid mabiyan sang balatian especially sang leptospirosis. Sige po, ato sini mabiyan nga reminder sa aton sini nga mga pumloyo no especially sa mga flood prone no nga mga lugar. Oras na ito, mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4.24. Sa ito nga pagpanumbalik, mabiyan, dugang pagid nga mga balita, maghatag kita na isang pila ka mga importante gid nga mga pahibalo. Standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better. Aeon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
4: Conditions apply. For TTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas

0: sang hapon sa Costmart Kalinog sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: So na,
5: problema gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Superman.
7: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: K5. K5? News FM. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:32.
1: El Castigador!

Mabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ini nga bayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad buylog nga ginadulong sa kalwan sa klinika DTX Coffee Mix. With ang palaya, chia seeds and the sugarcane extract powder para sa may mga diabetes, no? Kag sa yara na sa bibi sa pagka-diabetiko nga ginabawala na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay. Pero ti hindi gid mapunggan ang magpangapi. Clinical DTX Coffee Mix ang imo sini nga kinahanglan. Clinical DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Standby man, dugay-dugay mabiyan. Magabaton kita sa reports na itong mga K5 reporters. Sig na itong dugay-dugay ang report ni K5 Jenny Kauyunan angot sa sining pagbisita ni Executive Secretary Ralph Recto. No? Presidensya ang nagpanguna sa pagpanagtag sa mga bugas sa mga benepisyaryo sa mga pumuloyo, no? Sa may Banwas ang Pabia, Iloilo. Kagsubuman ang pag-distribute sang 200,000 pesos nga kabahin sang bawat barangay makikinabang program.

0: Pila mabiyan ka mga update naton sa aton sining mga balita national sa mga balita sa palibot sang pungsod. Ang Commission on Elections nagapanawagan karon sa aton sining mga mamalidha nga as much as possible dapat sa tuwa-tunga pa lang sang Setyembre mayara na sang desisyon no nga i-postpone ang aton sining barangay kag SK elections kay samtang waay ini mabiyan sang desisyon. Sige-sige ang ila sining preparasyon no kag kun sige-sige ila sining preparasyon sige-sige man ang gasto. Di karon kun waay pa sang desisyon, sige ang preparasyon pagkatapos gulpi lang makuan gali maprubahan no ang postponement sang barangay kag SK elections di kanugon sang mga gingasto. Yambal ni Kumilik Chairman George Garcia na mas mayong mas timprano kung pwedeng mid-September may aral na sang desisyon kung i-postpone ang nasambit nga piniliay kay para nga mauntat naman ang ila sining paggasto, ang ila sining pagpreparar. Kay kabalo naman kita mabiyan nga samtang waay ini sang decision or final decision parte sa pagpostpone sang barangay election may tendency no may posibilidad nga base bala madayon kay kun na madayon ang COMELEC ready sila no sa pagpatuman sina kag pagpatigayon kag ati syempre ay na sila nagauntat pero kun waay gani sang desisyon kag sige-sige ang ila sining preparasyon pagkatapos mga Oktubre na abi may ara sang final decision ito medyo kanugon eh no binilyon ng daan kapisos ang ila sining mabiyan nga na kwan na gasto para sa preparasyon mabiyan sa sining barangay kag SK elections. So this time mabiyan check na nato na report ni K5 Jenny Kauyunan sa angot sa sining pagbisita dire ni Executive Secretary Ralph Recto sa pagpatuman kag pagpatigayon sang rice distribution kag sang bawat barangay makikinabang program. K5 Jenny Kauyunan, please stand by.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: K5 sa naging pangunahan no, ni Executive Secretary Ralph Recto ang tatlo ka actually kasi Falsano ka mga major nga mga activities diri sa may Iloilo. Una kay ina ka K5san dito naguna siya sa Banuwas sang Pabia agod nga pangunahan ang distribution sang mga bugas sa K5san no, sa mga benepisyaryo sa Banuwas sang Pabia. So dito ka K5san may more or less 5,000 ka mga Pabia taga Banuwas ng Pabia ang nakabaton sa pulo ka kilo na bugas sa K5 asan. Hindi ang kabahin sa Gyapon sa programa sa national government ka K5 saan nga bawat barangay ka K5 ang makabaton sa bugas sa K5 asan. Actually, dito lang ito ka K5 sa may Banuwas ng Pabia nagpatigayon sa distribution pero ang tanan ng mga Banuwas sa probinsya sa Iloilo ang makabaton sa K5 sa bugas. It's up to their local government unit sa K5 kusan o ang distribution sa ilaman niya ka K5 no? Kaya diri sa probinsya mayara sa gin-allocate na tig 5 million pesos sa K5 halin sa local government support fund no ang national government agud mag-procure sining tagpulo ka kilo nga bugas sa K5 sani. After ni Secretary Ralph Recto nga naghalin dito sa Pabia, nag-proceed siya diri sa karon sa may Iloilo City sa Iloilo Convention Center agud man nga pangunahan ang distribution man niya o kung releasing sang check kay K5san sa bawat barangay makikinabang program. So K5san kay ina dito upod man si Iloilo Governor Arturo Defensor, Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque, mga mayors naton sa K5san sa probinsya sang Iloilo ang gipanagtag na ang check kay K5san. No? So diri kay K5san excuse me, actually K5san na ang nagkuha lang ang mga mayors ni K5san. No? So ang mayors na ni ang bahala ang maghatag sa 200,000 sa barangay K5san. So, 344 million pesos naman niya ang ginallocate si Nika K. Famsano para sa 1,720 ka mga barangay sa probinsya ng Iloilo. Ining 200,000 ka K. Famsano, amunay ko madumduman ni mo ang gintunga bala, ang 100,000 para sa mga proyekto sa isa ka barangay, kag ang another 100,000 ang para sa mga lima ka mga barangay scholars na graduating ka K. Famsano. So, good news para sa mga nagahulat-hulat sa ilang scholarship kay Fabsan na bato na sa kada local government unit ang ilang pondo kay Fabsan. Kag ang last nga activity ni Senator Arnie Secretary Recto kay Fabsan ang diri ang League of Municipality League of Mayors kay Fabsan ang Luzon League kay Fabsan diri sa karon nagapatigayon sa ilang convention sa ICON kay Fabsan kag nagabisita man si Secretary Recto kag naghatag sa iyang pag-abi-abi sa mga mayor kay Susan, hali naman niya sa May Luzon.
0: Ining rice distribution kay 5 Gini nga ginpatigayon sa May Banwa sang Pavia. So dire sa Pavia bali daw ko baga daw ceremonial ani siya no. Ang mga beneficiaries dira lunsa taga Banwa lang gid sang kwan sang Pavia. Kag mga pila kay 5 Gini ang kwan ang target nga beneficiaryo sina nga kwan nga rice distribution.
2: Ang target sa K5 Sons sa bugos na probinsya ng Iloilo mayara sang 80,000 ka families ka K5 Sons ang target nga mahatagan sang bugas man niya. So we mentioned naton nga ang kada local government unit ang may allocation nga 5 million pesos halin sa local government support fund ka K5 Sons. Just in case nga hindi kaigo ka K5 Sons ang 5 million pesos mayara nga gin-download nga budget ang national government sa provincial government ka K5 Sons. Agod nga mag-bulig kay Fabsano sa mga barangay o kung sa mga banwa nga kulang ang ilang pondo agud nga malabot nila ang target nila nga mga beneficiaries sa kay Fabsano.
0: So bali ang mga beneficiaries ni Kay Fabiagini sa gihapon no ang mga kwan gid no ang mga talks ni ining under sa kwan blas sa mga four piece no mga senior citizens mga kwan ning mga tawag naton mga single parents kag mga kultura naton nga yara sa mga pigado gid nga sitwasyon na kay 5G ni.
2: Yes, that is correct kasi sabi sa ni no nga ang mga beneficiaryo niya sa nga hatagan sa bugas nato na mga less fortunate pala ka kay Fabsan, mga pigado naton nga mga Ilonggo sa probinsya sing Iloilo ang matagan ang mga farmers naton ang mga low income earners ka kay Fabsan nga na determine naman niya sa banwa ka kay Fabsan.
0: Oh sige. Kaga sa parte naman niya sa kwan sa ining 200,000 pesos so kumpleto na ni no sa tanan-tanan nga mga banwa diri sa aton sa probinsya sang Iloilo kay Fabsan.
2: Yes, actually kay Kay Fabsano. So again, no, nga pwede na nahatag na sa mga local government units sa Kay Fabsano through their mayor kag liga ng mga barangay kay Kay Fabsano ang ilang 200,000 pesos kag pwede na ma-distribute kay Kay Fabsano.
0: Sige. So anyway, kabay pa nga makakwan ini no magakantog ini Kay 5G sa mga kwan sa mga nagakaigo nga projects ang 100,000 pesos ti ang 100,000 pesos ya para ini sa ila sininga na kwa naman no na determine nga mga scholars nila sa kada barangay nga lima ka estudyante K5 Gini.
2: Yes, that is correct K5 Basano. May mga scholars nga mga graduating students sa K-Fulsan. Tapos ang another 100,000 pesos, mga predetermined na nga mga projects sa K-Fulsan. Like pwede mo siya gamitin sa pagbaka sa monoblocks, pwede mo siya gamitin sa pagbaka sa generators, solar streetlights, office materials ninyo ka K-Fulsan. Amo na ang pwede i-allocate mo ka K-Fulsan ang another 100,000 pesos, no? So, amunin ni Kay Fabsan, sa pagkadumdum naton ang liga ng mga barangay dito sa province. So, would they have a team ka Kay Fabsan, no? A monitoring team na i-create. A good na mag-monitor ka Kay Fabsan nga na-implementar maayo ang 200,000 pesos na ginhatag sa national government ka Kay Fabsan.
0: Kag-specialist ako niya sa ilas niya mga barangay projects Kay Fabsan, kiti dapat i-kwan nila, no? I-report man nila nga sa 100,000 pesos nga part sang 200,000 dapat na gantugin sa ilas ini nga mga proyekto, no? Kung ano man ang projects, basta import ang nagakulinaso, nagakinanglan sa Barangay Bla, no? Ang hambag ito sa ni President Marcos, kung kinanglan nila sa mga street lights, kinanglan nila da sa mga ay ipakayo ang mga drainage, ikayuhon ang ilada ng mga barangay hall, kag iban pa no nga mga kinanglanon nga proyekto sa Barangay K5 Gen.
2: Yes, correct, Kay Sulfan.
0: Sige, madamong salamat ta K5 Gen eh.
2: Ini nga balita ang dulong sa inyo sa DT Expo Filmex, nakakapikan na na ka dito sa Paliport, nagikan sa Iloilo City, inis sa K5, Jenica Uyunan, para sa mga balita sa Servisyo Publiko. Sa Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon Report, El Castigador.
0: Thank you so much sa K5, Jenica Uyunan, sa report, Mabian. Angon sa pagpadulong diri sa Iloilo ni Executive Secretary Ralph Ricto kagin pangunahan ang rice distribution sa Banwa sang Pavia Iloilo kag sumuman ang pagpang turnover na no sang 200,000 pesos kada barangay diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. To ang bugas nga ini maabyan kada banwa may ginalokar no nga pundo para nga i-procure sa bugas kag ipanghatag sa mga benepisyaryo, no? So but sa lingon waay sang banwa nga waay sang nga hindi makabenepisyo, no? Ang tanan naton nga mga sektor, no, nga mga pigado ang maka kwan gid, no, makabaton sang sining rice program sa aton sining gobyerno. Kagdati siyempre sa aton sinimabian ng mga kabaranggayan sa probinsya sang Iloilo, ikwan nyo na, no? I-check nyo na sa kay mayor nyo da. Anyway, si Basikon ipatawag man ang aton sining mga barangay officials sa kada barangay, sa mga banwa-banwa, para man sa ilaman ng kanya, no? Distribution man sa ila sini mabiyan nga mga chiki para sa ila sini tag sa man ka mga proyekto, no? Kun lang taw nato ini mabiyan ining 100,000 pesos nga para sa barangay projects. Dako na na nga bulig, no, para sa mga tag sa kabarangay para nga mapatuman ang ila sini nga mga kinahanglanon dira sa barangay, no. Kay sa bagay sang waay gani ini nga kwan nga programa nagapatuman man gani sa mga projects, di mas labi pagid, no, nga makadugang ini maabyan sa ila sini nga pundo para nga patuman ang mga projects nga dapat nila nga ipatuman, no? Especially nga sa mga kadabarangay na nagakinanglan nga daan sang kwa, no? Sang street lights sa mga madulom nga areas. May mga barangay nga problemado ang drainage sa system. May subong kinanglano naman sa kadabarangay ang kwan, no? Ang para sa security. O, ang iban nagabutang na sa mga CCTV para mabiyan nga mabantayan, no, ang mga palibot. Kung may mga tao dira nga nagahimo sa mga kamalamalahan, no, may mga nagahimo sa mga katuntuhan, so at least makonblano, ma-trace kung may ara mabiyan sang CCTV. So mo ina ang kalabanan subong nga mga project sa mga barangay. Dagte ang mga kinanglanon man sa ila sini nga mga barangay hall, no, mga office supplies nila, mga office nga mga kagamitan. So dako ini mabyan nga bagay kag bulig para sa aton sini nga mga barangay, no. So isa ini mabyan sa mga ginpadulungan or ginpakadto diri ni Executive Secretary Ralph Ricto diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Oras na itong mabiyan, alas 4.49, ining bahin sa ito niya pagpangalagad, ginadulong naman sa Clinica DTX 500, ang palay leaves with sugar, the sugarcane na extract para ini sa may mga diabetes. Kung hindi katulog sa tiyon sa kagabihon, no, mag-Clinica DTX 500 ka, no, adlaw-adlaw, kaya nagpanami inisang tulog mga abyan. Kag nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang kanser, no, kaya ang Clinica DTX 500 mga abyan, the superior antioxidant.

Sa piyakabayan mabiyan sa pagpadayon sa ika-18 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isa naman ka OBP assistant ka staff no official sa office of the vice president nga si assistant chief of staff Limuel Ortonio ang nag-atubang kaay nasa may witness stand no sang impeachment court. Siya ang ginakabig nga bilang second hostile witness.

0: Paglakip mga byan sa pagpatigayon sang pagpamangkot no kay Ortonio. Nangin na focus no ang pagpamangkot ni Attorney De Villagracia, isa mga byan sa litigation lawyer nga si Attorney May De Villagracia. Konsidin na iya siningagin na pamangkot ang papel mismo kag otoridad ni Attorney Ortonio sa pag-approve sang mga proyekto sang Office of the Vice President. Gagagin usisa man sang prosecution ang mga proseso nga ginaagihan sang pundo kag ang mismo pagpagwa sini para sa nasambit nga mga programa. Gagagin presenter man sang prosecution panel ang pila ka mga checking nga ginapayag ginpirmahan ni Ortonio nga gingamit sa mga proyekto sang opisina sang Vice Presidente. Kaga si Ortonio nagkumpirmar nga upod man siya, no, upod man siya sa pag-incash sa nasambit ng mga chiki. Kaga siya man mismo ang nagpirma sa mga chiki, no. Kaga of course ining impeachment trial natuhoy ini mabiyon sa Article 1 sang impeachment complaint. Parte ini sa confidential funds sa Office of the Vice President. Lagin na confirman mabiyan ni Ortonio no nga sa tanan-tanan nga mga nangin vice presidente sa pungsod da Pilipinas. Si Vice Presidenta Sara Duterte lang ang mayara sang ginatawag nga confidential funds. Ang mga nagliligad nga mga vice president waay, no, waay sang ginatawag nga confidential funds. Only Vice President Sara Duterte. So amo ini mabiyan ang kwan ang mga natabo kay na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag magapadayon ang proceedings sa buwas nga adlaw mabiyan. Para nga hibaloon no ang iban pagid nga mga maatagan kita kung paano nga gingasto ining mga pundo sang confidential funds sang Office of the Vice President no. Madamo sa mga nagagululwa nga mga ngalan no kahapon may ara sa mga ngalan naman nga daw sapat ang ngalan no, may mga si Team Andrew Pusa no, may si Pagong kag iban pagid mabiyan nga mga daw indi mga kinandan bala nga mga ngalan no nga aton sini nga mabatian. Kag isa man mabiyan sa mga ngalan nga namunuhan no or na mitlangan sa nagapadayon nga impeachment trial amo ining kay Colonel Lachica. Si Colonel Lachica nga amo ini siya ang isa man sa mga nagapatuman no sa mga proyekto projects sang Office of the Vice President especially sa paggamit sang confidential funds. Di ang inquiry or ang investigasyon sang AFP kay Colonel Lachica ang gintapos na para mabiyan nga tagaan naman sang ligwa ang iya sini nga pag-testigo sa impeachment trial no kay isa man siya mabiyan sa ginpadal or pagpadalan posible igapatawag sang Senado sa impeachment court para nga mag-testigo mabiyan sa nagapadayon nga impeachment trial. Ang aton oras alas 4:55 na. Maghatag kita mabiyan sa dugang pagid nga mga pahibalo kag sa aton nga pagbalik dugang pagid nga mga impormasyon sa dili gid lamang madugay. Standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: DTX 500!
4: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang kana,
4: oh,
5: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
4: Oh,
5: no?
4: Ang
5: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500! DTX 500!
6: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ika ang imong nga gininom nga kakapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
1: Wow! DTX 500!
8: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
9: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
5: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
4: kay Mighty C. The more kagabisyo, the more
5: pure
4: dapat.
5: Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
4: Ay.
5: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
4: Uy.
5: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage sa ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: Makakas mga butka.
1: D3 Bio.
11: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Physio!
2: Ang Physio!
1: Yung may D3!
2: Mataas mga butka!
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis!
2: DDX 500!
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.02.
1: El Castigador!
0: Pabalik mabiyan sa ito niya pagpangalagad sa palatuntunan na El Castigador.

Kining gabay mabiyan sa atong pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa Klinika D3 Bio, no? Sa mga kauturan naton nga daw pirmi lang nagabreak balik bala ang ubo, sipon, trangkaso. Daw ay na nagaayo. So kinanglan nyo ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mabiyan amin siya ang virgin coconut oil nga may D3. Presidente, ginapabaskog nga itong sining lawas kontra sa mga balatian. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial. Nagabulig sa itong mabiyan para nga makalikaw kita sa nagkalinlain nga mga balatian. Tuga sa mga bakterya kag virus. Klinika D3 Bio, kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio.

Kapya, kabayan mga byan, sa iban pagin natin nga mga update sa mga balita. Ang naglalabay nga mga malain nga chimpo, no? Bagyo, ini nga si Bagyo Luis, Bagyo Maymay, Bagyo Nining, plus ang ginpabaskog nga hangin habagat, mga byan, sa nagliligad nga mga sinimana, ang nagatuga ini sang dako nga kalitan subong sa ato, no? More or less, mga 7.6 million, no? Masubra, 7.6 million ka mga tawo ang naapektuhan sini. Kaga mayara man sang 102 ka mga barangays or ka mga areas, mga lugar mabyan ang ginpaidalom na sa state of calamity. Madamo dito nga mga probinsya kag mga lugar mabyan sa Luzon, no, ang ginbahaan. Kaga bisan man diri sa aton sa Visayas, may mga lugar man nga ginabahaan, may araman sa mga deklarasyon sa state of calamity, no? So, may inimabyan ang epekto sang sigisigi bilang kwan nga sunod-sunod nga mga bagyo, no, nga nagasulod sa aton sining pungsod, especially nga subong mabyan nga mga binulan, baw amo ning ginatawag naton nga typhoon season. No, kahit every now and then may mga nagasulod mabyan nga nagaporma nga LPA tapos nangin na bagyo, no? May iban nga mga bagyo nga why man gid naga landfall, pero te siyempre may mga times man mabyan nga nagasulod gid, no, sa aton sining pungsod kag nagalabay mabyan sa landmass, no, diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag nag-apekto sa dako. Kining gani mga bagyo ni way panigani nagkuan gid ha, naglandfall. Iba ni ara lang na sagwa sa kadagatan lang. Pero dako gani ang kahalitan, no, nga natuga diri sa aton mabyan sa pungsod. Kay ang way man sa matuod nagkuan gid nagdirekta, no, nga nag-igo sa aton sining katutaan. Pero ang iya sinimabyan nga hangin, ang iya sining dalang epekto dala sang mga pag-ulan, no, amo inimabyan ang nagahatag, no, sang huol kag kahalitan mabyan diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Si ini mabyan, no, epekto pala na sa mga pagbaha, no, kun baha nga daan madamo sang posibleng matabo, may mga kauturan kitang may mga nagkalulumos. May iba naglatipagan sang duta, no, sang landslide. Iban may nagaluntad nga mga rock slide, no, mga bato bala nga naglatipag sa mga kabukiran. Tapos may ara mabiyan sa mga nagakuryente, no. So mo ini mabiyan ang pila ka mga rason kun nga may sa mga casualties nga natuga mabiyan sang mga naglalabay nga bagyo diri sa aton. Kung ang bagyo maglabay pagid mabyan diri sa aton sa kadutaan, mas grabe pagid ang epekto, no, may epekto pagid sa aton sining infrastructures, may epekto pagid sa aton sining mga pananom, sa aton sining agrikultura. So dako-dako mabyan ang kalitan nga ginatuga sang mga bagyo nga naglabay diri sa aton tag sa katuig. That is why amo na bala, no, nga kun magpa-ubra or magtukod sa mga infra projects, magpatindog sa mga buildings, magpatindog sa mga tulay, mga taytay. So kinanglanon maabyan nga dapat mabakod gid, no? Dapat inablang makasarang nga magbato sa kabaskugon sang hangin, kabaskugon sang ulan, kabaskugon sang linog, no? Kaya alagyan man kita, no? Part man kita mabiyan sang lugar nga permi man nga ginalinog. Galing kaya ti bangod mabiyan sa terrible bala nga korupsyon sa aton sinihin nga pang gobyerno. Ang aton sinihin mabiyan nga mga infra projects, imbes nga maka-withstand sa mga baskog nga hangin, mabaskog nga linog, no? Gamay-gamay lang nga pag-uyog, nagaka-kwandayo, nagaka-utod ang mga kwan, no? Ang mga taytay, nagaka-asa mga kwan sa mga baha, nagaka-anod ang mga kwan, ang mga
ang ila sini nga mga haligi. Kag iban pa maabyan nga mga kwan no nga mga disbintaha kag mga indi manami nga nagakatabo bangod maabyan sa mga substandard nga mga proyekto. Diri sa aton sa Iloilo, example sina maabyan ang mga kwan, ang mga flyover naton diri no. Bastante sa pundo, ginpunduhan sang dako, ugaling bangod sa mga kurakot ng mga nagapatuman sa proyekto, ginalabo ang mga ang pundo. Kasi siyempre, kung ginalabuan mo ang pundo, nagagamay. Kag kung gamay ang pundo, hindi na na makaigo kung eksaktuhon gid ang pag-ubra no, sa proyekto. Hindi matapos ang proyekto. So para nga matapos ang proyekto, sa gamay lang ang pundo, ginahimo nila mabyan, ginakulangan naman nila ang kani ang mga materyales nga ginagamit. Dira naman sila mabyan nagabawi. Kaya muna nga kita naton, kumplito ang proyekto, no? Kumplito kag human ang proyekto. Pero ang iya sini mabyan nga kwan, iya sini nga stability. Amo naman ang questionable. Agyan mo lang sang kwan sa mga dalagko ng mga salakyan, mga truck, nagauyog, nagatayog. Tapos madasig lang ang maguba. Madasig lang ang magkwan ang mga simento bala, no? Nagaka upos ang simento. Ang mga kabilyang na ginagamit, tama mabiyan ka substandard. Kaya mo na mabiyan ang masubo nga sitwasyon sa aton diri, no? Kaya bisan na anong naton ka pahimo sa mga projects, ipunduhan naton sa dalagko nga kwarta, pero ang nagagawa mabiyan sa ulihi, mga substandard nga mga proyekto. Nga kung sa diin, hindi ini makasalir, no? Hindi maka withstand sa mga dalagko nga mga kalamidad. Muna nga mga kwanaton, every time nga may ara kita sang kalamidad nga nagasulod rin, nagaigo sa aton, madamo gidya dayon sa mga kwan, no? Mga karsada nga nagalilitik. Mga karsada, mabiyan nga waay pagani lima kabulan nga nahuman, kwan na, no? Mga puros na tanan buho-buho. Puros na tanan naman lubak-lubak. Ayon balatani kon magpahimo ka sang project na bilang tinuig kag dinikada man bala ang tinir. Para nga magluwas mabiyan nga makatipid kita. Makakuan pa kita no, hindi pa kita makahatag sa huol sa aton sini nga mga motorista. Kay ano abi every time nga mag may ginaubra nga karsada, ti dako man ang mabiyan nga huol mo no sa aton sini nga mga kwan mga motorista. Isipan mo bala kung nagakuan kada nagaubra da sang karsada, ang aton sini nga mga salakyan nagagutok no, nagapugok ang trapiko, ti nagahinay ang dalagan kag ang aton sini nga mga pumuluyo apektado man. Ti kun nagadali kada karon, o ti permi ka lang late. Kamo na mabiyan ang mga kwan mga epekto sa mga dugay-dugay kay o dugay-dugay kwan na no, kakahon da ang mga simento baguhon. Tapos after 8 ka bulan, 5 ka bulan na kwan naman no, busluto naman. Tapos kakahon naman kag isla naman. Kaya mo na bilang ginatawag naton nga daw ay katapusan no, nga inubrahanay. Daw halos nga bulan-bulan halos every 5 months, 6 months, ginaubray nga ang mga dala naton diri. Gawa ay mabiyan sang kakapoy, no? Kasi nag-enjoy sila mo, no? Kaya kung bakuron abi nila ang pag-ubra, e, sano naman ayhan makuan? Makahimo sila sang mga project? E, mahina ang sulod sang kwarta.
wa isang project no kun na eksaktuhon nila mabyan ang pag-ubra sa mga proyekto ba o mo ginaang masubo na iya para sa mga kwan sa mga kontraktor kag masubo man para sa mga politiko nga mga kwan no ang mga buaya. Kundi kung kay eksaktuhon nila kun ang tanan nga kwarta tanan nga pundo ibubog nila sa proyekto wa isang makadto sa ila bulsa masubo ang ila sini nga kabuhi ang mga kontraktor wa naman sang papay amo na guro nga ginakwan Manila no ginakamul-kamul Manila ang mga proyekto para nga magsunod nga mga binulan may another project na naman kundi kwan sige-sige ang papay pero ang makaluluoy maabyan kita ang publiko. Okay, dumduman ko dayon ang kwan no ang tawag sa DPWH nga imbis nga Department of Public Works and Highways ginangalana na lang ining isang iban nga damo projects pero wala human damo proyekto pero wala human DPWH. Gamon ni mabiyan ang medyo masurusubo diri sa aton sa Pilipinas, no? Kay ano kita ang daan, no? Alagyan kita sa mga kalamidad, no? Alagyan kita sa mga bagyo, alagyan kita sa linog. Pero ang aton sinimabiyan nga mga infra projects, no? Hindi mabakod, no? Ti kada may guba, ti kwarta naman ina. Kada may marusdak nga taytay, kwarta naman ina. Ti san o tubtub san o ya kada tuig-tuig na lang may maguba nga taytay, may maubrahon kita nga taytay. Iban gani may bisan wa ay suba, ginataytayan na lang. Or ginahimuan na lang sung suba para nga mataytayan. Pero malain pa kay bisan wa ay suba, ginahimuan sang taytay. Tumayo na kung mayo lang kung hindi bala makuan, hindi matalupang dan. Pero kung matalupang dan gani, baw, amugin na makahuluya. Tabunan mo, diri sa aton sa Pilipinas, may isa dito ka lugar na may taytay bridge, ang project, para matood ang bridge. Pero wa'y man sang suba. Grabe no, mga Pinoy, amun ang balambal naton, nga ang Pinoy, tama gid ka kwan, ka-abilidaran. Bisan wa'y suba, makahimo iya sang taytay mo. Kaya mo na mabiyan ang mga masadyang mga senaryo diri sa aton. Basta gani katuntuhan. Huwag gid sa may makalabaw sa Pinoy mabiyan. Sapon sa mga manami nga mga kwan nga mga pamatasan, manami nga mga qualities. Kada pang ibabaw man ang Pinoy, no? Hindi man magpaulihi. Damo gid sang talento sa aton diri nga mga Pinoy, no? Ugaling kun ang talento mo bala, gamitin mo na gani sa hindi manami sa kalautan, sa kalainan, amun ang masubo. Dapat kung may talents kita, gamitin natin ina sa kaayuhan, no? Gamitin natin ina para sa pagpasanyug sa aton sining pungsod para nga mas makilala kita sa bilog nga kalibutan nga bilang mga maayong mga rasa diri sa kalibutan. Tiyan mo na yung nami, mabiyan, no? Pero kung makilala gani kita sa kalainan, katuntuhan, amo gina mabiyan ang masubo man, no? Madamo kita sa mga positive traits, pero madamo man kita sa mga negative traits, mga biyan. Dapat mas pangibabaw naton ang mga positibo, no? Sang sa negatibo ng mga kinaiya. Para nga ang pagtulok bala sa aton sa kalibutan, nangin manami man, no? Pag inabalang pagkatungtong mo sa ibang nga lugar, paghambal nila ay Pinoy na, bukong nami na sila, no? Nami na, tanda na, nami na sila magkanta, nami na sila magsaot, tanan-tanan na lang, no? Nga mga pagdayaw, mga maayo na sila, no? Mga maayo na sila nga mga pamatasan nila, mga mapisa na sila nga mga tao. Kunti
nami, pero may iba niya maabiyan nga pagkita nila sang Pinoy, may iba nagapalagyo sila dayon nga ah. Nagapalagyo sila kay Basibla. Kuan sila masalisihan. Muna maabiyan ang kuan ang bad side naman sang aton sinimabiyan nga pagkilala sang iban nga pungsod sa aton nga mga Pilipino. O kamay pa maabiyan nga bag-uho na ini no. Galing kiti hindi ini maabiyan mahimo. Kung ang kwabla nato ng ato sining education system nag-aumpisa man aman sa ato man kon mo, edukasyon man mo. Kwabla kay ti siyempre bilang mga Filipino ginatudluan kita sa mga maayong mga pamatasan. Mga gani ang ginahambal sa unang may-ara kita sa GMRC, prokod ang tao gani nga daw bastos, ginahambal dayon ti, daw ay kagdimiyo sa GMRC. Huwag ka sa natudluan sang good manners and right conduct. Kaya mo na amabiyan, no? So dapat nga i-mintin tagid naton ang inaamabiyan nga mga kwanbla, no? Nga mga maayong pamatasan. Kaya iti madala tagid na i-amabiyan sa ulihi. Kaya mo na nga ang mga bata subong dapat tudluan na sang mga maayong pamatasan. Dapat ilikaw anay sila sa mga malain bilang mga influensya sa social media. Tindra nila mabiyan makuan, makitaan ang tanan-tanan. No? Dira sila ma-expose sa mga hindi manami nga mga pamatasan. Doon mo mabalaan mabiyan kag makitaan nga bisan na bata pa, makabalo na magpamuyayaw. Bata pa, makabalo na magpang-manipular. Dapat balik kita maabiyan sa ginatawag bilang back to basics. Kaya na ang social media, subong, ginaisturihan din sa aton sa Pilipinas kung bala i-ban ini o kung hindi. No? Kay ginakonsider karon maabiyan sa cybercrime nga i-ban ang Facebook bangod sa madamo ng mga, kwan, ng mga paglapas. Sa aton sinimaabiyan nga mga layih, no? Especially ining pagkwanbla, ining lapta sang mga videos na mga hindi manami, no? Especially ang pinakaulihi itong akuan ng insidente sa Zamboanga. Ito pangabay ang Mita, ang FB, na kung pwede iuntat anay ang pagpalapta sa mga videos. Pero waigid sa may nahimo, no? Sige-sige gihapon ang circulation. Kaga sige-sige gihapon mabiyan ang paglaptas ang fake news. So muna mabiyan nga may iban nga hambal nila may pabor, no? Nga i-dumili, iban ang Facebook. Pero may alaman nila sa iban nga hindi man, no? Ito hambal nila, ti ari na kita, no? Ning modern na kita. Kag amo na nasubong ang naandan sang tawo, ti balik naman kita sa tong una chimpo nga why sang Facebook, no? Ti although ati sa una why Facebook, pero buhi man gani kita. Sa una ang kalingawan sang tawo, radyo man lang kag sa una comics.

0: streaming ya ginakontra pa subong sang tao. Kay mas ginapatihan pa nila yaang sa social media nga puro sa fake news. Kung muna mabiyan ang masubo, no? Okay, muna, no? So that is why, mabiyan, so halong gid kita permi sa aton si mabiyan nga mga ginabasa sa mga Facebook kay kag sa social media kay madamo gid subong sa mga kwan, mga disinformation nga nagakatabo. Kira mo mabiyan makitaan ah, tanan-tanan na lang ang mga kwan, nga mga hindi manami. May makitaan ka man nga manami, pero may ara man nga hindi manami. That is why amon hambal naton. Na ining technology mabiyan dapat kung magamit lang si eksakto, dako gining mabulig, no? Para sa aton sininga pag-umwad. Pero once gani nga magamit ini sa hindi manami, hindi maayo, amo ni ang makawasak sa aton, amo ni ang makaguba sa aton bilang isa ka pungsod. Diri mabiyan nagatuhaw ang pagbinahinbahin naton, no? Imbes nga mag-unite kita, oh, diri kita nagabinahinbahin tungod mabiyan sa social media. Oras naton Philippine Standard Time, alas 5:25. Wa nakita time sa aton sininga pagpangalagad. Standby na sa dili gid lamang madugay magasulod ang aton sininga mga pagbalita sa Ditri Bayo Afternoon Newscast. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika.
12: Kulayan ko mangi.
11: Kay gali, may UTI ko.
12: Ang tiya ko naghambal.
11: Try ko ang Mighty C.
12: One capsule, 3 times a day.
11: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
12: Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas

0: Mahal na!
1: Kaboy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Good news!
3: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-Klinika for Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
3: Good news!
8: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre?
10: Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: K5.
3: K5
11: News FM.
3: K5.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Philippine Standard Time, alas 5:32.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
12: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa Detri Bayo Afternoon Newscast, Martes ng adlaw, Agosto 25, 2026.
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sinyutag sa ka mga FM dial. Makitaan ka batian makita worldwide, pinagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
0: Kaga ko naman si ka-K5, Kasyamari, Catalunya, Hanaysay.
12: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang ilan at ubos ipon kag trangkaso, magdumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, lalaki nga ginpasirohano sa La Paz, naglumpat sa Iloilo River.
0: Putotan Police, may isa ka person of interest sa nagluntad nga hold up sa Barangay Bungko.
12: Iloilo Provincial Police Office, may pinakadako nga drug accomplishments sa Western Visayas sa sulod sang 3 ka bulan.
0: Motorsiklo nga sakay ang ginapatihan estudyante nga wala sang helmet na hulikam.
12: Balita Nasyonal, OVP official, wala sang official receipt para sa confidential funds nga gingasto sa bulong kag pagkaon.
0: Sa balitang international, Trump administration nag-propose ang $103,000 nga fee para sa skilled worker visa.
12: Balita naman sa patagsang sports, kay Suto kag AG Edu, liwat nga mag-opdanay sa Gilas, Pilipinas matapos ang 3 katuig.
0: Sa balitang entertainment, Ninyo Mulak, ginako nga natulugan samtang naga-drive rason sang aksidente.
12: Bagam ito ba ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.35. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
1: Balitang lokal! Balitang lokal!
12: Ang masunod nga mga balita lokal, nga inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Naglumpat ang 25 anyos nga lalaki sa Quirino Bridge nga sakop sa Barangay Rizal, Lapu Sur, pasado alas 11 kaina sang aga. Ginkilala ang biktima nga si alias Toto Welder kag residente sa Barangay Boulevard, Mulo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo sa magulang sang biktima nga si alias Jan, halin sila sa lapas bangod digin pa si Rohano ang bayo ni alias Toto kag papuli na kuntani sila sa naglumpat sa Iloilo River ang Iamanghod. Suno kay Jan nga nagpundo na sila sa stoplight sa Quirino Bridge sakay sa motorsiklo sa hinali lamang nga nagpanaog si alias Toto nagdalagan kag naglumpat sa suba. Dugang pa ni Jan nga may nervous breakdown ang Iamanghod kun sa diin nagumpisa ini sang napatay ang iasawa sang 2019 bangod sa brain tumor. May isa naman kabata nga lalaki ang biktima nga nag-edad sang 6 katuig samtang naluwas naman sa sang City Disaster Response Team ang biktima.
0: Samtang mayara na sang isa ka person of interest ang Putotan Municipal Police Station sa natabo nga pagpang-hold up sa Barangay Bungko pasado alas 11 sang aga sa tung Agosto 20. Suno kay Police Major Dominic Pareño, hepe sang Putotan Municipal Police Station, ang person of interest nila among yara sa ila gallery sa diin nagaanggit ini sa angkas ang motorsiklo nga isa sa nang hold up sang delivery van. Ginpahayag man sang hepe nga ang persona nga yara sa ila gallery ang may kaso man sa pagpang hold up. Nahibaluan nga nakakuha sang CCTV footage ang kapulisan sa lugar kung sa diin natabo ang hold up. Samtang padayo naman ang investigasyon sa Putotan Police angot sa nagluntad nga insidente agud makilala ang mga sospek.
12: Alas 5.38 ang aton oras, ang masunod naman ng mga balita ang inyong mabatihan igadulong sa kaluwan sa Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabuli gani sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nagapanguna ang Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO sa may pinakadako nga drug accomplishments sa Bugos nga Western Visayas sa sulod sang tatlo ka bulan o kung humarin sa Mayo 22 sa tubtub Agosto 22 sini nga tuig. Ini ang ginpahayag ni Police Regional Office 6 sa Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Base sa data, ang IPPO ang nakalikop sa masobra 70 million pesos nga balor sang droga kung sa 119 ka mga operasyon ang ilan napatigayon kag 63 ka high value individuals, 98 ka street level individuals kag duha ang wala sa listahan o kung not listed ang naaresto sang kapulisan sa probinsya. Ginasunda naman ini sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDEU nga nakalabot sa 42.7 million, may 16 ka mga operations. Iloilo City Police Office, 41.1 million pesos, 180 ka operations. Antique Police Provincial Office, 4.6 million pesos, 16 ka operasyon. Capiz Police Provincial Office, 4.1 million pesos, 48 operations. Aklan Police Provincial Office, 2.1 million pesos kag mayara sang 21 ka operations. Ang Guimaras Police Provincial Office, 278,800 pesos nga mayara sang 15 ka mga operations.
0: Sa dugang nga balita lokal, nahuli ka mga motorsiklo nga may angkas nga ginapatihan mga estudyante nga wala sang suksok nga helmet. Base sa pagpangusisa sang K5 News Team, halin sa molo proper kag padulong sa grocery store ang direksyon sang motorsiklo. Ginsaway sang concerned citizen ang driver nga base maaksidente sila apang ginpahayag nga nagakinadlaw lang ini. Nakuha ang laragway hapon na sang Lunes nga adlaw, Agosto 24 kag tapos na ang klase sa mga estudyante. Sa karon ipalabot sang K5 News Team sa LTO6 ang nasambit nga reklamo.
12: Ang masulod naman nga mga balita ng inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sang Clinica DTX 500, ang Palay Leaves with the Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nakumpiskar ang 612,000 pesos nga balor sa suspected shabu sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Tapok Mulo ala 1:45 kainas ang kagahon. Ang mga arestado ang Musanday alias Raff Raff, 16 anyos, pumuluyo sa nasamit nga lugar, kag si alias Bunbun, 39 anyos, sa Barangay South San Jose Mulo. Si Raff Raff amo ang estudyante, kag si Bunbun naman ang Barangay Kagawad. Na transaksyon sila sa Police Posier Buyer gamit ang 8,000 pesos nga buy-bust money. Na-recover dugang ang tatlo ka mga bugkos sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan siya buo kag iban pa nga mga non-drug items. Ang taran nga droga nag-labot sa halos 90 grams ang kabugaton. Sa karon, yara na sila sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4.
0: Sa piyak nga bahin, ginpangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagpanagtag sa bagong Pilipinas Rice Distribution Program sa Banwa sang Pavia. Sa nasambit nga programa, makabaton sang 10 kilogram nga bugas ang masobra 4,000 ka mga low income earners nga residente sang Pavia. Nagtambong man sa among aktibidad si Mayor Luigi Goriceta, Governor Arthur Defensor Jr., Congresswoman Kathy Goriceta, Congresswoman Janet Garin, kag iban pa nga opisyal sang probinsya.
1: Balitang National.
5: Balitang National.
12: Philippine Standard Time, alas 5.42. Sa detalye naman, banwa sa aton balita nasyonal. Ginadulong naman sa kaluwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa maruyag magputi ka maghamis ang kutis, mag Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang punggod, buni, katikati, kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginako ni Office of the Vice President o kon OVP, Assistant Chief of Staff Limuel Ortuño, nga wala siya sa official receipt nga makapamatuod nga ang confidential funds sang OVP ang gingamit sa pagbakal sa mga bulong kag mga pagkaon. Suno kay Ortuño, ang kwarta direkta nga ginhatag sa mga agent kay informant kag sila na ang nagbakal sa medical kag food supplies. Ginkumpirmar man niya nga acknowledgement receipts lamang ang ginhatag para sa mga summit nga pagbakal. Una na nga nagpahayag si OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nga acknowledgement receipts lamang ang ginhatag nga may kantanan sa 75 million pesos nga gingasto ni Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica para sa masupply sang bulong kag pagkaon.
0: Sa dugang nga balita national, ginusisa ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang Department of Justice parte sa paggamit sa 1.5 billion pesos nga confidential funds sang tuig 2025 halin sa 168 million pesos sang 2024. Sa budget hearing sang Department of Justice kag mga attached agencies, ginpahayag ni Justice Secretary Frederick Vida nga 1.184 billion pesos ang nagamit sa Secretary's Office, 319 million pesos sang Witness Protection Program, 15 million pesos sang Interagency Council Against Trafficking, 475,000 pesos sang Office of the Cybercrime, kag 5 million pesos sang National Coordination Center Against OSAEC and CSAEME. Suno kay Vida, fully disbursed akag liquidated ang mga pondo suno sa COA circular kag wala man nag-issue ang Commission on Audit sang notice of disallowance. Samtang ginpanawagan ni Tinio nga ibalik ang rationally sa pag-budget sa mga ahensya kag ginpahayag nga hindi dapat automatiko nga mangin confidential ang pondo bangod ginakonektar ini sa national security o kun law enforcement.
5: Balita International. International.
12: Diretso kita banwa sa detalye naman sa balita international. Ginadulong naman sa Kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madasi kapoyon, mahina ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami inis ang sirkulasyon sa tudugo, kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Nag-propose ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump sang $103,265 nga bayad para sa mga employers nga nagakuha sang foreign workers pinagi sa H-1B visa program para sa highly skilled workers. Suno sa Department of Homeland Security, ang bayad mangin revenue mechanism agud mabawi ang gasto sa pagdumala sang legal immigration system. Ginapahayag man sang administrasyon nga ang H-1B program ginagamit sang iban nga kompanya agud ilisan imbis nga dugangan ang American workers. Ang bago nga proposal magaagi anay sa 30 ka adlaw nga public comment period antes ini mangin pinal nga patakaran.
0: Sa dugang nga balita international, nag-igo ang isa ka buhawi sa Southern France sang Lunes sang gabi kag nagtugas ang pagkaguba sang masobra 300 ka mga panimalay. Samtang 15 naman ka tawo ang napilasan. Base sa local administration, madamo nga balay sa baryo sang Versailles ang na-damage bangod mabaskog nga hangin kag lakip na ang mga bintana sa naguba. Nabatsyagan ang igo sang buhawi samtang nagainit sa rehiyon kag ginbuslan ini sang thunderstorm sa madamo nga lugar sa Southern France.
5: Balitang sports, sports, sports.
12: Kagkaroon sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa Kaluwan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics sa mga hindi makatulog. Kag sa hindi makapamuhin, magklinika Spur Biotics. Nagabuli gini tinlo sa aton tiyan kag kolon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Liwat nga mag-updanay sa tunga sang court sanday kay Soto kag AG Ido sa pinakauna nga tion matapos ang tatlo ka tuig kag ang duha ka mga big men ang yara sa maayong kondisyon kag handa sa pagbulig sa front court sang Gilas Pilipinas. Si Soto ang magabalik sa national team matapos ang duha ka tuig bangod sa ACL injury nga naagom sang Enero 2025 kag na sideline para sa FIBA Asia Cup kag FIBA World Cup Asian Qualifiers. Matistingan man ang pagbalik nanday Soto kag Ido kun sa diin sa maabot nga Agosto 28 ila makasumpong ang Jordan kag sa Agosto 30 naman ang Iran.
5: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
0: Nagpagwa sang opisyal nga pahayag ang aktor nga si Ninio Mulak sang Lunes sang gabi Agosto 24 tuig 2026 nahangunungod sa vehicular accident nga giya iya ginkaulumiran. Nagluntad ang aksidente sang Domingo Agosto 23 sa Marcos Highway Barangay Mambugan Antipolo City. Naglapta sa social media ang mga video kag litrato sang aksidente, lakip na ang baligyaan nga nabuguan sang iya ginamaneho nga salakyan kag sang motorsiklo nga nadalahig sa idalom sini. Ginpahayag nga nakit-an pa sang netizens ang isa ka traffic enforcer nga nag-selfie kay Mulak samtang ginahimo ang investigasyon sa lugar. Sa iya pahayag, ginbato ni Mulak ang bugos nga responsibilidad sa aksidente. Ginpahayag man niya nga hindi ini mechanical failure ang kabangdanan sini. Aminadong aktor nga nakatulugan siya samtang naga-drive bangod sa tuman nga kapoy halin sa iya mabugat nga schedule.
12: Ang balita nga inyo nabatian, gindulong sa inyo sa kalawan sang Gold Eagle Beer.
10: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.49. Kagamit ito ba ng mga kabugusan sa ato nagpanguna ng mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyotag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide. Pinaagi sa ato ng official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
0: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
12: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
0: K5 News FM.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una, problem. Magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Babakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligat.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Masaligat.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: Babakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabakat sa mga butika.
17: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sang imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
17: Masamig ka bala gina energy.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
17: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
17: Mighty C.
18: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
17: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
27: Klinika Deo Fresh.
26: Available now.
28: K5 News FM Philippines.
29: K5 News FM Philippines.
28: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: tayo sa palasyo. In a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Achica, na sila ang nag-control ng pondo para sa confidential funds.
1: Bumoses na ang Malacañang sa impeachment trial ng pangalawang pangulo, kaugnayan ng alegasyong paglustay ng milyon-milyong pisong pondo.
2: Sa day 18 ng paglilitis ang prosekusyon, may bagong testigo. Aminado siyang naihirit ang pera, walang sumusuportang dokumento.
1: Isa pang issue ang pagdami ng illegal steel plant kung saan Chinese nationals ang mastermind umano. Ito na ba ang Pogo 2.0? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive pagdami ng Chinese steel plants, ikinababahala ng PAOK. Paggamit ng substandard na bakal sa mga gusali, alarming din. Na-pressure, viral, walang alam comment ni Bulacan Governor Daniel Fernando, taken out of context daw. PGH at NKTI, sanib puwersa na sa inaasahang pagtaas pa ng leptospirosis cases. Malacañang, kumpiyansang mako-convict si VP Sara. OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, ikalawang hostile witness sa impeachment trial. Niño Mulak, inaming nakatulog habang nagmamaneho. Aktor pinatatawag ng LTO kasunod ng aksidente sa Antipolo. At isa pang exclusive, PhilAm New York Knicks guard Jordan Clarkson, maglalaro nga ba para sa Gilas?

0: hawak daw ng Chinese nationals ang lahat ng steel plant na sinalakay ng PAOK dahil sa illegal na aktibidad. Naalarma na raw ang ahensya dahil ang mga material mula sa mga kumpanyang ito ang ginamit sa mga gumuhong gusali sa Mindanao at Pampanga. Narito ang exclusive agenda report ni Laika Cuevas.
1: Higit 40 na mga steel plant ng Chinese nationals ang napag-alamang sangkot sa illegal na aktibidad sa bansa. Bukod sa ibinulgar ni PAOK Chief at Retired General Benjamin Acorda sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel na umano'y posibleng laganap na paggamit ng mga substandard na bakal para sa pagpapatayo ng mga building sa Pilipinas. Una rito ang niraid ng NBI na Swansheng Steel Incorporated o CSI sa Magalang, Pampanga nitong nakalipas na buwan. Ang Davao Mighty Steel Corporation nitong Agosto at ang Philippine Sangia Steel Corporation sa Misamis Oriental na pina-shutdown noong Mayo dahil sa umano'y produksyon ng radioactive industrial materials. Sangkot din umano ito sa nationwide distribution ng substandard steel products na nagkakahalaga ng 3 billion pesos. Batay sa initial na investigasyon ng PAOK, karamihan sa mga gumuhong building sa Mindanao dahil sa nangyaring earthquake ay gumamit ng mga IF-produced na steel bar sa niraid na planta sa Pampanga.
2: Okay. So when the earthquake happened in Mindanao, and we conducted investigation also, our own investigation in Pampanga, majority of those that totally collapsed building came or they use this IF produced steel bars. So the more that I was convinced na dapat habulin.
1: Anya, malinaw na may paglabag ang steel plant sa Consumer Act at environmental laws dahil sa paggamit ng hazardous materials.
2: In our discussions, may narinig yung thorium, uranium, and iba pa.
1: Sa tatlong steel plants na ni-raid, nakakumpiska rin daw sila ng 900,000 metric tons ng mga radioactive materials. Sinabi rin Acorda na nagsimula ang operasyon ng mga kumpanyang ito mula 2017 hanggang 2019 at pinapatakbo umano ng Chinese nationals.
3: Have you apprehended or raided steel manufacturing companies using the IF method with not owned by Chinese? Or are they all owned by Chinese?
2: Unfortunately, based on our intelligence report po, parang ganun po ang lumalabas.
4: So, may mga Pilipino ba nakapartner itong mga to?
2: If ever there are Filipinos, that's one subject for further investigation if they are indeed Filipinos.
1: Dahil sa nakaaalarmang kalakaran, kailangan na raw ang diskarte ng interagencies ng gobyerno laban sa pag-iral ng mga illegal na steel plant sa bansa. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
0: Hindi raw biro ang panganib na dala ng illegal steel plants na gumagamit ng mga peligrosong kemikal sa paggawa ng substandard products. Kaya sa gitna umano ng pamumulitika sa raid sa steel plant sa Davao, may apela ang NBI. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
5: Hindi raw sa Davao matatapos. Ito ang binigyang diin ni NBI Director Melvin Matibag sa gitna ng puna ng publiko, kaugnay sa targeted umanong operasyon ng ahensya laban sa isang steel manufacturing plant sa Davao City noong August 13. Sa katunayan, ayon sa director, ito na ang ikalimang illegal steel plant na kanilang sinalakay at sa kasalukuyan, under their radar na rin daw ang mahigit 20 pa.
6: Dahil daw Davao, pinuntahan ng NBI, pakiusap namin for people to understand that this is about political preference, this is not about kung saan region, this is not about negosyo, but this is about NBI and PAOK doing their job as a law enforcement agency.
5: Una nang lumabas sa investigasyon ng NBI na 70% sa mga bumagsak na istruktura matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani ay gawa sa mga bakal ng Davao Mighty Steel Corporation. Mahigit isang dekada nang nag-ooperate ang planta at nakita ang mga bakal nito sa halos 400 gusaling pinabagsak ng lindol na halo-halong government at private structures. Ibang aspeto pa raw ang pagiging radioactive ng mga produktong bakal.
7: Preliminary technical evaluation na ginawa ng laboratories ng isang pribadong laboratory at ng Philippine Nuclear Research Institute, ang level po ng radioactivity sa Davao Mighty Steel Corporation ay mas mataas kumpara doon sa Pampanga po. Mataas ang level ng kontaminasyon ng uranium, thorium, and for the first time, radium-226.
5: Halos 200 empleyado rin ang na-rescue sa planta. 57 raw dito ang nagpositibo na sa iba't ibang karamdaman, kabilang na ang 2 nagpositibo rin sa mataas na level ng radioactivity.
8: Sila po ay forklift operator. Yung iba naman po ay nasa waste material, iba po ay nasa storage, yung iba po ay nasa tunawan ng bakal o yung furnace.
9: Kailangan isa ilalim pa sa masusi at mas malalim na pagsusuring medikal. Kaya po ang susunod na hakbang ay sa ilalim ito sa pagsangguni po sa ating kagawaran ng kalusugan upang magkaroon po ng mas malalim na pag-aaral tungkol po sa kanilang mga natuklasan po namin.
5: Submitted for resolution na raw sa DOJ ang mga reklamong isinampa ng NBI laban sa 21 suspects sa illegal steel plant. 7 rito ang at-large habang ang 14 naman ay nasa kustudiya na ng NBI. Para sa Agenda, Andrea Salve, BuyUnor News Channel.
10: Tila minadali ang pagbigay ng confidential funds sa OVP. Ayon kay Congressman Zia Alonto Adyong, yan ang napag-alaman sa Day 18 ng impeachment trial ni VP Sara. Narito ang Agenda Report ni Hannity.
11: Sa termino ni dating VP at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo. Dahilan para mag-request ng confi funds ang kampo ni VP Sara sa DBM. Base yan sa testimonya ni Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng OVP. Pero ano ang kaugnayan ng kawalan ng confidential funds ni Robredo sa ngayon kaso ng prosekusyon laban kay VP Sara na paglustay umano ng pondo? Sabi ng prosecution panel, from the very start, wala naman talagang mandato ang OVP para makilahok sa confidential activities. Unang humiling sa DBM sina VP Sara kaugnay ng confidential funds noong August 2022, pero lumabas na walang supporting documents o attachments ang request na ito. Wala rin silang physical and financial plan para sa fund request dahil Setyembre na nabuo ang nasabing plano.
12: Ultimately, ang nag-decide kung magkano ang hihilingin na confidential funds from the DBM ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba?
13: Yes, the determination for the amount in the discretion of the Vice President. Yes.
11: Sabi ni Representative Zia Alonto Adyong, tila minadali rin ito.
14: When they assume office, walang confidential funds, so automatic, i-link natin yon doon sa testimonya ni Ms. Gina Acosta na parang they were accustomed to confidential funds when she was a mayor of Davao City.
11: Una nang inilahad ng prosekusyon na bilang Davao City Mayor, nasa 460 million each ang naging confidential funds spending ng kampo ni VP Sara kada taon. Lumabas sa liquidation documents ng OVP na nagamit sa loob ng 11 days ang about 125 million peso worth of confidential funds noong 2022. Kinumpirma rin ito ni Ortonio. Sa 11 days na ito, nasa about 132 areas ang pinuntahan ng OVP para sa payouts ng confidential funds.
14: 11 days ginamit, walang confidential funds sa line item in 2022. Pag upo nila, automatic yun ang una-una nilang ni-request sa DBM ng magkaroon. Dahil hindi nabigay ng mas maaga, mukhang merong effort talaga na ubusin ng 125 million pesos in just 11 days. No?
11: Giit pa ng prosecution, paraan din ito para pag-isipan ng senator judges kung justified ba ang pagkakaroon ng confidential funds ni VP Sara. Sa entire term kasi ni Robredo, walang untoward incident na nangyari kahit wala silang confidential expenses. Samantalang ito ang isa sa mga dahilan ng pinagkagastusan umano ng OVP para sa security ni VP Sara. Si Ortonio na ang ikalawang hostile witness ng Senate Impeachment Court, kaya pwede siyang tanungin ng leading questions ng prosekusyon. Mula pa noong Vice Mayor pa lang si VP Sara sa Davao City, Chief of Staff na niya si Ortonio. Nanatili rin sa Davao City LGU si Ortonio nung alkalde nito si VP Sara. Siya ang authorized officer na nag-aproba at oversee sa withdrawal ng 500 million peso worth of confidential funds ng OVP mula late 2022 hanggang 2023. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Alam din daw si VP Sara o ni VP Sara ang daloy ng confidential funds ayon sa prosekusyon. Ang iba pang highlights ng paglilitis sa Agenda Report ni Hannity live mula sa Senado. Hannah.
11: Corina, hindi na lang scammer, kundi arkitekto at mastermind ang turing ng house prosecution kay VP Sara sa gitna ng mga aligasyon sa kanya kaugnay ng paglustay umano ng confidential funds. Alam umano ng bise ang daloy ng confi funds na hindi maipaliwanag ngayon kung paano ginamit. Ayon yan kay Private Prosecutor Mady Vinagracia. Yan ay habang sinasalang niya sa direct examination si Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng OVP. Pero tinuligsa agad ito ng defense sa day 18 ng trial ni VP Sara at pinatanggal sa official Senate records.
12: In short, you will agree with me, this whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara.
15: Your Honor, please. Your Honor, please. Objection.
16: Sustained.
15: Mastermind. Move to strike, Your Honor, the Your statement. Honor,
12: may we request, Your Honor, that it remain on record?
16: May I request you likewise
15: move to strike, Your Honor.
16: I will have to strike it off, counsel.
11: Si Presiding Officer Jesus Cudero na ang humalili sa pagtatanong at inami naman ni Ortonio na may alam si VP Sara sa pag-request, pag-release, paggastos at pag-liquidate ng confidential funds ng OVP. Paalala ng defense team, huwag na sanang gumamit ng mga salitang may insinuation sa harap ng Senate Impeachment Court.
15: The respondent would like to ask the court to remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. This is the third time, Your Honor, that we have heard those words, specifically the word scam.
11: Nagkomento na rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano tungkol sa mga ganitong pahayag, hindi lang para sa prosekusyon kundi pati sa lahat ng partido. Anya, the medium is the message at baka maapektuhan daw ng mga ganitong pahayag ang integridad ng Senate Impeachment Court.
17: We know that that's for the cameras, not just for the court. Diba? Kasi kaming 24, whether we watch it here, we watch it in our cell phone, we watch it inside, kami magde-decide. The prosecution and defense is trying to convince the public that either the vice president or her office or whoever is guilty or innocent.
11: Kalaunay humingi ng paumanhin si Divina Gracia habang nangakong magbibehave sa mga susunod na paglilitis. Pero anya, we want to call a spade a spade. Corina, kinonfront si Ortonio kaugnay ng mga mesa at upuang ginastusan ng confidential funds ng OVP at wala raw alam si Ortonio kaugnay ng confidential activities na ito. Inamin din ni Ortonio na ginamit ang 125 million pesos na confidential funds para sa mga gastusin ng ahensya bago pa ang pag-encash nito. Bawal ang ganitong reimbursement sa gobyerno, lalo't walang allotment ang pera. Unang ipinaliwanag ni Ortonio sa isang liham sa Commission on Audit na para raw sa expenses mula October to December 2022 kahit na-encash ang pera by December 20. Sabi ni Ortonio, wala na siyang alam sa kung ano ang nangyari sa ground pagdating sa confidential activities.
12: So, ibig sabihin, sinulat mo lang, mechanically, eksaktong words na finid sa'yo ng kausap mo. Ganun ba? Na hindi mo naiintindihan kung ano yung sinusulat. Tama
13: ma'am,
12: ba?
13: First, ma'am, hindi po siya mechanically na sinulat ko lang po kung ano yung sinabi. Of course, ma'am, based on the information that was provided to me, ma'am, yun yung nilatag ko doon sa letter, ma'am, for the drafting of the letter.
11: Corina, bukas naman inaasahan natin ang cross-examination naman para kay Lemuel Ortonio na Assistant Chief of Staff nga ng Office of the Vice President. Corina.
0: Okay, na-establish ba, Hana, kung paano yung pagbibigay ng pondo sa mga recipient ng confidential funds? Kasi di ba ilang beses nang lumalabas na walang resibo para sa mga gamot, sa food aid at iba pa?
11: Corina, pinaliwanag nga yan kanina ni Lemuel Ortonio kanina at ayon sa kanya, yung procedure daw ay ibibigay yung pondo diretso doon sa recipient and presumably bibili raw ito ng pagkain or gamot at wala itong resibo ayon kay Ortonio. At kung matatandaan natin, meron na ngang mga naglitawang acknowledgement receipts ng mga pangalan na hindi pa matukoy kung sino-sino sa ngayon. At ang punto ng prosecution kanina, hindi raw tugma itong nakasaad na acknowledgement receipts doon sa inamin ni Ortonio kanina na cash pala yung actual na binibigay sa recipients ayon kay Ortonio, pero gamot daw yung nakasaad doon sa papel, which are the acknowledgement receipts nga, dahil wala ring resibo ng pagbili, hindi mapatunayan sa ngayon kung talagang ginamit sa gamot yung pera. And now for the prosec, Corina, this might mean misrepresentation dahil magkaiba raw yung nasa papel at yung actual transaction na sinalaysay ni Ortonio kanina before the Senate Impeachment Court. Balik sa'yo, Corina.
0: At kasama rin ba ito, Hana, o hiwalay doon sa notice of disallowance na inaudit ng Commission on Audit?
11: Corina, yung notice of disallowance naman yan, yung pinakahuling in-issue na ng Commission on Audit because of the flagged irregularities ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Now, yung notice of disallowance na yun yung sinasabi na meron ngang restitution or pagbabalik ng pera na nasa humigit kumulang 400 million pesos. At naitanong natin yan kanina sa House Prosecution kung ano na yung update doon sa nabanggit na restitution. Sabi naman ay darating din daw doon yung magiging usapin ng impeachment trial. Corina.
0: Okay, maraming salamat. Hannah T. nag-uulat ng live mula sa Senado. Soundbite lang kung tawagin ng depensa ang mga inilatag na ebidensya ng prosecution sa pag-examine sa bagong testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganive, live rin mula sa Senado. Dexter.
18: Pinky, tinapos na ng prosecution ngayong araw ang kanilang direct examination dito kay ASEC Lemuel Ortonio bilang kanilang ikalawang hostile witness. At sa kanyang pagtestimonya kanina, may mga ilan siyang bagay na nabigyang linaw na tila pumaborpa sa depensa. Ayon naman sa defense team, tinawag nilang pang soundbite lang yung mga inilahad na offer of evidence ng prosecution.
12: To qualify them as a hostile witness.
18: Nabigyang linaw sa direct examination ng prosekusyon kay Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, kung paano ginasta ang ilang porsyento ng confidential fund na nakalagay sa acknowledgement receipts bilang medical and food supplies. Sa testimonya ni Ortonio, nabatay umano sa paliwanag sa kanya ni Gina Acosta at Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica, ibinigay ang confidential fund sa informant at sila na ang bumili ng gamot, pagkain at ilan pang nabanggit sa mga AR.
13: Explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili

0: Mga alegasyong kailangan nilang patunayan sa pagtestigo ni Ortonio. Pero para sa depensa,
1: 11 items that were mentioned by the prosecution are all conclusions of fact and law, Your Honor. And actually, they are mere speculations and conjectures, Your Honor, not being proven before this honorable court. And they are all serious and, with all due respect, sound bites, Your Honor.
0: Pinky, sa kanyang pag-arap kanina sa press con matapos ang day 18 ng impeachment trial, sinabi ni defense team spokesperson Attorney Michael Poa na ang ilang bahagi nitong testimonya ni ASEC Ortonio ay somewhat nagbigay ng linaw doon sa mga issue kaugnay ng kawalan ng official receipt, partikular doon sa mga pinambayad para sa medisina at pagkain. Pero sabi niya, at the end of the day, ay nakasalalay pa rin dun sa appreciation ng mga senator judges yung naging testimonya ni Ortonio kanina. Bukas siya, isa sa ilalim, Pinky, sa cross-examination ng depensa. Sa issue naman, Pinky, kaugnay dun sa kung iimbitahan ba ng prosekusyon itong si security officer Colonel Raymond Dante La Chica, wala pang malinaw na tugon ang prosekusyon kung ihaharap nga siya o hindi dito sa Article 1. Pero kapapasok lamang na balita, Pinky, naglabas ng kanyang pahayag itong si Colonel La Chica at sinasabi niyang never siyang tumanggi na humarap sa impeachment court. Sabi niya nakahanda siyang sabihin ang katotohanan alinsunod sa mga umiiral na batas at sa koordinasyon ng mga security restrictions. Pinky?
2: Yun na nga ang malaking katanungan, Dexter, dahil nga starring nga si Colonel La Chica kahapon, di ba, sa testimony. Kaya't marami nagtatanong, ipapatawag ba siya o hindi? Pero hanging pa rin nga yung tanong na yan dahil hindi pa nagde-decide ang prosecution hinggil dyan. Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganive, nag-uulat ng live mula sa Senado.
3: Ito nga paubaya na ng AFP sa Ombudsman ang investigasyon laban sa dating hepe ng security team ni Vice President Sara Duterte na si Colonel Raymond La Chica. Itinigil na ng AFP ang sarili nitong pagsisiyasat para raw hindi madoble ang investigasyon.
4: Yung inquiry regarding nga din sa allegations that is purported sa kanya, ni-recommend ng tinto for termination and conclusion to avoid itong duplication of functions. Particularly since itong Office of the Ombudsman has already taken yung cognizance of the complaints involving the concerned individual. It's important to emphasize that the conclusion nitong AFP inquiry is not a finding of the truth or falsify allegations and liability. So simply put, we recognize itong institutional venue for the matter as of now. So ang pinaka-please niya, so to speak, as of this time, is the ombudsman as it takes cognizance to these complaints.
2: Sa kauna-unahang pagkakataon, bumoses ang Malacañang sa impeachment trial ni VP Sara. Para sa palasyo, may sapat na ebidensya para ma-convict ang bise. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: Mula sa pag-amin ni former Special Disbursing Officer o SDO Gina Acosta na ibinigay nga niya kay Colonel Dante La Chica ang milyong-milyong confidential funds ng Office of the Vice President base sa utos ng Vice Presidente, malinaw para sa Malacañang na nanggagaling ang orders and demands mula mismo sa Vice. Kaya naman, on day 18 of the impeachment trial and for the first time nang magsimula ito, bumoses ang Malacañang.
6: Ayon sa palasyo, in a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel La Chica, na sila ang nag-control ng pondo para sa confidential funds.
5: Ang parati kasing pahayag ng palasyo, hindi makikisawsaw ang Malacañang sa trial. Ngayon, depende pa rin naman daw ito sa judgment ng Senator Judges. Pero dahil parati rin daw iginigiit ng ilan sa kanila na ang paglilitis ay puro politika, mukhang hindi raw pupunta ang mga ito sa ebidensya. Isa sa mga pinuna ng Malacañang si Presidential Sister and Senator Judge Amy Marcos na nagtanong kay Acosta kung personal bang na-handle ni VP Sara o tumabi man lang kay Acosta habang ginagawa nito ang mga dokumento para sa

0: special funds. Karapatan daw ni Senator Judge Marcos ang magtanong, pero
1: makikita niya po kung saan papunta yung kanyang tanong. Unang-una ay nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo ay 125 million, ay utos ng Vice Presidente.
0: Isa lang naman daw ang punto ng mga sagot ni Acosta, ang may command at may control, walang iba kundi si VP Sara. Hindi naman daw kasi kailangan mahawakan ng BC ang pera dahil pwede raw namang iutos lang. Sinabi din naman na kanyang nakitang-kita raw na mistulang dekahon ang pagsagot ni Acosta sa mga tanong, lalo na ang pagturo nito kay La Chica pagdating sa disbursement. At kapag hindi na niya alam, sasabihin lang daw ni Acosta na hindi niya naiintindihan. Mula naman sa responses ni Acosta, mukhang ang kinuha raw ni disbursing officer mula pa noong namumuno si VP Sara sa Davao ay hindi marunong mag-liquidate. Ang pinakamalaking revelation daw sa umuusad na paglilitis sa bise ay ang pattern na mukhang mula pa man noong mayor siya, hindi na nagliliquidate ang liderato ni VP Sara. Kaya paano raw mamumuno ang Vice Presidente kung sa ganitong halaga pa lang ay hindi na maipakita kung saan napunta ang pondo ng bayan? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.

0: Bulacan Governor Daniel Fernando ang viral niyang comment na wala siyang alam sa flood control project sa kanyang probinsya. Inamin din ang opisyal na nasaktan siya sa mga bashers. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
1: Pumalag si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga natanggap nitong pambabatikos patungkol sa umano'y kawalan niya ng kaalaman sa mahigit 40 billion pesos worth of flood control projects sa kanyang lalawigan mula 2022 hanggang 2025. Sa isang press conference ngayong araw, sinabi ng gobernador na taken out of context umano ang kanyang viral walang alam quote. Aminado ang gobernador na nasaktan siya sa mga nabasa niyang post sa social media.
2: Naglabasan ang maraming komento. Panglalait, my God, share at reshare ng video, mga AI memes portraying me as clueless, irresponsible, at kung ano-ano pang masasakit na salita.
1: Sabi ng gobernador na pressure lang siya sa tanong nang sumalang sa isang panayam na nag-viral pa nga noong nakaraang linggo. Anya, hindi niya hawak ang eksaktong datos ng mga proyekto sa Bulacan sa panahon ng interview.
2: May pressure ang aking nadama sa panayam na iyon. Maaaring hindi pulido ang aking mga pagkakasagot ko. Maaaring mas malinaw o mas malinaw ko sana itong naipaliwanag. Kaya lang sunod-sunod ko yung mga tanong. Pero ang napagsasabing hindi ko alam sa isang tanong na nangangailangan ng eksaktong datos ay nangangulugang wala akong alam o walang pakialam.
1: Una nang iniulat ng Bilinari News Channel na pinadalhan ni Nooy Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng liham si Governor Fernando noong 2024 para sumaksi sa pagbubukas ng bidding sa nasa 11 flood control project sa 1st District Engineering Office ng lalawigan. May tatak din ito na natanggap ng opisina ni Fernando ang liham. Sinubukan muli ng BNC na kunin ang panig ng gobernador kaugnay nito. Pero tumanggi itong magpa-unlock ng question and answer sa kanyang press conference. Nanindigan din siya na walang koordinasyon ang DPWH sa lokal na pamahalaan pagdating sa project implementation. Katanungan din daw para sa kanya kung saan napunta ang mahigit 40 billion pesos na pondo ng Bulacan para sa flood control mula noong 2022.
2: Ang masasabi ko lang, he was barking at the wrong tree. Kasi iyan din ang tanong ko eh. Tanong ko po yan noon pa man. Ang tanong ng bawat Bulakenyong nabubuhay sa pangamba ng malawakang pagbaha sa tuwing sasapit ang ganitong panahon.
1: Ayon kay Fernando, nagpasa na sila ng isang executive order na mag-aatas sa national agencies na makipag-coordinate sa lokal na pamahalaan kaugnay ng project implementation and monitoring. Nagkaroon na rin daw sila ng pagtitipon ni na Pangulong Bongbong Marcos at DPWH Secretary Vince Dizon para bumuo ng isang integrated flood control project na makakatulong umano sa problema ng pagbaha sa buong lalawigan ng Bulacan. Kasama raw dyan ang paggawa ng ilang proyekto sa paligid ng Hagonoy at isang mega dike mula sa Manila Bay na babagtas mula sa May Malabon hanggang Pilar Bataan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
3: Umabot na sa 1.91 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at pangisdaan dahil sa sama ng panahon. Ayon sa Agriculture Department, nasa 61,000 na mga magsasaka ang apektado sa 8 rehiyon sa bansa. Kasabay ng pagtulong sa kanila, pinaghahandaan na rin ng gobyerno ang panibagong bagyo.
4: Umaapaw ang suporta ng Pinoy fans sa New York para sa pagsabak ni Alex Ayala sa US Open. Ang ilan, may special gift pa para sa Pinay tennis sensation. Yan ang agenda report ng ating US correspondent, Don Tagala.
5: Sa special traditional dance pa lang ng Kinding Sindaw sa Fountain Plaza Stage, bida na ang Pilipinas sa US Open Fan Week. Sa ikalawang araw ng US Open, maagang nagsidatingin ang fans sa USTA Billie Jean National Tennis Center para makita ang practice sessions ng kanilang iniidolong tennis stars.
6: Hindi pa man naglalaro si Alex Ayala, dumagsa na ang Pinoy fans sa US Open.
5: Ang magkakaibigang ito, todo suporta sa Pinay Tennis Queen.
7: First time kong manood kasi dahil kay Alex. Pero mga recruit ko itong dalawa for the Alex Iala Mania. So I am here with my friends to support Alex. Hopefully we'll be here every day.
5: Ang pamilyang ito naman may special gift para kay Iala.
8: Alex, you inspire me a lot. You inspire the whole generation for this future. And I hope you accept this handmade Trader Joe bag that I painted. And with your inspiration, it always helps me to succeed and strive in my sports.
5: Unang sasabak si Iala sa mixed doubles kasama ang kapartner niyang French-Canadian tennis champ na si Félix Auger-Aliassime. Makakaharap nila si Gael Monfils at Elina Svitolina Tuesday morning local time. Gaganapin ang laban sa Louis Armstrong Stadium, ang second biggest stadium sa US Open na may seating capacity na mahigit 14,000 katao.
7: I guarantee you full house and Louis Armstrong Stadium. So guys, come out and give your support to Alex Iala. Go Philippines!
9: Go Alex!
7: Go Alex!
5: Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.
4: Muli ring Kleenex ni Alex Iala ang kanyang pagiging proud Pinoy. Spotted ang tennis star na naka-Islander chinela sa kanyang latest Instagram post. Part ito ng isang dump post kung saan ibinida rin ni Iala ang bago niyang WTA ranking na world number 18.
10: PGH at NKTI sanipuwersa na sa inaasahang pagdami pa ng leptospirosis cases. At Malacanang bukas sa posibleng Facebook ban sa bansa. Susunod yan sa Agenda.

0: Amano, ano nangyari ito eh, kabago-bago. Bakit ang kagad?
1: With non-stop rains and rising flood waters, where does all that water go?
2: Inigulukon ba kami?
1: With flood control projects under scrutiny.
3: Palpak tong kontratista to.
1: What's the point of flood control in the Philippines?
4: Kaya sa mga ano, search to rin.
1: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? This Tuesday, 8 p.m.
5: Traffic check muna tayo. Traffic check muna tayo. Ngayong Martes sa EDSA West Avenue, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Gapang naman sa northbound lane. Sanipuwersa na ang PGH at NKTI sa inaasahang pagdami pa ng leptospirosis cases. Maging ang DOH, kumikilos na rin. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
6: Referral system ang paraan ng Department of Health para matugunan ang inaasahang pagdagsa ng leptospirosis patients sa mga ospital matapos ang dalawang linggong walang hintong pag-ulan at malawakang pagbaha. 33 DOH hospitals sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang may activated leptospirosis fast lanes para agarang matugunan ang mga pasyente. Sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, puno na ang emergency room dahil sa pagtaas ng kaso ng may leptospirosis. Sa panayam sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Dr. Jose Dator ng NKTI na nakikipag-ugnayan na sila sa DOH para mailipat ang ibang pasyente.
7: Sa katunayan, noong linggo po, nag-usap kami ni Secretary Edwin Mercado at nagbigay po ako ng pahayag kung ano po sitwasyon namin at kung paano niyo matutulungan yung whole of DOH approach.
6: Ayon pa sa Health Department, sa pamamagitan ng surge capacity management, matitiyak na may sapat na bed capacity at mga gamot para sa mga pasyenteng maa-admit. Kaugnay nito, nag-issue ng statement ang Philippine General Hospital para ipaalam sa publiko ang pinalakas na koordinasyon at referral protocols ng PGH at NKTI para tugunan ang pagtaas ng leptospirosis cases. Nakasaad din dito na handang tumanggap ang PGH ng non-leptospirosis cases na nasa pangangalaga ng NKTI para bigyang daan ang mga leptospirosis patients, lalo na ang mga nangangailangan ng specialized renal care. Sa pamamagitan umano nito, napapalakas ang kapasidad ng dalawang ospital. Kasabay naman ito ang paalala sa publiko na iwasan na ang paglusong sa baha. Kung hindi naman maiwasan ay agad na magtungo sa pinakamalapit na health unit at PhilHealth Yakap Facility. Sa huling tala ng DOH noong August 22, may 4,285 cases na ng leptospirosis sa bansa. Bagaman mas mababa ito ng 37% kumpara sa 6,839 cases noong nakaraang taon, nakapagtala rin ng 495 cases mula July 26 hanggang August 8, mas mataas ng 29% kumpara noong July 12 to July 25 na 383 cases. Nakita ang pinakamataas na bilang sa NCR at Regions 2 and 3. Inaasahan ng DOH na tataas pa ang bilang ng kaso lalo't may 5 to 12 days na incubation period ang leptospirosis. Itinaas naman ang PhilHealth ang coverage para sa leptospirosis na aabot ng 400,000 pesos. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
5: Wala nang babayaran ang eligible PhilHealth members sa St. Luke's Medical Center sa ilalim ng bagong kasunduan. Maglalaan ang St. Luke's ng 53 ward beds para sa qualified patients bilang pagsunod sa 10% bed capacity requirement ng Universal Healthcare Act. Layon daw nitong mapalawak ang access ng mga mababang kita sa specialized healthcare sa pribadong ospital nang walang dagdag na bayarin. Nasaksihan ni PBBM ang MOA signing ng PhilHealth at St. Luke's.
8: Para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital para makakuha sila ng specialized na healthcare na kanyang kuminsan ay kinakailangan nila, ngunit wala silang pambayad kaya hindi sila lumalapit at hindi sila magpapatingin sa ating mga private hospital.

0: lilipad pa Singapore ang NBI para makipagpulong sa tech giant na Meta kaugnay sa Zamboanga school shooting. Susuriin din ng ahensya ang umano'y koneksyon ng isang online group ng mga groomer sa nangyaring trahedya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
1: Sinisilip na ng National Bureau of Investigation kung may koneksyon ba ang isang online group ng umano'y groomers sa Zamboanga City school shooting incident na ikinasawi ng dalawang junior high school student. Mula pa raw sa insidente sa isang public high school sa Tacloban City ay na-monitor na nila ang grupo.
2: So nakita na namin, sinusundan namin to, and we already have an initial reports noon na mauulit pa may mangyayari. At nangyari nga, and we know that in the next few months, meron ulit sila pang pinaplano. It's just unfortunate na pasok namin yung group chat nitong mga to, but nag-collapse yung group na yan eh.
1: Nakikipag-ugnayan na raw ang NBI sa Office of the President, Office of the Speaker of the House, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para tumugon sa nakalap na impormasyon. Ayon pa kay NBI Director Melvin Matibag, nasa libo rin ang miyembro ng grupo. Halo-halong edad daw ang target at karamihan ay mga menor de edad na nagiging subject umano ng mga hindi pangkaraniwang tasks.
3: Yung initiation, parang you will be promoted. You will be promoted. Merong pang tinuturo na meron silang tenets. May parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka. If this is doon sa group na to, itong sa Zamboanga, I'm not saying ito. Pagkatapos mong gawin yung task na yun at pinatay mo yung sarili mo, you will be elevated to sainthood. Nakita namin doon sa group, may ano ng bomb making, nagtuturo ng kung ano-ano na puro illegal na mga bagay.
1: Bukas, August 26, lilipad pa Singapore si Matibag para sa isang high-level meeting kasama ang tech giant na Meta. At isa raw sa target niya ay ang profiling ng mga nanood at nag-share ng live stream ng student shooter sa Zamboanga City.
3: We want to know kung ano yung participation nila because from our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghed na, sino doon?
1: Habang gumugulong ang investigasyon, umapela sa publiko si Matibag na agad ipagbigay alam sa ahensya ang anumang impormasyon tungkol sa kahalintulad na kaso. Nagpaalala rin ito sa mga magulang na bantayan ang online consumption ng mga anak, gayon din ang pagiging responsableng gun owners kung nagmamay-ari man ng mga armas. Para sa Agenda, Andrea Salve, BNR News Channel.
4: Inaasahang isasampa na ngayong Linggo ang mga criminal case kaugnay ng Zamboanga school shooting. Hinigpitan naman ng Ateneo Management ang seguridad sa kanilang mga campus. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
5: Dinasubscribe na ng pulisya nitong Lunes ang ilan sa mga affidavit na gagamitin sa pagsasampa ng kaso kaugnay sa nangyaring pamamarin sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, pawang mga affidavit pa lang ng mga police officers ang pinasubscribe sa Office of the City Prosecutor. At wala pa ang mga affidavit na mga magulang ng grade 10 student na nasawi sa pamamaril. Pero ngayong Linggo, inaasahang isasampa na ng pulisya ang kasong kriminal kaugnay sa Ateneo shooting. Sa naunang pahayag ni DILG Secretary John Vicrimulla, sinabi nito na kahapon August 24, posibleng ilabas na ng SITG ang final result ng kanilang investigasyon. Pero isang araw ang nakalipas, maging ang Ateneo Management ay wala pang natanggap ng kopya nito.
6: As of this evening, the university has not yet received the official report of the police investigation. We had hoped to receive it today, but until it is formally provided to us, we will refrain from commenting on findings that have not yet been officially communicated.
5: Nagsimula na rin ang paghihigpit ng seguridad sa mga campus ng Ateneo. Sa Salvador campus, isa-isang ina-inspeksyon ang mga sasakyan pumapasok. Maging ang mga nagmumotorsiklo ay chine-check din ang compartment at mga dalang bag. May walk-through metal detector na din sa main entrance gate at access control card reader. Sa mga campus kung saan nangyari ang school violence, may plano na ang Ateneo na bumili ng walk-through metal detectors at x-ray machine. May panawagan din ang Ateneo Management sa media at netizens kaugnay sa mga video ng school violence.
6: We again appeal to media organizations and to everyone online to please exercise prudence in sharing images, recordings, and information related to the incident. Inaccurate information and the unnecessary circulation of materials, including those AI-generated involving minors, can cause further harm to families already carrying great, great pain.
5: Na Nagdagdag sa gawa naman ng isang candlelighting event ang Ateneo Management kasama ang ilang estudyante bilang simbolo ng kanilang pagdadalamhati at pakikiisa sa mga naapektuhan ng school violence. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
0: Kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries ang kaharapin ni Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya. Siya ang tiyahin ng menor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School noong Hunyo. Ihahain ang kaso sa family court ng Tacloban RTC habang tiniyak ng DOJ ang due process sa kaso.
4: Naghahanda na ang DepEd ng isang hybrid campus security framework para lalong mapaigting ang seguridad sa mga paaralan. Ito ay matapos manawagan ang mental health experts na palitan muna ng mas ligtas na talakayan ang active shooter drills. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
7: Posibleng dagdag stress o takot pa ang dala ng mga school shooter drills sa mga estudyante kaysa kahandaan. Yan ang personal na pananaw ng isang registered psychologist. Ang paggamit daw kasi ng hyper-realistic simulations, lalo't sariwa pa ang dalawang insidente ng school violence sa kabataan, ay maaaring magbunga ng pinatawag na retraumatization.
8: Kapag sinabi po nating retraumatization, no, mula sa perspektibo ng tinatawag naming trauma-informed care, no, ibig sabihin nito, no, kahit na anong sitwasyon, no, na kahalintulad doon sa original na trauma, no, na naranasan ng isang individual, literal man yan o symbolic, no, ay maaaring mag-trigger, no, ng mabibigat na mga emosyon o reaction.
7: Ipinagpaliban ng Education Department ang nationwide active shooter drill na dapat sana ay gagawin ngayong araw dahil sa masamang panahon at ilang kanseladong klase. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, nakikinig din sila sa mga eksperto at inaalam nila kung paano may incorporate ang kanilang mga suggestion sa mga aktibidad ng kagawaran. Kasunod yan ng mga panawagan na ipostpone muna ang ganitong klase ng school drills.
8: No, kapag solusyon ang pinag-uusapan, dapat practical, no, kolaboratibo, at higit sa lahat trauma-informed, no, si idea ng what if questions, no, as manifestations of tabletop interventions. Halimbawa, pwedeng itanong, no, sa isang PTA meeting, halimbawa, ano nga ba yung mga gagawin kapag may active shooter sa paaralan, no?
7: Sabi ni Professor Julian Fornillos, sa tabletop discussion pwede pag-usapan step by step ang safety measures na dapat gawin sakaling may live shooting incident, gaya ng pagpapatay ng ilaw, entry at exit points, paraan ng pagtawag sa mga magulang at otoridad, at iba pa. Sabi naman ng National PTA, kailangan ng mas mahigpit na koordinasyon sa lahat ng suportang maaaring makuha ng mga mag-aaral.
9: Pero ang atin, kailangan laliman pa. Kaya yung sinusulong natin na whole community approach, hindi lang basta para sa active shooters drill, kundi patuloy yung, I think I will use the word, conversation ng lahat ng mga involved.
7: Kinikilala rin ng National PTA ang pagpapaliban ng DepEd sa school shooting drills dahil sa ilang possible risks nito, lalo na sa mga estudyanteng may pinagdaraanan o trauma. Samantala, inihayag naman ni Angara na mayroon ng hybrid campus security framework. Dito mas pag-iigian pa raw ang pagtutulungan at pagdaragdag ng mga security guards, barangay tanod, police, at surveillance tools para matiyak ang kaligtasan ng mga eskwelahan. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
4: Bukas ang Malacañang sa posibleng pag-ban sa Facebook sa Pilipinas kasunod ng panawagan ng CICC. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sinusuportahan ni PBBM ang mga hakbang laban sa disinformation at violent content, lalo na ang nakalipas ng live stream ng Zamboanga school shooting. Git ng palasyo, hindi ito paglabag sa freedom of speech, kundi proteksyon sa kabataan.
10: Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin, open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan.
11: Nino Bulak setting the record straight on his vehicular accident sa Antipolo City. Inaming ng aktor that he fell asleep behind the wheel. Fatigue overtook him daw due to an extremely demanding and exhausting schedule. But Mulak acknowledges that this is no excuse and he takes full responsibility for what happened. The actor apologized to those affected at priority daw niya ang tiyaking they are fully compensated. Isa ang sugatan ng bumangga simulak sa isang karinderya, barbershop at sari-sari store. Sa ngayon, naglabas na ng show cause order ang LTO laban kay Mulak. Isinailalim na rin sa 90-day preventive suspension ang kanyang lisensya. Now, talk about a queen supporting another queen. Aaten si Pops Fernandez sa unveiling ng Hollywood Walk of Fame star ni Lea Salonga. Ayon sa concert queen, in-invite siya ng Manila International Film Festival sa event. Pop says she is so proud of Lea and it's an honor for her to witness the theater icon's newest milestone. Lea will become the first Filipino to receive a Hollywood Walk of Fame star in California on September 4th. Bea Alonzo's former talent manager breaks her silence sa umano'y tensyon sa pagitan nila ng aktres. Isa-isang sinagot ni Shirley Kwan ang mga issue, kabilang ang alegasyong ipinahinto niya ang Spain wedding ni Bea kay Pure Gold heir Vincent Co. Yan ang agenda report ni Lane Garcia.
12: I just want to make this clear, huh? Bea did not make me rich, nor will she make me poor.
13: Binasag na ng veteran talent manager na si Shirley Kwan ang kanyang pananahimik sa issue at kontrobersiya sa pagitan nila ni Bea Alonzo Co. Noong August 11, nag-resign si Kwan bilang talent manager ng aktres dahil sa ilang mga insidente na hindi na niya umano masikmura. Isa na rito ang mariin niyang pagpalag sa akusasyon na cash cow niya si Alonzo Co.
12: I find that very insulting. Parang tingin nila sa akin, pulubi. Diba? Na parang pag wala na si Bea sa akin, magugutom na ako. At saka tanungin nyo kahit sino dito sa showbiz, more than 30 years na ako dito, meron bang magsasabi sa inyo na nagutom ako or nang harpat ako ng pera or I cheated my artist out of their talent fee? Meron bang ganon? And meron bang impression sa showbiz na mahirap ako?
13: Napag-usapan rin ang issue sa nakansilang Spain wedding ni Bea kay billionaire Pure Gold heir Vincent Co. Hindi raw niya malaman kung bakit siya ang itinuturong dahilan kung bakit naunsyame ang event.
12: Bakit ito'y papakansel? Ninang ako. Nagpagawa ako ng gown, nag-effort ako.
13: Dagdag pa niya, nasa Amerika na raw siya noong mga panahong yon. Lilipad na raw sana siya pa Spain at gumastos na rin ng nasa 700,000 pesos para sa hotel at airfare pala. Giit ni Kwan, wala siyang kasalanan at wala siyang ginagawang masama sa dating alagang aktres. Kinasal si Bea and Vincent noong July 13 in an intimate civil ceremony sa Makati City Hall. Para sa Agenda, Lane Garcia, Bilyonaryo News Channel.
11: May humahamon sa pagiging daredevil ni Tom Cruise. Sydney Sweeney posted a video of herself on top of a moving plane. Wearing a red safety vest and protective goggles, the actress is seen standing on the wing while the aircraft performed dramatic maneuvers. Sa ilang instances, the plane even flipped upside down. Sydney playfully wrote the caption, "Watch out, Tom Cruise." Napakomment ang official IG account ng Top Gun telling the actress, and I quote, "Feel the need for speed."
4: Hirit na pagbasura sa graft cases ni Congressman Jojo Ang, sinopla ng Sandigan Bayan. At rom-com classic na How to Lose a Guy in 10 Days, magkakasequel. Susunod yan sa Agenda.

0: wherever the story breaks. BNC is there. From conflict zones to global summits. Real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: Hey, I'm Adin Thornhill.
2: Steve Angels, the movie guy.
3: I'm Cheryl Pixar.
4: Rowena Papasin.
5: Dikmilan Meva.
6: I'm Kevin Manalo.
7: Camila Iman.
8: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
0: BNC International Correspondent is everywhere. This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
9: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
10: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
11: Just show your silence and then afterwards, wala na. No?
0: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
12: Apogado Thursday,
10: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
13: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
14: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
13: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
15: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
17: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
19: sino nagturo
18: sa training po nag-training. Kami sa DOST.
19: Sa DOST.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
21: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabigat naman sa southbound lane. Pinagtibay ng Sandigan Bayan ang jurisdiction nito sa 14 graft cases laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Ibinasura ng korte ang motion to quash ni Ang kung saan iginiit na RTC daw dapat ang duminig sa kanyang mga kaso. Ayon sa Sandigan Bayan, may unquantifiable damage sa gobyerno ang kaso ni Ang. Tinanggihan din ang hiling ng kongresista na pagsamahin ang mga kaso dahil magkakaibang DPWH contracts ang sangkot. Naharap siya sa graft cases dahil sa umano'y conflict of interest matapos umanong makakubra ng government contracts ng kumpanyang may kaugnayan sa kanya.
22: Bumuelta ang AFP sa pahayag ng Chinese Embassy na umano'y panghihimasok ng mga Amerikanong sundalo sa Sanjia Steel Facility, Misamis Oriental. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani.
23: Malisyoso at walang batayan, ganyan inilarawan ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay sa umano'y panghihimasok ng mga Amerikanong sundalo sa Sanjia Facility sa Fivedec Industrial Estate sa Misamis Oriental, depensa ng AFP. Hindi umano ito site takeover, kundi isang routine site survey para sa exercise balikatan. Agad din umanong umalis ang joint team matapos sabihan na may kailangang access requirement bago gawin ang aktibidad. Giit ng AFP, walang pwersang ginamit at walang tangkang okupahin o kunin ang kontrol sa Sanjia Facility.
1: So these assertions that the activity actually involved unauthorized entry or an attempt to forcibly occupy itong private property are malicious in nature. No force was used and no attempt was made to enter or occupy the Sanjia facility. Ang emphasis po natin dito from the Armed Forces of the Philippines is that all such activities are conducted in coordination with the proper and appropriate Philippine authorities and in accordance with established protocols.
3: When the requirements was provided for, our joint teams actually went back and stood down and will have to comply with these particular requirements before they could perform their particular activity or agenda in the said area.
23: Ayon pa kay Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, dapat mag-ingat sa mga naratibong nagpapalabas umano ng mali at baluktot na impormasyon.
4: When we speak of foreign malign influence, these are actions and messages designed to shape public perception, to depart from what is true, kung sino man ang gumagawa noon without mentioning or calling out anybody. It is obvious to the Filipino people sino ang gumagawa ng panibagong kwento sa nangyayari sa ating karagatan.
23: Git pa ng AFP, ang lupain ng FIVDEC ay pag-aari ng gobyerno at ang pagbisita ng mga Amerikanong sundalo ay bahagi raw ng aktibidad sa ilalim ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board. Naninindigan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na naaayon sa batas ang lahat ng mga aktibidad sa pagitan ng mga Pilipino ang Treaty Allies. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
5: Malinaw daw na nilaro at pinera ang confidential funds ng OVP. Ayon sa isang House Prosecutor, ang detalye sa Agenda report ni Joan Manalo.
6: Silipin na po nila kung meron aktual na malversation na nakomit si Ms. Acosta, si Mr. La Chica, Vice President Sara Duterte dito po sa paggamit po ng confidential funds.
23: Ito ang panawagan ni House Prosecutor at Bicol Saro Portalist Representative Terry Ridon sa Office of the Ombudsman. Matapos ang mga naging revelations, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay sa pag-asta ng Office of the Vice President sa kanilang confidential funds. Sa pagtestigo ni OVP Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio ngayong araw, sinabi nito sa korte na nag-request ang tanggapan ng confidential funds mula sa Department of Budget and Management noong naupo na si VP Sara taong 2022 dahil walang confidential funds ang sinundan nitong si dating Vice President Lenny Robredo. Ayon din mismo kay Ortonio, nauna ang request ng OVP ng confidential funds na nakalaan dapat sa last quarter ng 2022 bago pang magsumite ang tanggapan ng Physical and Financial Plan alinsunod sa Joint Circular 2015-01, kung kaya't pinupo na ng prosekusyon ang pagkakapareho ng halagang nagastos sa accomplishment reports ng OVP. Ayon kasi sa mga naturang accomplishment report, 125 million pesos ang nagastos ng OVP sa lahat ng apat na quarter ng taon mula December 2022 hanggang September 2023. Kahit na may pagkakaiba sa bilang ng mga araw at mga lugar na sakop ng surveillance sa bawat quarter.
6: Tingin ko malinaw na talagang linaro, pinera, ito pong confidential funds na ito. Ang pinakadulo, ang may original sin dito sa bagay na ito, hindi si Gina Acosta, hindi si La Chica, si Vice President Sara Duterte, dahil siya mismo yung pong nag-utos na ibigay ang 125 million mula kay Gina Acosta papunta ko po kay Mr. La Chica.
23: Pinuna rin ng prosekusyon ang hindi pagsunod ng OVP sa Joint Circular 2015-01 na gabay sa paggamit ng confidential funds.
7: The question is, since na-release siya, na medyo na-late siya for a month after the release, after the request, ang intended supposedly dapat ng ginagawa for a government expenses and transaction, dapat meron ka na talagang plano. Because that would trigger how much do you need.
23: Nanindigan din ang prosekusyon na walang mandato ang OVP na makilahok sa confidential activities. At ang issue rin anya ay kung paano ginamit ng OVP ang pondo nito. Base sa accomplishment report ng OVP, ilan sa mga pinagamitan ng confidential funds ng BISE ay medical expenses at food aid at maintenance ng safe houses na ginamit anya sa surveillance and monitoring. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.

0: The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Mega Mall bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Ibinaba ng Global Credit Watcher Moody's ratings ang economic growth forecast ng Pilipinas. Kaya para makabangon ang ekonomiya, pinapabilis ng DepDev ang infrastructure spending. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
2: Nananatili ang kumpiyansa ng Global Credit Watcher Moody's Ratings sa kakayahan ng Pilipinas na magbayad ng utang. Batay yan sa affirmation ng Moody's sa Baa2 investment grade ng bansa. Pero kasabay nito, ibinabari ng international rating firm sa 3.6% ang Philippine economic growth forecast. Markado para dito ang weak debt affordability, low income levels, at ang vulnerability ng Pilipinas sa climate risks. Kinikilala rin ng DepDev na malaking hamon sa ekonomiya ang pagbagsak ng public investment sa nakaraang mga quarter. Sa Business 360 ng Billionario News Channel, sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangang mapabilis muli ang government infrastructure spending para maibalik ang business and consumer confidence.
3: And then it's complicated by the Middle East conflict that brought up inflation. Hopefully, I think in the second half we are catching up with the with the public investments, and we hope that that will also trigger improvement and confidence in the private sector.
2: Para sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, the Philippines becomes more attractive to foreign investors kapag nasa investment grade ang rating nito. Pero kasabay rito ang babala ni PCCI VP for Trade Brian Ang na hindi ito agad mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino at negosyante.
4: It will not curb inflation, it will not generate jobs immediately, it will not make fuel cheaper, diba? But it will help the job of our policy makers. It will help them access the debt markets and raise funds for the government immediately.
2: Una na rin sinabi ni Finance Secretary Frederick Go, isang patunay ang credit rating na matatag pa rin ang macroeconomic fundamentals ng bansa sa kabila ng mga pagsubok sa global economy. At para sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ipagpapatuloy nito ang mga hakbang para makamit ang economic targets, kabilang na ang pagkontrol sa inflation. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Pinabasa ng malaki ang proposed 2027 budget ng mga housing agency sa Kongreso. Nahanapan kasi ang National Housing Authority ng halos 3 bilyong pisong unspent funds. Yan ang agenda report ni Janina Vela.
6: Mr. Chair, I will need to check po my finance kung may unobligated po. Pero sa tagal ko po naganap ng pondo, hindi ko po na mahanap yan eh.
7: 2.896 billion pesos ang unutilized funds ng National Housing Authority sa ilang taon, ayon nito sa Department of Budget and Management. Sa Committee on Appropriations Budget Briefing ng Department of Human Settlements and Urban Development and its attached agencies, kinwestiyon ni Representative Marivic Copilar kung bakit malayo ang appropriated funds sa Social Housing Finance Corporation at National Housing Authority sa kanilang mga proposed budget. Ang proposed budget kasi ng SHFC ay 4.66 billion, pero nasa 166 million lang ang inilaan ng DBM.
8: They are all earning corporations po. So they have their own corporating operating budget.
7: Pero ayon kay SHFC President Laksa, kahit may income sila, kulang-kulang pa rin ito. Gayun din para sa NHA, kung saan 44.732 billion ang kanilang hiling, pero nasa 2.274 billion lang ang binigay na allocation.
8: Meron po silang, usually, meron po silang accumulated unobligated obligation po. Meaning, meron po silang 2.896 billion na hindi pa po na-obligate. For the past years po yan, from 2011 up to 2024, which they can be used po.
7: Sa pagsusuri ng NHA sa kanilang finance department, line items daw ang mga unused funds na ito na dati pang nakalaan. Kailangan lang nila ang authorization ng DBM para magamit nila ang halos 3 bilyong piso na unutilized funds. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
9: Taylor Swift brings back the Eras Tour magic at the Grammy Museum's Icon Sessions. The singer used her famous flower piano to play a surprise mashup. Pinagsama ni Swift ang kanyang bagong kanta for Toy Story 5 titled I Knew It, I Knew You and folklore hit na August at ang 10-minute version ng All Too Well. This marks her first public performance after her wedding with football player Travis Kelce noong July. Kinonsidera ng Gilas na i-recruit si Phil-Am NBA star Jordan Clarkson para sa FIBA World Cup campaign nito. Pero hindi ito natuloy. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Zeus Valdez.
10: Isa-isang nawawala naturalized options ng Gilas Pilipinas, kaya napag-usapan ang posibleng pagbabalik ni New York Knicks guard Jordan Clarkson. Kinonsidera si Clarkson bilang posibleng dagdag sa Gilas ahead of the crucial fourth window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Pero ayon kay Head Coach Tim Cohn, hindi na sapat ang oras para makagawa ng serious push para sa Phil-Am NBA veteran. Lumitaw ang pangalan ni Clarkson dahil not fit enough pa raw si Justin Brownlee sa paparating na window. Hindi rin available si Benny Boatwright dahil hindi pa tapos ang kanyang naturalization process. At si Ange Kwame hindi rin makakasama dahil nasa France at nakatali sa kontrata sa kanyang club. Dahil dito walang naturalized player ang Gilas sa paparating na FIBA window. Nasa mga balikat na natural-born Filipino stars tulad ni Dwight Ramos, Kai Soto, Kevin Kiambao, Carl Tamayo at AJ Du ang responsibilidad na punan ang production at presensya na sana'y makuha ng Gilas mula sa naturalized player. At no room for error na ang Pilipinas, papasok ang Gilas sa window na may 2-4 record matapos ang apat na sunod na pagkatalo. Jordan ang kanila makakaharap sa August 28 bago ang Iran sa August 30 sa SM Mall of Asia Arena. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
9: Classic na How to Lose a Guy in 10 Days, magkakasequel. Susunod yan sa Agenda.

0: Dave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
3: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
5: Sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi mo gani sa kaya ni Chester.

Pinasonal Police nga si Bobby Barberes Blato. Dumaan nyo ni siya. Ini siya mga kaki 5 ang kwan sa nguna bla. Inang nakagi ni siya nga gindalang yang kwan nga naimuan sa nga aksyon nga pelikula si Bobby Barberes Blato. Ang nagdala sa iya nga pelikula mga kaki 5 kagang nagdala sa iya nga papel amo si Philip Salvador. Nangin senador ni siya. Ining klase sang senador mga kaki 5 sang una daw prinsipyadong tawo ni. Kagini nga tao si Senator Bobby Barberes. Mga kaki 5, gamay prinsipyo nga tawo ni. Ariyo, ang iya nga bata mga kaki 5 nangin congressman man nito sa ilang lugar. Ining si Ace Barberes. Ini siya mga kaki 5 ang nagpahayag nga kun pananglitan mag-abot sa punto. Like for example, hindi abi ma-impeach. Sabi, kung hindi na-impeach subong si Vice President Sara Duterte. Like for example, kung hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte, mga kakay-five. Kag may posibilidad kung pananglitan nga hindi siya ma-impeach, kag makapadayon siya sa pagpadalagan sa pagka-presidente sang Pilipinas sa palaboton nga 2028 nga eleksyon, kag kung pananglitan nga magdaog si Vice President Sara Duterte, kag mangin presidente sang Pilipinas ang hambal mga kaki 5 ni representative o ni congressman Ace Barberes. Suno sa iya mas pakamaayuhon niya na lang nga kun ang test sa Tagalog niya nga tinagamo ni hambal niya nga kung sila niya kung darating ang panahon na maupo bilang presidente si Vice President Sara, siling niya, aalis na ako kasama na ang aking asawa sa ibang bansa dahil ayaw kong makita siyang maging leader ng ating bansa at sundan ang yapak ng kanyang ama. Sa malipot nga sugilanon, mga kakay-five, kun pananglitan nga hindi abi ma-impeach no si Vice President Sara Duterte kag makapapili siya sa pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon, ilabi na gid kun magdaog si Vice President Sara Duterte bilang presidente sang Pilipinas. Suno diri sa kay Surigao del Norte representative and House Prosecution spokesperson nga si Robert Ace Barberes, mga kakay 5, nagpahayag siya nga hindi na lang siya mag-star sa Pilipinas, makadto na lang siya sa iban nga pungso dalo niyang asawa niya. Sa malipot nga sugilanon, mga kakay 5, ang buot silingon nga may mga balay ni sila sa iban pungsod, amo ni rason kun nga ang nga wala sila sang concern sa aton diri sa Pilipinas. Wala sila sang concern may kantanan sa flood control project nga palpak diri sa syudad sa

Ha? Nga may mga balay sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga pungsod, kay bayaan malang tadi nilaya sa aton diri sa Pilipinas, kung pananglitan nga wala sila gana sa aton di, ilabi kang labaw sa tanan, kung nakita nila nga hindi nila gusto ang mga nagapadalagan sa aton nga pungsod di. Sa pagkamatood lang akon, may balay lang ko sa iban nga pungsod, dugay na mga kakifag nga pinalayas kuni sa bongbong kag dito pa si bongbong kag dito pa staron sa akon balay si Iban Pungsod. Hindi ko ya maghalendi. Siya palayason kuni. Kay nga ha, wala sa pulos nga klase sang leader. Oh, mga kakifag, ambo tanugin na namitan ni Is Barber sa kay BBM ha? Ang pagkabangagya. Oh. Mga kakifag, ha? Oh, so storyahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad reaction sa aton nga mga pumuruyo sa Ginpost mga ka K5 na Ace Barbers sabat sa mga pumuruyo sa niya hawkers. Ha? Tapos may ara pang naghambal sini nga go as early as this time sini nga to. May ara man reaction sini nga alis ka kasi daming kaso. Oo. Mga ka K5 aso storyahan tara karon mga ka K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban paraton nga mga balita, sa iban pa nga mga balita nasyonal, diri kita sa iban pa nga mga issues nga aton pagatalakayon subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Ano ang latest sa barangay and SK elections? Nga amo ini sa mga ka K5 ang halos gina angan-angan sa tanan-tanan kag gusto nga hibaloon kun bala kun madumduman sa aton nga mga kun bala mapostpone ini kun hindi. Kung madumduman sa ato sini nga mga tagpalamati nga sa kagabi din report kaging pahayag mga ka-K5 isa sa mga Senate Majority Leader or House of Representative inang Deputy House Majority Leader mga ka-K5 sa ato sini nga House of Representatives nga si Congressman Lawrence Defensor sa 3rd District of Iloilo nagpahayag nga sila niya mabalaan pa kung bala ipospono kung hindi ang barangay and SK election sa palaboton sa palaboton nga sunod nga bulan. Di sa sunod nga bulan mga ka-K5, magasugod na ang filing sang Certificate of Candidacy. Sa sunod nga bulan, sa pitsa 28 sa bulan sang September, mga ka-K5, magasugod na ang filing sang Certificate of Candidacy. Di magasugod ng barangay election, hambal sa Commission on Election, mga ka-K5, nakagasto na ang COMELEC sang nagalabot sa 8 billion ka pesos para sa ilang nga preparasyon sang barangay and SK elections. Mga ka-K5, may ara na sila nga nagasto nga 8 billion. 8 billion pesos ang ilang nga nagasto na para sa preparasyon sa sining barangay and SK elections mga ka-K5. Ano pa ang mga rason nga ang i-postpone ini? Oh, mga ka-K5. Karon, yari ang latest nga balita mga ka-K5. Pagpa-postpone sang barangay and SK election sa 2026 kag term extension, no? Pamati mga ka-K5. Kag term extension sang mga barangay kag SK officials ginaprubahan sang Senate Panel on Local Government. But silingon nga ini mga ka-K5 ang ara pa lang sa Senate Panel on Local Government. Wala ini nagakahulugan nga dayon na o kung dayon na ang pagpostpone sang eleksyon. Kay ano ining plastada? Base diri sa aton nga nakuha nga informasyon nga ginaprubahan na ini sang Senate Panel on Local Government ang hagna mga ka-K5 nga nagapostponed sa barangay kag sangguniang kabataan elections sa November 2 subong nga tuig kag ang pang-extend sang 5 ka tuig nga termino sang mga barangay kag SK officials. May tabid siya mga ka-K5 nga ining may tabid siya mga ka-K5 nga isa ka inang ginhimo nga hagna. May tabid ang nakabutan dire postponement

0: Sang Barangay and SK election sa November 2, 2026, kag may tabid ini nga pagpadaka o kun pagpadugang o kun pagpalawig. Pagpalawig, mga ka-K5 sang pagpalawig sang termino sang mga barangay kag SK officials. Instead nga tatlo lang sila katuig, palawigon ang ila nga termino sa lima katuig, mga ka-K5. Oh, amo ini ang nakabutang diri sa hagna nga ini. Pero ang ini mga ka-K5 nga hagna, amo ni siya ang ining sa ginhiwat nga Senate hearing, mga ka-K5, sa nga kahapon nga adlaw gindiskusyonan kag naaprobahan ang hagna ni Senator Amy Marcos. Ini mga ka-K5, ang ginhagna nga ini, amo na ni siyang ginambal ko sa inyo, ang hagna nga propose ni Senator Amy Marcos ang Senate Bill number 2067 o kon ang pag-postpone, mga ka-K5, sa November 2026 nga barangay and SK elections. Ha? O kon na amo ni siya ang kag amo man ni siya ang hagna, mga ka-K5, nga ginduso ni Marcos nga sa iluhon ang ining barangay and SK elections, instead subong nga 2026 nga November, isailo ini sa October 2027. Next year ini padayunon. Sa sunod nga tuig, padayunon ang barangay and SK elections. Ini sa Senate Bill number 2067. And then, ginhimo man ang hearing kagin diskusyonan, mga ka-K5, ang Senate Bill number 2387 o kun amo ni siyang natawag naton nga fixing the term of office of the barangay officials and members of sangguni ang kabataan, nga ginduso naman ini ni Senator Francis Chis Escudero. Ini naman, mga ka-K5, ginpabutyag sang senador nga ang tinutuyo sang hagna nga makaio ang termino sang mga opisyal kag indi para nga pag-postpone o kon sa mga pag-extension, paghatag sang extension sang mga termino sang mga barangay opisyal. Ini, mga ka-K5, ginaprubahan ini sang aton sininga katapos ang Senate panel on local government. Pero hindi ini nagakahulugan nga tungod kay naaprubahan sang Senate panel on local government, wala ini nagakahulugan nga automatic, mga ka-K5, approve na. Kaysa Senate panel on local government palang ni sa malipot nga sugilanon, sila palang ni ang nag-approve, ang naghiwat sang hearing sa Senate panel on local government. Sila palang nga mga miyembro, mga ka-K5. So matabo sini ipresentar ini, mga ka-K5, ang ini nga ginaprubahan sang Senate panel on local government. Ipresentar nila ini dayon sa ginatawag naton, mga ka-K5, nga plenary. Pagpresentar sa plenary, mahimo ini sila sang committee report. Paghimo sang committee report, mga ka-K5, ipresentar kag iplastar ang committee report sa plenary. Then dire ini pagadesisyonan sang pangkabilugan nga miyembro sang Senate of the Philippines. 24 slack bilog si Totoy Bato de la Rosa. Hindi makita si Totoy Bato, mga ka-K5, nalagyo siya kay may ara siya kuno nga warrant of arrest halin sa International Criminal Court. Tinagpanago sa subong kay hindi sa gusto dalon sa dahig kag iapas to sa kay Tatay Digong. No? Amo na nga nagpanagyo ni sa makita subong. Samtang si Jinggoy Estrada naman kag si Senator Marcolita ang ara subong sa sulod sang prisuhan. Suma total sa 24 slack bilog, 21 na lang ang magkuan ng mag-intra sa plenary. Mga kaki 50 buto-butuhan nila ni. Akon majority ang magabuto. Mga kaki 5 nga dayon non ang eleksyon. So dayon ang eleksyon. Pero kon pananglitan nga majority ang magbuto nga hindi pagdayonon ang barangay aniske eleksyon subong nga November, te automatic mapospon gilayon mga kakay 5 ang barangay and SK elections. Pero nakabati kita, nakakuha kita sa informasyon halin sa isa sa mga miyembro man sang inang House Deputy Majority Leader pagid. Mga kakay 5 nga taga Bacolod City si Congressman Albi Benitez. Naghambal man si Congressman Albi Benitez. Mga kakay 5 nga may posibilidad nga hindi madayon ang eleksyon. Or, I mean, madayon galing eleksyon. Hindi ma-postponed ang eleksyon sa barangay kag iske elections. So, no, dire sa kay Congressman Albi Benitez sang Lone District of Bacolod City, Negros Occidental. Siya mismo ang naghambal. Pero ang bata yung si Javi Benitez sang 3rd District of Negros, yamo man niya ang nagpasar sang isa ka House Bill nga nagaduso nga i-postpone ang barangay kag iske election. Nga gangiya sini nga ginaduso mga kagay 5 dito pagani yamo. Ah dapat yung ini nga election sang barangay kag iske. Dayonon pa yung mga kagay 5 sa 2028 mong. Ang iya gani ni Senator Amy Marquez. Marquez. Marcos. Mga kagay 5. San kwan na yan sa next year? Sunod tuig sa Agosto? Ang iya pa yan ni Javi Benitez, ni Congressman Javi Benitez, sa 3rd District of Negros Island Region. Ang hambal yan mga kakay 5, yan sa kwanta niya sa 2028 pa. Pero ti ang Senado mga kakay 5, amunan ni Subong, ginaprobahan na nila sa Senate Panel on Local Government pa lang. Pero wala ini nagkakahulugan nga ma-postpone na nayon kay nagasala subong ang aton nga mga pumuluyo. Ilabi na gid ang mga barangay kapitan nga mga kawatan, ang mga barangay kapitan nga mga haslo, ang mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad nga mga palamunin sa mga pumuluyo, mga wala man ginaobra sa ila sini nga mga tagsa ka mga barangay kuning pasaway dinungol kag hinaslo mga kakefag lipay-lipay sila. Kay hambal nila niya, arinar-arinar niya na aprobahan na, aprobado na sila niya, postponed ng eleksyon sa barangay. Sa Senate Panel on Local Government pala na mga tutoy, mga nunoy, mga inday. Dira pa lang na sa Senate Panel on Local Government pa lang sa malipot nga sugilano ni presentar pa nila ni mahimo pa ni sila sa committee report kag ipresentar sa plenary mga kakay-5 sa Senado. Sa Senate plenary pa ni i-desisyonan kung bala madayon o kung hindi. Pero pila ka mga congressman na kuhaan nato sa reaksyon dire. Dire mismo sa syudad sa Ngililo kaysa probinsya sa Ngililo. Naghambal dire si Congressman Lores Defensor. Nga ang hambal niya mga ka-K5, ha? Wala na sang rason niya kinanglanon pa nga i-postpone ang barangay ang iske elections. Kay wala na sa mga rason pa nga iban. Kung parte sa kwarta kag mga kuhaan, kag mga savings o kung mga galamiton, ti pilagi gamiton taho. Pilagi ng gastuhon ta, 16 bilyones. Ang 16 bilyon mga kakay 5, di hamak nga bastante kwarta sa Pilipinas. Kinakawat ng gani nila na. O hindi ba? Na, amo na siya. O mga kakay 5, di nga nga ano pang mga rason kung si Congressman Albi Benitez pa sa Bacolod City, Negros Occidental. Nga ang hambalya, wala na sila niya sang mga rason nga kinahanglanon pa nga i-postpone ang barangay and iske elections. Dapat na yun nun, gid. Huh? Suma total ang buot silingon mga kakay-5. Nga bisan, ginaprubahan na ini sa Senate Panel on Local Government. Ang ini, ang ining Senate Bill number 2067 kag Senate Bill number 2387 ini wala nagkakahulugan nga maaprubahan ini gilayon sa masunod nga mga sinimana manug tapos ng bulan sang Agosto mga kakay 5. Sa sunod nga semana mga kakay 5, pitsa 31 na sa Lunes, Bochilingon, mastarte kita sa Martes. Ang Martes, mga kakay, 5 September 1 na. Tasunod nga simana. So, madali-dali ay hanin eh. Sa ngaton nga mga Senado. Matiyang nato, mga kakay, 5 na wala na guru ng tupa. Dawa ay na chansa eh, kaya hindi madali-dali. Mga alawig pa nga mga diskusyonanay. Lawig pa nga bombardiyo hanay. Oh, mga kakay, 5, labi kag labaw sa tanan. Madamo subok sa mga pumuluyo naton nga nagahambal nga dapat gusto nila dayonon gidya ang eleksyon. Dapat dayonon gidya ang barangay kag iskay eleksyon para nga ma-exercise ang aton nga mga pumuluyo ang ilang nga kinamatarong sa pagpili kag pag-ilis ang ilang nga mga barangay official. Kay gusto nila mga kakifive nga ilisan ng ilang nga mga barangay official nga mga lawlaw. Oh, pagkag wala labot sina, mga kakifive, may ara man iban, nga tikon pa ng lita na binga ang ilang nga mga barangay official, ya nami ang performance, mayo ang mga performance ang ila sini nga mga barangay official, confident man niya ang mga barangay official, confident man niya ang mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad nga nami ila performance, nambal sila nga, anytime, mabisan saan, o lang eleksyonon, way problema. Kaibalaan man nila ya nga palangga sila sa mga pumuluyo. Ang mga hindi gusto ya, mga kakifive nga, madayon ng eleksyon sa barangay. Number one, ang ilang nga mga, number one mga kakifive nga mga kapitan, kag mga barangay kagawad, nga last termer. Last term na sila, Black K5, Andre. Layati kung panang lita ni last term na matapos na ako nga, ang ako nga, kuan matapos na ako termino ni. Yati, hindi na ko kapadalagan niya kapitan, ti madalagan na lang kaya kagawad eh. Amo nga naman na ginahimo nila. Pagkatapos siya barangay kapitan, pag matapos ng term niya, balik naman si Luwat barangay kagawad. Pagkatapos siya barangay kagawad, pagkasunod naman ng mga eleksyon, madalagan naman si Luwat kapitan. Wala lang ah, amo kag amo lang yapon ang mga tao nga ara sa barangay. So amo na ning chimpo kay ang mga pumuluyo na tauhan na. Ang mga pumuluyo na kamuklat na, mga pumuluyo na kabugtaw na. Kabay pa nga hindi kamo madalas ang kwarta sa barangay, hindi kamo madalas ang pahog, labi kag labaw sa tanan. Dapat kung magpili kamo sa mga barangay official nyo, dapat wala padamu-damu paryente. Hindi niya padamu-damu paryente. Dapat damo kag nami yang imo performance. Kung maayong imo background sa barangay, bisan wala ka pa na paryente, dapat ikaw ang madaog kay ikaw ang maayo sa inyong barangay. Kag ikaw ang mabinuligon, ikaw ang nagaservisyo sa insakto sa barangay nyo. Di ba dapat amugin man ha? Eh? So anong rason man? Nga nga... Ano pa gina pinakarason nyo abi nga i-postpone yung barangay election? Paano ma-exercise ang ato sini nga mga pumuluyo? Ang ilang kinamatarong sa pagpili sa kung sinong gusto nila? Demokrasya kita dre. Nga nga pirmi nyo ginahimo niya sa amon man. Nga hindi ka mo ya gusto. Ha? Nga hindi ka mo gusto nga dayon noon ang barangay eleksyon na. Ang pamangkot. Sinong hindi gusto ang mga pumuruyo o kun ka mo nga mga kongresman ka mga senador? Ha? Mga kakifive? Ha? Ginadiktahan nyo na kami. Sobra-sobra na nga pagdikta nyo sa amon. Oh, ano na di subungan aton nga pangabuhi sa Pilipinas? Diktatorial! Yun na po, gabilit sang ilik man. Pinalayas na ganis ang una si Marcos kay tungod nga diktador. Patapos mabalik na matiruan sa pagka-diktador na maliwat. Yun na po, gabilit sang ilik. Ah, kay si Marcos magaling subungan ka pungko. Ang tatay diktador, ang bata diktador pa yan. Oh, mga kakifive? Oh, dapat ikuan nyo na yan. Hindi pwede niya nga hindi madayon ng barangay eleksyon. Amo na yung chance nga makapili kami sa gusto namon. Damo na subo sa mga pumuluyo nagatakam-takam yung mga kakifal na gusto nila ilisan ilang mga barangay official. Kaya mga barangay official nila mga wala pulos. Mga kakifal, lalabot niya hindi na mapuslan kawatan pa numero uno mga buisit nila ni. Mga kalam-kamot ng mga bilik sang ilik nila ni. Ha? Mga kamot nila, mga makalam. Ah? Oh? Why sang urbahon? Di gani kabalo maghimo sa ilang barangay master plan? Mga kakifag, di gani sila kabalo sa ilang mga barangay master plan Or ila sini nga mga barangay development plan mga kakay 5 binigan ni kabalo. Pero klaseng kagkabalo mga ukaw ang mga yudi patula nila o. karon. Ipaguri pata mo karon kay K5 kay siya marehan ay sayay. mga ka K5. Ano ni Suryan tara karon diri sa ato sini nga pagpagalaga diri lamang sa K5 Night Watch sa mga ka K5. Amo na ha base kun kay kadamo-damo abis sa mga nagakwan sa mga naga nagapanik sinila ay postpone nagaling barangay eleksyon. Ano man postpone nagaling barangay eleksyon. Amo na blaw damo ga panik. Oh, don't panic. Relax. Don't panic. Ang matuod-tuod. Ha? Ara palang ina mga ka-K5 na aprubahan gid man matuod pero sa Senate Panel on Local Government pa lang. Ha? So bot silingon. Kung tatlo kabilog ang miyembro sang Senate Panel on Local Government. Nga si mga senador, tatlo pa lang sila ang nag-approve. Diba? Kung lima sila, lima pa lang sila ang nag-approve. Ha? So, pagpresentar na sa plenary, drata na mabalaan kung magpasugot ang tanan nga mga senador. Bisan pa gani nga naaprubahan na ina nga i-postpone mga ka-K5, ipirmahan pa na sang presidente. Pag-abot sa Malacanang sa opisina sang presidente, mga ka-K5, duha pa na kabutang. Either kung gusto sang presidente nga o pauntatun. Or i-postpone ang barangay election. Pwede. Pero kung gusto sang presidente nga hindi pag i-postpone, i-veto yung malang na mga ka-K5 o kung hindi pagpirmahan, i-veto yung malang na ang naaprubahan sang Senado mga ka-K5 nga pagpa-postpone sang barangay election. Pwede man na nga pikwano niya, iligwato niya eh. Pwede man na nga ang i-veto niya, piliin niya lang da sa mga hagna. Like for example, atong isa ka hagna mga ka-K5, ang House Bill nga ginpresentar ni Senate ni Senator Amy Marcos nga nag-postpone sang barangay election nga instead sa November 2, 2026, isailo sa October 2027. Amo nang iyang hagna nga una. Ay kaduwa nga hagna, ang hagna ni Senator Chess Escudero nga palawigon ang termino sang mga barangay officials kag SK mga ka-K5, mga barangay official kag SK, palawigon na ilang termino sa sulod sang lima katuig. No? So pwede man na nga i-veto ni President Marcos ang postponement sang barangay election pero aprubahan niya mga ka-K5 ang pag-extend sang termino sang mga barangay official nga dapat lima sila katuig nga magpangalagad. Ha? So pwede na mahimo mga ka-K5. Oh, selected. Selected nga mga House Bill ang iya sini nga piliyon. Depende na mga ka-K5 sa presidente. O hindi bala? And so istoryahan tala karo mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Di lamang sa K5 Night Watch. Sa ato nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa ato mga kauturan da ha? O preparar ka mo kaysa ato sini nga mga kauturan. Hindi ka maghalina na, hindi anay magbaliswa, hindi anay magsailo, ha? Kay, mabalik kita dugay-dugay mga K5 sa iban pang mga drag ko nga mabalita informasyon. Anong latest sa kwan sa impeachment? Boring, no? Boring? Boring, gidman. Saan ako ganito? Ay ko ganaganda, mamati kayo daw. Ha? Daw ka-ordinaryo na lang. Lain sang una sa mga impeachment to sang una nga mga impeachment kay ERAP to sang una mga impeachment sa kay sino pagyan nito sa kay Corona impeachment sa kay tong isa pagit ka judge aka justice if justice atong nga mga impeachment mga ka-K5 daw mga nami patuya do ka makahalawat hawat patuya ang ini nga impeachment sa mga ka-K5 boring duro sa mga kadramahan do pamatyagan mo daw mga naga-orkestra sila daw mga daw pamatsyaga mga mahilig mag-dramatize kag daw may mga napakita nga kunwabi daw may mga abilidad sila yun na po gabilis ang hilig sa'yo way mantupa boring pamatian Wala lagi ka damil-damil. Ano pa daw, wala naman kami gana, maglantaw ka, wala naman kami gana, mamati. Daw hindi na gani, Kuya Updated, subong niya sa, kwan, sa impeachment trial. Kaya nga ah, daw hindi man ko interesado. Manhali sa guna, prangkang o signanon sa akon personal yung mga kakifab. Ha? Ako na yung personal ha, may, I am entitled, ha? To give my personal opinion and personal observation and personal decision. Di ba? Bilang membro sa media, ara ko esto nga. Pero in my personal opinion and personal decision, I don't like and I don't want this impeachment trial. Naahaw! Nga nga hindi ko gusto ni Hau. Kay nag-usik lang kita sang kwarta sa kabansang gobyerno sang wala sang kapulos-pulos. Kay makita manaton mga ka-K5 sa mga reaksyon sang aton nga mga pumuluyo nga may posibilidad pariho man sa akon balatyagon. Nga nag-usik lang kita sang pundo sang gobyerno sang wala man tupa. Inabalang himo-himo lang ang tanan-tanan para hinga buton mo lang makita mo mga kakaifad. Gramo na mabalaan nga hindi niya kay sila nga matutuod nga pagpasabat mga kakaifad siyang ginhimo nga kabulaskugan ni Vice President Sara Duterte. Ang purpose mga kakaifad, hindi kay ang purpose dire nga may ginhimo nga kabulaskugan si Vice President Sara Duterte ha? Ang pinaka-purpose lang ganyan, mga ka-K5, nga bisan hilaw kag bisan bag hilaw kag balaw tangog ang mga ebidensya nga ginapresentar, gusto lang nila nga madayon kay gusto nila nga makita sa pangkabilugan kag gusto nila pagwaunda nga damo-damo ganyan sala kag tunto ganyan nga klase sang ang nga klase sang personalidad si Vice President Sara Duterte. Amo nang gusto ya sang kongreso, ilabi na gid sang Justice Committee sang kongreso. Ya subong ara sila mga miyembro sila sang House Prosecutors. Hindi ba na? Wala kita sang may nakita nga daw seryoso katama nga klase sang bagay mga ka-K5 nga kinahanglanon gid nga i-impeach ang Vice President mga ka-K5. O hindi ba na? Impeachable ginang hambalya nga ang ginhambalya nga kung mapatay ko ipatya nyo siya muni mo to impeachable na kaya nga kung hindi siya mapatay ti wala man eh sa malipot nga sugila nun mga ka-K5 why basungad lang na tapos daw si Into manta daw si Tikano si Hambog magkita daw ga daw si Into kita nga nagsagi kita kapulok-pulok ilabay na gin si Matibag. Mga ka-K5, makita ang pagkabayas mo bala. Dapat supposedly ginasaligan ka sa mga pumuluyo, ini nga mga ahensya mga ka-K5. Dapat saligan ni sa mga pumuluyo, te ano pa ang kredibilidad sa NBI ni man? Ha? Ano pa ang kredibilidad sa NBI? Kung ang leader mismo sa NBI, makita mo nga bayas. Makita mo nga bulayog. Ang mga kontra mga ka-K5 sa politika ni President Marcos, among ginapang target siya? Kita nyo? Mga ka-K5? NBI director ka pagkatapos, taga DPWH ka pa, ga-investigar ka pa sa mga kwan? Sa mga infrastructure projects to? Ni Cayetano? Pagkatapos si Cayetano lalagson mo to? Amo na bla? Mga ka-K5, hindi bla? So makita mo nga bias? Te? Amo nang rason kung nga nga hindi interesado ang tao? Kay kun interesado sini ang tao, like sang timpo sang una ni Erap Estrada, nga samtang gina-imbestigar siya ka gina-impeach siya, isa lang ka-envelope to mga ka-K5, ha? Nga dapat ibuksan, wala mabuksan, nagrally ang tanan ng mga tao, mga ka-K5, kag ginpatalsik si Erap Estrada. Subong kabati ka mo? Nga nagarali ang tao para nga palayason si Sara? Wala! Ang masakit pa sinidere, kay kung interviewon mo ang tao kagpamangkuton, parte sa trust rating sang duha, Marcos kag Duterte nga Sara. Baka K-5, si Sara Duterte pa ya, ang dihamak nga perte kadako ang iyang trust ratings. Ang presidente nga amo ang nagasugo-sugo na sa mga senador kag mga congressman na i-impeach ang vice-presidente niya, mga ka-K-5, amo pa ya ang negative ang iyang trust ratings. Eh? So, dra nagagawa mga ka-K-5 nga, wala niya pulos. Iya niya kagastuhanan, kagkagustuhanan. Kagastuhanan sang gobyerno sang mga pumuluyo, halin sa buhis sa mga pumuluyo, ang ginagasto sa impeachment, kagkagustuhanan ina, hindi kagustuhanan sang mga pumuluyo. Oh? Kundi kagustuhanan sang administrasyon ni Marcos kag sang mga chiwari-wari-wapya ng mga congressman. Oh? Di, Blackie Pabandre? Ano ang buot silingon sang chiwari-wari-wap? Amo na siya ang long term sang chihuahua. Terminology, long abbreviation sang nga terminology sang chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. May kanta na sa unam, no? Ining mga chiwari-wari-wap ni PBBM kag sang mga congressmen, amo ni sila mga kaki-5 ang gusto yung ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi kay ang taong bayan. Ang taong bayan niya, amo ang nagagasto. Buot silingon, kagastuhanan sang taong bayan, kagustuhanan sang Marcos administration, kag sang iya nga mga chiwari-wari-wap. Amo na siya, K-5 Andre, ang kamatuuran. That's why, ang mga pumuluyo, wala gana maglantaw ka magpamati sang impeachment trial. Kay impeachment trial, wala man yapon pulos kag daw puro lang tanan. Grandstanding kag pasikat-sikat nga daw namigay kuno abi, mayo siya. Magpamangkot, may sa magsabat, may sa magamunimoto. Pagkatapos, kung confident ka mo, kung confident ang prosecution, kag confident mga kaki-5 ang Marcos administration, kung confident ka mo nga nakasala gid si Sara Duterte, kag ma-impeach gid siya, kag kontrahon gid siya, kag gubon gid siya sa mga pumuluyo, maakig na mga pumuluyo sa iya, tingaan nga nagapagwa ka mo, financing, nga amay ginapagwa ka mo nga mga financial nga mga kagastuhanan para sa mga katapo sang print and broadcast media nga mga mainstream media, wala labot sang inyo nga mga social media nga mga chiwari-wari wapaw. Mambal ka mo, oy, may aragali na, base kon ga pinalagpat ka lang da dyan kapulot, magambal pinalagpat man. Isa ko sang gintawgan kag gin-hire para nga mag-gamit ka mag-uyat sang kwan, magbaton mga kaki-5. Magbaton sang a certain amount para basahon lang ang script mga kaki-5 nga kontrahon si Vice President Sara Duterte, ilabi na gin itumok drutudo may kang tanan sa impeachment trial. Nga ang tanan-tanan mga kaki-5 nga ginahambal sang prosecution, puro tanan kuno nami kag nagatugmagid kag may sala gid si Sara Duterte, da mo nang gusto na pagwaon. Di mabasa ka lang sa script, gaan ka kwarta bilang miyembro sa media, bilang komentarista. Nagsala lang ka mo gani sa gintawgan nyo. Mga kaki-5. Inaya mga kaki-5, ya, ako mismo na yung maka-witness na makahambal nga may maginapagwa nga kwartang administrasyon para gid lamang nga gubon ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte. Kay isa ako sa mga gin-hire, while ako nagbaton. Kay man mga kaki-5, ang ginapaminsar ko, hindi kay para sa akon ko galingon, kundi para sa future sang aton nga mga kabataan, sa mga kaapuhan, kag sa mga apo pagid. Ano na lang kung amo ni magapabilin ng administrasyon nga puro kawatan ang nagapulungko na. Waay na! Mayo lang gani, kaya ara pa si Vice President Sara Duterte nga nagabato. bisan siya lang isa? Bisan wala sa sang kahimbon? Ang mga kahimbon niya ka mga kadampig, yara subong ginapang lagas, ginapang priso? Yun kay mo kita, sina mga kakay-five nga? Ha? Huh? May mga congressman nga mga nagbalaton sa mga minalita nga kwarta? May mga congressman nga nagbaton sa mga alokabols nga binilyon-bilyon? Nga hindi gani ma-account? Ang kaso ni Laya, mga kakay-five, graph ang korupsyon lang? Ha? Huh? Which is, pwede ikaw makapiansa? Ha? Huh? Mga kakay-five? Pero si Marcolita nga kahimbon kagkilalagin mga kakay-five nga upod? Ha? Huh? Kapartido kagkaupod, hindi man ni kapartido kundi kaupod nga kadampig ni Vice President Sara Duterte ginamutan sa sang private person, plunder ang kaso yaya para nga mapriso na hindi siya makagawa kay unbailable o kung hindi pwede makabail ang plunder nga kaso. Eh, di kay mo kitas naman. Huh? Only in the Philippines. Amo na kung nga ang mga pumuluyo, hindi magpati ni sa inyo ginahambal ni ng mga impeachment ni. Ka? Wala ni sang kaseryosuhan nga sala. Wala nagapating tao nga may sala si Vice President Sara Duterte. Kamu lang niya ang nagaduso nga may sala. Sino nga kamo? Administrasyon ni Marcos kag nga iya nga mga chiwari-wariwap nga mga satanas kag mga demonyo nga mga congressman. Nga mga numero no magani ka mga kawatan na mga bilik sa ilik nila ni. De Blacky 500. Ah, kumpurme ka kay kun parang litan duwa ta di. Ang mga balita yung nabata ng builog ay nadulong sa inyo sa Calwan sa Klinika DTX 500 kag Mighty C, mga kakifay. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C, mga kakifay, ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicinal Medical Center para sa mga pabilin nga healthy nga aton nga lawas kontra sa tanan nga mga pamalatian katulad sa hypertension, high blood, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga problema sa lawas, mga bukol-bukol sa lawas ta. Kaya ito nga inflammation, ang ulcer, kag-iban pa nga mga banatian, mga kakay-five. Yari na ang sabat sa inyo nga mga problema diri para magapabili nga healthy ang ato nga lawas. Inom kita sa Klinika DTX 500 kag-Mighty C. Nga kayman mga kakay-five, puno inis ang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500, agun nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sila nga immune system capabilities. Agod nga patyo naman nakalaguba nga mga cellula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin canceros. Kanino na paulatapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyonan naton kaugalingon. Klinika DTX Pamerica Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Klinika DTX Pamerica Mighty C, mga kakay-five, produkto sa Klinika de Alternativo, pwede nyo inima, avail sa tanan nga mga butika ka mga parmasya nationwide, kag sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Aton nga oras, alas 9.04.
1: Lita. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre! Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow! My puso!
6: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My
8: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
9: Pabalik naman nga ka-K5 rin sa aton nga pagpangaragad. Oras sa aton karoon, nagkalabor kita sa 13 minutos na karigad sa alas 9. Happy birthday galiana isa kay Imelda Colendres sang Barangay Bonifacio, Tanza. Hari sa kay ka-K5 Paul Diada. Pamati, sila ga-celebrate sila subong. Ano sila daga? Shot. Fight. Mga ka-K5. Happy birthday sa liwat, mga ka-K5. Halin dire sa amo na kagaling sa kay K5 Paul Dihada. Check naton karon ang mga detalye na sa mabarita nagikan kay K5 Aaron Lloyd Refugio. Ini may kang tanan mga K5 sa siring 3.4 million nga na kwan nga na confiscate sa ato siring mga pulis nga balor sang illegal nga druga. Nga ginoperate sa aton nga mga katapos sa Kapulisan Regional Police Drug Enforcement Unit Region 6. Nagpositibo si drug testo. Bot silingon, gahigop na, gabaligya pa. Yara mga detalye sa mabarita upon kita kay K5 Aaron Lloyd Refugio. K5 Aaron sa Kampyon nga Report. Stand by!
1: K5 News FM. Kampyon Report.
10: K5 John nagpon sa drug at suspect sa drug bypass at Regional Police Drug Enforcement Unit nga kayo sa may barangay alas 12:30 sa isang kaagaw na Agosto 24 kakilipan. Kung sa rin ang subject ang sa point sa isaanyo sumanda sa isang pasisiti at temporaryo nga nagatagari sa barangay na Repalo. Yan yung kakilipan John din kumpirmar na Police Department Suliman ang detective ng nasambit kay unit. Ibo man eh mga tabo na na-recover. Matandaan nga na-recover ni sa suspect ang tunga sa kito nga kabugaton sa suspected sa buhot ng sabo kasabatang 3,400,000 ang tanan siya ni.
9: Daligid lang kay Five Aron na daligid lang. Hindi gid makuan, hindi gid wagin testingan ko gid nga palawigan bla parang base kun sa umpisa lang. Again, no? Amo matugya pun tudlo ko si imo pahinayi ang volume sang imo nga kwan sa imo nga cellphone kag hindi pag idasok sa sungad mo ang face mouth sa imo nga cellphone para nga nami ang sulod no para nga athag ang imo sini nga paghatag sa informasyon sa ato sini nga mga taga palamate no okay. Tudod-tudod, no? Mga ka-K5. Kanugon siyang balita kung hindi matag para sa aton ng mga pinalangga ng mga tagparamati. Kag-ti, siyempre, sa mga watchers, sa mga manggalantaw man, eh, no? Mga ka-K5. Ang mga balita ni ka-K5 Aaron Lloyd Refugio yung iradulong sa inyo sa kaalawan sa klinika DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Kag-subuman, ginadulong man sa inyo sa kaalawan sa Extend Food Supplement for Men. May makakaglabo was ka nga nagabulig mga ka-K5 para sa paghatag extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation. Gani sa aton nga kauturan ng mga lalaki na aton nga pirmi lang naga-why na nagapamalo ang inyong nga mga manokda why na nagapanukturo o kung aga. So imnin nyo na sang extend food supplement for men para nga manami ang pagpamalo kag pagpagnukturook sa inyong nga mga manok ilabi na gid sa tion sang kaagahon. Extend food supplement for men kag Klinika DTX Coffee Mix produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Sa ato sila nga pag-pangalagad, dali gilang kay gina... Kaya na ton nga mabalik liwat ang kwa no? Ang signal ni ka K5 Aaron Lloyd Rifuyo para nga mangin dulo diritsyo kag mangin tayo yun. Kag mangin maatag ang information nga mahatag sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa sila nga mga tinion na mga ka K5. Ara na? Check na naton mga ka K5. Si ka K5 Aaron Lloyd Rifuyo. K5 Aaron. Ara na? Okay, dali lang. Okay. Away pa. O sige. Sa ato sino nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Sanbay ka mo kayo lato-lato na to na. Shout out anay sa aton nga mga followers sa kay Renato Bindita, good evening. Laila Sofia Altelio Hiroche, shout out. Sa kay Marinette Manikan, shout out man. Sininga, good evening sir, power. Sa kay WCJ Dakyanan, niya tingala ko nga ang blank idol. Ginabirada si Vice President, may bayad gali. Dako ko no? Okay, nagaling ko naman kot kung pila. Kaya hindi man ko interesado mo. Sa kay Richie Magos, niya good evening, idol John, kag sa mga ka-K5. Kay Rubilar Inday Galiano, shout out, kagawad. Kay Julio Sancho Abilardi Medina. Mayang gabi idol John Kapulot na nagapamati gid kami dire. Sa kay Eric Bien Lawan Malyar Milyares silinya wala to kwarta. Sa din. Sa kay Romy F Espada silinya idol John kalma ang heart mo. Ah, may kwandi may DTX 500 eh. May D3 Bayo di. Sa kay Parkon si Kada Eduardo Jr. niya mga maalam pero mga mangoman. Sa kay Jenny Halyorina, good evening Idol John. Okay, shout out man mga ka-K5. Kaga sa kay Kent Modina, niya Sir John kon magpungko si Sarah tapos gini sila. Sila niya ginahimu-imu nila yung sala si Sarah, hindi nila ma-impit si Sarah, sila ni Kent Modina. Sa kay sila niya shout out Iloilo City sinikway lapos Modina family kag sa Kihong family. Okay, shout out man. Okay, halin sa kay Kent Modina. Sa kay Christine Gardosi, shout out man kasi kay Agosto 5 watching from Kuwait idol ka-K5 Iloilo Sir John. Okay, o sige, ara na si ka-K5 Aaron, daligid lang nga, daligid lang kay mabudlay na sa kuntakon yun o pigado aw. Ang mga balita ang inubatan mga ka-K5 ang builog na nga giradulong sa inyo sa Kaluan San Clinica Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist mga ka-K5. Sa mga may problema mga ka-K5 sa mga pamalatian katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, labi na sa mga viral and bacterial infections, inom na kamo sang Clinica Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist mga ka-K5 ba? Para nga layo kita sa tanan nga mga pamalatian. Aran sa K5 Aaron. Yari na mga detalye sa mabalita nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifuyo. K5 Aaron, come back.
10: Moto ka K5 si Bonnie sa paggamit po ining sa drug by bus on sang
9: mo mangyapon imo signal ano naman? Lawig binga hambal bi K5 Aaron.
10: K5 John.
9: Naamula na abi. Sige, proceed be.
10: K5 John.
9: Naara. Ara gali.
10: Check sa RPDO. O kung nag-positibo sa buo, kaglakip man ang mga ilegal na recover siya nga sa bugid matapos kami sa crime laboratory at the police regional office. Kag sa diin, ni police major man, deputy chief sa RPDO. Ang suspect ka mo sa P-Poy, kaya or sa Kasara Road,
9: nag-temporary
10: ng Mohon na Arevalo.
9: Ano ni man? Kay Five Baron, ano man? Galakat ka? Gadalagan ka? Anong plastada mo man? Gapundo ka? Anong plastada mo? Galakat ka? Din ka man?
10: Kay Five Baron, gapundo kita. Kaya may na-standbayan sa Kuntani. nga isa ka operation sa K5 shot.
9: Tiara mo lang gali. O sige, proceed. Amula na abing aplastar abing, hindi na magliso-liso, be. Gwed?
10: Sige, ka K5 shot. Kag, amoy at tonong na recover ni Pedia, 3.4 million pesos na palor sa nga sabo, kag nagabugat ni K5 shot, nagapamati sa ton, ang tunga sa milya, tunga sa kilo ang pagkabilogan niya at base sa information pagid nga muni nga mga tinayon nga operation naging hulat gini siya nga maghali babalik tabok halin sa abi sa Bukod City that time kag gin patabok siya yung transaksyon rason nga nadakpat na sa may barangay Makaya Lapos sa K5 zone. May information naman ting RPDO 6 nga nagkahali ni sa New Bedford Prison ang supply ng illegal nga droga sa nagapamati sa ito.
9: Mm.
10: May panisang pangalan nga opos ang ining subject kung na sinuoy ang nagmato sa iya. Pero again, naging nyo ano yan kapulisan, hindi ano yung pagkurag bakit niya baka may matigayon pagid, no? Na masunod nga mga drug bypass operation against ni sa ilang mga tinawo sa K5 zone.
9: Mm-hmm. Okay. So pila edad yun isang dakpan eh, suspect na eh? Pila edad ya?
10: 46 anyos na K5 zone.
9: 46 anyos na. Edad-edad na galing eh. Ano ang kategoriya ya sini? Ano ning iyang level ni? High value individual ni? Kag ano ang iya papel? Dire, runner, inang budigiro, o kung... kuan gid ya financier gid K5 aron
10: sa K5 John isa sa ka high value individual tapos isa sa ka kabayo o kuno runner sang illegal nga droga diri sa syudad sang Iloilo kag pila ka mga kabanuhanan diri no sa probinsya sang Iloilo ka K5 John
9: tumandok isa sa nganong lugar
10: sang Sara Road Pasig City ka K5 John
9: ako na mo taga Pasig ni
10: tumandok ito sa Pasig City.
9: Sa diin ginhiwat ang drug bypass operation?
10: Sa barangay Mansaya Lapos.
9: Dri lang gin sa syudad. Gali, subo chilingon, dri sa ga-operate sa syudad, pero taga-probinsya siya?
10: Yes.
9: And wala sa sang-ilistaran dri sa syudad?
10: May ara, K5
9: may temporaryo.
10: Na temporaryo sa nagatiner sa barangay Mohon, Arevalo.
9: Wow, dito gisa sa lugar sa Arevalo to. Dito sa Giliga Panago. And ano ni, may pamilya siya kung wala, K5 Aron?
10: Pamilyado ini siya ka K5 John, kag mayara sa kabataan. Tapos, ginting antam na siya kwa rin, makuaan, ginting side niya, pahayag niya.
9: Hmm.
10: Pero siya

0: province gid, no? Ang iyang operasyon?
1: Yes.
0: Grabe, no? May financier siya, tungod kay runner siya, but silingon, siya lang ang nagapangdulong sang mga stocks, pero may nagasugo sa iya, nga amo ang nagauyat sang stocks o kung nagafinance ni, kag ginahapasa sa iya para nga ipangdulong niya ang mga stocks nga ini, kay Five Baron.
1: Yes.
0: Sa malipot nga sigilanon, may financier na galit diri sa Iloilo City. Hint lang abi, no? Taga diri sa siyudad ang financier or taga probinsya or wala diri sa aton sa probinsya kag siyudad, pero siya lang ang ginagamit. For example, but sino mga taga Manila, mga taga iban nga lugar, pero siya lang ginagamit nga mag-operate diri sa Iloilo. Ya, kay iya nga operasyon niya, diri niya sa Iloilo. Kepe Baron?
1: Wala naghatag sang hint ang kapulisan. Agod nga ti, mangin na kausos man sila, no, sa ilang nga mga maplano sa ulihi nga mga bypass operation. Pero nasiling nito sa nga ato niya kapulisan nga naghalin sa Nuevo Labrad Prison ang ila allegedly nga supply sa illegal nga droga sa K-5 John.
0: Okay, sige.
1: Sige. Sa K-5 John, ang ining balita iladulongin sa kaaluan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K-5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
2: K-5 News FM. Kampiyon Report.
0: Katapusan nga balita mga ka-K5, check naton mga detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Karen Badilla. Ini may kang tanong mga ka-K5 sa sining report ni ka-K5 Karen Badilla, ining lalaking pasurwano sa lapas. Mga ka-K5, naglumpat sa Iloilo River sa Quirino Bridge, ang sakop sang distrito sang Lapus. In pasurwano na gani, naglumpat pa. Tinadlukan guro ni sa Suruano ay. Kaya mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga Report. Standby.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
3: K5 June, naglumpat ang 25 anyos nga lalaki sa Quirino Bridge nga sakop sa Barangay Rizal Lapus Sur sa distrito Manisang Lapus pasado alas 11 kainas ang aga. K5 June, no, ang ining victim ginkilala gid lamang nga si alias Toto, welder ini kag residente sa Barangay Boulevard Molo. Sa interview naton sa iya magulang nga si alias John K5 June, halin ini sila sa lapas bangod gin pasurwano ni ang bayo ni alias Toto. Pagpapuli na sila yakuntani sang naglumpat sa Iloilo River ang iya nga manghod gin pamangkot tani si alias John kung ano ang rason nga agin pasurwano nila ang bayo K5 June. No? According sa kay alias John, do may mga pagpati lang sila K5 June nga tibasi bala kung gin hiwitan o ginahampang-hampangan ni ang iya nga manghod sang iba niya nga mga kaupdanan sa inom-inom, pero pagpati lang nila K5 June sa iya nga pamilya kay ti may ginasuprer ini nga balatian, especially sa paminsaron ang ining biktima or ang nervous breakdown K5 June, no? Ti sunog pa diri sa magulang, nagapondo na sila sa stoplight dira sa may Quirino Bridge, sakay ni sila nga duha sa motorsiklo, bali si alias John ang driver, then angkas ining biktima. Nakibot na lang ni si alias John sang hinali lang nagpanaog sa motor ining si alias Toto, nagdalagan ini siya patabok kag naglumpat dayon niya sa suba K5 June. Kagugang man ni alias John sa na-mention ta, may nervous breakdown ini ang iyang manghod sa diin nag-umpisa ini K5 June ang iyang ginabatyag sang napatay ang iya asawa sang 2019 bangod ya sa brain tumor K5 June. No? Kaginagin pamangkot manini alias John ang iyang manghod nga naglumpat ini kagsuno sa pagsabat ni alias Toto. Daw nakabatsyag siya sang kulba K5 June, nagkuba-kuba ang iya nga dughan kay bangod nga daw gakabatian niya or nagasulod sa iya nga paminsaron nga may ara sang gusto nga patyon siya or ginalagas siya K5 June. Alain-lain ang nagasulod sa pinsarya, may patyon siya, may dakpon, prisuhon K5 June, no? Amo to nga nagdalagan siya kag naglumpat sa suba K5 June. Kag kung mahibaluan nga ang ining victim may ari ini siya sang isa ka bata nga lalaki nagaedad sang anom ka tuig K5 June. Ti sa subong luwas naman ni sa katalagman ang biktima matapos nga narespondihan dayon

0: sa City Disaster Response Team kag sa ato niya nga kapulisan dira sa may Iloilo City Police Station 8 kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: Ang espesyal nga balita ni ka K5 Karen Badilla ang inadulong na sa inyo sa Kaluan sang Gold Eagle Beer.
3: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
2: Shout out tanay sa tanan-tanan ng mga senior citizen dira sa my Zone 5 Barangay Takas Haro. Panamyaw harin sa kay Nanay Griselda Boyko Almuhin. Waita chimpo mga K5 diri sa ato siling pagpangalagad. Sa shout out kali sa kay Peter Oñate, ang masunod nga barangay kapitan sa barangay Balabago. Si Brian Solweta, ang masunod nga barangay kapitan sa barangay Sambong. Si Kwan, si Atty. Kisya Pisina, masunod nga barangay kapitan sa Kumpanya Sintral. Grabe ba? Masi mapati ka mo ha? Joke ko lang na. Sangal sa Bilong Apersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 John Alhuado Kapurot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: K5 News FM
6: 88.7.
5: Champion, the best radio station.
6: Your favorite radio station, more hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive. K5 Night Drive. K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
8: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
9: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa ilalom mismo sa skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500!
11: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500!
6: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
9: Hindi gidman sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
8: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
9: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
8: Oy,
9: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
8: Baom nang budlay?
9: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
10: TGX 500!
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
10: Magalingin pala ang imo nga ulo!
6: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
10: garantisado.
6: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
10: ikaw ba na
6: ang may diabetes.
10: DTX 500
6: ang DTX 500
10: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
10: kagakontrolar
6: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
6: sa rigan
10: epektibo.
6: DTX 500
8: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
9: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amo ni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
12: Magalingin bala ang imo nga uno?
4: Masami nagkapangihi?
12: Masami ginauha?
4: Si may diabetes ka na?
12: DTX 500 na?
4: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
12: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
12: garantisado.
4: DTX 500
5: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy
13: E3 Bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
15: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
15: nga may D3.
5: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
5: nga may Visio.
15: Ang Visio
5: nga may
15: D3.
5: Mga buti ka.
4: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
4: Sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
4: DTX 500.
12: Masaligan.
4: Epektibo.
12: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
12: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
4: Masaligan.
12: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
15: Mamasaka butika.
5: Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Sige, sang una yan iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo ilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty
5: C.
15: Mighty C.
5: Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
22: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
15: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
23: Libre!
21: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
25: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
26: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Gadaragsa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katulkatol.
1: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
7: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na! Maxi na dieta! Kadam mo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man galing?
3: Hala ka pa man tayo sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Te, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7
8: K5
5: News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan!

0: No Garla. Mayang gabi Western Visayas. August 25, 2026. Wow. Dugay-dugay September na. Sa mga ka-K5 nato nga nagpamati subong sa ato nga programa, i-share ang aton nga live subong agab eh. Kay para naman nga maka-enjoy naman kita. Kung may mga problema ikaw, may mga negative na nag-aabot sa kabuhi mo, hindi pagkalipati mga ka-K5 nga itutok imo radyo sa number one radio station sa Iloilo. Amo ini ang 88.7 K5 News FM. Sa mga ka-K5 naton nga nagpamati subong sa aton, maayad-ayad nga gabi! Ano pag ginahulat-ulat nyo subong mga ka-K5, magsinadya na kita dire. Kahit di matulot-tamyaw kita sa dili madugay. Kabay pang bagyo, hindi mag-abot. Maabot ka Japon ng bagyo subong sir. May idea ka sir Jess? Wala good? Why na ka no? Natakaan ng bagyo? Kabay pang hindi siya magsulod ah. Oh, di ba, Sir Vermeil, mayang gabi? Nagareklamo ni si Sir Vermeil kagina mo. Abe, check ko ba yung reklamo, be? Kaya nagareklamo siya ko, no, kagina, nga ang ila, be, dali lang yun bala. Eh, basahon ko lang iyang nga gina PM di sa akon. Be, dali lang yun, ha? Kaya sa ila ka nung barangay, sir, report ko din nga mo nga sa karsada, nga nagataas ang baha, wala guaan ang tubig, tapos ang kapitan namon wala aksyon. Ay abaw! Ipalabote ko sino nga alas sa kapitan kay pakantuan naton sa aton field reporter. Huh? Grabe gining galing. Wala ganyan si Cap yung nag-ano na sa inyo. I-check naton karon na. Hindi tanay mag-commentar kasi wala pa naton nakita. O, di bala? Ayos, ayos sa director sa K5 ah. Well, sa mga K5 naton, kung ikaw dila nag-problema sa inyo panimalay, nag-katol imo tutunlan, pero may gabalik-balik ang imo nga ubo allergy, inom ikaw sang D3 Bio mga ka-K5, ha? May virgin coconut oil, kag may vitamin D3 mga ka-K5, ha? Ano pag inaulat nyo? Before ka mo, after ka mo, magmasakit ka mo, mapapag-inom ninyo? Ay, sas! Inom ka mo, sang D3 Bio mga ka-K5. Kahit inami, ginasalawas naton. Di ko, hindi kaya mag-inom sa D3 Bio? Ati wala again. O, di pala? Masakit imo ulo. Well, sa mga K5 naton. Luzon, Visayas, Mindanao. Tutukan naton eh. Diretso kita anay sa aton nga bar. Dagulan, Real Talk. Our greetings, anay. Ah, tamyaw na to na. Pag natamyaw ko kasi si Ma'am Pearl Marie Silva. Ah, na teacher ko pa ni sa una. Mama yung nga hapon. Kung ara ka sa Amerika. Mayang gabi ko diri ka sa Pilipinas. Mayang gabi Ma'am Pearl ang maestra niya mabuot. Do hindi ibla haras-haras. Manami niya nga maestra kay ti nagatudlo gid sa kabataan mabuot, wala nagasingget. Kundi subong damo gid na namian sa ini nga maestra. Ma'am Pearl, good evening. Ay, hello magaling kay paring Emberson. Mayang gabi si mo pre. Vlogger ka nagaling subong pre. Wag ko balo bala. Abi, guest ka man din sa sunod kay Macho ulit bala. O naga tinambok na kita tungod pero may nagkakaon sa baboy talonon. Si classmate niya. Si paring Emerson. Mayang gabi Emerson. Doon nagataas na kita ba? Hello magaling kay LV Hinola. Nagpamati subong sa aton, si Vermeil, si Nanay Nenvang, na nagatutok man subong sa aton. Good evening. Hello, magaling kay Jericho, na nagpamati man subong sa aton, sa K-Fan News of M Philippines, na nagatutok sa aton. Jericho, good evening sa iyo. Hello to Jericho Luzares. Mayang gabi. Oh, mayang gabi sa Imoda. And especially sa mga friends pagid nato na. Diri sa kay Renzo, kay Sean. Oh, Sean, happy birthday sa imo, Sean. Namig man ang feelings kung may nag-greet sa imo happy birthday, no? Pero kung wala galing may nag-greet sa imo birthday, wala-wala agad ah. Hello galing kay Kenneth John. Kenneth, mayang gabi sa imo da. Sa bakal ko agina sa iyang mangustin wala sa kambyo. Yan ba niya? Sige na lang, sir ah. Sabi ko, libre na lang. Ha ha ha ha. Mayang gabi sa imo, Toto Kenneth. Inaw sa magaling ah. Sa kay Kiel Estrada nga nagatutok man subong sa aton, mayang gabi. Dag sa mga friends naton, kamusta na ang Dada Coffee Toy? Oh, okay naman ah. Hello galing kay Ma'am Pearl Marie Selva, ma'am sa sunod i-guest sa Diblay mo bata. Oh, isa naman ka vlogger, dakop dito sa Baiba sa Presyon sa may Bacolod City. Ay, Zos. Oh, mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Ha? Kay Ma'am Pearl, good evening sa inyo, tanan-tanan. Hello. Kay Manang Kathy. Oh, mayang gabi lang da. Kaya daw da, mo nagpa-shoutout subong sa atong gabi. Oh, thank you. Hello, galing sa 101 viewers naton. Kaya pa-shoutout ma-chocolate lang da sa mga nagpamatigid subong na gabi. Daira da sa alit sa rest house nila. Kaya ang call mo, Uncle Jerome yung gabi, kag friends niya. Samtang ako nagmamatiman diri sa aton duty. Mayang gabi, ang Uncle Gerald, kamusta? Kag sa imo mga barkada, gano'n naman ka muna call, nakainom-inom na mga kabarakal. Mama, yun ni si Uncle, ang tiyo namon nga gwapo. Eh, gwapo si Uncle, gwapa, maniya asawa eh. Alang-alang kay imo nga mga asawa nga itsura do, tulabong. Dapat mamiga ka man sa gwapa. Pasabang doon, hindi na uso. Ang gwapo, ang lalaki ko po gwapo. Ang babae, law-law. Ay, ang babae, law-law. Ay, ang lalaki ko po gwapo. Wala na subong yan mo na lang, Manila, bala. Ang true love waits. Hindi man ka mo magmigas ang sobra man ka gwapa-gwapa. Kahit yung mabudlay na kung ba si Ibailuya ka mo. Matayan nyo sa aton nga drama nga bag-o subong, ha? Salamat kay gali kay Ma'am Jennifer nga nagkanta sang akon nga bag-o nga bet. Well, mga K5, ari na ang aton nga drama sa subong agabi kay sugpunan na naton. Ay, dali lang kita patay, ha? Dunagang apang akon nga dali lang kita. Dunagang apang amon nga nga tunagani, ha? Ang amon nga stinger. Dali lang kita mga ka-K5. Dunagang apang akon nga stinger ni subong man. I-fix ko blada ni Machocolate blada lang. Ano pa ko i-anya ko niya? Nalilagyan mga K5 ha? Or kasi na maguhan ng akon nga ano subong ha? Ang stinger no? Dali lang gyan. Insert ko na relax ka muna. Are na, re na, relax ka muna. Napasulod ko na ni Kagina ha? Nagwa-guwa pa saya. Ay na, ano ni man? Well, mga K5, relax ka mo. Namin tani magdala talabada, no? Food trip. Amo nang gusto ko tani si Drake. Ang talabanga luto-luto, kalaway sang talabanga, do galaway-laway na blado, ka fresh to kalangsa na ya. Nami ang nami nga talaba luto. Pag nami ang timpla, no? So, ti si Sir Jess, siguro na iti gusto yun yung mga talabay, ang mga galaway-laway, wala? Nga pag si Mot, no blado, baho, goab, amo na iya gusto yun, gora. Well, mga K5, arin ang aton nga istorya, subong nga gabi. I-relax yun ang inyo kaugalingon kay sugpunanta ng aton nga drama sa kahanginan.
1: Dear Machocolate, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: kwento sa K-Fad News FM. Ang kasugpon sang aton nga drama. Ma Chocolate, nakibot gid ako sa akon asawa nga si Mary nga sa sulod sang duha ka bulan nga nag-obra sa call center, nakabakal na siya sang motor. Hindi lang Rusi, kundi Yamaha gid. Nakibot ako kay si Poy-Poy kong a friend nga agi, pero may sila naga-kitanay. Kagda, naga-opdanay sila Machokulit. Sang isa kagabi eh, nagahigda ang akong asawa nga si Mary. Grabe ang iyang hurago. Ah, grabe, tuyo-tuyo gurong akong asawa eh, beh.
1: Natulog ko. Kaptan-kaptan mo ko. Mano ka?
0: Ah, grabe kapoy-kapoy kagid, ha?
1: Ah, dali lang. May griton lang ko. Mayang gabi, Machokulit. Sa mga taga-sipiwa, guard. Di ba mati diri subong sa aton? Mayang gabi. Okay, diritso sa drama.
0: Kabalo ka nagid nga. Nahidlaw nagid ako sa imo, Mary. Pila na takabulan nga wala naga-merrymaking.
1: Eh, nambalan, tagid ka ba lang yung hindi na ko yung gusto sa imo? Tricycle driver ka? Hindi mo ko mabuhi? Amo ni rason nga nag-ubra ko sa call center?
0: Mary, di ba laging pakaslan mo ko? Kag nag-promisa ako sa ginikanan mo nga buhi on ko kamusang bata ko.
1: Oo. Pero pakanoon mo ko pa may tuloy? Ang sudan ta tuloy, kundi ganit mga sap-sap. Tapos kung wala na ganit sa mga utan, kuhaan mo ko sa mga alugbati, mga balunggay. Hindi ko na yung gusto. Gusto ko yung mga chicken.
0: Sa unang may kwarta ko, ginahatag ko sa imo. Ginascatter mo malang.
1: Paintindi ko sa imo. Damo ako friend na nagascatter. Anong tawa? Maggrano na sila? Ikaw ya? Anong mahatag mo sa akon? Figurin?
0: Sige ah. Total, doon nagalain ka na sa akon.
1: Okay. Kung nagalain ka sa akon, lain mo ko sa imo eh. Para subong, wala ka sa pakanay.
0: Machokolid, doon nanindog ang balahibo ko. Alas 10 sa gabi, dayon niya paligo. Kag naglakat. Wala ko kabalo kung diin siya nagkakalain.

0: Ay! Grabing mega, kung kapagwapa ka. Dali na, sulod. Nabatan mo message ko sa imo, day?
1: Ah, oo. Pero boy, hindi ko nag-contable po yung mag-uba-uba sa camera, boy.
0: Hoy! Langka ka?
1: 20 mil subong ang offers ang kano. Hindi ka maglango-lango, ha? Ko hindi kayo gustong makakwarta, halen ka de? Poy, nagkantukot ikan ni kayo i-prepare kong self ko.
0: Oh, ano ang basambana mo?
1: Ay, babae, ito siya. Ginkwit ko, wedya ko kagayin na kayo gusto yung mag-merrymaking. Oh, da! Hindi ko yung magpatandog-tandog subong. Hindi ko yung gusto makita ang ingat tando-tando din buken.
0: Oh, tiwagay ka mo yung kamiring-miring subong sa imong abana.
1: Why, wis? Ay, kakapoy, day. May bulis-biswaon niya ka. May mga helicopter ng mga design. May mga octopus. Hindi ko yung kagwanta.
0: Sige na. Obra honta ng atong video call sa foreigner, ha? Okay? Natsindihan mo, ha?
1: Sige. Ako bahala. May idea na ko subong.
0: Sige. Basta gusto ko, gwapa ka, kagmanami ang imo nga performance karon.
1: Ara na.
0: Ara na, ha? I-on ko, ready? 1, 2, 3. Para na kano.
2: Hey. Hello.
1: Hi. DJ Max.
2: What is your name? And where are you came from?
1: I'm here.
2: What? I really like you. I like your Mountain Dew.
1: Really? Okay. I will drop my ano ba rin itayang ano din, braday?
0: Ay, ang buhat sa imo, ah!
1: I will drop my lampin.
2: Oh, what is lampin?
1: The lampin is covering to my blonde bouquet.
2: Okay. Wow. Whew. Very nice, very big.
1: You like my mountain? Do you want to touch my anong tawag nila nilang itong ni Dayo?
0: Ay, ang bota. Ikaw nagatubang sa camera. Wala kaya kabalo? Hindi kaya kakilala, da?
1: Hi, sir. You want to touch my ano ni gani? Hindi ko kabalo.
3: Mga tsokolido na budlayan ako mag-explain sa English. Pero gintinguaan ko gid gamitan sa mga lingwahe nga maintindihan lang sa mga genius nga pareyos sa akon.
1: Sir, do you want to see or do you want to eat my pasas?
2: Wow, I like your pasas. It's very, very big and fresh.
1: Yes, sir. This is bago ipo, sir. And you know what? My pasas is so very shiny and glossy. If you want to usang this, sir, you will become a good boy someday.
3: Macho kulit, garabi gin ang akon nga kakulba. Kay basi bala maglapta ang akon nga video. Pero gintinguan ko. After namon sang live, naghamba lang akon nga friend nga si Poy.
0: Day, grabe ka gidya day. Next week naman daya matamaton, dako dito si may babaw ka una sa sunod sa next week naman sa dalom naman daya. Dako ni siyang budget kung sa dalom day.
1: Di ko nang guro magkwantahan na.
0: Kwantahon mo day kay Tish and Mir ang yatag ko sa imo once nga ipakita mo ang imo nga Super Perry.
3: Mga chocolate, ginpanguna-huna ko man. Para lang makakwarta. Mga ka-K5, bantayan na pagbalik sang drama naton live. Only here to your favorite radio stations.
1: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal.

0: and again.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: garantisado,
5: epektibo,
4: aramis.
5: DTX 500
4: nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauha?
4: Masi may diabetes ka na?
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado,
4: DTX 500,
1: DTX coffee mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika.
10: Kulayan ko mangi.
9: Kay gali, may UTI ko.
10: Ang tiya ko naghamba.
9: Try ko ang Mighty C.
10: One capsule, 3 times a day.
9: 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko.
10: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi.
12: Mas masami ko bina-allergy.
11: Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Gadragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Galao magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
0: X10
12: Food Superman
0: for men.
15: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: X10 Food Superman
20: for men. X10 Food Supplement for men.
21: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for men.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: Mahigo ba na ang imo dugo?
23: DTX 500.
22: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: DTX 500.
0: E3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio.
22: Ang D3
0: nga may Physio.
22: Ang Physio
0: nga may D3.
22: D3 Bio.
0: E3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio.
22: Ang D3
0: nga may Physio.
22: Ang Physio
0: nga may D3.
22: D3 Bio.
26: K5.
27: K5?
26: News FM.
28: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
29: K5 News FM.
30: K-Fan, alas 10:38 na. Ay, tamyaw tanay, ha? Pa-shoutout ka no kay Sir Peter sa Lambunaw. Romantic kami di sa imo. Salamat, gid, ng taga Lambunaw. And mayong gabi, macho kulit. Gag sa mga CPU guard on duty. No, si SIC, Dividina, Ray, kag Hardy, Dabuco, ni Martin Mediavilla, and nagatutok man subong sa aton. Especially pagit sa mga friends naton dira sa may St. Paul, gid ba mati sila subong. Tito ko, shout out gana kada subong, shout out ko na. Mayang gabi. All right. And sa mga friends naton, machokolate naga pamati ko di subong sa imo. Adik kami di subong sa Villa ga utoy-utoy kami kadlaw. Tat duwa ka muna naga drama sino na upod mo. Ako lang na isa ga drama, sir, kung gusto mo updan mo ko di kakapoy maghambal, sir. Oh, no kakapoy gid, sir. Diba ito may imo kati ubratan ni Karon. Hello, magalik kay Joe Bird. I-continue ng imo nga istorya, machokolate. Kaya doon nakarelate kid ako. May asawa ako na sang una, machokolate nga. May asawa man siya kanun sang una. Machokolate kad to, dibla sa binggawan, tagaan, takas ang sinamakan. Bang, tungod lang sa sinamakan, baka doon may gura sa lugar nyo. Rabi naman na yun. Kag sa mga K5 naton, ara na si Macho Kulis sa September 10 sa Municipality of Gimbal, ha? Kitanay kita dira, kaya ako da ma-host sa ilang event September 10. Kag sa September 5, ara na si Macho Kulis sa FCDSA. Ma-host ko da sa inyong closing. Kitanay magkita sa September 2, no? Ara na si Matt Caetano. Oh, grabe. Mayang gabi sa inyo tanan-tananda. And especially kay Tatay Mimi, kay Nanay Nenfang, yung nagatutok man subong sa aton. Good evening. Kay Darrell, hello, mayong gabi. Tamiyaw ko man si Sir Aldine. Mayong gabi sa aton nga friend, nga gwapo. Maalam, Sir Aldine L. Duya. Good evening sa inyo, sir. How are you? Kamusta, kamusta? Oh, mayong gabi na sa inyo, tanan-tanan, ha. Nga nagatutok man subong sa aton. Oh, grabe, ha. And sa mga friends naton yung nagatutok man subong sa aton, na thank you, good. Sa inyo tanan-tanan nga pag tutok sa aton nga events, kag sa aton nga program. Hello man kali sa mga friends man naton diri sa Tapas. Sa Tapas friends natin, sa Tapas Capiz, mayong gabi sa imo kay Sir Ted, kay Sir Stephen, yung nagatutok man, sir. Mayong gabi sa inyo da. Kamusta, kamusta? Mga tourism naton yung mga mabuot. Maalam! Kaga, ma-enjoy kita, maupod ni sila. Grabe, grabe, kid. Salamat, salamat, kid. Well, mga KK5 Madretso, nakita sa aton nga drama subong nga gabi kay para sugpunanta na kung ano na ang kakalatabo sa aton nga drama.
2: Dear, macho kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago.
11: Correct.
2: Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito, ang kwento ko.
30: Macho kulit, grabe nga istorya gid sang akon nga asawa. Hindi ko gid mapungga ng akon emotion. Because nagkakakibot lang ako sa pagpuli sa balay kadamo sa dala. May mga pan, may mga groceries, nga hindi lang basta-basta. Kag nakita ko, macho kulit, nga bag-o naman na yung cellphone, iPhone 17 Pro Max. Sa nag-abot ng asawa ko sa balay namon, daw sa wala man lang siya labot sa akon.
11: Ay, kakapoy.
30: Oh, alas dos na sang aga bago ko lang kaabot.
11: Tingin mamangkot, kagin. Sigurado ka diyan, pagpuli ko yan, may kwarta ko yan. Ikaw, hala ako par, 200 ang ginabayad. Tapos ako ya, half day lang obra ko, 2 hours ng obra ko, maka-income ko.
30: Ano giblang obra mo, honey?
11: Honey? Hindi mo ko patago na nga, honey. Eh, hindi ko ya buyog.
30: Ah, doon nagalain ka nagit sa ako na, abi magprangka ka. May ginaubra ka, Mary?
11: Dudaan mo pa ko, Allen. Ginaubra ko ni para sa aton pagpangabuhi. Ilan tawa? Nakabakal na ko plywood. Ang aton nga balay, gatulo, wala kaya labot. Biskan bubble gum lang, magbakal ka, kukusangon mo, ipilit sa aton yung atop, hindi mo mahimo?
30: Ah, nakabakal naman ako tubol kasi.
11: Use your common sense. Nantawa ko. Laingin man niya kung wala kaya tinapusan. Kaya hindi ka kabal mag-English.
30: Oh, sige na. Hindi na mag-away ah.
11: Oh, tagaanta ka, Dusmil. Bakal to sa mga pagkaon nga gusto mo. Basta maghugot ng kugo mo.
30: Ah, sige. Pamakal ko na sa mga pagkaon isda sa balay.
11: Anyway, Allen, next day gali ba si dito ko matulog sa friend ko? Kay hambal ni sir, makwari kami ko na.
30: Ha? Nagaupod ka sa mga contractor sa quarry?
11: Oo. Oh, kabalo ka nga dako income sa quarry.
30: Sa diin ka mo makadto? Sa diin ka mo nga quarry?
11: Sa Ahoy? Sa Punta Buri?
30: Medyo malayo?
11: Nagay na yung historia sa ako na. Basta ari yung ginbaklan ta ka motor, baklan mo na sidecar. Para wala ka na renta, ibalik mo na ang motor sa tag-iya. Ha? Hindi ko yung gusto nga garenta ka. Tapos pulian mo kami sa bata mo, bitbitan, tagaan mo ko 220, 250. Ano mabakal ko na? Higot sa moskitiro na to.
30: Ikaw pala, Mary? Makasaklaw ka gin magambal sa akon. Sa unang maayo pang akon lawas, ako man nagabira-bira obra. Tanan mo nga luho, ginahatag ko man sa imo.
11: Sa tuod lang. Allen, wala na ko feeling sa imo.
30: Ha? Ano ba't siningon mo?
11: Kadulaan ko gana sa imo.
30: Macho kulit, dayon ko talikod kag magkadto sa kwarto. Biskan ano ko kapag kalalaki, macho kulit, nagngoy-ngoy ako sa ginabalan ko sa akon asawa nga nadulaan na siya sa akon sang balatsyagon. Sa kainit ko, macho kulit, nagkadto ako sa barkada ko kag nag-inom kami. 7 kabilog nga kaha ang ginpamakal. pero tatlo lang ka Red Horse ang gininom ko.
3: Ah, pre. Ano ba chillingan, pre, kung ng asawa mo, pre? Gakadulaan gana si mo, pre. Ako, bravo, maguro, pre, bakal ka extend, inom ka, duwa ka bilog. Parang, hindi bila mag, ano, hindi magluya. Ay, mugali, pre. Sige. Mabakal ko na sa Klinika di Alternativo Medicina sa kilid sang Robinson's Haro. Sige. Ay, pre, gabi na. Wala na nakasawan si Ray. Inapuli na to. Bas ka na lang bakal to sang extend.
30: Macho ko sa sobra ako kainit. Nagpahubog ako. Ay, gusto ko na lang ma-stroke na lang ako. Agod nga. Indi na ko kabatsag mamanhid ang akon kaugalingon. Daw nagaplano ako ma-chocolate nga lutason ko ang akon kaugalingon or kabuhi. Plano ko tani mabakal sang kalat sa tinda pero alas 10 na sa gabi. Buot silingon, sirado na. Nagalakat ako sa dalan nga nagaikis-ikis ang akon nga lakat hasta nakalabot ako sa balay. Kagpagkita ko sa akon asawa, ma-chocolate. Grabe ang akon kalipay.
4: Ay, Alan. Wala ka, obraho. Nagpahubog ka naman.
3: Huwag ka naman bigana sa akon. Amo na lang ni obrahon ko, perme-perme. Mapahubog na lang ko.
30: Ma-chocolate, wala man sa pagbugal pero sa tuntuod lang. Nami man ko nga pagkalalaki. Taas kag may abs. Ginuba ko nga akon nga bayo kag doon naglain ang panulok sang akon asawa.
4: Nag-uba kay mo, Allen Howe? Alam ka namin, nagres ang lawas mo?
30: Ma-chocolate, ako naman ang indi. Siyempre, hindi mo ko gusto nga gamiton ako. Hindi agad ipapatandog ang iyang kutitot. Akon pa?
3: Mas maayo na lang siguro, Mary, matulog na lang kita ng duwa.
4: Okay, tulog da.
30: Ma-chocolate ako, duga pang init pa ng lawas ko. Siyempre, gusto ko man tani tilawan ang pasungan sang akon asawa. Kabalo ka ba macho ko sa sulod sang apat ka bulan, daw naging ihipto na ako. Do nagmalana ang akon nga ripulyo. Bernes nga adlaw macho ko li, nakita ko ako nasawa nga nagpaligo kag nagpinahamot. Grabe. Kanag PM mga akon nga kilala sa piyak ng stasyon nga naga-enjoy sila kano pamati sa akong programa. Pukusin nyo lang da ang inyong programa kay basi mamimuhan kamuda. Ngayong gabi sa inyo. Gabi, Bernes, macho kulit, naglakat ang akon asawa nga si Mary.
4: Alen? Maupod ko anay sa friend ko ha, dito ko matulog kay Macquarie kami.
30: O sige, ikaw bahala ha.
4: Oo, padalanta lang ka sang GCash kung makakwarta na kami.
30: Wala ko galing GCash.
4: Auntie, go time eh.
30: Kabalo ka naman nga, hindi ko na kainchindi.
4: Sa GCash ko na napadala sa Changi ah. Balon mo lang tindira nga, tugangan ko lang 20.
30: Ako naman macho kulit, nagahulat ako sa asawa ko. Pagwa sa asawa ko, nakita ako nga managsugat sa iya na tricycle. Wala man naglain ang buot ko, kati siyempre tricycle man lang ang nagsugat sa iya. Makita ako man ang driver.
4: Manong sa lugar! Ay, bye, nakatiling bye.
3: Oy, Mega, nag-tricycle ka, naka-fitting ka nga bayo.
4: Mega, magtawag si Allen sa imo hambalon mo nag-upod ako sa quarry, ha?
30: Ay bongga, mapakwari kagi dyan, mapabungkal kagi dyan sa imo day nga. Tay-tay ka, swagan to.
4: Ay, basta ha, ang ginhambal mo sa akin ng 100,000, obrahon ko na subong.
30: Okay. Nagtawag ang kliyente ko alin sa North Korea. Naghambal sa akin nga dapat ka no. Mabakal kita flashlight, day. Kag once nga mag-uba ka kano dahil dapat wala kang ipanapton halin sa babaw pa kado sa dalom, ipakita mo gid ang mga platform sa imong social media dahil
4: bon sa ringon gali bukad-bukadon ko.
30: Yes, dahil itor mo siya dahil sa imong wave.
4: Dali lang, pero doon na huya ko bala.
30: Ay, kung hindi ka preparasyon, wala ka prepared, hindi ka prepared sa imong kaugalingon, mas maayo na lang siguro dahil nga, unta-tunta na ni.
4: Kabalok naman kong kisada, ginakonsensya man ko bala. Ang bana ko gani, na-stroke na, tapos, muli pala gina-ubra ko, tapos ang napakaon ko sa bata, walin pa sa uba-uba.
30: Dahil, do abno ka.
4: Kabalok ka na gindahin nga, amo na ginagahatag sa imo, sang imo nga income, on sa English, mga bread and butter. Sige. Pero last ko na lang ni Obrahon, ha? Sure ka, may 100,000 ko da?
30: Oo. Wala man ko siguro may gin-field sa imo. Pero mangayot lang ko sang 20 mil para nga, ti. 80,000 imo.
4: Ay, hala. Ako nag-uba-uba. Ikaw pa yung mangayot sa akin.
30: Hoy! Wala ka kabalo nga ako nagpatigayon sa imo? May natulok ilang posta kakapanilagan.
4: Sige na lang. Wantahon ko na lang. Basta ha.
30: Mga chocolate, grabe. Gintulon ko lang ang akon kahuya. Kay plano ko man nga maka-income kami sang 100,000. Kay baklon ko ang duta sa kilid pansyon sang akon kilala.
4: Sige lang. Once may 100,000 kami, hindi na kami mag-arkila balay. Baklon ko to ang duta lapit sa patso. Bahala na kami mga kalaga na nagpakita sa akin kung gabi. Basta may duta, kuyaya.
30: Macho kulit, grabe gid ang akon nga desire sa akon kabuhi. Siyang nag-abot na.
4: Ari na tayo, ito kinakulbaan ko.
30: Day, Ari ha? Alin sa babaw ubahon mo yung mapanapton asa sa dalom?
4: Dali lang, Git. Hindi ko kagwanta. Pwede ay han, basiba lang hambalon niyo ko nga damo o saway.
30: Ay, di bang huksa to ni mga saway sa imo, dahil before ka mag-uba?
4: Poy-poy. Hindi ko gusto poy-poy nga. Nga, basi matakpan ko bala. Ilog ulit sa friend ko da sa uton. Kaya mati, may ang gabi.
30: Mga chocolate, wala ako choice kundi patihon. Sang ginabrihan na sa akong your friend ang yung laptop, dito na nangayo ang foreigner sa akon. Black American.
1: Hey.
4: Hi, sir.
1: What is your name?
4: My name is Mary, 22 years old, virgin from La Paz. Vital statistic 24, 36, 42. May kasabihan, ang bata nga mapisan sang gamay, pagdako, timbang.
30: Well, mga ka-K5, ibaloon naton buwas ang kasugpon sa aton nga drama. Nagpasugot bala? Nagpasugot bala? Ha? Pamatian yun dahil mga ka-K5. Nagpasugot bala si Mary nga iubahon niya panapton? May nabaton bala siya nga sinmel halin sa iyang amiga? Kag ano bala ang ginhamba sang Black American sa iya? Ibaloon naton sa aton nga programa sa subong nga gabi nga.
2: Dear, Macho kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo.
30: Yung mga kwento naton mga kagay-vibe, kung kamo may mga istorya, mga ipadala nyo di kay Macho kulit ha. Parang masadyahan man kamo. Ang gusto ko ng mga istorya do medyo may mga green. Butsilingon matcha. Grabe yun. Well, sa mga listeners naton, just for fun and sa mga taxi drivers naton nga nagpamati ngayon tulad sa atin, madamo nga salamat yun sa inyo tanan-tanan. Pero bantayan yung mga kagay-five kiti may ginaplano si Matcha kulit nga bago nga programa karon. May bago naman kami ng programa after ni Madam Usang, duma 30 minutes na si Madam Usang, tapos masulod naman dayon si Bentong, DJ Bentong. Bungga pa ginaya si DJ Bentong niya. Ang mga istorya ni DJ Bentong, party naman niya sa mga, pero Tagalog siya, abi. Ang mga istorya na abala sa unang mga reality, no? So, bulubantayan niyo si DJ Bentong sa K5 News FM. DJ Bentong, kaagi balintong, kag-agi badminton. Sadyain na siya. Well, salamat gin sa kundi nga kaupuan, si Sir Jess Herbal Capsule, at si Sir Andre La Pastora. Mayong gabi sa inyo, tanan-tanan. Nag-enjoy ang tanan. Kasi sa mga friends naton, nga wala pa yan naka-discover sa mga produkto ni Dr. Miloy, inom ka mo sang Extend Food Supplement for Men para bala nga kung ang imo asawa nagapangaykay sa imo, makibot ang imo nga asawa nga nagtindog ang iya saikwa. Well, mga K5! Madamo nga salamat. Hello, galing sa kay Tayona Sarag Christine K. Nagatutok sa 88.7. Sa mga ka-K5 naton, wow, next day ng akon nga 19th years sa radyo. Wow, thank you so much kasi sa Ginoo, nakalabuot kita sa muna ng mga years. Salamat man sa nagalingin-lingin ng ulo ko, tanan-tanan ah. Well, mga K5, was naman the same time, the same stations. Ipaandaran yung radyo nyo, hindi nyo pagboyan ha. Salamat kasi sa 130 viewers naton, dali lang yun. Kapamati gali si attorney subong sa ato, no? Nambal niya nag-enjoy ako sa drama mo, Macho Kulit. Oh. Oh, attorney, eh, hindi ka mag-enjoy nga grabing ipit ko sang tingog. Gini-skwilahan ko, gini sa testa para makakuha ko NC2, no? Oh, yawa. Ipit-ipit sang tingog ka. Malagay kayo wala pa lolo. Basi masulod si lolo da buwas, no? So, pila nakakarakter ang ginaobra ni Macho Kulit. May agi, may tigulang, may bata. Oh. Don't worry, nagapang-collect ko sa mga effects para doon may nagasakay sa jeep, may nagapanahi. Bantayan nyo na mga ka-K5, tapos ilugo nyo naman at dayon sa piyama. Well, mga K5, thank you so much! Ako, Matt Sokolit, sa K5 News FM. Madamong nga salamat, so God be the glory. Good night, Philippines!
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL. Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
8: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
7: Wow.
8: Magnesium sa
7: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
8: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio,
9: ang Physio
12: yung may D3.
9: D3 Bio,
13: ang D3 Bio, ang balindokramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
7: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
14: nitric acid mo,
7: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
14: Uy,
7: meaning
14: ba
7: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
14: Champion.
7: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
14: May turbo boost na lapad pang highway, no?
7: By turbo.
14: By turbo.
7: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
14: Champion.
8: Sa rurot gita.
7: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa no sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
9: D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
12: Yung may D3.
9: Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
17: K5.
18: K5?
17: News FM. K5.
18: K5.
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! My puso!
27: Bedtime secret. Bedtime secret.
31: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
0: Wow!
31: Kaya makaistorya kita karoon sa ginatawag nato ng mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, good evening everyone. Nari naman si Madam Usang sa atong nga programang Bedtime Secrets. Ay karabi, pagid niya. Wow, sa mga ka-K5 naton, nakatutok makamugyapon dira. Tuesday edition sa ating program subong sa Bedtime Secrets. Madam Usang, ang inyo mga, ang inyo kaupod. Wow! So, ang gabi mga KK5, mag-istorya naman kita, party naman sa mga basa-basa, kag-party naman sa mga tao nga hindi mahilig sa basa, kundi mahilig lang sa malab. Tonight mga KK5, thank you again sa inyong pag tulutambay diri sa amon. Kag-natamiyaw tana ang mga friends nato na before kita magsulod sa atong nga basa, kag-mala. Natamiyaw ko si Madam Riza. Oh, bago lang kami nag-up the night. Thank you so much sa mga pizza ginpadala diri sa amon. And especially pili sa mga friends nato kay Arman, kay Jen. Yan ang kapamati pelmi sa ating program. Thank you so much sa inyo, ha? Thank you, thank you, thank you, thank you, Gidya. And sa mga friends naton, yan ang papuli pa lang, halin sa ilang ubra, magalong-halong kamuda, ha? Kaya papudlay subong ang panahon, damo dakpanay. Bawso una, kulbaan ko magwa sa balay, kaya haba sa nanay ko may dakpanay nga lauay. Ti, haba ni nanay ko lauay, kuya mo. So di kulbaan ko na sa una, subong yung dakpanay, gwapa, kagwapo na lang. Sa mga K5 naton, hari na, parental guidance ni para sa inyo. Ikaw bala, diin mas nanamian mo ang basa ukod mala. Wow! Sa ato naman nga Bedtime Secrets. Grabe no, ang gatawag natin nga basa at mala. Munaya ang hindi natin mapaktan. Bawang po talaga kita. Kung mala, masapnot man siya Madam Usang. Kag kung basa, Madam Usang, medyo mabudlay man. Correct. Dapat kung mala, bason para hindi mag stretch. Po stretch. Grabe, naging mga terminology, Madam Usang, sa mga gabi. Kung basa siya gani, mas hapusudlon. Gadanlog lang. Para sa okra bala mga KK5. Kung maglaga asang okra, madanlog-danlog sila. Sila sa alugbati, no? Oo, oo. Ano nga nag-isang matanlog pag ina K5 Andre Man? Grabe, gita. And also sa mga friends naton, dari sa Maya Aguinaldo. Oh, nagawamati sila sa bong sa ato. Din ang Aguinaldo ni Man. Madam Usang, ang ako niya experience sa una sa akong nga bana, mahilig siya magbasa. That's why napasmo siya sa uli. Apo na mabudlay. Ihambalila ko no, kung nag-work ikaw, hindi ka ginmamasa. Halungan yung ginag inyong self. Tayo mabudlay kung mabasa ka mo. Ibasya mo parang tunaan sa inyong nga pagpasmo mabudlay gid mga ka-K5. Madam Busa, amo na sa unang problema sa bana ko. Kaya di after niya ubra sa constructions, kapuli siya, permisi ka pamasa. Ay, lain naman ni mo yung abasa. Yeah. May arap man niya nga basa kung gabingan nami. Kag may basa man niya kung kisa sa gabingan do super sarap. Nga daw masakit, nga daw dugang ngilo. Wow, bot na lang git. Do ginatatoan ka lang. Hello, gani kay Ramon. Haba ni Ramon naman, Madam Musang. Ala kon asawa per me man kakabasa. Uy, kubalan ko na siya kung gabasa-basa sa kay ginakuwit-kuwit niya ko. Ay, bongga-bongga, ged. Well, Grabe, gigilit ni mga ka-K5 naton. Bongga-bongga. Good. Tamiyaw ko man si Edlyn na nagawa ti isabong sa ating program. Thank you so much sa imong Edlyn. Amo na mga ka-K5 naton, istoryahan tang basa. Tagmala. Kaya mo na ang gusto ni Madam Usang. All here to your favorite radio stations. Ako naman po si Madam Usang. We'll be right back.

0: Time in secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
3: K5.
1: K5.
3: News
1: FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3
7: mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang may mataas nga antioxidant,
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligat,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500,
8: masamig ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
8: nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahalig das sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500,
8: masaliga. DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty Samaria. Ako may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
3: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing
14: performance.
13: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matinong na dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan
14: ang
13: gapanupo
14: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Matatas mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Matatas mga butika.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Kapamati, gita ko yun sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame Usa.
1: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, second part sa ating program, upo niyo giyapon ang pinakakuligid DJ, si Madame Usan. Kag ang DJ nga mahilig mag-angkab-angkab. Amo na ganyan mga K5, isuyahan naton ang basa tagmala. Kaya ti siyempre natural kung basa manami, kung mala, hindi nami. Pero para sa ako niya gusto ko yung mala. At siyempre, kung mala, matinlo, mahamot, hindi bahuers, kay mabudlay man mga K5 kung ang imo shoot-up-tails, basa-ers. So dapat, medyo malahers lang, parang nami ang smell. At then ang imo nga husbando, gusto niya gid permi, mag-inom sang extend food supplement for men mga K5. And isa pagidad, bilang isa kababay, dapat always kita manindo sa atong lawas. Always kita clean, neat and clean. Kaya kung hindi kaya mag-neat and clean, mabudlay, di ba? Kung ikaw, isa katawo, na nagahandom sa imo nga, mission ba, mission? No? Amo ginaiya importante, ginaiya, na dapat hamot ikaw. Like for example, imubana taxi drivers, kapoy-kapoy imubana, mambaslay mo ni. Ma-change over, tabalan ni. Wow, change over. So, pagka K5, dapat ready ka dito sa buha. Dapat ikaw ang babae, hamot ikaw, halin sa buhok. Sa tangkog, sa leog, o sa hawak, sa balikawang, sa mga sigtot, dapat hamot ina. Because may mga banda, kita yung kong isa, yung pangaray kay, kaya mo kapit po yung makainom sa DTX 500 kag X10 food supplement for many doctor mil o'y bahaw. Hindi mo magigidya mapungkad ang iya na pagdukar sang halabira Iloilo solong sa fagfag-o. Ha? Sa mga K5 naton, ang basa na ginanamin kay ginani Madam Usang, amun siya ang aton na future. Bason tang palibot ta, agod nga magtubo ang aton nga ginpangtanom ng mga kabudlayan sa aton kabuhi. O ha, di ba? Hindi mo sinigong nga kung basa, lain ang yang sa utop, bason natin ang palibot, you get what I mean? Bason naton ang palibot. Buti nga gatanom kita anay subong sa aton nga mga future. Itanom mo imong ngalan para pitlahadla o kilalahon ka. Pero sa barangay kapitan naton subong, gamat-amat na sila, hi, hello. Nga, they are planning nga magpadalagan kapitan sa ilang barangay. Oh, you see? Amo nang pinakanami mga KK5 na dapat kita amat-amat kita saka sa babaw. Hindi nga amat-amat kita panaog. Always nato ni butagit sa mind nato nga. Ang importante dira, makabuli kita sa taho. Ang importante dira, makahelp kita sa mga kabataan nga kinanglan man sa aton bulig. So ang basa ang ginahambal ko is, amuna sa basa nga magpatubo sa balatsyago naton bilang isa ka maayo nga taho, isa ka maayo man nga tinuga. Tadamo subong sa mga piyak balay, tupad balay, kailinaway because of baho. Baho imo CR! Pangsot! Pa di ba? Kung ikaw naman dahil sa subong sa balay, mairitar ka man niya. Pero ang smell, ang baho, amun siya ang mabudlay. For example, ginpagwa mo baho ni Richie Agi. Oh, for example, si Richie Agi, di ko noo. Ang ubra ni Hano Pamaldog, ubra-ubra istorya, tinapuno ka na. Tapos nagmigahay ka mo dayon. Sa nagmigahay na ka mo, ang imong nga friend niya isa, nag-open up si mo, ay day, friend ka mo dagli ni Richie Agi. Ma, ay day, grabe di back na sa imo sa una, amuning-muning mo to. So, ang baho ang ginatago niya, nag-usbong. So, ikaw naman niya ba, oh, grabe, galiya sa una, galiya, ginaamu-amu mo ko niya. Pagkatapos, sumumiga-miga ka sa apon. Huwag nga ba nila ang ginamos? Biska ano mo katago, mausbong gid siya. May ara, di siya smell ang ginamos nga sa ibang hamot ina. Kasi sa ibang baho man ina. So meaning to say, mga K5, ang ginahambal naton nga mala, kung isa mo na siyang makahatag problema sa aton, malamala, gidya. Di kung mala ang isa kabagay, hindi magtubo para sa bula. Kung mala isa kabagay, dupatay na, wala na kong malatsyagon sa isa kang isa. Dapat, ang basa, gidya, o nahon. Kaya ang basa, makahatag kalipay. Oh, wow! Kakadlaw, gisi Ma'am Marivica. Madam Usang, dumapatay ako kakadlaw sa iyong mga topiko sa mga gabi, bonggagin. Wow, mga kakifay, magabalik pa si Madam Usang sa programang Secrets Bedtime. Bedtime Secrets. All here to your favorite radio stations. Ako naman po si Madam Usang. Magbabalik.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: listening to your favorite radio stations at 8.7 K5 News FM. Last part sa ating program, tamiyawan ko anay ang Kudmar Fancy Sir Joel Samadig, nakatutok din. Hello to Sir Kaiser. Hello to Sir Arnick, nakatutok din sa K5 News FM. Kasi mga friends na ito, ang dili sa may tuburan o tuwang nga nagatutok man sa aton sa mong good evening. And sa mga friends na ito, ang nga nagalagkaw lang kong diin. No? Mayong kabising nyo, take her always, ba, perte? Kasi mga friends na ito, ang dili yan nagainom sa DTX 500. Padayo lang kaya po, kaya mo na pinaka number one, yung food supplement ni Dr. Miloy. Mga ka-K5, thank you again sa pag-upod niyo sa ako nga programa Bedtime Secrets. Upod yung man si Madam Usang. Usang ako kay Usangun taman ka. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX.
9: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
11: Asal rika.
9: Epic.
11: DTX 500.
9: E3 Bio.
0: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung Physio.
11: Physio.
9: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
9: Ang D3.
11: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
11: Yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.
16: K5

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
8: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
10: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanubo
20: kaga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
10: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
10: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
10: O ikaw, Ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabagat, sumangabuti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
3: Mag-abuti ka.
0: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
13: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang mapanit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: X10 Food Superman Roman.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
18: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
20: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa mangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
11: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may BCO.
12: BCO.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
11: With BCO.
22: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow! My puso!
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas

0: alas 10:30 ang hapon sa E. Lopez Street sa kilid San Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So una,
7: kode, magid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow. Ayos,
10: gin. Kamuman bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Masalikan.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
14: Ang D3.
15: Yung may
14: Physio.
15: Yung may
14: D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
14: Ang D3.
15: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
15: Yung may D3.
14: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 para sa mga butika, para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabasa butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Mas tatilo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligat.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: sa likas
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Matatas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi kit bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my phone
1: Piso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!

0: ang imong panulukan.
1: Magaldingin pala ang imong nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ako naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni

0: Ramil Uy ang iyang mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggot,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Roman.
5: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman Roman.
6: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement Formula. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3. Mga magabuti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jar ako gatinir sa lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello, mga kapamilya. Kamusta kamo? Kamo ang tanan ng mga suki. Mga tagpalamati sa aton ng pratuntunan, tinig ng informasyon, kag tanan ng mga tagpalamati ng mga suki sa K5 News FM Philippines. Sa sining nga tinion, sige hapon, nari naman kita sa aton ng pratuntunan, tinig ng informasyon, kamusta kamo tanan? Kaway pa nga kamo tanan, sige hapon, yara man sa ikayong lawas, kag marasigo na nagalagan sa Dios, kag indigid magkalipat nga magandayaw, magpasalamat sa Dios sa tanan ng mga pagkamayo. Gamay man o damo, ha? Importante katama nga kita mapinasalamaton sa tanan nga mga pagkamayo sa Ginoo. Amo na nga sini nga tiempo, sini nga tiyon. Sige hapon, kamusta ka mga tanan? Kabay pa nga Ginoo nagpagkamayo sa tanan. Kagpadayon gid sa pagpamati sa aton nga platnotunan, kay damo kita nga matunaan mga kasaysayan nga narecord sa Biblia, mga pagturuuhan man nga guide sa aton, hagun kita mangintutom sa Ginoo. Kaya ang Ginoo permi ay nagatipan sa aton, nagapartitan sa aton, kita gin pagkamayo kita physical, mental, spiritual, pinsal ang proteksyon sa tanan ng mga tiyon. Tama na nga kung may ara man mga katalagman, may ara man mga trahedya, hindi man kita matingala nga ang Ginoo may ara man siyang casualty bilang kapital nga makita ta. Agon nga ang ginansya, kung maintindihan naton nga mga paandam na siya sa Ginoo, amo na ang maayong dapat naton nga pamalandungon, agud nga ang aton kabuhi amat-amat mabag-o kang magalagan kita nga tutom sa Ginoo. Amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang mga pagpangamusta, kamusta kamutanan, kag samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, dumulog kami muli sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at kabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan inyong ipinagloob sa amin. Pagpalain mo ang himpilang ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Siyor Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang magpapapala na lagi naming hinihiling physical, mental, spiritual, pinansarang proteksyon, gayon din sa mga kawani. Upang sa ganun, kami po ay maging karapat-dapat sa lahat ninyong bendisyon at mga pagpapala at proteksyon. Itong lahat ay may sumudarangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo. Aming hinihiling ito sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Now, aton pa rin nun magkauturan ang pagtuon sa natabo sa Sodoma kag Gomora nga si Abraham Tani nagpatunga bilang mediator. Pero huwag gid nahimo nga aman kay wala gani pulo kabilog sa Sodoma kag Gomora nga tutom sa Dios. Amo na ang delikado sa isa ka siyudad. Kung ang isa ka siyudad, walay nangin tutom na dira sa pag-alagad sa Ginoo, ang Ginoo na kabalo. Kaya ang silot sa Ginoo, ang paghukom sa Ginoo, iagin base sa motibo sa Ginoo, sa motibo sa tao sa pag-alagad sa Ginoo. Amo na ang Ginoo nga magsilot. Hindi kung sino ka, manggranon ka man, pigado, sino, imol, hindi ang iya masiyahan amo ang sincerity sa pag-alagad sa iya. Amo na nga ang kasaysayan nagsiling diri nga si Lot nagalaom siya nga matago ang iya tuyo gikan sa mga tamad sa gawang paagi sa pagdala sa estranghero sa iya puluyan paagi sa isa ka nagaliko-liko nga alagyan apang ang ila pag pangalag kag pagdugay kag ang iya dalayon nga pagaghat nagtuga sa ila nga maobserbaran. Kaya nga aman, way man dayon magsunod ang iya bisita. Ginaghat man siya, sige pagin siya aghat, sige siya hanggat sa ila, dayon, amo to nga, na-interest kag na, bisan ang ilang adala nun tani, nagapaliko-liko, pero,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon? So meaning, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Masto, ano yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sa imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellular kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow. No?
6: Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahuayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
11: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ni
10: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan, is more on fruits.
6: Ngrustan. Wala hubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gin malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
9: Ha? Ano secret po niya?
3: Milik siya tago ay.
6: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
3: Dice ko no dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19 ah.
9: Ah kampyon ni mag.
6: Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
8: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
8: Oh, maligo, basic gina iya.
6: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, gibutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
12: Wow!
9: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ilo?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blangapirme na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
14: para oh, habot ang ilok, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh.
6: Damo yung hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Deo Fresh.
14: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipektoy deodorant nyo, amo niya. Ang makapipektos nyo nga akigay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ada sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
14: Iba si malatnan ka nga. Subang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
14: DTX Coffee Mix.
3: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
14: because it's a natural sweetener. Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
3: Pwede sa diabetison.
14: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
14: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
3: May protection
14: may ka pa. May antioxidant ka pa.
3: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
6: Kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
3: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
7: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kontatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula protektado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung ang BCO, wala kaagi init, Sir Boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
14: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblock sini, lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
14: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
14: Uy, Na
6: ang may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato selula
14: may ga-repair man.
6: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. So, sano kaya man ditribayo ya? Nya, inom-inom ka lang ditri, kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
14: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellula, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natong patihan sa una, no? Count money.
14: Count money.
6: Pero lain nga money ang ginakount, sir boy, no? Nga, anong aras sa money? O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo, gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
14: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinaglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
3: Nerve cells,
14: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
3: Amo nagnatag sa D3 bio.
14: Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
14: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
14: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga adapt. Sig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi dia sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
15: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapot may lipid siya nga help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gaditay bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si Mucilula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imocellula ina tanan ginahatag sang D3 bio but there's more Dr. Mil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio sir boy hindi gid matipanan ang imocellula nga kung wala D3 bio wala sang may moprotekta sa imocellula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio atakihon ang imocellula guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoyang bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
14: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ano. Wala side effect, wala...
14: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ituag cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
18: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
14: virus,
6: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dinggi, ganig inom
6: kuya. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
14: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon
14: bacteria. Sang
6: ano? even bacteria, mga tibihon na inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Reklamo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:33. Ining oras sa dulong sa inyong Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalagkong mabalita nga nagakanabot di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi kag nagapanamyaw sa aton si Mangka K5 diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa aton sa nga pagwaragwag, nakatuto kamo sa inyo si Tag sa kamang radyo. Nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga

0: rail stations naton. Sa may Banwa sa Leganes, sunod sa Pasay, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, kagdala sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Sa mga ka-K5 naton, sa Bilog Sininga Western Visayas, sa Bilog Sininga Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilonggo, nga ma-OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maayong oras sa inyo tanan, kag we hope yalala ka mo sa maayo sa ninga kahimtangan. Kumustang nga bugtaw ta? Kumustang tulog ta? Labi kag labaw sa tanan, sa ato siya pagbugtaw sa ninga kagahon, amo ang pagpasalamat sa aton sa ninga makaako. Kaya mo ni masaming ginahambal naton, hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan nakabugtaw sa sininga kaagahon. Welcome na sa aton sininga pagbangalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dili kita sa adlaw sininga Miyerkules, pitsa 26 sa bulan sang Agosto. Ika-apat kag tapusan na nga Miyerkules sa ikawalo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kada siglang sing mga inadlaw. Apat kadlaw na lang bilin o kung lima lang kadlaw na bilin, bugto ng urango sa bulan sang Agosto. Ginapuropongga na subong si Jose Marichan. Na kay gaturtam wa na si Jose Marichan. Kay after lima kadlaw, aring kita sa Bear Month.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: I-check tanay connection naton sa singa local pag-asa. Kay subong aga naka-experience naman kita sining pagtupa sang ulan pero manipis lang gid. Diril sa may syudad sang Iloilo, we don't tulak sa iban niya mga lugar sa probinsya sang Iloilo kung nagatupa ang ulan pero mabulubog na o kaagahon ta. Sa piyak na linya, makaupo naton, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amon naton latest for the update sa subong adlaw, August 26, year 2026. Sa karon wala kita may ginamonitor nga any weather system no sa sulod sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon or habagat ang nag-epekto na lang sa Luzon. So dali sa aton sa may Western Visayas, so generally may mahinang habagat nga nag-epekto sa aton sa subong adlaw. Kung sa diin makadalain ni sila sa isolated no nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-oob dala sining southwest monsoon. Mahina tutob kasarangan natong nga hangin gikan na bagat na nakatungdan magadalain ni sila sang makaanay tutob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton yara sa 25 to 32 degrees Celsius adlaw naton magabot la kalasing ko 40 magatunod din siya alat sa stress karon sa kasisidman.
0: Engineer Cuenca.
3: Yes sir.
0: Sir, ining ginamonitor naton sa nagligad nga may international name nga Saudel kagang isa pag ito nga tropical depression. Now, why na sa ato siya monitoring? Malayo na sa ato siya pungsod kag atong tropical depression? Ginihigop to sa nga ni Saudel siya ni sir?
3: Yes sir. So, ang ni Saudel nagwaanay na siya sa aton nga monitoring domain. No? So, lalayo na niya sa aton. And at the same time, ang isa ka bagyo ka nga upo ni Saudel naglusaw na lang to siya no nagupo sa circulation ni Saudel.
0: I see. Sir, kaina nakasubong naka-experience kita sa mga pag tupasang ulan pero pag panalithi lang gid. Ano to ga ilang inisang localized thunderstorm o kon na medyo ang mahina nga hangin habagat.
3: Well, sa subong sir, mga pagulan naton medyo mahina na ni siya nga habagat. No, kumbaga ang habagat natin ga gradually biga kusog no gar gabalik naman diri sa may Western Visayas but hindi mo na ka kusog compare sa Luzon no. So subong adlaw generally may mangin maayo pa sa gapo naton nga panyempo no or may matsansa pa magwa sa ring adlaw. But at the same time no may mga tinion man nga may pagalom-galom ini sila nga may dala nga isolated no nga mga pagulan-ulan.
0: Ang mga forecast sa the following days sa kumusta ugaling kay kung kaisa naton ni ma pulong no nga may mga nagakuan gid may mga nagatuhaw nga mga LPA kung kaisa sir no.
3: Yes sir, sakto gid na sir no. So may mga cloud cluster sa gyapon nga naga-develop sa may eastern side no sa guwa sa aton par so amo na sa gyapon ang continuous monitoring naton but sa following days naton so since nga gradually nagamat-amat naman balik ang habagat so possible by this Friday or weekend possible nga mangina frequent no ang paging magalumon nya panyam po naton dalasin ng habagat naton sir.
0: All right. Disinformation, Jarole Cuenca, sang pag-asa Iloilo naton. Salamat kay Gagluwat mayong aga. God bless it sino sa pag-asa Iloilo.
3: Yes sir, thank you and God bless you to sir.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Manaya na yang chimpota. May mga pag-ulan pero initugas ang hangin habagat. Pero generally, mangin maayong chimpo naton subong adlaw, adlaw sa nga Miyerkules.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ginatamyang na to sa isa kami dahil nga aga, kiti aga pa kami nagbulugtaw. Ano may mga obligasyon sa mga ginikana niya ti unag niya bugtaw sa panimalain nila. Gapreparal sa nga plamahawon, no, kaga subong man, no, nagapreparal ka, nagahikot sa kinanglanon sa ila kabataan. May dahil nga aga kay Sir Boyet Tarote, kay Sir Alex Sasabo, good morning. Kay Sir Daddy Labrador, kay Sir Rini Miranda. No, kami ito na sa may Purok Dos, sa may Banwasang Pavia, good morning din sir. Kay Sir Tabski Avellana Diaz, may dahil nga aga kay Sir Alan Ortega Tocoyo, dito sa may Giso, sa may Banwasang Kalinog. And of course, blessed Wednesday morning, kay Ma'am Ning Ilumba, pamilya Ilumba sa may Deca Home, sa may Santa Barbara. Kag kay Ma'am Chela Pating Branya, isang kamerayan nga kagahon da sa may Kuwait, no? Bugtaw pa si Ma'am Cheryl ba? Kag good morning also kay Ma'am Michelle Gugines, ga pangapi na. No, kapi kita, ay, helping nga kapi, detox coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kay Sir Sherwin Marcui, kay Tim Tim Suplico Ang, no? Kay Cherry Queenie Princess, no? Good morning. Kag kay Ma'am Bit Idar Lilia. Kag kay Sir Atul Lilia sa ibagay mas pasan sa ibanwasang kalinog na nagahikot naman ni Kang Saburuso nga sabaw sang batsoy kagalumi. Na pamilya Liliada, amitad nga aga kag kay Ma'am Rosemary Cabarles.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag siyempre, sing bulubag-o nga tiyempo. Budlay ko nina, resistensya na to. Dapat pabasgura to ng atos nga immune system. Maginom kita sa combination sang The Power Trio. Ang Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant. Taas yung blood sugar level, blood sugar or blood pressure ninyo. Inom kita sa nga Detex 500. Kag subuman, no? Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may virgin. Coconut oil ka pa.
4: Be patient.
0: Initanan mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Uy sa Klinika de Alternativo Medicine ng Dulles Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet rin sa may surad sa Iloilo. Ang klinika outlet na ito sa may Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College sa ilira sa Robinson's Place, Haro. Sa may Banwa sa Mayagaw, Barangay Baybay Norte sa tupad sa MCR Agriventure. Sa may surad sa Pasig sa may Barangay Poblasyon Ilawod sa may Banwa sa Kalinog. Ang klinika outlet na ito nyara sa Coast Mart Kalinog. Kag dira sa may Quinto Distrito, ang klinika outlet na ito sa may bayin sa RGM Building, Barangay Apulista sa may Banwa sa Sara. Kaga ining mga klinika products kung malayo ang mga klinika outlet naton, mabakal min sa gapanguna mo butika, ma-pharmacy sa inyo singa lugar. Kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ma'am Hilin Pagaypay, good morning also. Kag kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Sir Arby Boyko Hilyama. Gamay ito sa barangay Amamaro sa Banwasan niya po Tutan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ma'am Laura Sumagaysay, may ayad man nga aga. Ano ba lang labintal pang doon sa balita? Nga ito siya pag-aistoryaan sa ito siya pagpangalagad sa nga Miyerkules edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon na yara kita sa ika-18 adlaw sa impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte. Sa gihapon ang ining ginatalakay no, sa impeachment trial in connection ini sa Article 1, no, di ba? Apat ang mga tubang ng mga panumbungon o kon kaso ni Vice President Sara Duterte before, no, sa aton sa impeachment court. So Article 1 ini ginatalakay angot ini sa hindi maayo kag wala nagakaangay nga paggastosan ng confidential funds during the time na no, nagpungko ini bilang nga Tiglicom o konsekretary sa Department of Education kag subuman na no, sa iya masing opisina sa Office of the Vice President.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa ika-18 sa ding adlaw, ginpresentar sang prosecution ang ginakabig man lang nga hostile witness. Kumagambal kitabi nga hostile witness, no? Ang ining witness sang prosecution yara, no? Konektado sa opisina ni Vice President Sara Duterte. No, ti hindi napakot kundi ng iya sa ni, no, nga panindugan. Pero tingnan ikaw ang witness, no, kung anong nibaluan mo, malang sugid mo eh. No, kung hindi mo mga ibaluan, ti budlay man ang mag-imu-ibo kaman istorya, mga kakifay. Ang ginpresentor kahapon nga state witness, no, sang prosecution, amo ining si Assistant Chief of Staff nga karon arap ang nagtrabaho sa opisina, no, ni Vice President Sara Duterte. Ining si Lemuel Ortonio. No, si Lemuel Ortonio, amo siya nagaserbing Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President, mga kakifay. Pero kung lang tawon mo ang iya sa ni, no, nga mga sabat, angot sa saning maging gastusan, nga mga confidential funds, no, ginapasa sa ni, no, sa kaya special disbursing officer Gina Acosta kag sa kaya OVP security officer Colonel Raymond Lacheca.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ining kwarta na sa confidential funds nga based sa iya sa ganyang report, ining kwarta ginhatag direkta sa mga informants na kag agent na mga ka-K5. Pero te ang ining nasambit sa ni, no, nga mga ha, ginatagan ng mga informants, daw questionably pa ni mga K5. Ha, kay nga, away ta kabalo kung nag-existar ni. Kung may kaangay ng mga tao nga nag-aingalan, no, pariho sa gapilido sa kay Pagong, nag-apilido sa kay Pusa, nag-apilido kay Keso, no, nag-apilido kay Piatos. Daw tumalagsahon niya nga lang. Pero ti ang balila, iba nagagamit kuno sang aliases. Pero ti ang ining pagperma, no, sa mga nakabaton sini, no, sa uli ipatawag, no, isumon kuno nang ibang matutod abi nga lang kuno nagamit man sang aliases sini. Grabe nga mga aliases, no? Daw tumalagsahon kag laka kalang ka bati, no, asta may plido to nga belat. No, may ngit-ngit nga apelyido nga nakabaton diri mga K5. Pero iban sini nga mga confidential funds ginpamakal sa mga medical kag food supply mga ka-K5. Ini ang pagpahayag ni Ortonio sang ginpatigayon, no, ang direct examination sa sing private prosecutor nga si Attorney May Divinagracia.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Si Attorney May Divinagracia, no? Panani, bitirano man yung abogado. Pero kahapon daw, medyo nakrukulbaan mo. Si Attorney May Divinagracia, kakita ka o kaka-K5 Andre, no? Doga kurog-kurog ang tingog siya. Dumabat sa gan, blablabla, doga nakulbaan. Pero pagkatapos nga may break para sa lunch, no? Ah, daw nagkuha naman ah. Daw naka-uro-adjust naman. Bala mo kaysa kabudlay mo. No? Bisan no kapaksagan. No? Bisan kita ni kong kaysa dre, ga-programa ta. Pero kaysa doon ga-kadula man ta. Ga-kadulaan na kung sa kung nung gambal ta. No? May mga tinion kita. Di kung sa sagad lang gid, no? Ining sa to ni May Divinagracia, tinakabig na ni Hangkilanam no? No? Bitirana na sa patagsan niya abugas siya. galing kay kung kay isang may mga personalidad kita. Na may mga tao kung kay isang kung ibutang rubla sa limelight. Can just imagine, no? Pilaihan ka mga tao ang naglantaw sa imo. No? Sa singin niya pati gayong impeachment trial. May mga tao yung hindi sila naton, no? Masagal nga mag atubang kag magambal, no? Sa atubang sang publiko. So okay lang sa korte kung magurambal ka na kahit limitado mo lang ang tao sa sulod sang korte. Pero pagbutang mo sa sining mga kaangay sini, no? Nga mga dalagko nga mga trial ay kung kaysa hindi kid malikawan nga makurukulbaan ka. No, kay ti tawo man lang kita. No, bisano kaya kung kaysa ka sagad may mga tinuon kung kaysa nga no, dumidyo ang kulba hindi kid makuha. Si normal na kung isang reaksyon ah. No, pero ining si Attorney May Divinagracia, no, nga isa sa ni ka private prosecutor, sinog ni siya, no? Actually, siya malang ang managing partner Sanco Nazario Velasco Cartera de Villagracia Law since 2015. Botsilingon, mga 11 na katuig, mga kakifive.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Antes nga nangin managing partner sang ila sa ni, no? Nga law firm, no? Si Attorney May Divinagracia nagserbi bilang Senior Associate Litigation and Dispute Resolution Department of Angara, Abellio, Concepcion, Regala and Cruz Law Offices. Pumalin sang 2007 tub-tub 2013 mga kakifay. Kaya si Divinagracia, no? Gina-describe sang House Prosecution nga isa sa ni ka eksperto sa patag sang commercial, civil, criminal litigation, arbitration, product liability kag corporate law.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag previously siya nang serving legal counsel ni the late Public Works Undersecretary Catalina Cabral.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Si Attorney Divinagracia nag-earned sang iya nga Bachelor of Science in Legal Management, no? With a minor in Marketing from Ateneo de Manila University. Nag-graduate sa Ateneo de Manila University sang 2007 with a Juris Doctor. Nangin professional postgraduate degree sa pagka-abogada.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Isa man siya ka-professional lecturer sa Ateneo de Naga University umpisa sang 2019 kag-ara man siya sa Ateneo de Manila University School of Law na since 2018.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Aman yung background ni Attorney May Divinagracia, no? Ang private prosecutor. Blan mo kada witnesses sa mayara sa nakatuka, no? Ng mga abogado, kay mga kinsinik bilog ang abogado, no? On the part sa prosecution. Tito Drakman mga disisize ganing iyasan nga mga counsel on the part sa defense, no? Mga kakifay. Sa manikapon ang mga nagkalnabo, no, highlights regarding sa saring nagkapadayon sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Nganing mga confidential funds sa saring pag-release may mga basbas, no, mismo sa kay Vice President Sara Duterte. Ti sa sunod ni dog na panumduman pa sa prosecution o konsang defense, no? Nga ipatawag ang ining si Colonel La Chica kay sa una sining witness sa kay Gina Acosta ang ginatugyanan sining mag-disburse sang kwarta despite nga ikaw ya ang special disbursing officer pero ibang ginapa-disburse mo sa dira palang gani, may arak ka na sang salabdon. No, sa ato sa kasuguan, na based sa Joint Circular 2015. No, ti patawag, may imo, ining si La Checa, na siya man, no, ang natudlo, nga mo siya nagpanghatag, nagpang-disburse, no, sa nasambit siya ni, nga kwarta halin sa confidential funds, mga kakifay.
1: Balitang K-K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Kagtingwaan sa ato sing impeachment court na matapos ang ining impeachment trial, no, antes ang pagtapos man sang tuig 2026. No, kagtingwaan nila kagamay mo sa maabot sa nga bulan sang Setyembre ang ining impeachment trial sa iluhon naman sa hapon. Kay majority na sa sining mga miyembro sa impeachment court naton, mga senatorial judges naton, luyag na impeachment trial no sa hapon. Kay subong niya agamo alas 10, tub-tub alas 3 sa hapon. Kay nagluwas bilang mga senatorial judges, ang ato si mga senador, kadamo pa sa mga obligasyon. At yung impeachment trial. Pero subong, may mga dapat silang mga hingagawon nga manghagna o kung kasuguan ta. Ilabi na gidsubong nga ginatalakay mga ka-K5 ang ining ginapropose nga budget para sa tuig 2027.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Budlay kung may mga insertion naman. Budlay kung may mga special leadership fund naman. Dira. Na pinapromisan na wala. Aba, baway gidman. Kasi kung lain naman nga ngalan ang pangalanan, kaya lang sa unang pork barrel, no, batian tala sa unang gamay pa ko, anong pork barrel naman? Di ko magambal kita nga pork ya, siyempre gisunod sa ulo ta, baboy, karnis ang baboy, o pork, tapos barrel, binarilya nga kwan, karnis ang baboy, galiti mo kay, tama, dako nga kwarta. Isunod sila, kahit doon controversial ang pork barrel, inisla naman nila sang Priority Development Assistance Fund o kung PDAP. Kaya nga ang pork barrel, sunog na mo. Daw kanigative ang epekto sinipagkabati sa mga pumulong Pilipinon. Kaya biislan to naman sa nga lain sininggalan. Pero ang tinutuyo, ang purpose, ang mangyapon, ginlain lagi ng ngalan Priority Development Assistance Fund o kung PDAP. So resulta, nagkala kwan man, balahuba man. Domdoma yung tong si Janet Napoles, ang queen of the scam. Balahuba. Damo mo ito yung pangpailan sa kaso. Sa ulihi, doon na balahuba ng PDAP. So si Mario Yusip, may ginatawag naman nga insertion. Sa ulihi, doon na balaw bang insertion tungkol man sa flood control project, inisla naman laka leadership fund. Kung ikaw nag-chair sang committee, kag ikaw ang Senate President, inaya base sa statement ni Anay DPWH Secretary Manuel Bunuon. Kung ikaw man chairman sang committee, kag Senate President, mayara ikaw sang 1 billion nga funds. Kon mga kwan ka lang miyembro sa committee, may 500 million pesos mga K5. Tisubong na balahuba, tambal nila ang ining na pundo para sa national budget sa masunod sinong tuwig 2027. Why nasang amusini? Ti ano naman ba silain naman niya ngalan? Ano naman niya klase na sa niya sapat ng isalot? Ano nga klase naman sa ngalan? Nga the same kag the same ang Japon, no? Humalin sang una, ang ngalan lang ang naglain.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag-istoryahan taman eh, na tungod sa sining mga kaso sang pinatyanay, gamit ang ining armas. No? Kay dito sa may gabayin sang Leyte, atong natabo lang ang pagpatay. No? Sa sining tatlo ka mga estudyante, nga duwato ka mga estudyante ang suspect. Kaya ang pusel dito, iyasan niya tiyaya, nga miyembro man sa Philippine National Police. Ang natabo sa may Zamboanga, tiniyo di Zamboanga, ang pusel to naging gamit sa niya suspect mga estudyante, pusil man sang yamay. Ama sakit sa ni, kaya ang pusil nga ging gamit, it's a government property na kung tani mag-defend sa atun. No? Kaya kwanto na eh, no? Armas sa gobyerno, no? Kwarta ina sa pamuluyo, ang ginbakal dito. Pero pitiksintas ang pinaginagamit, no? Sa mapagpamatay. May ginapropose mong na dapat kwanon i-amend ang angot sa kasuguan sa saring madakpan, no? Nga nagahupot sang pusil. I-kwan, mangin non-bailable. Kag mahimo mapreso sa hindi magdubo sa 20 katuig.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik tayo, check na ito report niya. K5 Karen Badilla. Kay kahapon may lalaki nga nagalumpat na sa may Iloilo River. Ginpasurwano ni, no? Dira sa may lapas. Medyo hindi stable ang iyas nga paminsaron. Kag ti ang pamilya, no? Sa saning moderno nga panahon daw pagyapong kapati sa nga Surwano, no? Kaling mga kwak doktor, no? Mga kakifive. Diba si kong naglaen, pagpamatsyag niya, no, lumumpat sa Iloilo River, kag maswerte nga na-rescue ini mga kakifive. Kag may isa man kapilason, no? Sa pagbungguan sa pribalong salakyan, kag tricycle sa Ibanua San Concepcion. Kagaling pagpanagtag ni Executive Secretary Ralph Recto, gipangunahan ang rice distribution, kag cheque sa tagsa ka mga barangay program diri sa Iloilo. Pero may information kita, pila kuno ka mga bugas na nabasa ni sa nga ulan sa Buriga. Di pa confirm ni naton. Kag 23 anyos na lalaki dakop sa bypass operation sa may distrito sang Lapas. Ang droga ni Daway gidsang pahuwaya sa may South San Jose sa may Mulo. Kagawad kag isa ka minor di edad, no? Dakop sa bypass operation. Ini kami pagmabalita sa atong siga pagbalik pagkatapos sa plaka importante nga mapahibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5 impunto. That time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mahigo bala ang imo dugo? TTX 500. Masamit ka bala gina allergy? TTX 500. Ang TTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. TTX 500. Masalikan TTX 500. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. TTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Pinakabarato nga data
18: sa Shopee. May 10% off pa
17: para sa tanan.
19: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Kapoy.
23: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
24: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
25: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
26: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
2: Tigasin!
3: Tigalapa!
2: Tigasay!
3: Tigaplansa!
2: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
2: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
2: Ang extend!
3: Supplement for men!
2: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
2: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaliga
3: epektibo.
2: DTX 500
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
1: You may Visio.
20: Ang Visio.
1: You may D3.
20: Mabagats mga butka.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: K5.
29: K5
28: News FM.
29: K5.
28: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow, my puso.
1: Balitang K5 sa umaga.
30: Balitang K5 sa umaga.
31: Pabalik mga K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
30: Balitang K5 sa umaga.
31: Nagdul sa aton nga oras alas 5:12. Bangon na, imos na. May klase, may opisina subong diri sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kahapon niya special nan working holiday di sa may Iloilo City at tungod sa charter day. Una tayo ni check connection naton na sa Iloilo City Hall. Upod kay Kaki 5 Jenny Kauyunan kay kahapon ang aton sining executive secretary Ralph Orecto. Gipangunahan ang rice distribution kay pagatag sang cheque sa bawat barangay program sa Iloilo. Ining bawat barangay makikinabang nang may 200,000 na pesos, ang 100,000 pesos ni para ni sa mga bulig. No, sa mga estudyante, mga Kaki 5 nga incoming, no, nga fourth year college student. Isubong fourth year kay nakausugod na mo. No, ang ining nasambit sini nga pondo nga 200,000 pesos, ang 100,000 pesos para sa bulig sa mga estudyante, pero dapat lima lang gid tagsa ka barangay kag subuman ining 100,000 pesos para sa programa sa barangay. Ang report ni Kaki 5 Jenny Kauyuna.
28: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
32: Kaki 5 Enrico, ginpangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang distribution sang bagong Pilipinas rice distribution kag ang bawat barangay makikinabang program nga releasing sa Iloilo kahapon Agosto 25. Una Kaki 5 Enrico nga nagtambong ang natungdan kag personal nga naghatag 10 ka kilo nga bugas para sa masobra 5,000 nga mga benepisyaryo gikan sa Banua sang Pavia. Samtang kay K5 Enrico pagkatapos ang rice distribution, nagpadulong man sa Recto para sa turnover sa Social Civic Project Fund para sa bawat barangay makikinabang program. Sa diin, 1,721 ka mga barangay sa probinsya sa Iloilo kay K5 Enrico ang makabaton sa tag 200,000 pesos kada isa. Sa diin, ang 100,000 pesos ang para sa presidential scholars kag ang 100,000 nga isa ang para sa barangay project. Nagpahanom-duma na K5 Enrico ang natungdan sa mga barangay officials na gamiton sa maayo ang mga programa kag pondo sang national government. Samtang ka K5 Rick present naman sa among mga aktibidad ang mga opisyal sa probinsya sang Iloilo, nagkip na si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., Mayor Suzette Mamon sang Badyangan Iloilo, Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque kag mga opisyal sa Banua sang Pavia. Kagini nga balita ang gadaron sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kapinabalita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Balitang K5 sa umaga!
7: Balitang K5 sa umaga!
31: Salamat kin kay ka K5 Jenny Kauyunan! Pero ining presidential scholarship program, ang 100,000 pesos kada barangay, dapat lima lang ni. No? Ka mga incoming fourth year college student. Ang iban pinang tunga-tunga nila, okay man ang opsyon sa mga barangay kapitan nga pang tunga, onda kung pulok bilog da, no? Ang incoming fourth year college student, tag 10,000 sila, okay na, no? Sa ngalan sang patas ni, no? Nga paghatag sa programa. Kaya ang iba niyang kapitan niya, wala na pinang listang iba na, pinamilya ang ilan pinang lista. Pero dapat kung istriktuhon, gid kag sundon, lima lang dapat. No, kag dira ti kung may mga reklamo ipalabot sa mga concerned agency nato na nga why kamo ya malistada kay nga ang iban sini why mangin announce sa barangay why mas na maglibot-libot ang iban sini nga mga barangay officials nang gipusipos lang kaya pinalistan lam yimbro man sang ilasing pamilya ika batas man kamo sina amo ko sa programa sang gobyerno tong budlay man ko tugyan dalom no, para sa ilaya nakabulig sila eh. Pero, kung damo ka mo ito yung mga incoming fourth year college student, anong matabo sa inyo? Ano, idongid kung sinuging qualified? Di kung tanan, abo ka mo qualified. Ano matabo nila? Ha? Siguro ito iba ni Posipos. Tungaan lang ah! Mga konsong doon, lima lagi dapat ka mga estudyante, mga kakifa. Alas 5:17 sa aton sininga pagpangalagad. Iga-check na itong connection na itong sa ito siya K5 News Patrol o po di K5 Karen Badilla. Kumustang palibot sang syudad ta? Nagatupa ang ulan o basa-basang dalanon? Kaglakip man yung report nga may lalaki nga ginpasurwano kadus blas kwak doktor kay ini daw ginkwan daw may naga kwan abisi mo may nagatistis sa una mo na mo saga nakabuot-buot kita sang una. May matawag ni pasurwano na kay base kon na may mga natandog na or ginsudlan sa malaing espiritu. Pero matapos sa ginpasurwano, ang inasambit sa ning lalaki lumumpat sa Iloilo River. Para sa kampiyong report o po sa K5, Karen Badilla.
5: K5 News FM. Kampiyon report.
8: Rico, sa subong ang lapta-lapta ni K5 Rick, no, ang pagtupayas ang pag-ulan diri sa aton sa syudad sang Iloilo sa Haro District, mahulog basa-basa ang aton niya nga dalanon dira kay bangod sa pagtupa sang ulan. Pero paglabot mo sa may Mandoriaw, K5 Enrico, sa may diversion road lang gid ni ang or may portion lang gid, kumbaga half lang gid sang diversion road ang medyo mahulodan log kay bangod man sa pagtupa ni sang ulan K5 Rick, no. Pero ang the rest ang mala ang dalanon K5 Enrico hasta na to sa may ano ni tawag sa may Molo District, K5 Enrico. Then may portion man sang city proper ang may hulo danlog ang aton niya nga dala nun, K5 Rick. Kag sa subong ng mga tinion, ti matawhay ang aton nga panyempo, wala nagatupa ang pag-ulan K5 Rick. Unlike kaina, mga siguro before mag 4:30 a.m. Naka-experience patasang manipis, no, nga pag-ulan, especially diraya sa may Haro K5 Enrico. Pero sa subong, na-mention ta, mahulutawhay ang aton nga panyempo sa subong yung kaagahon, K5 Rick.
31: Pagaling din sa Pavia, wait yung ulan, pagkabot sa diversion, nag-tulo-tulo K5 Karen. Ito ano man nga panyempo man, pero hindi man na, ang muna bla, hindi talap-tap, hindi bilog, no? May maporsyon syudad, nga nagatupa lagi ang ulan, kaka-K5 ba Karen? Pero kumusta ning nagpasurwano kag lumumpat sa Iloilo River kay 5 ba Karen?
8: Oo, kahapon kay 5 Rick, mga ano ni oras, mga pasado alas 11 kahapon sang aga. Una-una nakalabay kita sa May Quirino Bridge, palito sa May Mulilo ni si K5.
31: Ang Quirino Bridge is ara sa likod sang Capitol nga nagaangot didto ya sa area sang Lapus.
8: Yes, correct. Paglabay namo ni K5 Jason dito sa May Mulilo ni K5 Enrico, bao bisa naga-drive ang pro ang mata ni K5 Jason, mahulo sipat-sipat.
31: Ah, si ka K5 Jason pasang bata, paniyapla ka uniya ka kalabasa mo. Oo. Sa kalabasa, amo na vitamin A na ni Kwan, amo na ka siplat sang mga mata ni ka K5 Jason kita ya.
8: Oo, kita niya. Sa balisa ko, siya may nag-swimming ko no, sa May Iloilo River.
31: Mm-hmm.
8: Di kay na dumduman ko, nakasulod kami dira ni K5 EJ as Planad 11 na K5 Enrico. Eh. Nakasulod kami
31: at atong kwan? At atong nag-controversial nga mga estudyante?
8: Yes.
31: So, dira nga area?
8: Oo, pero ano ni siya ang dito nga may Esplanade sa may Rizal Lapusur K5 Enrico. Ano na ni siya yado, kumbaga natunga ni siya sa isa pagid dito ka Esplanade, pero 11 man siya gyapon bali sa pihak tuya or sa tabok nga Esplanade ang atong nagcontroversial.
31: Mm-hmm.
8: Tiyamba ni K5 Jason, siya may nag-swimming to, bako ba si nag-ligo-ligo lang na blok. At may mga panimalay da K5 Rick mo. Ang gadugidugay, may information kami nga na baton, nga amo na may naglumpat. So ang binalikan namon kay 5 Rick, tinabtanto namon ang ining biktima, upod ya ang iyang magulang kay 5 Enrico, no, nga si alias Jan. Kag sa pagpakigangot naton sa kay alias Jan, ang suno sa iya, halin ini sila sa La Paz kay 5 Rick, kay tigin pa surwano niya ni ang iyang amanghod nga si alias Toto. Yan, 5 anyos pa lang ni si alias Toto kag nagatrabaho bilang welder kay 5 Rick, no? Kag
31: sa na. Why siya lagi pagitaan nga mangita sa itong mga baboy?
8: Wala man siya naka-mention. Tingin pa mangkot na siya ganing ang agin pa surwano. Suno sa iya, ba, ang may ano eh, may mga pagpatis lang at iba. Si Bula kong gin, may naga-tripping-tripping.
31: Oo, dotistis ah.
8: Oo, amo
31: ang term nila.
8: Ang term nagatistis.
31: Oo, dapat kuno, kwan na, do pariyo bla ka ginakulam ka K5 Karen?
8: Yes, inano, kulam ka li, oo.
31: Oo, amo na, ano ganyan term sa ato ng kulam naman?
8: Hiwit.
31: Ginhiwitan. No, oo, usually, amo na, ginsudlan sa malain sa nga espiritu or base ko may mga nasalapay, ikaw da, no? Nga hindi mo makita o ay ka nagpang abi-abi. tabi-tabi, no? Amo na lang, kung isa mo, magadto ko sa mga masiot nga lugar, tabi-tabi lang da, ha?
8: Amo gani, oo. Kapag ko magtaklad-taklad sa bukid.
31: Na, no, naman, naman.
8: Tabi-tabi.
31: Oo, kag kung magparo pangihi ka, diba? Kasi kung pagbalik mo, mabanog.
8: Amo gani.
31: Oo, at ipagaling, iniya, ano may diferensya, giman siya? O kung may, hindi lang establing iya sa nga paminsaron ka K5 Karen?
8: According sa kay alias Janjan K5 Rex, ang ano dito na sila bala sa May Quirino Bridge nagapundok kay ano eh stoplight.
31: Oo.
8: Nakibot ini siya nga gulpe lang ni nanaog ang iyang amanghod, dumalagan patabok dito sa May Taytay kag diretso nga naglumpat sa suba.
31: Mm-hmm.
8: Isang na rescue ni ang iyang utod kay tina ang damo man ang nakakita eh. Then madasig man ang pagresponde sang City Disaster Rescue Team K5 Rico kag sang kapulisan tagin pamangkot yun yung utod niya kung anong natabo tisuno sa isa kay alias Toto daw may nagahambal nga patyon siya ginalagas sa K5 Enrico kag ginakulbaan sa sangin pamangkot ta si alias Jan kung ano ning balatian nagasuperer ini sang nervous breakdown ang iyang manghod
31: di dapat gin kadto ni sa mga kwan sa doktor gid ang kwan ang ining nasabi sa problema.
8: Oo, nagatumar inisang bulong ang iyang amanghod kay sang tuig 2019 do dira gid nag-start K5 Enrico sang napatay ni ang asawa sang biktima.
31: Oh, okay do gin pansag gin dakop sang nervous breakdown.
8: Oo, permi siya tulala, hindi siya maistorya sang maayo K5 Rick suno kay alias Jan nga sang tinabo na blang naglala K5 Enrico.
31: Itama ni ka seryoso kon na mental health ang istoryahan ka K5 Karen, no? Kung kaisa may magdapagtubag itang problema nga kung hindi mo bla madala, so dapat yung isa may outlet, ikaw may may istoryahon, ikaw no, may hambalan, ikaw kay tikit ang lagi din ang support sa pamilya K5 Karen mo.
8: Yes, correct. Temo to ganing nag-umpisa ma lang ni suno sa kay alias Jan sang nagtaliwan ang asawa ng isang victim.
31: Basikin batsyag niya gid?
8: Yes,
31: Bud lagi kong batsyag doon niya daan kay 5 karin, no?
8: Correct, gid. Sakit.
31: Oo, ibang ganit may mga gitawag na loka di amor na mo.
8: Oo,
31: galuka-luka ka sa pagigugma kung hindi mo mabaton lang imong ginkwan. Ang imong nadatnan, no? Kaga ginagyan. Pero sa kay 5 karne, baskog niya mo. Gablo, umingis mo siya kay 5 ka. Pero ang ining mental health niya, budlay niya. No? Dapat ang pamilya, kabalo, kaga kung ikaw may problema, dapat ituad man kay 5 karne. Hindi mo gintuad mo man. Gintuad mo man, magintuaran ka man ka problema mo.
8: Ano, wala pa?
31: Why kagin maginto aran kay mo problema? Ati mabaskog ang ibo sini nga
8: kwan. Yung problema kay 5 Enrico hindi sa gugma kundi kwarta.
31: Pareho ta. Ibaga problema sa gugma ton kwarta no?
8: Oo.
31: Kaya problema sa aton, ang kwarta doon ay kapalangga sa aton. Oo. Ang kakabili lang sa kwarta sa aton, baho lang ang kwarta. Oo, why na sa inyo, kwan pa kwarta doon, naglabay-labay lang sa kamota kay 5 Karen. Oo, doon ka damo, iguro mo ng problema. Oo, problema lang sa gugma, no? Ah, kaya kami ang problema sa kwarta. Oo, pero ito'y swerte kayo na-rescue niya. Pero kabalo mo sa maglangoy kay 5 Karen?
8: Amo lang ang wala nato na pamangkot din kung kabalo ni siya maglangoy kay 5 Enrico pero na rescue in.
31: Oo, pero burubudlay ni dapat i-monitor din sa pamilya kay ang iya paminsaron is hindi na stable, no? Seryoso ini, no? In terms sa mental health ang support sa pamilya kay 5 ka. Oo, diin ka na? Na lumos ka na ka kwarta. Hindi mo problema. Damo kita ga problema ka kay 5 Karen, no? Kon na kwarta ang pag-aistoryahan. No? Alas 5:26 sa ato siya pagpangalagad. Ka kay 5 ka nga nung tood ikaw?
8: Kay 5 Rico, o nadulaan ako sa kwarta. Nadulaan ng signal ta.
31: Nadulaan ng kwarta, nadula pang signal?
8: Nalo,
31: ay, na, no man yung iba nabi nga kung subong signal din sa ato. Nung problema, kay 5 ka rin, no? Oo. So, mayo kayo na-address dito, pero mulbantayan sa papilya, tungod siya ng hitabo, basta ganit kung may mga himata ka mo, may kaangay siya ginasuprer, bla, no? Dapat na tagat-importansya, pagbulong, no? Maintenance in non-gid, no? Hindi dapat nga mapalipasan isang maintenance, no? Kay budlay niya lakat sa ipaminsaro, nga hindi maintindihan kay 5 Karen.
8: Correct, kay 5 Rick. Di kahapon, togin ang iningiya nga magulang. Kasi siyempre, bangod man bala sa kakulba, bangod sa natabo sa utod niya. Gigin pa tawga, no? Sang iban nga family members nila kay 5 Rick. Kagin, ano eh, ginapas dito sa area. Kasi gindalaman niya sa ospital ang nasambitan nga victim para yas sa nagakaigo nga pagbulong kay 5 Rick.
31: Sige, salamat ka kay 5 ka.
8: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
31: Salamat kin kay ka K5 Karen Badilla. Ang ining problema sa mental health, very serious ini. Nang problema. No, hindi tani pag-ibaliwala kay tama ni kabudlay, no? Mga kaki-five, pila na ka mga kabuhi, no? Kung hindi ma-address ini nga problema, kay subong galala, blakong kaisa ang tawo, yung baton, no? Ang mga inagihan sa iya sa kabuhi, daw hina ka bala, no? Usually, amuna, no? Kaya ni kinanglan gin ang support sa pamilya, kaya dapat may problema, ang isang miyembro sa pamilya, dapat may aragid sa nga istoryahon o kung hambalan siya problema, may outlet lang abisan paano mo paganagan, no? Ang iya siya nga problema. Ipareho siya naglumpat sa Iloilo River na no? Umpisa nga napatay ang iasawa base ginkuha niya gidla, gindibdib nga ginatawag. No? Nga hindi iya mabaton, kag hindi iya ka move on, no? Mga akakifay. Abi mo tama ni budlay, no? Seryoso ini nga butang, no? Kag dako rin papel sa miyembro sang ilasing nga pamilya.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
31: Kay Sir Peter Ladrido, good morning gid. Na pamilya Ladrido, kay Ma'am Erlina Telarmagoles, Sir Noel Goles, ginom na sang detect sa Coffee Mix. Kay Tita Rina Mapa sa Dikamay Kalanaan, kay Manang Veronica sa Makabataan dira ni Tita Rina. Good morning gid. Naga luto na sang saburuso sining sinabawan nga isda. Kag siyempre, ano, available na dang detect Coffee Mix sa Tita Rina. Kay grabe bakal dang detect Coffee Mix sa Tita Rina ho. Kaga subuman sa kay Mark Vincent Javier, kay Sir Hudlong Montana, kay Ma'am Ning Ilomba, sa We're Only Human Being, ang managagabot kita ang fear, no? Kakadlok kita. Kay Earl John Pandagani, good morning, sa may Jordan Guimaras, kay Sir Danny Juvides Agpalo sa New York City, kay Earl John sa may Public Market, no? Kaga subuman kay Ma'am Chela Pating Branya, kay Ma'am Nida Fahalunggo, barangay Kagbang Biagawa, kay Ma'am Lang Ladublan, kay Anulak Tatsky James, kay Ma'am Teresa Alcunada, Redonda, kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Sir Ken Bida, good morning, kay Sir Alan Ortega Tukuyo, kay Sir Binji Astorias, kay Ma'am Nance Palalis, grabe gid ang bakasyon ni Ma'am Nance, sa may Dubai, na enjoy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabangang sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Saka sales rep.
15: So una,
14: magid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX.

0: Sir. Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanuna. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Camil Uy. Nakabulig din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
9: Pabalik mga K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Himos na ha? Sa mga estudyante ka mga trabaho dira, no? Ang himos na. Maligo kita gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi sing panit kag batok sa mga skin diseases. Kag nga mag before magadto sa opisina, sa eskulahan, gamit kita sang Clinica Deo Fresh nga deodorant para sa ato nga kilikili ha, para iwas baho balas, iwas baho bayabas. Good morning kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan sa may sulod sang Pasig, pamilya Pilaes sa Pagaypay, Pasig City. Kay kasi manwa ko na faith sa Russia sa kadilang Pasig City. Good morning kay Ma'am Rimia Panes, kay Sir Bindi Astorias, mga fans club Iloilo International Chapter 2. Good morning kay Ma'am Evangeline Apusaga Rorong sa may distrito sa Ngamolo sa may Boulevard. Kay Ma'am Luna Simbahon Dimyar. Good morning kay Ma'am Mirasol Kiyachon Kadigal, kay Ma'am Annalie Bahade, may adayad din nga aga, na ang gamitol sa ating pagpangalagad, kay Sir Bindi Astorias, kasi gabong na sa may Banwasang Leganes.
1: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Ano na partner, ang aton sining mga kaupod sa bilog sining Western Visayas para sa ating K5 kamustahan. Pero kahapon may nadakpan, no? Nga isa ka barangay kagawad, kag minor di edad ra sa bahin na no? Sang barangay South San Jose sa may distrito sang Molo.
1: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Daw ginaw yata ning chairmanship pa sang barangay kagawad nga nadakpan, peace and order committee. Sus Mario si po. Bantay sa lakay. No? Tiyan mo pa ni, duwang palawig pang ilas ng termino. Kaglakip man, duwang mapuspon pang barangay kag-eske election sa mabot ng Nobyembre 2.
1: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Daw ka-ironic mga ka-K5 nga ikaw ang chairman sang peace and order na no? Sa inyo barangay, ikaw may nagbaligya sang illegal nga ruga. Tapos may upod pa nga isa ka minor di edad, no? 16 anyos, isa ka grade 11 student sang barangay Tapok sa distrito sang Molo.
1: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Anakuha di nga droga nagabalor sang 612,612 pesos. Kag nga recover ang ina-estimate, no? 90 gramos sang illegal nga droga mga ka K5. Ati pilala ni sa manakaldakpan nga mga barangay officials naton nga kuntani amo pa ni ang nga magabulig sa pagsolbar sa mga illegal activities sa ila barangay. Ada ato sa K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod. Good morning.
10: Kapag haboy sa mga balita para sa aton sa mga tagpalamati mga ka K5.
0: Gusto naton maplastan pinaka mga impormasyon para sa ihibalo sang aton sa ning mga suki nga mga tagpalamati mga kay K5 ko nga kaagaw ni isa-isa ho na to, no? Kamusta ho nato mga sister station mga K5 sa sining mga tinakna sa aton sining pagpangalagad? Gusto nila sa ning sitwasyon, mga balita sa mga nagkalain nga mga probinsya mga K5. Welcome nato sa ning mga sister station. Una kita sa Negros Island region sa Bacolod. Welcome and good morning Sir Babe, Sir Robert.
10: Welcome man sa Jobert Lago Bailoa. Nay kamoya po pulungku ani antike Sir Melmar sige.
11: May nagalang da sa taga Pontevedra Capiz sa Dikito family.
10: Aha. Kampiyon signal mo riya pa may problema. Back to you.
0: Thank you so much sa K5 Bacolod. Wala nagpro why nagkuan na nagchange the same gyapon ta Wednesday gyapon. Gyapon may kulang lang kita sa aton grupo mga K5. From Bacolod, halin kita sa Bacolod, sa ilo kita sa wala kahapon, no? Check naton ang aton sining sister station ang siyudad sang Iloilo. Si Rick, good morning. Ang aton abyan balasakwan sa Bacolod. Do nang malipaton, may edad naman guro, no? Iloilo.
9: Mayong aga gid SM Jobert ma bulubog daw di sa amo kay nagtupa ang manipis nga ulan. That's why nga kanami gid nakapangapi na kita. Clinical Detox sa Coffee Mix. Balik sa imo SM Jobert.
0: Thank you so much, Sir Rick, sa Iloilo. From Iloilo sa Ilo kita, sa aton sa nga mga gungan, nga mga kaopdanan sa probinsya kang Antique. Krohay Antique, Selmilmar.
12: Good morning, SM Jobert. Ginakulbaan ta sa gungan ba? Pero naka-D3 bio kami dyan, SM Jobert, para hindi kami magmalipatwon. Good morning, K5 Western Visayas. Mabuhay po tayong lahat. Back to you, SM Jobert.
0: Thank you so much, Sir Nestor Selmilmar. Malakas ang signal ng Antique. From Antique, kagto kita sa probinsya kang Aklan, Kalibo, Sir Michael. Good morning.
13: Morning, K5 Sir Visayas, Negros Island, Radio, Antique, kag Sir Jobert. Good morning, kampiyon ng signal. Kag naka klinika DTX Pabarid na kita. Good morning da sa Roha, sa kay Dr. JP Salis, sa mga ka-K5. Balik sa iyo, Sir Jobert.
0: Thank you so much. Basko ka signal sa Kalibo, mga ka-K5, sa Capiz, makulukan na yung panahon sa amon sa Liga Palibot. Kompleto ang grupo, i-dribble nato ng bula. Unahon nato ng ato sa mga kaupdanan sa probinsya sa Negros Occidental, Bacolod, Sir Robert, Sir Babes. Go ahead, please.
10: Sa lingko gani daw, ng Miyerkules. Ang Miyerkules sa Subong. Abi ko alib, uwebis na. Salamat. Sige. Antioxidant ang pinaka-importante da para nga madula ang pagmalipaton. Sige. Mga balita alam mo diri sa sulat sa Bacolod kag Negros Island Region mga ka-K5 patay ng isa ka lalaki matapos nga ginlutang sa nga wala pa makilalaan nga suspect na tabo ini dira sa may sitio pang giyas-giyasan sa may barangay Lalong. Banwa sang Kalatraba, mga ka-K5. Ginkilala ang biktima nga si alias Junde, 50 anyos, nga residente sang nasambit mga lugar. Suno sa report, mga ka-K5, nagapadulong sa barangay Bago ang biktima last 9 sang aga agod magkadto sa market day sang ginsundan ini sang tatlo tanan kawala makilalaan nga lalaki kaginlutang sa mga pila ka bisis. Gilayon man nga nagapalagyo ang tatlo ka suspect mga ka-K5 samtang ginbawian naman sang kabuhi ang biktima bangod sa naangkon nga mga kapilasan.
11: Sa pihakabahin, masubo. Wala ginhingadlan pero ti masubo ining balita. Isa ka graduating student napatay pagkatapos nga makadto kung tani sa eskwilahan, nagpaligo kag nagsaksak sang water heater na kuryente patay sa din natabo sa barangay Purok 9, barangay Agisan, Himamaylan. So muning gindala pa sa ospital, dead on arrival. Halong gid kita sa paggamit sa aton nga mga appliances kay delikado nga ma kuryente.
10: Amang mga balita lamo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
0: Thank you so much, Bacolod, Sir Robert and Sir Babe, sa mga balita from Bacolod, sa Ilo kita, sa probinsya kang Iloilo. Sir Rick, need love kami sa imo. Good morning.
9: Sa liwat may aga, madalagko nga mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may barangay kagawad sa north or south San Jose Molo, no? Nadakpan sa may bus operation. Ang ining barangay kagawad ginkila kay Ernesto Cordova alias Bonbon 39 anyos kagang malain padrik ang committee sini chairman pasang peace and order. Daw ka ironic ang peace and order ng imo sini nga committee baga baligyati mo iligang nga duga. Magluwas dira nadakpan paginupod ang isa ka minor de edad na ang kapangidaron 16 anyos. Reasoning barangay kagawad sa piyak nga bahin ang banwasang pututan na no, gipidalom na sa state of calamity tungod sa sining halit nga gintugas ang sining hangin habagat kag ipabaskog sa mabagyo nga naglabay diri sa ato sa pungsod Pilipinas. Kag magluwas dira may yara man sang suspect na nakuhaan sang 3.4 million pesos na no, nga worth sang illegal na droga. Grabe diya illegal droga sa aming minilyon. Why untat ah? No, nagpositive ang ining nasambit sa ni na subject sa by-bust operation. Kag may-ari man kape, mag-amay no, nagabaligya fried chicken, tiniro sa banwa sa kalinog, ang nagtiro, manugbaligya sang balon. Okay, takabalok ko na wai pa intindihan sa baligyan kay kung nalang tawo natin, lunsay mga manok, kinabaligya nila. Ang balot, ti manok man ha. Pero mabilin ko lang, malipatan lang tanan, hindi ka lang malipat nga may asawa, kakay ba si mabuka ang labador ha. Balik si mo, SM Jubert.
0: Thank you so much, Sir Rick. Sa mga balita, ba, mabuhin-buhin na naman ng ratas ang kilala ko sa pututan kay nag-kalamiti, Grida. Alin sa Iloilo, sa Ilo kita sa probinsya kang Antique, Sir Ernesto, Sir Mel Margo, ay please.
12: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique. Bao, soro sako-sako, gawang disgrasya naman siya sa dalanon. Kaya ito sa Pandano, kang tinalikdan lang, may napatay man to nga sangka 49 anyos nga lalaki naghalin sa court hearing. Na disgrasya, nag-overshoot, nakabunggo sa sangka tricycle, patay. Pero hindi naman ko na magpasaka kang kaso ang pamilya na kajabatok sa driver kang tricycle kay Titana man to nag-overshoot sa dalan. Kang ligad man, kang tinalikdan man, ang lalaki man nga driver kang top down, na bungguan man kang pickup dyan sa highway, kang sakop kang barangay Magkalon dyan sa may San Jose. Ang nakabunggo ka na, retired nga pari, kang aglipay. Sa piyak nga bahin sa Hamtik, may disgrasya man ang tricycle na kabunggo man sa sangkatrak pero minor lang ang kapilasan ang naagom kang mga biktima.
14: Sa dugang pagid nga mga balita, update sa tong nag-viral blang nga mga driver kang motor nga ginapahayag, nagapakita kang reckless and dangerous driving sa may banwa kang lawaan. So kahapon, nag-issue rin or gin-issuean rin kang LTO Antique, kang show cause order ang dyang tatlo ka mga drivers, no? Kay Mr. Eric Otaide, ang LTO Acting Chief sa Antique, ang dyang pag-issue kang show cause order, parte kuno kang padayong nga pagpaningwa kang LTO sa pag-promote kang road safety, responsible nga pagmaneho, kag pagsunod sa mga traffic laws, kag mga regulasyon. Ang show cause order kuno nga gintugro sa mga nagabayular, dya kuno bakit pinakundi, agad kuno ma-explicar dang andang kaugalingan kag maga-presentar kang ebidensya andat amuto ang adagini mo.
12: Para magabalita naman so far dyan sa probinsya kanti, kay balikan nimo SM Jubert.
0: Thank you so much, Sir Ernesto, Sir Norman, sa mga kompleto ang balita sa probinsya ng Antique. From Antique, sa iluan nato, natong partner sa Kalibo, Sir Michael. Good morning, good please.
13: Morning, K5. Bisang Visayas, next sa Island Region sa mga balita sa Banua sa Kalibo. 20 milyones nga plano nga utangon sa naman siya LJU sa bangko. Gina-question sumbong sa isa ka miyembro sa Sangguniang Bayan ni SB Member Jerome Vega. Suno sa interview kay SB Member Jerome Vega. Premature pa ang ayo sang ila mayor nga maga utang kay wala ni endorsement halin sa local finance ang LJU naman siya. Ikaduha, nga dapat may certification ini halin sa Bureau of Local Finance, Bureau of Local Government Finance, mga ka-K5, no? Sa pag-interview kay SB Vega, na arap gali sa reenacted budget ang banwa sa nga naman siya, mga ka-K5. Kag nakabutang ini sa Republic 7160, Section 323, nga kung ara sa limitado lamang paggastos ang budget sa isa ka-LGU kung nasa reenacted budget ini. Pero sa subong, gina-question pa ini kay premature pa suno kay SB member Jerome Vega. Samtang isa man ka tricycle na sunog din mga ka-K5, ang subo ni kay ang tricycle driver nagkaon lang bala sa isa karinderya. Matapos magkaon, nagpahuway sa gulpi lang, nag-spark ang iyang motorsiklo kung nagkalayo. Iyon buligan man isa mga bystander na gamit pa sang fire extinguisher kag bucket relay pa kag mga balas ang ginhaboy dito sa tricycle na sunog gihapon. Sa pag-analyze subong sa isa ka professional nga mekaniko, may posibilidad nga electrical wiring ang problema sini mga ka K5. Mga 60,000 ang damage ha, sa nasambitan nga pagkasunog. Ang nagreklamo nga mga construction worker ang hindi masweldohan, nagpangako naman ang subcontractor kag ang mismo nga contractor nga idiretso na lang ang bayad sa mga ano construction worker kay wala sila masweldo. Mga 3 weeks na gabalik-balik sila nagreklamo sa K5. Ano mga balita di, Sir Jobert, balik sa imo.
0: Thank you so much, Sir Michael. Para sa boss ng reenacted budget, huwag kakahulag sin. Pag-alig ang pangunang mga balita kag informasyon, dari sa amon sa probinsya sa Capiz, kag sudod sa Roja. Asod-asod nga lupok hapon, dari sa may President Roja sa isa ka barangay, nga ginkagugmat kag nagpalanago ang mga pumuluyo nga nagatrabaho sa isa ka puluyan. Ini matapos mga K5, nga dari sa may barangay Kulilang, President Roja kahapon sang aga, may nagapatindog sang puluyan nga ining duta ginapanigyan sang mga CARP beneficiaries mga K5. Sa padumduman ining Kulilang amo ning pinakagamo mga K5 nga barangay matapos ang pag-turnover sang national government sa mga CARP beneficiaries sang nagligad nga mga tinuig. Tuno sa report ni Police Captain Jubert De Los Santos or De Los Reyes, OIC sang President Rojas sa PNP, nga ini nakabaton sila sang report matapos nga naguntat kag nagtiliplaag ang mga pumuluyo sa nasambit nga area sang pagkabati sang pagpaulan sang lupok sang armas mga ka K5. Suno man sa pagpayag ni Police Captain De Los Reyes nga sa karon padayon ang ilang investigasyon because nga ang nasambit nga area permi lang may problema kag kinagamo mga ka K5. Dugang pa mga balita, kahapon nga law ang sangguniang panalawigan sa pagpamuno ni Provincial Vice Governor Mitang Magbanwa. Itang gobernador sa probinsya sang Capiz, gihintagaan sang pagpasidungog ang top 7 nga Medical Technologies Licensure Examination sang nga taga-probinsya sang Capiz. Ining si Iris Carl Villarisco Magallanes, nga taga-barangay Dumulog, sulad sang Roja. Nakakuha ini mga K5 sang 91.8% nga resulta sa iya sini nga board examination. Sa madumduman, nag top 10 man ini sang tinalikdan nga examination sang civil service examination sang tinalikdan nga pagkuha sa nasambit nga estudyante. Karon da dako nga kalipay sang familia kalakip man sang provincial government. Nara naman sa nakapagkit sa listahan ang siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz sa examination mga kakit. Apo na mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, wala na ta oras. Buhas naman, madamo salamat sa tumang sa station.
15: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Salamat kid sa ato sa mga K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod dito sa Ibayan sang Negros Island Region. Good morning kay paring Francis Sir Saba. Miyembro sa kapaw ito udada, barangay Pandak Pavia. Oh, may radyo ko tanihat. Sa ibang ko kaysang kalipat ko. Kag kay Ma'am Adalina Pagunsan, kay Samantha Feldonia sa San Jose, San Miguel. Now, good morning. Kaysa Dani Jumendez Agpalo sa may New York City. Nalaman naman kami dito. Kaysa nito sumbong kay Ma'am Aisha Ahmad sa may Kuwait. May rayad gid nga aga. Si Alex Iyala, kagang iya sa ning partner na si Felix Auger Al-Yassimi, no? Out na sa US Open sa mixed doubles. No? Pinerdi sila sa score nga 4-1, 4-1. Sa mga kamot na day Elina Vitolina kag Gail Moonfels, no? Sa bind sa US Open mga K5. Pero ang single event, no? Agosto 30 pa, may mga exhibition na game pa, no? Prior sa pagbukas sa US Open kay ginamonitor diri, no? Ang maging kapalaran naman ni Pinay tennis star, no? Alex Iyal. Ang iba sa mga balita, kag madalag ko sining mga impormasyon mabatian sa pagpalagad karon sang Foro de los Pueblos o Poder K5 Rey Espea Umaray. standby na kamo sa masusunod pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Imos na, hindi magpalate. Dapat early pa kita na magkanto sa eskulaan kag sa aton siri nga mga ulo bora. Salamat kin sa managupod sa ating pagpangalagad. Kita na yung makita buwas alas 4:30 tomtom alas 6 sang aga. Sa ngala lang sa Malusinga Puwarsa, sa K5 News of M Iloilo. Sa amon sing President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sing Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon sing Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
16: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka.
21: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
21: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
21: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
23: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasing!
28: Tigalaba!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang extend!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
30: K5.
31: K5
30: News FM.
31: K5.
30: K5
31: News
30: FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
30: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
32: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:04 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atas karawan sa Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na. May extra virgin coconut oil kapa.
30: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast. Newscast.

0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules kadlaw, Agosto 26, tuig 2026.
2: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
2: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Sa mga pangulong dinalaan ginadulong sa Toscalawan sa ang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 himo sa ampalaya kag ni sugar cane extract nga saragin makahatag sang alibyo sa aton sining lawas para sa may mga balatian sa diabetes kag hypertension mag-inom sa Klinika DTX 500 di Superior Antioxidants. Diretso na kita mga ka-K5 sa labing talalupang doon ng mga balita.
3: The story of the day. The story
1: Office of the Vice President request para sa confidential funds wala sang kalakip nga computation suno sa witness. Sa balita lokal, Office of the Executive Secretary nagpadulong sa Iloilo agod siguraduhon ang hilway ng implementasyon sa mga programa sang presidente.
2: Sa dugang balitang lokal, Banwa sang Putotan nagdeklarar sang state of calamity.
1: Sa balita regional, 5 katawo patay sa leptospirosis sa Capiz.
2: Sa K5 Network News, tiya nga pulis nga tag-iyas ang pusil sa Tacloban shooting. Magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence suno sa DOJ.

0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa balita nasyonal, La Checa luyag na magtistigo kung ipatawag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Presidente Bongbong Marcos bukas sa rekomendasyon nga iban ang Facebook kag online games sa Pilipinas.
1: Sa balita sa patag sang negosyo, Department of Agriculture ginpabaskog ang early warning system agud malikawan ang sobra nga supply sang mga utanon.
2: Sa balitang international, US ginkakas ang Syria sa listahan sa mga state sponsors of terrorism.
1: Sa patag sang sports, John Mar Pajardo magaretiro na sa Gilas, Pilipinas.
2: Para naman sa balitang entertainment, Gerald Napoles nagapati nga hindi dapat maguntat ang pagdate pagkatapos sang kasal.
1: Kag sa balita sa patag sang extra special, lalaki sa Poland nagapangatubang sang tub-tub 8 katuig nga pagkapreso bangod sa pag-order sang ginatos nga pizza kag ginapa-deliver niya sa nagkalain-lain nga mga address. Sa detalye na sa mga nagapanguna ng mga balita, diretso sa aton sininga Top Story of the Day. Ginkumpirmar ni si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio nga siya ang nagadumala sa pagpagwa paggamit kag liquidation sang pondo sang Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-18 nga adlaw sang impeachment trial ni Duterte, ginpayag ni Ortonio nga wala sang confidential fund ang OBP sang magpungko siya sa pwesto sang Hulyo 2022. Kag wala man suno sa iya sini sa panahon ni Anay Vice President Lenny Robredo. Bangod rin, naghingyo ang OBP sang confidential fund sa Department of Budget and Management o kung DBM. Pinaagi sa sulat nga napitsahan Agosto 22, 2022. Suno kay Ortonio nga si Duterte ang nagdesisyon sang ginpangayo nga pondo. Ginapakita sang prosecution nga ang sulat ang wala sang kalakip nga computation o kung attachments. Ginpakita man ang physical and financial plan nga may petsa September 16, 2022, halos sa isa man kabulan matapos ang request sang DBM. Ginakabig naman nga hostile witness sang impeachment trial presiding officer si Ortonio matapos kwestiyonon sang prosecution ang pilakabahin sang iya nga pahayag. Yari ang kabahin sang payag sang witness nga si Lemuel Ortonio.
3: Mr. Ortonio, do you confirm that Vice President Sara Duterte's predecessor, former Vice President Lenny Robredo, Your Honor, Lenny Robredo, she did not have confidential funds,
4: Your Honor, in this?
5: Yes, counsel.
4: Incompetent. He's not a staff of Lenny Robredo.
5: If he knows. If you know, Mr. Ortonio, you may answer. If you don't, you may answer so as well.
6: Based on the records that we have, there's no record of confidential funds.
3: Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM, tama ba, noong 2022. Dahil wala kayong dinatnan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba?
6: Yes, ma'am.
3: And this request for confidential funds, ipinaabot ito sa DBM sa pamamagitan ng isang sulat. Tama ba?
6: Letter request.
3: Yes, letter request. Ngayon, I'm showing you Prosecution's Exhibit P-I-4-A dated August 22, 2022. Ito ang nabanggit mong letter request for confidential funds in 2022. Tama ba, Mr. Ortonio?
6: Yes, correct.
1: Diretso kita baga ka K5 sa labing talalupang dunaw sa mga balita lokal.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
1: Ginkilala sa Iloilo City Government ang mga outstanding kag nagpakita sa exemplary performance ng mga empleyado kag Departamento sa Syudad sa Iloilo. Ini ang kadungan sa gin-celebrar nga 89th Charter Day sa Iloilo City. Ginpangunahan ni Mayor Ray Satrenya sa pagkilala sa mga empleyado. Naibuluhan nga 42 ka mga empleyado ang ginkilala ng outstanding employees kag siyam naman ka outstanding departments. Sa mensahe sang alkalde, iya ginpayag nga dako nga bugal sini bilang alkalde sang syudad. Ang mga empleyado sini nga nagatrabaho nga may dedikasyon kag commitment. Samtang ginatagan pagtamod ni Mayor Raisa Trenyas Chu nga ang pagsaulog sang Charter Day sang syudad wala lamang nagapanumdom sang kasaysayan kundi pagsaulog sang pag-uswag sang syudad. Iya maging pasamatan ng mga Ilonggo nga nagbuligay sa pagpauswag sang syudad. Yari ang payag ni Mayor Raisa Trenyas.
7: Sa sining 89th Charter Day, madamo gid nga salamat sa tanan nga Ilonggo nga nagabulig kag nagaparticipate sa pag-uswag sang aton syudad. Let us continue to rise together, move forward together, and build an Iloilo City that is more inclusive, resilient, prosperous, and livable for all.
2: Sa pihak nga bahin nagpadulong sa Iloilo kahapon nga adlaw, Agosto 25, 2026, ang Office of the Executive Secretary a good personal nga siguruhon nga kumpleto ang suporta kag makalabot sa pumuluyo ang suporta kag bulig nga ginhatag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay Office of the Executive Secretary Assistant Secretary Rhea Uy Apistola sa interview sa programa Foro de los Pueblos kaupod si K5 Enrico Zurita Jr. Nagpadulong sila sa Banwa sang Pavia. Ilabi na si Executive Secretary Ralph Recto para sa bagong Pilipinas sa rice distribution. Sa diin yara sa 1,500 sa 4,000 ka mga beneficiaries ang nakabaton sa bugas halin sa pondo nga ginallocate sa idalom sang local government support fund. Mayara man sang distribution sang check sa social civic project fund. Sa diin ang 1,721 ka barangay sa Iloilo ang nagbaton sang taga 200,000 halin sa trust fund sang special financial assistance ni Presidente Marcos Jr. Ang usini na imbitahan man sila agud magbaton sang rekomendasyon sa mga Luzon municipal mayors nga nagatipon-tipon sa Iloilo agud mahatagan sang aksyon kag solusyon ang mga concerns kag mapanami kag ang mga manami nga reforma nga luyag nila irekomendar sa diin sa subong nga banwa. Yari ang pahayag ni Assistant Secretary Rhea Uy Apistola.
8: O, nandito po ang ating Executive Secretary para po personal niyang tiyakin na buo at kumpleto yung suporta na ibinaba at ibinigay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at masiguro po na nakarating sa ating mga kababayan.
1: Sa kaangot ka balita, Executive Secretary Ralph Recto ginpangunahan ang pagparagtag sa bagong Pilipinas Rice Distribution Program sa Banwa sang Pavia. May report si K5 Jenny Kauyunan.
9: Ginpangunahan Executive Secretary Ralph Recto ang distribution sang duha ka mga major nga programa sang national government. Una, personal nga naghatag si Recto sang bugas sa idalom sang bagong Pilipinas Rice Distribution sa diin mayara sang kapin 5,000 ka mga beneficiaryo ang nakabaton halin sa Banwa sang Pavia kag may pondo nga ginallocate nga 5 million pesos halin sa local government support fund. Sa kabugusan, target sang probinsya sang Iloilo nga mahatagan ang 80,000 ka pamilya sang libre nga bugas. Magluwas pa dira ginrelease man sang Martes, Agosto 25 ang mga cheque sa mga local government units para sa bawat barangay makikinabang program. Sa diin masobra 1,000 ka barangay sa probinsya ang nakabaton sang tig 200,000 pesos. Ang probinsya sang Iloilo ang nakabaton sang 344 million para sa 1,721 ka barangay.
10: Nagapasalamat naman ang probinsya kag syudad sang Iloilo sa pagbisita ng Executive Secretary Ralph Recto kag sa mga programa nga gindala diri sa probinsya. natin sa national government. For the Gikan, sa Ilitino, hindi naman si Kay Maya Valdenico Yunan para sa kami na balita, Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Ilitino, K-Far News.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nakuha na sang kada banwa sa probinsya ang ilang pondo para sa bawat barangay makikinabang program nga programa sang national government. Ginpangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto, Governor Arthur Defensor Jr., League of Mayors Suzette Mamon, kagliga ng mga barangay President Amalia Dibuque ang pagpanghatag sini. Samtang ang kada barangay ang nakabaton sang tag 200,000 pesos nga cheque para sa pag-implementar sang proyekto sa barangay kag paghatag sa scholarship sa 5 ka mga graduating students. Nahibaloan nga nabaton sang probinsya ang kapin 340 million nga pondo para sa 1,721 ka mga barangay.
1: Sa dugang mabalita lokal, ginpaidalom na sa state of calamity ang banwa sang Pototan, Iloilo. Gindeklarar ang state of calamity sa banwa sang Pototan kahapon nga adlaw base sa rekomendasyon sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO kag sa opisina sang local chief executive. Ini matapos ka makarecord sang siyam tanan ka barangay nga mayara sang 15% ka mga populasyon sini nga apektado ang sang pagbaha, tuga sang hanging habagat sang gintalikdan nga semana. Magluwas dire na record man nga may pila ka mga balay ang totally damaged kag partially damaged bangod sa nasambit nga kalamidad.
2: Sa dugang nga balitang lokal, nagpermahanay sa Memorandum of Agreement ang Iloilo City Government kaupod ang Department of Justice kag Supreme Court matapos nga nagdonate ang Iloilo City sang 7,000 square meters nga duta agud patindugan sang bag-o nga building sang among government agencies. Sa 7,000 square meter, 3,000 square meter ang ginallocate para sa DOJ kag 4,000 square meter ang para sa Supreme Court. Ang among lote ang nahamtang sa San Pedro Molo. Samtang ginpasalig naman sang Iloilo City Government nga mahatagan sang relocation site ang mga informal settlers nga maapektuhan sa pagpatukod sang duha ka mga buildings.
1: Nagbungkuan ay ang isa ka pribado nga salakyan kag tricycle sa barangay Batiti, Concepcion, Iloilo kahapon sang hapon. Sandig sa impormasyon nga nag-execute sang U-turn ang tricycle sang iniang nabungguan sang kasugata yang salakyan. Dugang pa, halin sa may Concepcion proper ang salakyan kag padulong kuntani sa Sara, Iloilo, samtang sa piyak naman nga direksyon ang tricycle. Bangod sa impact, napilasan sa ulo ang driver sang tricycle, samtang wasak man ang bumper sang salakyan. Gilayo naman nga ginrespenduhan sa mga otoridad ang mga nainbolbar ng mga salakyan kag mga biktima. Kagindala sa pinakamalapit nga ospital para sa nagakaigo nga pagbulong.
2: Sa dugang nga balitang lokal, pito ka motor bangka nadakpan sa ilegal nga pagpangisda sa Concepcion kag San Dionisio. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report.
11: Nadakpan ang pito ka motor bangka sa siparadong operasyon batok sa ilegal nga pagpangisda sa duwa ka banwa sa Quinto Distrito sang Iloilo sa sulod sang duwa ka adlaw. Sa banwa sang Concepcion, tatlo ka motor bangka ang nakumpiskar sa katubigan malapit sa Tago Island sang Agosto 23 Domingong adlaw matapos kinaktuhan ang mga ininga nagagamit sang round hole seine o kunbaling nga ginadumilian nga pamaagi sang pagpangisda. Nakumpiskar man ang mga pukot kag iban pang kagamitan sa pagpangisda, lakip na ang ginabangka 3 ka kilo sa naglain-lain nga isda. Samtang, 4 naman ka motor bangka ang nakumpiskar sa barangay Agdaliran, San Dionisio, Iloilo sang Sabado, Agosto 22 bangod sa ginaaligar nga paggamit sang troll fishing ukon pagpangisda gamit ang troll nets. Nakumpiskar man ang mga kagamitan sa pagpangisda kag pulo tanan ka kilo sang naglain-lain nga isda. Sa kabugusan, naglabot sa 910,000 pesos ang ginabanta nga balor sa mga motor bangka kag mga kagamitan ang nakumpiskar, wala pa nalakip ang narecover nga mga isda. Ang operasyon ginpatigayon sang Iloilo Provincial Bantay Daga Task Force kaupod ang mga personnel sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kag Regional Intelligence Unit o kon RIU-6. Padayon naman ang pagpatigayon sa mga otoridad sa mga operasyon batok sa ilegal nga pagpangisda agud maprotektahan ang dunang manggad kagkabuwi sa kadagatan sang Iloilo.
12: Report na gikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
1: Sa dugang nga balita lokal, masobra 165 milyones nga balor sang droga na kumpiskar sang Police Regional Office 6 sa sulod gidlabang sang tatlo ka bulan. May report si K5 Karen Badilla.
13: Mga K5, nagdangat sumasobra 165 million pesos nga balor sang droga ang nakumpiskar sang Police Regional Office 6 humalin niya sang Agosto o kon Mayo Vyante 2 tugtog Agosto Vyante 2 humalin man ini sang nagpungko bilang director si Brigadier General Randolph Tuanyo.
14: Sa ginpresentar ni Police Major Lailin Sancil, spokesperson sang PRO 6 nga 415 ka operasyon ang napatigayon sa din 175 ka high value individuals sa 314 ka street level individuals ang naaresto sang kapulisan. 24.33 kilograms naman sang suspected shabu ang na-recover, 355 grams ang kush, kag 218 grams ang marijuana. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO ang may pinakadako nga nakumpiskar nga naglabot sa masobra 70 million pesos. Ginasundan ini sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kun RPDEU 6 nga may masobra 42 million pesos. Kag nagapangatlo naman ang Iloilo City Police Office o kun ICPO nga may masobra 41 million pesos.
13: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa dugang nga police report, nagpositibo sa drug test ang suspect sa drug buy-bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kung RPDEU 6 sa Barangay Mansaya lapo sa alas 12:36 ang kaagahon, Agosto 24, 2026. Ginkilala ang subject kasi alias Pepoy, 46 anyos, tumandok sa Pasig City, kag-temporaryo nga nagatinil sa Barangay Mohon, Arevalo. Ini ang ginkompirma ni Police Major Glenn Suleiman, Deputy Chief sang RPDU 6. Na-recover sa suspect ang 500 grams ng shabu kag 3,400,000 nga market value. Lakip man sa na-recover ang 45 caliber pistol kag magazine nga may 5 kabala. Malapit isa kabulan ang monitoring sa subject kag nagahalin sa New Bilibid Prison ang supply. Sa syudad sang Iloilo kag kalapit nga mga lugar, ginabaligya sang suspect ang droga. Sa sambit nga tion, nagkuha sang supply ang subject sa Bacolod City kag ginhulat nga makabalik sa syudad antes dakpon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa dugang nga mga balita lokal, arestado ang e-bike driver saging kasanga drug buy-bust operation sang Iloilo City Police Station 6 sa Project 1, Barangay Suok, Arevalo, Agosto 25-2026. Ginkilalang subject na si alias Teroy, 55 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Major Paul Vincent Pendon, Station Commander sang ICPS 6. Na transaksyon sang pulis si Teroy gamit ang 2,000 pesos nga buy-bust money. Na-recover dugang pa ang 5 ka plastic sa 6 ang shabu kag 34,000 pesos ang market value. Sa nasambit ka barangay lang ang distribusyon ni Teroy sang illegal nga droga suno sa mga operatiba. Ginapaybalo pa sang pulis kung saan inagakuha sang supply ang suspect.
2: Sa ulihi nga balitang lokal, 33 anyos nga lalaki dakop sa buy-bust operation sa armas sa Barangay Magsaysay, Lapas. Aaron Refoyo sa report.
15: Mga K5, 33 anyos dakop sa buy-bust operation sa armas. Yaring report.
16: Dakop sa buy-bust operation sa armas ang 23 anyos kasi alias Jezreel sa Barangay Magsaysay, Lapas, Iloilo City, gabi sang Agosto 25. Sunod kay President Zoan Canha, ang Assistant Chief sang City Intelligence Unit, na transaksyon sa police pusher buyer si Jezreel gamit ang 1,500 pesos nga buy-bust money. Na-recover ang .22 caliber revolver ng armas kag may duha ka mga bala. Nagdangat sa 2 semana ang monitoring sa suspect antes kinkasa ang operasyon. Naibuluan niya ginprenda sa suspect ang armas kag tuyo niya ibalik yago niya makakwarta. Ginakabig naman ni Police Lieutenant Kana nga delikado ang suspect bangod sa pagkupot sinisang armas lothang. Minsay sinisang mga Kana nga bandayan gina mga kabataan kag hibaloon ang ila aktibidad.
17: Iyang asking sinisang armas lothang niya is 1,500 pesos.
18: Okay.
17: Ano sa iya ha, sa aton arestado nga ginprinda ini sa iya. So, amo na nga ibaligya niya naman.
15: Kag mga ka-K5, wala naman nagatagpas ang komento ang suspect kag yara na siya sa kustodiya sa Lapas Police Station kag natala na kapasakaan sa nagkakaigo nga kaso. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Alas 6:29 sa aga oras sa tusini barwa nga pagpangalagad. Nabatian ang kabagusan nga detalye sa mga balita sa balita lokal. Ang balita regional ginadulong sa Toscalwan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Diretso na kita sa mga detalye na sang balita regional.
0: GX 500 Morning Newscast. Balitang regional.
1: Sa balitang regional, 5 katawo patay sa leptospirosis sa Capiz. May report si ka-K5 Darren Salomeo Henson sang K5 News FM Rojas.
19: Nagdangat na sa 5 ang numerosang napatay sa balatian nga leptospirosis sa probinsya sang Capiz sumugod Enero 1 tubtob Agosto 15 sininga tuig. Sa datos nga nagikan sa Provincial Health Office, naglabot na sa 33 ang kaso sang sininga balatian sa probinsya. Ini ang mas manubo naman sang 15.38% kung ikumparar sa 39 ka mga kaso nga na-record sa kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Geoffrey Espirito, ang spokesperson sang Department of Health Capiz, ang leptospirosis ang isa ka balatian nga dala sang bakterya nga Leptospira. Ini ang masami makuha gikan sa tubig nga kontaminado sang ihi sa mga sapat, ilabi na sang mga ilaga. Dugang pasang natungdan ang mga sentomas sini amo ang hilana, pagsakit sang ulo, pagpalangurog, pagpalanakit sang lawas, pagpalanuka, pagpalamula sang mata, pagpalanakit kag pagkutoy sang tiyan. Bangod sini ginpahanumdom ni espiritu sa publiko nga likawan ang pagubog sa baha, ilabi na gid sa mga individual nga may pilas o con open wound, ilabi na subong nga tion sa

0: Anwa sa Aklan ang nakabaton sa nga quarterly social pension gikan sa Aklan Provincial Government. Ang mga benepisyaryo ginalakipan sa 84 ka mga senior citizens gikan sa Malinaw, 50 ang gikan sa Ibahay, 28 sa Makato, 23 sa Leso, 21 ang gikan sa Tangalan, kagtig 20 naman sa Banwasang Libakaw kag Mandalag, samtang 19 ang halin sa Labas. Ang kada benepisyaryo makabaton sing 600 pesos kada bulan ukon 1,800 pesos kada quarter. Ang pagbanagtag sang pensyon ang impangunahan sang Provincial Social Welfare and Development Office o ang PSWDO upod ang Provincial Treasurer's Office Aklan. Ang mga benepisyaryo among mga senior citizens nga wala nagabaton sang regular nga social pension alin sa national government kagin kilala sang Municipal Social Welfare and Development Office o ang MSWDO kag sang ilang Office of the Senior Citizens Affairs o ang ginatawag nga OSCA. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Alas 6:33 sa aga. Nabatian ang kabagusan ng mga balita sa Balitang Regional. Diretso kita mga ka K5 sa mga labing talalupang duna sa mga balita sa Network News. Tiya nga pulis nga tag-iyas ang pusil sa Tacloban shooting. Magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence suno sa Department of Justice. May report si K5 Roger Tilana sang K5 News sa FM Tacloban.
2: Inirekomenda ng Office of the City Prosecutor ng Tacloban City ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries laban kay Police Staff Sergeant Arla Rea Pasensya na ang baril ay umano'y ginamit sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Ayon sa Department of Justice, isinagawa ang preliminary investigation batay sa reklamong inihain ng mga magulang at estudyante na naapektuhan ng insidente. Ayon pa sa DOJ, na iahain na sa Family Court ng Regional Trial Court ng Tacloban City ang kaukulang information para sa nasabing kaso. Ang rekomendasyon ng City Prosecutor ay hiwalay sa pagtukoy sa direktang pananagutan sa pamamaril at nakatuon sa aligasyong naging sanhi sa kapabayaan o kawalan ng pag-iingat ang pagkakasangkot ng baril sa insidente. Nananatili namang nakasalalay sa korte ang susunod na proseso matapos may sampa ang kaukulang information. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: Sa dugang K5 Network News, lalaki nga involved sa snatching incident, arestado sa by-bust operation. Ka-K5 na Nit Pasayon para sa K5 News FM CDO sa report.
4: Gago. Arestado ang isang 41 years old na lalaki na kinilala lamang sa alias Mimit sa isang operasyon sa Mahogany Village, Barangay Karituan, Cagayan de Oro City kahapon, Agosto 25. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Police Station 5 Makabalan, katuwang ang City Mobile Forest Company at Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 10. Ayon sa pulisya, sinasabing sangkot si Mimit sa isang snatching incident na target umano ang isang senior citizen na sa likuan na Village Street, Cagayan de Oro City. Nakuha rin mula sa suspect ang tatlong sachet na hinalaang shampoo na may kabuang timbang na humigit kumulang 6.1 grams na tinatayang nagkakahalaga ng 41,480 pesos batay sa standard drug price. Samantala, nakatakas ang isang individual na kinilala sa alias RJ na sinasabing kasama ni Mimit at patuloy pang tinutugis ng mga otoridad. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 na Net Pasayon para sa kampi na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Alas 6:36 sa aga. Sa mga balita, kagdetalye na sang balita nasyonal.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang nasyonal.
1: Ang mga detalye sa balita nasyonal, ginadulon sa atos kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Basta gani healthy coffee, mag-inom sang Klinika DTX Coffee Mix. handa magatubang kag magtistigo sa sinado.

0: Pangulo si Colonel Raymond Lacheca kung ipatawag siya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Lacheca mo ang anay commander sa Armed Forces of the Philippine Security and Protection Group o kung ASPG, nga anay ginatawag nga Vice Presidential Security and Protection Group. Sa Oktobre 2025, ginrelieve siya sa iya posisyon kaginbalik sa Philippine Army bangod sa ligasyon nga naulamid siya sa hindi husto nga paggamit sa confidential funds sang Vice Presidente. Sa House hearing sang 2024, nagpayag ang mga disbursement officer sang Office of the Vice President kang Department of Education o kung DepEd nga milyon-milyon nga confidential funds ang gindiposito o kung ginhatag kay Lacheca kag Colonel Dennis Nolasco sang BPSPG. Sa impeachment trial sa Agosto 17, ginpamatudan ni Acosta ang iya unang testimonya nga si Duterte mismo ang nag-request sa iya nga i-release ang kapin 125 billion pesos nga confidential funds kay Lacheca. Suno kay Acosta, kabugusan nga 500 million pesos nga confidential funds sang 2022 kag 2023 ang iya gin-release kay Lacheca suno sa mando ni Vice President Sara Duterte. Ginpanginwala naman ni Lacheca ang mga aligasyon batok sa iya.
1: Sa duga nga balitang nasyonal, ginabanta ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero nga matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte antes matapos ang 2026. Ginpahayag ni Escudero sa ika-18 nga adlaw sa impeachment trial matapos nagpangayo si Senator Judge Juan Miguel Zubiri sang updated nga timeline sa kaso. Suno kay Zubiri, kinahanglan matapos o kung mahibaluan kung matapos na ang trial antes mag-legislative break sa Senado sa Disyembre o kung magapadayon pa ini tubtog Pebrero 2027 bangod magasugod man ang deliberasyon sa proposed 2027 national budget. Suno kay Escudero, magapagwa ang impeachment court sa mas klaro nga schedule sa trial matapos ma-finalize ni Senate Committee on Finance at Chairman JV Ejercito ang calendar para sa budget deliberations. Una na nga nag-request si Zubiri nga himuon nga la-suggest ang aga ang legislative session kag ipadayon sa impeachment trial sa alas 3 sang hapon agun mapadasig ang mga proceedings.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa duga nga detalye sa balita nasyonal, bukas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad nga lubos nga idumili sa pungsod ang paggamit sang Facebook kag pila ka mga online games. Kasunod ini sang rekomendasyon sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC nga iban ang Facebook bangod sa pagpalapnag sang misinformation kag good protectionan ang mga kabataan batok sa pagpangabuso. Suno kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, bukas ang presidente sa pagdula sang roman nga mahimo nga makapakalain sa mga kabataan. Subong man ginpayag ban sa Malacañang nga kinahanglan anay nga tun-an kon matuod nga makabulig ang pagdumili sang pagtapna sa fake news kag iban pa nga mga peligro nga dulot sang social media kag online platforms. Importante man suno sa iya nga manabata ang mga platforms sa anuman nga pamahog sa publiko, ilabi na kung may epekto ini sa mga kabataan.
1: Sa ulihing nga balitang nasyonal, naka-monitor ang Armed Forces of the Philippines o kung AFP sang kabug-usan nga 16 ka Chinese vessels sa pila ka bahin sang West Philippine Sea halin Agosto 24. Suno kay AFP spokesperson for WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, 11 ka Chinese Coast Guard vessels ang nakita sa Ayungan Shoal, 4 sa Baho de Masinloc kag isa sa Pag-asa Islands. Wala naman sang Chinese vessel nga na monitor sa Escoda Shoal. Mas manubo ini kung ikumpara sa 23 ka Chinese vessels nga na monitor sang AFP halin Agosto 11 tubtob 17. Nahibaluan nga nagapadayon ng tensyon sa South China Sea bangod ginakabig sang China nga ila ang pila ka mga lugar, lakip ang mga maritime areas nga ginakabig sang Pilipinas Pilipinas bilang West Philippine Sea. Sang 2016, nagdesisyon ang Permanent Court sang arbitration sa The Hague pabor sa Pilipinas kag nagsilinga wala sang legal basis ang mga claims sang China.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Nabatian ang kamugusan ng detalye sa mga balita nasyonal. Diretso kita sa mga balita na sa luwasang pungsod para sa balitang international.
2: X500 Morning Newscast. Balita international. International.
0: Ang mga balita sa luwasang pungsod ginadulong sa Toscalwan sang Extend Food Supplement. Mayara sa makakaglabuwas ka nga sa nagin makabulig kay makatagdada sa kay mama kag kay papa mag-inom sang Extend Food Supplement. Sa mga detalye na sang balita sa luwasang pungsod, ginkakasda sang US ang Syria sa listahan sang ang Syria sa listahan sang state sponsors of terrorism matapos ang 47 ka tuig suno kay US Secretary of State Marco Rubio nga ang tikang bilang pagkilala sa gobyerno sang Syria nga nagdistansya sa anuman nga tikang ang terorismo. Kalakip man sa gingkakasalistaan sa US Global Terrorist Organization ang Hayat Tahrir al-Salam o kunang HTS. Ang HTS kakilala anay bilang Al-Nusra Front ang affiliate sa Al-Qaeda sa Syria kag may kang tanan sa Jihadist Network sang 2016. Ginkilala man sang Trump administration ang tikang sang bagong presidente sang Syria nga si Ahmed al-Sharaa nga pakigbatuan ang terorismo.
1: Sa ulihi nga balitang internasyonal, nagtanyag ang US Department of State sang tubto ba 10 milyones dolyares nga rewards agud matudlo ang nahamtangan sang lima ka nagapanguna nga opisyal sang Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC. Ginalakipan ini nanday Amid Bahidi, commander sang IRGC, Ali Abdullahi, hepe sang Katimulanbia Central Quarters. Saiz Aghajani, IRGC Aerospace Force UAV Commander, Hamid Rizal Lashgarian, IRGC Cyber Electronic Commander Chief, kag Mahida Kadimi, Intelligence Officer Commander. Ang nasambit ng mga individual ang ginpahayag yara sa likod sang pagpalapta sa nagkalain-lain na terrorism activities sa kalibutan. Nagapati ang US nga kung maaresto na ang nasambit ng mga opisyal, lubos na nga mabuhinan ang pagpalaptag sang terorismo.
0: Alas 6:44 ang oras sa tunsini nga pagpangalagad. Nabatian ang kabugusan nga detalye sang balita sa luwasang pungsod. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Sa balita sa patag sang negosyo, ginapabaskog sa Department of Agriculture kon DA ang Market Early Warning System. Agud temprano nga mapunggan ang problema sa supply kag malikawan ang madunot ang mga utanon. Kabayo ni isang tikang sa ahensya matapos ang madinalagon ng emergency procurement sa tunga sa ginaway sa Middle East. Suno sa DA nga makabulig ang sistema sa mga regional health desk agud babantayan ang ila nga produkto halin sa bukid pagkadto sa mga merkado. Nagahatag man ang sistema sa mga alerto nga logistic para mas mapadasig nga makasabat ang gobyerno sa mga problema sang mga vendors. Ang peso dollar exchange rate subong adlaw sang Miyerkules. Ang isa ka dolyar ang nagalabot sa kapin 61.7 sentimos ka peso. Diretso kita mga ka K-5 sa mga balita na sa patagsang showbiz.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton balitang entertainment, Gerald Napoles. Nagapati nga hindi dapat mag-untat ang pag-date pagkatapos sang kasal. Ka K5 Kija Marihanaysay sa report.
3: Nagapati si actor comedian Gerald Napoles nga importante gihapon ang paghatag sang quality time sa isa kag isa paagi sa pag-date bisan pa pagkatapos sang kasal. Sino kay Napoles nga asawa ni actress kag singer Kim Molina, ginatinguhaan niya gid nga makapangita sang tiyon agud mag-date sila apisar sa ila busy nga schedule. Kun wala siya sang taping, nagapanghagad ini sa iya partner nga magtan-aw sang sine. Para kay Napoles, indi kinahanglan nga magarbo ang date para sa ila, kontento sila sa pagtan-aw sang sine kag magkaon kaupod ang isa kag isa.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Nabatian ang Showbiz Balita upod sa kay Showbiz Caster KK5 Kisha Hanaysay. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang sports.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita Sports. Sports.
0: Natala na nga magaritiro na sa Gilas sa Pilipinas ang Pinoy basketball player nga si Junmar Pajardo. May report si ka K5 Enrico Sorita Jr.
5: Ginpaibalunan ni longtime Gilas Pilipinas big man Junmar Pajardo nga magaritiro ni sa Gilas Pilipinas. Sunod kay Team Cone, pagkatapos sila hampang sa Australia, ginpaibalo ang team nga magpahuway ni bilang kabahin sang national team. Apan nagabay si Cone nga magahampang lang ianay sa Window 4 sang FIBA World Cup Asian Qualifiers sa sining katapusan nga bulan. Sunod kay Pajardo, luyag pakuntan isli maghampang apang iaikayong lawas ang amat-amat na nga nagahina kag naga-surrender. Ginatagan pagtamod sang 36 anyos nga inina ang ikaduwang tapusan nga hampang sa national team. Ang ining balita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inong kamo sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Alas 6:49 oras sa DTX 500 Morning Newscast. Good morning kay Ma'am Laura Sumagaysay, Analin Bahade, Remia Panes, Nunito Sumpong, Ber Mutaliano, Ren Palek, Lang Latablan, Alex Asabo, Herland Sumido, and good morning man kay Ma'am Ning Ilumba, nga nagapamatigid sa ito sininga pagpangalagad. Diretso kita mga ka K5 sa detalye na sa mga balita sa aton sininga balitang extra special.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita extra special. Balita extra special.
0: Sa balitang extra special, mahimo mapreso sang top 8 katuig ang isa ka 23 anyos kalalaki sa Poland bangod sa pag-order sini sang mga pizza para sa iyang pizza delivery prank. Ginparesto sang Central Bureau for Combating Cybercrime sang Poland ang 23 anyos nga lalaki gikan sa Sikchen sa kaso nga stalking, identity fraud, kagpagtugas ng massive financial losses sa pila ka Polish companies pinagi sa pag-order sang ginatos ka pizza nga ginapadeliver sa nagkalain-lain nga address. Wala man nakaibalo ang mga tao nga recipients ang gindeliver nga pizza kag nakibot na lamang sila nga may nag-order gamit ang ila sini nga pangalan. Sulo sa investigasyon sang Polish police, hindi lamang ang bogus pizza delivery orders ang ginimo sang suspect kundi nagahimo maninis ang iban pagid ka mga seryoso nga mga threats sa iban nga mga tawo. Ang ginahimo sini nga pizza delivery prank ang nagtugas sang kaperdian sa pila ka mga kalanan bangod sa tion sang delivery wala ini ginabaton sang recipients bangod wala man sila nag-order. Sa tion nga mapamatud-an nga guilty, mahimo mapreso ini sang tubtob 8 ka tuig. Tani gin-deliver na lang ini sa K5 News FM para kay Kakipay Balira apin.
1: Okay lang ko na baydan.
0: Ha?
1: Okay lang ko na baydan.
0: Ah, okay lang ko na baydan.
1: Pay kung wala, ti.
0: Cancelar.
1: Cancel.
0: Sa to sini malugi kagay man ikaw sige-sige order kagatapos may gabayad. Wait may nagabat. Kun diri sa Pilipinas di ba uso man adi? Pila man adi ka mga politiko kag mga individual ang nabiktima sang order. Pero kung mga pizza delivery ka mga pagkaon do kaduda-duda ini. Pero kung mga Shopee delivery ti balatian na ginaya, hindi na ginaya why na ginagamit ang pangalan sang ibang tao no. Oo, kay ti karasaka diri sa babaw may Shopee gidiri nga gina-deliver, no? Ha? Kakipay Balira?
1: Hindi
0: ako. Ang nagpatimaan nga, damo siyang blessing ang mga empleyado siyang Kipay. Kaya nga man, sako lang saka sang
1: delivery rider.
0: Delivery rider. Oh, sa aton sini nga mga kakipay ba? Mabalila kung kung huwag ka na kwarta at hindi ka magpa-deliver eh. Mm. Oh, sa aton sini nga mga kakipay. Pero kung kaisa, kakibot ka lang may nag-deliver sa imo, kaya napindutan, galisang imo sini nga bata ang order online. Oh, sa aton sini nga mga kakipay, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 6:53 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Bantayan karon pila ka mga balita kag mga labing talalupang do naton sini nga mga topiko sa Foro de los Pueblos. Hindi ka magalin mga kakipay magabalik kag magasunod na ang Foro de los Pueblos sa program sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Kag sa aton sini nga mga kakipay no, bantayan ang K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition sa aton sini nga mga ka-K5 buwas nga adlaw. Ha? Mag-aumpisa kang magasugod na ang paindis-indis sang abilidad sang aton nga mga kabataan sa patag mga ka-K5 sa pagdulong sang mga balita para sa aton sini nga K5 News FM Live Reporting Competition. 25 tanan ka mga bulutuan ang magapaindis-indis kag mga report ini mga kabataan nga nagalin sa nagkalain-lain nga mga bulutuan o kuniskwelahan sa probinsya kag siyudad sing Iloilo live mismo sa mga public affairs program sang K5 News FM Iloilo.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
0: So bantayan mga ka-K5 ha, kaya may ara kitang participants coming from the city and the province of Iloilo and also from the province of Guimaras. No, magapaindis-indis sila ka-K5 Balira apin. And after sina napulo gid lamang ka mga finalist ang maga-proceed para sa final round nga pagaywaton sa Robinson's Place a Iloilo mga ka-K5. Ang top 3 nga magadaog upod ang tertiary level kay nara kita nga mga competition para sa mga state universities and colleges naton, no? Top 3 ang kwaon sila. Nga amo naman ang magka-compete para sa regional level. Upod ka magkasumpong nila ang Guimaras, Antique, Aklan, Capiz. Sa aton sini nga mga ka-K5 no. Nga pag-iwato naman sa SM City Iloilo sa maabot nga November 8, 2026 mga ka-K5. Sa kabilugan ka-K5 Balira apin, may masobra na 80 tanan ka mga manugpasakop no para sa aton sining K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition mga ka-K5 no sa bilog nga Western Visayas. Just imagine ha, amo ni kadamo nga mga bulutuan mga eskulahan ang nagparticipate mga ka-K5 no kag mangin future nga mga broadcaster no sa pila kadlaw sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So balantayan ina kag lantawon nyo gid boss kay makita naton ang mga abilidad nga gimpreparar sa aton sang aton sini nga mga kabataan mga ka-K5 para sa K5 News FM Live Reporting Competition 2026 mga ka-K5. So balantayan na ka-K5 alirapin ano kag tantawon naton ang abilidad sang aton sini nga mga kabataan sa nagkalain-lain nga mga bulutuan. Ang oras, alas 6:56 sa aga. Amoy yadto ang mga nagapanguna nga mga balita subong adlaw sa DTX 500 Morning Newscast Agosto 26, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si KK5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si KK5 Alira Alvarado Apin.
0: Magkasunod na ang Foro de los Pueblos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Forever number one. K-5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
7: K5 News FM.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong mabuyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
9: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
10: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kaya siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong mabuyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
11: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
10: Dapat hindi gidya.
11: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
10: kada si atay,
11: atay, no?
10: Kidney.
11: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
12: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa payelonephritis. ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
10: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
12: Correct.
10: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon o bitukon, parasite, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
13: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga una.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
14: Mag DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
15: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
15: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
15: Yung may Vizio!
13: Ang Vizio!
15: Yung may D3!
13: Mabakas, mga butika!
15: D3 Bio!
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
15: Yung may Vizio!
13: Ang Vizio!
15: Yung may D3!
13: Mabakas, mga butika!
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
18: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
18: Nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar!
18: DDX 500!
13: Garantisado!
18: Epektibo!
13: Aramis
18: mo! DDX 500!
13: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
18: Magalingin ba na ang imo nga una?
13: Masami nagkapangihi!
18: Masami ginauha!
13: Si may diabetes ka na!
18: Mag-DDX 500 na!
13: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
13: Nga nagapanubo
18: sang imo blood sugar!
13: DTX 500!
18: Garantisado!
13: DTX 500!
15: DTX Coffee Mix!
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix!
13: Mabaka mga butika!
15: DTX Coffee Mix!
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
15: DTX Coffee Mix!
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabasa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C!
15: Mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the line of the Filipino.
23: Wow! My puso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:00 aga. Ang oras, ginadulong sa atos kalawansang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginakahadlukan. At pangapin sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
24: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
25: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
26: Ray Umalay.
25: Para sa Foro de los Pueblos.
0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Today is August 26, 2026. Adlaw kita sang Miyerkules. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga taga-Palamati, no? Kamusta kabutaran matapos ang bakasyon kahapon sang pila naton sini ka mga estudyante kag mga manunudlo diri sa may siyudad sang Iloilo. No, kay kahapon ti charter day ika 89th nga charter day sang siyudad sang Iloilo, no, special non-working holiday. Why sang klase sa may siyudad sang Iloilo sa aton sini nga mga ka-K5. Subong himos na kamuda, plastar na, hingagaw na, alas 7:08 na dugay-dugay maumpisa ng klase. Sa mga way pa makabangon kag way pa makatulog, way pa makapanghimos. Why pa may kapamahaw na? Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan! Kagbag pararigos! Adla wunta na rin dyan! Gapanima ho rontin yo! Bogtaw! Bogtaw ron!
5: Para sa Foro de los Pueblos.
0: Bango na! Kagmagpangapis ang klinika DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa mga ka-K5. Sa atong sini mga pinalangga ng mga tag-Palamati. Good morning, kagiratam niyo tagid. Ginabi-abi tagid ang presensya sa atong sini ng mga kuturan. Inabinagid ang atong sini ng mga K5 Taxi Patrollers. K5 Mobile Patrollers, kanakatutok na sa atong sini ng pagpangalagad. Samtang nagapasada, nagabiyahe, agapa, nagaybakas. Kay nagamahal ang presyo sang petroleum products. Ay, dapat himakas gid sa aton sini nga mga ka-K5. Bisan na puraot kag medyo nagakuriit kag nagatabingi ang aton sini nga bulsa. Sa aton sini nga mga ka-K5 importante padayon sa Gyapon. No, mas mayo niya ang mga nagatinguha nga makapangita sang kinawara sa pinagi sa usto nga pagi. Hindi nga mag-intra ka na sa mga illegal nga mga butang o mag-intra ka na sa illegal nga droga o di gani magpangawat ka sa aton sini nga mga ka-K5. Hambal nila kuno kong bulan, kuno sa nga gusto, tagkiriwi. Amo na kuno nga nagagwa ang mga malain nga mga espiritu kag nagasaylo sa mga tawo nga mga adik kag kawatan. O, nantawabla na. May pila ka mga kinawatay ng katabo sa pila naton sini ka mga kabanuanan. Oh, kompleto pa ni sila, may mga tiil, kamot kag makabati kag makahambal man ni sila prombot ta. Ang ilaw sini yang tripping ang magpahapos sa pangabuhi kag kumadakpan magibihibi. No. Oh. Magibihibi kag magpakitlooy. Alas 7:11 mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program, the People's Forum. Good morning, Ed. Live kita nga nagpangalagad ban sa inyo sa aton sa official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share ang aton sini nga pagpangalagad barwa para mas madamo pagid nga mga ka-K5 naton around the world. ang makapamati diri sa balitang K5 sa diri sa Foro de los Pueblos program. Naanad kita sa balitang K5 sa umaga. Foro de los Pueblos. Good morning, Ed. Ka-K5 Fred Pasgala. Kaplastar na kuno sila kag nagainom na sa klinika DTX Coffee Mix samtang nagatutok kag pamati sa Foro de los Pueblos sa program. Madamo kita sa mga labing talupang donaton sa mga balita nga diskusyonan subong adlaw sang Miyerkules mga ka-K5. Waunta ang mga natipon kag mga update reports sang aton sa nga mga unit field reporters mga ka-K5 sa ila sinitag sa tag sa mga area of responsibility. And karon diskusyonan taman pila ka mga topiko, mainit ka mga topiko. No? Sa aton sa Baruwag pagpangalagad. Ang ika-18 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon sa aton sining mga ka-K5, no, lakip sa mga ginausisa sa iya sining impeachment trial ang iya sini anay nga assistant chief of staff, no, sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, sang Office of the Vice President. Parehas kay Gina Acosta, gingkabig man ini siyang hostile witness sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Inetungod kwestiyon sang prosecution ang pila sini ka mga sabat sa aton sini nga mga ka-K5, no, ni Lemuel Ortonio sa aton sini nga mga ka-K5. Baloon ta ni karon kay sa pagpangusisa sang pila naton sini ka mga senador kag sang prosecution ining si Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sang Office of the Vice President sa aton sini nga mga ka-K5 sa ni ang kunta ni, no, nag check daw sa aton sini nga mga ka-K5 sang apundo sang confidential funds, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sang Office of the Vice President kag sang Department of Education sang siya ni ang o kon sang si Vice President Sara Duterte pa ang nagapungko bilang DepEd Secretary mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang ining mga empleyado sa Office of the Vice President, kung inyo sini nga manotis sa aton sini nga mga ka-K5, mga lunsay ni sila halin sa Davao kag mga empleyado ini anay sang Davao City Government nga gindala ni Vice President Sara Duterte sa iya sini nga opisina sa Office of the Vice President. Siyempre natural ina, no, kung ikaw presidente or vice presidente or even ikaw senador, ang imo sini nga mga staff kakuwaon, natural ang mga kakilala mo kag mga masaligan mo, no, mga masaligan mo but sini ngon ang mga top secrets kay imo sini nga ginapang ubra or ang imo sini nga mga agenda sa imo sini yang trabaho kag posisyon, no, may mga tawo kag ginaya mga ka-K5 nga ginatawag kag ginasaligan, no, sa aton sini nga mga kuturan, oh, o galing sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, hambal nila laka ka lang kuno makakita sang tawo nga loyal gid sa imo. Di ba lang ka-K5 alira? Bisan pagigugba, questionable pag ganit kung kaysa kung loyal ang nobyo o kung nobya mo si imo eh. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5, oh, hindi ko on kag hindi ko mo nga permi ka mo ka selfie nga duha. Permi ka mo ka update tanay, every hour, every minutes gusto kitang makita iya diya. Where ka na? Here na me? It na you? It na me? Oh. Hindi lang magambal, ita ka ha? Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi mo ganin na masaligan kung nga ano ginasa ka loyal. Amo man na sa mga empleyado mo, no, sa aton sini nga mga ka-K5, di lang tawan eh. Pero, believe ako ya sa mga staff ni sang Office of the Vice President ha. Amo na sila gintawag nga hostile witness sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, apisar nga ti nag-pledge sila nga mangin na witness mga ka-K5 sang prosecution sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero ginakabig sila nga hostile witness sa aton sining mga kakipaib, no? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. When we say hostile witness sa aton sining mga kakipaib, no? Ang mga key characteristics sini, magsiling ikaw nga hostile witness. H-O-S-T-I-L-E, hostile. Sa aton sining mga kakipaib, but silingon, kung lantawon kag ibase sang prosecution no sa aton sini nga mga kakipay ang mga testimonya batok sa nasasakdal o kon ining subject no sang impeachment which is the office of the vice president and the vice president herself sa aton sini nga mga kakipay sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ang imo sini nga mga sabat no sa mga pamangkutanon sa aton sini nga mga kakipay is unfavorable nga mga testimony and sometimes it's contradicting sa mga expected supposedly nga sabat nga dapat isabat mo based on the evidence nga ginauyatan mga ka-K5 sang prosecution sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati or nakitaan ikaw mga ka-K5 sang reluctance mga ka-K5 sang pagiging cooperative sa mga pamangkutanon mga ka-K5 sang prosecution. That is why tawagon ikaw nga hostile witness sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati no sa aton sining mga kuturan. So istoryahan ta ina karon ang dugang nga mga update kag information no sa ika-18 nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa aton sini nga mga ka-K5. Damo sa mga happening sa pero ti nagapamangkot to si Senator Mig Subiri nga kung saan ugid man ni ang estimated time frame nga matapos ng impeachment kaysa 2027 masako ang Senado kay madeliberar ni sila mga ka-K5 sang aton sini banwangan national budget sa aton sini nga mga ka-K5 di man pwede pagdalian ng pagka usisa ni sa national budget kaya trilyon ka peso ang national budget proposed naton sa aton sini nga mga ka-K5 busisaon kag lantawon na basi kagka pila naman kag damo-damo naman nga mga insertions dira no nga makadto naman sa mga proyekto nga maalimunaw malang mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So usisaon ta nagkaroon, kagdugangan ta nagkaroon ng mga detalye sa aton sini nga mga balita. Kag te isa man sa mga mainit kag ginaistoryahan sa aton sini nga mga kuturan ang postponement sang barangay NSK election. Kadto kag subong sa mga barangay ang mga ginaistoryahan sa Kapihan, sa Tiangge, sa Purok-Purok ang natalana nga postponement sang barangay NSK election. Sa aton sini nga mga ka-K5, ti ang pamangkot diri sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pananglitan nga ma-postpone ini, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag madesisyonan sang both houses, sang kamara kag sang Senado nga i-postpone ang natalana nga pagiwat sang barangay and sangguniang kabataan election sa maabot nga Nobyembre 2, subong nga tuig. Kagisaylo nila sa tuig 2028 sa amuman nga bulan, magaserbisyo na ang madaog nga kapitan sang lima katuig nga termino upo nang iya mga barangay kagawad. Tiang SKAS is lang na iya. Sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, namin ko ang lima katuig man pero one term lang. Ang kapitan niya pidiya ka-15 katuig mo. Ti more years, more happiness, more money. Para sa mga barangay officials, nga ti ang ilang nga pagserbisyo, may unod, kag may upod, nga pamirwisyo sa mga pumuluyo nila. Sa aton sini nga mga ka-K5. So that is why karon, Kay tungod nga mainit kang nistrihan ang postponen sang barangay and sang kuning kabataan elections, makuha kita reaksyon karon. Makuha kita reaksyon sa mga pumuluyo, ilabi na gid sa mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo, nga ang ilang mga barangay officials kag mga barangay kapitan nila may ginapangatubang nga mga kaso. Dumduman nyo ning Fallen 14. Ang AX distribution controversy sa tonsyon nga mga kakipay. Dumduman nyo pa? Hi! Hello! Dumduman nyo pa ni? Basi lipat na kamo ka na kabato na kamubugas kay kapitan. Lipat na kamo ha? Basi kay nakabaton kamo siyang nga libre nga soft drinks kag niya tinapay kay kapitan. Lipat na kamo! Ipahanumdom ko sa inyo nga sa gintalikdan nga tuig, isa sa mga mainit kaging cover sang K5 News FM Iloilo kaging expose mga ka-K5 ang irregularities kag alleged nga korupsyon sa tagtaganay sang AX o kung ginatawag naton sini mga ka-K5 nga assistance to individuals in crisis situation. Sa aton sini nga mga ka-K5, kung sa diin, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, ginpangbuhinan sang 80% ang mabaton kontane nga ayuda sang mga pumuluyo sang pila ka mga barangay diri sa may syudad sang Iloilo mga ka-K5. So gusto nyo i-remind ta kamo kung ano ni nga mga barangay kag sinoni nga mga individual ang gimpangpailan sang kaso sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sang Disyembre 14 tanan ka mga individual lakip na ang mga empleyado sang Iloilo City Hall kag sang mga barangay kapitan, mga barangay kagawad sang nagkalain-lain nga mga barangay dire sa may syudad sang Iloilo. Now, ang pamangkot sa aton sini nga mga kuturan sa mga pumuluyo sa mga barangay nga ini, tipa borbala kamo nga ipospon ang barangay kag SK election kung ang inyo kapitan mga ka-K5 may kaso nga ginapangatubang. Oh, para at least ma-remind lang kamo, pero karon kwa untang patrol naton kay naka-standby na ni sila sa mga barangay sa nga lapit mga ka-K5 o kon sa mga barangay nga namitlangan kag napailan kaso sang Department of Social Welfare and Development Office matapos makitaan sang probable cause ang ining pagtagtaganay sang ayuda mga ka-K5 no nga kung sa diin may bawas. Wala sang dagdag, bawas lang. Bawas. Ay ba niya may ginatawag na dagdag, bawas mo. Area, bawas na bawas. Bawas na bawas. Oh. May 12 tanan ka mga barangay officials. Kagduwa ka empleyado sang Iloilo City Government ang nalakip sa mga gimpangpailan sang DSWD sang administrative charges tungod ini sa ginaaligar nga pagbuhin sang 10,000 pesos nga ayuda sa mga beneficiary sang ginhiwat ang payout sang AX sa tung November 11, 2025 mga ka-K5. Lakip sa mga ginpangpailan sang kaso sang DSWD sa pagpanguna mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang gingpailan sinidiri sang kaso amo si Jobert Lim, ang personnel sang Iloilo City Hall, si Janicole Dizon, personnel man sang Iloilo City Government, and si Gina Ilauria, barangay kapitan sang Taytay Zone 2. Kag si barangay kagawad Jingjing Pineda sang Taytay Zone 2. Kag si Barangay Captain Amadeo Sultan sang Barangay Simon Ledesma Haro. Kag si may-ara kita sang Barangay Kagawad, kag Barangay Treasurer, wa hindi yung pangalanan, gipatawag na ni sila nga John Doe's. No? John Doe's. Isa ka Barangay Kagawad sa Simon Ledesma Haro, kag isa ka Barangay Treasurer sa Simon Ledesma Haro. Gingpailan man sang kaso si Barangay Captain Bisamin Canal sang Barangay Quezon Arevalo. Kag isa ka dyan daw nga Barangay Kagawad sa Quezon Arevalo. Lakip man sa gingpailan sang kaso ang kapitan sang Barangay Lanetaro nga si Cap Remedio Bideya. Si Cap Remedio Bideya, mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Amo man ang Barangay Kagawad sang Barangay Lanet nga si Kagawad Untado, si Kagawad Gonzales. Gingpailan man sang kaso ang Barangay Kapitan sang Quintinsalas nga si Barangay Captain Rizalin Delmo kag si Barangay Kagawad Victoria Ruel, mga ka-K5 sang Quintinsalas. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang ining mga jandos still gina verify pa ini ang ila sini nga mga identity kag mga involvement sa sining alleged nga pagbuhin sang ayuda sang tagtaganay sang assistance in crisis situation, mga ka-K5 o kon AX, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Now, in relation to the suspension, proposed suspension of barangay and SK election, hibaluon ta sentimento sa mga pumuluyo sa muning barangay. Kung nanuluyag pa ba sila nga extend ang termino sa ilang mga kapitan, no, sa tonsin nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, kay ginaprobahan na to sa komitiba sang Senado, no, sa pagpanguna ni Senator Chis Escudero, Francis Chis Escudero, ang natalana nga postponen sa aton sini nga mga ka-K5. Tiulat-ulaton pa man ang desisyon sang lower house sang House of Representatives kag sang Kamara. Desisyonan ina sang Senado. After to approve sa komitiba, idalon sa Senado, buto-butuhan na mga ka-K5 once nga mapasar, no, ibangga na ang proposed sa postponen sang House of Representatives kag sang Senado. So kung may mga differences kag may mga hindi mag kapareho nga mga proposal, no, maagi sa bicameral committee kag i-desisyonan hitsohon dito mga ka-K5 para mag-isa ang desisyon sang House of Representatives kag sang Senado kag i submit sa Office of the President sa Malacañang, no, kag permahan sang presidente. Once mapermahan sang presidente, mangin pinal ang desisyon mga ka-K5 sang suspension sang barangay and SK elections. Pila na lang ka mga binulan nga daan sa tonsini nga mga ka-K5. Next month, September na. And kung wala pa sang desisyon, suno sa Commission on Election, ma-proceed gid sila sa pagbaton sa mga aplikante sang mapadalagan bilang kapitan kag mga barangay kagawad. Alas 7:30 oras sa tonsini barwa nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program sa tonsining nga mga kuturan. Kwaon taman karon ang mga report sang aton sining nga mga reporter, no, sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ibaloon ta karon kay ka-K5 Jenny, kay kay sing italikdan nga adlaw na tinguaan niya nga ma-interview si Congressman Lawrence Nonoy Defensor. And nagpabutsyag na ini si 3rd District Congressman Nonoy Defensor nga ti open ini sa pagpapili bilang gobernador sang probinsya sang Iloilo. And siya ang magabulos sa posisyon sang iya siniutod nga si Governor Arthur Defensor Jr. Kag ti laban-laban si Governor Arthur Defensor Jr. magpapili man ini bilang kongresista representante sang 3rd District sang probinsya sang Iloilo. Kumbaga swap, ah, no? Bayluhan ay lang posisyon, ah. sa tonsini nga mga kaki 5 and gin sa Batman sini ang madugay na nga mga huring-huring kag mga sugilanon mga kaki 5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati nga may issue kag may ginapalaptang istorya nga daw hindi magtandem o kon mag-upod sa 2028 ang tandem nga Depensor de Boque. Pero ging klaro ini ni Congressman Nonoy Depensor nga tindi ah kami gapon

0: ang mag-a-off danay sa 2028 election. Mga ka-K5s, alas 7:32 ang oras sa to silibar mga pagpangalagad. Kuaon taman karon pila ka mga report naton mga ka-K5 no? Sa pila naton sini ka mga reporter sa Quinto Distrito kag sa pila naton sini ka mga beat assignment sang aton sini nga mga unit field reporters. Alas 7:33 ang oras sa to silibar mga pagpangalagad. Sa pagbalik naton kaupod naton ang pila naton sini ka mga reporter kag diskusyon na naton dugang ang pila naton sini ka mga topiko. Ang pabangkot gilamang pabor black kamo nga isuspender ang eleksyon subong nga tuig. Magabalik ang Foro de los Pueblos program mga kakipay.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Congratulations to Maria Z. Clavel of Leon, Iloilo and Jenny May Ronda of Pavia, Iloilo for winning a brand new BYD Seal 5 in the first grand draw of Iloilo Supermart Shop and win 26 Seal Your Fortune. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100017 Series of 2026.
1: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makompleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:40 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Sige, apon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay.
17: Ray Umalay, para sa Foro de los Pueblos.
16: Kahapon, nagdesisyon, may ginapagwa nga desisyon sa ginsumiter, no? Nga apila sa kampo ni Oswag Congressman kong Jojo Ang, no, sang Oswag Ilonggo Party List, mga ka K5. Ini matapos mga ka K5 nga nagapangatubang ang nasambitan nga congressman sang kaso may kangtanan sa graft cases, mga ka K5, sa alleged nga konflikto sang iya sini nga opisina sa pila ka mga infrastructure projects, no, mga ka K5 nga gina ubra, no, kagina patindog sa pila ka mga kaprobinsyahanan, no, sang Oswag Ilonggo Party List na hibaluan mga ka K5 nga gina pailan sang kapin na 14 tanan ka mga kaso ang Oswag Ilonggo representative nga si Congressman Jojo Ang. Kahapon nagpagwa sang desisyon ang Sandigang Bayan kagin reject ang apila sang kongresista nga i-dismiss ang kaso kag nag-refuse man ang Sandigang Bayan sa pag-merge sang 14 tanan ka mga cases bilang isa na lang ka mga kaso, isa na lang ka kaso. So sa latest nga report, mga ka-K5 kag update, no, na-reject ang appeal sa Sandigang Bayan, mga ka-K5, sang kampo ni Congressman Jojo Ang sang Oswag Ilonggo Party List sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa karon, wala pa sang nanuman nga statement kung pahayag ang kongresista. Pero ti sa nibaluan naton sa pila ka mga previous interview, mga ka-K5, no, sa kongresista kag sa kampo sang Oswag Ilonggo Party List nga ti hugot nila nga ginapanginwala kag nagapanindugan sila nga wala man sa kanong anomalya, no, sa aton sini nga mga ka-K5 ang ining mga kaso nga ila sinisubong nga ginapangatubang mga ka-K5 kagti handa sila nga pabatudan nga sa korte sa atong sini nga mga ka-K5 nga wala sang kamaturan ang mga ginapanghaboy kag gina-file ka kaso batok sa Oswag Ilonggo Party List sa atong sini nga mga ka-K5. So amo nang latest nga development mga ka-K5, no? Sa sining 14 tanan ka mga kaso nga gitubang ni Congressman Jojo Ang sang Oswag Ilonggo Party List. Alas 7:43 ang oras sa aton si Libarwa nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos sa program mga ka-K5.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
16: Good morning kay Laura Jen Barreta, kay Ma'am Nina Isan Presya, nga nag-apurgin sa ito sa pagpangalaga dira sa Pungsod, Singapore, sa kay Sir Hodlo Montana. Pabor ako nga may election gid para maisla na mga kapitan nga wala inimuan sa barangay. Reiki Armensa, Beth Edar Lilia, good morning. And kay Apple Di Apta Bataasan, shout out ka sa Tabsing Family, Biwang Bagumbayan, Chris Moore, Sultan Kudarat, Mindanao, ka K5 Rio Malay, nagapamati pa kami dari sa imo. Evangeline Apusaga Arurong. Good morning kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Bibing Bibian Pagtulon Andra sa may syudad sa Pasay mayong aga gid. Alas 7:44 sa ton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati. Naka-standby sa linya naton si KK5 Karen Panilla. Ibaloon naton kay Kina to siya sa Barangay Lanit. Tapos sa pagkadto siya actually nalibot yan eh, no? Tapos makadto man siya sa Barangay Quintin Salas kag Barangay San Isidro. Haro, saton sini nga mga KK5. Kay iya ni ginakwaan sentimento ang mga pumuluyo mismo sang mga kapitan nga na-involve to sa ginaligar AX nga anomalya sang gintalikdan nga tuig. So kwaon tay report ni KK5 Karen Badilla kay may pila na sa ka mga na-interview nga mga pumuluyo dito sa may Barangay Lanet Haro. KK5 Karen, kamusta ang reaksyon sang mga pumuluyo sa Barangay Lanet? Ano, pabor ba sila nga i-suspend ang barangay and SK election sa subong atuig, KK5 Karen?
18: K5 Ray Luyag sang pila ka mga residente diri sa may Barangay Lanit Haro nga madayon gid ang pinili ay sa barangay kag SK K5 Ray no sa siniyang nga November 2, 2026 based diri sa pagkuha naton sa mga sentimiento especially sa mga tricycle drivers K5 Ray dira sa may Lanit ginpabutyag man nila K5 Ray no nga tikong sa issue why man gid sila siling sang dako nga problema sa mga barangay officials nila diri sa Lanit sa subong nga nagapungko pero may iban man nga naga sanggin pamangkot ta di wala sila sa maihatag nga komento regarding ni sa serbisyo sang ilang nga mga public officials or barangay officials dira sa Lanit K5 Ray no pero nga may iban nga gusto man nila ya K5 Ray nga baguhon man ang liderato dira sa Lanit kay ti may suno sila may mga iban sila ya nga kasi Mario K5 Ray nga dapat hatagan sang tsansa nga makaserbisyo dira sa ila K5 Ray no kay ti kung sa patasay man nga pagtratar ti suno sa ila K5 Ray pa may pagkapatas man no ang pag ang treatment sa mga officials dira nila sa Lanit pero gusto gid nila K5 Ray nga ano eh nga madayon ang election para mahatagan sang tsansa ang iba nila nga mga kasilingan or kasi Mario nga makaservisyo man sa ila K5 Ray kag ti
16: sa gusto nila madayon ka K5 Karen kay kung may election may kwarta.
18: Wala man K5 Ray no ang according lang diri sa ila nga gusto man nila mahatagan ang iba nila nga kasi Mario nga makaservisyo man sa ila.
16: Sige.
18: Ipamatian tanda bala ang ano tawag ang pagpamangkot ano sa pila ka mga drivers sang tricycle dira sa may Lanit Haro K5 Ray.
19: Madayon.
18: Madayon. O nga manaw.
19: Para makailis naman sang bato ng mga pisya.
18: Ako nga.
19: Mga barangay official.
18: Barangay official, sir?
19: Para matagan taman ang iban nga mga tao mga sa barangay kung
20: paano sila magservisyo na kwan yung ganti. Okay man lang sa buong mga officialist, pero ti ang may sa subong may kapatlagan man mga bago, ti ba si gusto man nila nga makaservisyo sa barangay, ti mo lang ma-islanta man ang kwanta.
21: Pro sa kung sa polviko si Captain Yugi ako ng papadalagan, siya kaya pagtutuon niyo.
20: Oo, oh, eh. Siyempre, tamak namin nga kapitan sa lanit.
21: Oo, no. Oh, si Cap, ano ganyan?
20: Remedios Vidya.
21: Fair man ang kuhan niya sa
20: ito. Oo.
21: Alin sa una si Cap Vidya?
20: Oo, oh, alin sa una siya. Oh,
21: wala man sa mga unfair treatment. Sabi like, may mga ayuda.
20: Ah, wala man, ma'am. Ginao, share yaman tanan.
21: Oh, share
20: yaman tanan. Sila lama man tanan.
21: Oo, wala man sila nga kung partido ka, mulang na.
20: Why?
21: Okay, five,
16: so bisan sa isyo to sang AX to do wala sila sang pakialam dito. Ang importante do okay man ang treatment nila kay Cap, pero gusto nila ba dayon lang ang eleksyon para matagaan siya sa ang mga iban nga luyag man magpadlagan ka K5 Karen Badilla do man ang punto guro ni sir no tricycle driver to no.
21: Oo, nga maka servisyo sila. Tay sa subong diri naman.
16: Diba si Kapamati, si Kapre Medios, balado ka ba rin isi sa subong eh? Nagtang ka inuminom sang kape na ang klinika di Tex Coffee Mix eh. No, hambalya do, sinotong nagidayaw sa kon man kay Pakantuaris Barangay kay may isa sa di ka bay pulo, sa di ka kilo nga bugas oh. Kakipayim ka rin?
21: Oo. Adere ka subong sa may San Isidro, ari si Ma'am ho. Da, dali lang gid mamamangkot lang kung makuha lang ko sa imo nga sentiment. Ang sentimento ah, pabor ka nga ma-postpone ang barangay elections or madali yon?
22: Ay, hindi na, hindi diretso lang.
21: Ah, ma election gid.
22: Ma election gid.
21: Ma election nga aman.
22: Ay, mga reo, sige, patakarang gid man kasi ang barangay.
21: Pero ti kumusta diri ang sitwasyon ninyo sa barangay niyo sa San Isidro?
22: Yan,
16: Ma'am Banjilin, gusto niya madayon?
21: Oo, gusto niya nga madayon kay Five Ray ang election. Kaya sunod siya ang patakaran man na mo sang aton niya nga layi direya sa pungsod Pilipinas. Kagti para maislan, ma'am, no? Para may bag-uman nga...
16: Pero si Ma'am Banjilin, taga-dira agad na yasa, no?
21: Taga-dira agad.
22: Hindi.
21: Tagad yun kaya?
22: Ako, tagad yung bawaan.
21: Pero,
22: dari
21: ka naka...
22: Dari ako kay umagad ko
21: din. Ma'am Banjeline, kay Five Ray. Gusto yung nga madayon man na ang eleksyon diriya sa aton. Ari bala si Sir ho, basi gusto yung man maka...
16: Sige,
21: ano?
16: Sige. San Isidro niya, San Isidro ha?
21: Ah, Tagalog ka. Okay, Tagalog siya. Pero taga dire ka.
16: Pero taga dito siya sa ano
21: taga
16: eh.
21: Taga dire ka. Pero gusto mo nga madayon man ang eleksyon. Ah. Matuloy. Matuloy yung election. Gusto mo rin na matuloy yung election?
23: Oo, ma'am. Para mapalitan na yung mga, ano, mga buhaya.
16: Ibigay mga mo nga buhaya sa kanya yung, ano, yung linya si at ako kakausap sa kanya.
23: Para sa akin, ha?
21: Oo.
23: Kaya hindi nila itutuloy ngayon yung election. Kasi nag-iipon ng mga yan. Para pagdating sa 2028, ang mga kapitan na hahawakan ni BBM para mapatmahal si Sara.
21: Oo. Ari bala, sir, oh, si K5 Ray Espe, ha umalay, gusto kang kausapin, sir. Ano lang, konting oras.
23: Okay, ma'am.
16: Magandang umaga po, sir. Live tayo sa K5 News FM Iloilo 88.7 at kayo po'y napapakinggan sa buong himpila ng K5 News FM sa buong probinsya ng Iloilo. Kayo po'y Tagalog at nandyan po kayo ngayon sa San Isidro Haro. Ano po, residente na po ba kayo dyan o nagbabakasyon lang?
23: Opo, nagbutante na po ako dito.
16: Butante ka na? Ilang taon ka nang butante dyan sa San Isidro, sir?
23: Nung butuan mayor, nakaboto na ako.
16: Ah, nakaboto ka na?
21: 2022.
16: Itong 2023 ka-K5 Karen, 2025 siguro ka-K5 Karen Badilla.
21: Yes, K5 Rain.
16: Oo. Sir, dahil nandyan ka sa San Isidro Haro.
23: Yes, sir.
16: Aware ka ba yung nangyari nung nakaraang taon, November 11, yung bigayan ng Assistance in Crisis Situation, yung AX? At isa sa mga kapitan nyo dyan sa barangay San Isidro, wala pala sa San Isidro ito, kakay-5 ba, Karen, sa Simon Ledesma pala yun. Pero yung aware ka sa mga nangyari na mga... mga kapitan na finailan ng kaso dito sa Iloilo City dahil sa anomalya ng pagbibigay ng AX na binabawasan yung mga ayuda, aware ka doon?
23: po. Oh. Lahat naman po yan, mga yan. Oh. Lahat naman po mga yan, makikinabang sa mga kinulumbat ni Romualdez.
16: Mm.
23: Para po ipamigay sa mga kapitan, tapos gamitin ng mga tao sa AX, magtupad-tupad, para makuha ang boto nila. Pero hindi po nila, matalino ng tao, alam nila.
16: Alam nila kung yan ay parte ng mga korupsyon no? ng ating gobyerno. Yun yung ibig mong sabihin.
23: Opo, alam na ho ng tao mga yan.
16: Pero ngayon, kung ikaw yung tatanungin, dahil taga Barangay San Isidro Haro ka, kung Opo. Ikaw yung tatanungin, gusto mo bang palitan? Kahit di mo na binggit-banggitin yung mga pangalan, pero may mga gusto ka bang palitan na mga opisyales sa Barangay San Isidro ngayon na umupo?
23: No comment muna ako dyan, sir.
16: Ano po,
23: no
16: sir?
23: No comment muna dyan, sir.
16: Ah, no comment muna. Pero in general, gusto mong matuloy ang eleksyon?
23: Oo, para maano na. Mapalitan naman.
16: Mapalitan?
23: Para mabago ang leadership.
16: Okay. So parang yung sinasabi mo na parang gusto mo ding mapalitan yung iba yung nakaupo dyan sa Barangay San Isidro. Oh.
23: Opo.
16: Oh, yun. Oh, sige, sir. Maraming salamat. Yung pangalan po nga natin, sir?
23: Dante Roldan.
16: Si Roldan. Maraming salamat. Pero saan ka sa Manila, sir?
23: Sa Pasay.
16: Matagal ka sa Pasay?
23: Doon ako lumaki.
16: Doon ka lumaki.

0: Siyempre, kapag hindi okay, mo mali yung sinagot mo, lagot ka sa asawa mo eh.
1: Okay, sir.
0: Salamat, okay, Sir Roldan.
2: Thank you, Sir Dante. Okay, thank you, Kipay, Bray, si Sir Dante Roldan, no? Dante Roldan, sang San Isidro. Tipabor, Shaki 5, Ray, nga ma, dayon gin.
0: No, yaw, ya pa sa kinamagambal, no? Nga may ilislan sa nga mga kapopisalis sa San Isidro, no? Oh. Pero sige pa, mangkot ko sa liwat. Ati yung balyaw, oo, oh, may ilislan, gin ba na?
2: Oo. Kalabanan.
0: Pero sa San Isidro, why da yas ang may napailan kaso na ka K5 ka rin?
2: Ang sa listahan tadi kay Fibre nga nauyatan nga si mga ginpang reklamo eh. Nadala diri ang San ang ano San Pedro niya San Pedro niya kay Fibre pero ang San Isidro wala
0: wala
2: oo wala negative na di
0: sige so may ara na kita na interview sa may Lanit pabor man to siya nga madayon ang eleksyon para kuno nga ti makapapili ya ang iban nga luyag man niya nga magpadalagan. Ang sa San Isidro, para kuno nga maislan man ang mga opisyalis nila da sa barangay. Why lang siya nagampamamba si Sir Roldan kung sino?
2: Oh. Yes, yes,
0: pero nga ba
2: yan
0: para maislan kuno ang liderato? Oh. Sino kapitan subong sa barangay San Isidro?
2: Ma'am, sino di gani inyong kapitan subong ah? Oo. Dahil lang kay Duway kita nakakuan. Ah, okay, sige sige. Mamang ko tadi danay kay hindi kita familiar.
0: Si Kapitan aga, ano?
2: Sino gani kapitan niyo di sir? Ay tanod ka di sir. Sino gani kapitan niyo di sir? Ah, si Kapwanesa.
0: Oo, Kapwanesa. Balanta
2: oo,
0: ka si Kapwanesa.
2: Oh, grupo diba na grupo.
0: Si Kapwanesa. Ang first name niya ang Ruena, ano Ruena Wanesa.
2: Ruena sir no? Aronela.
0: Aronela. Aronela. Si Cap Aronela Wanesa. No? Kasi si Kapitan do kapila ni masuspend eh.
2: Oo. No?
0: Pero ang pamangkot tabi si Sir, si Barangay Tanod, tamay pamangkot lang?
2: Ah, sige, sige, kay Five Ray. Oo. Ah, ari pamangkot on ta si Sir, Tanod ko di Sir sa inyo nga Barangay Sir. Pila ka na ka years nga nag-servisyo bilang Tanod Sir?
3: Wala pa ko 1 year, ma'am.
2: Wala pa ko 1 year. Pero kung si mo, sir, pabor ka nga i-postpone o ang election?
3: Ang sa akin, pabor ko nga madayon. Pabor mo ko kung hindi man, ah. Pariyo lang.
2: Ato, tuwa-tuwa ka. Wala naman, sir. Nauya siya. Nauya siya, pero amo na ang ambal niya. Pabor siya nga madayon, pabor man siya nga hindi.
0: Mamo, pabor siya nga. Mamo, hindi siya pabor. Mamo, nagambal siya nga pabor nga hindi madayon? Na ano ka manimot among barangay Tanod karon kakso na sa karon nga barangay Tanod sa barangay.
2: Oh, di gaya pala yo siya sa aton, gaya pala yo siya sa aton kay Five Ray.
0: Ita bro, get nga appointed by kapitan ng mga barangay Tanod na. Oh, karon na magamba sa karon nga madayon karon ba si karon ng balon sa kapag gusto mo kalay madayon na, gusto mo kalay ko islan.
2: So duwa-duwa to siya. Pero kung magpadalagan ko no si Kapwanesa at si Kapwanesa, gyapon.
0: Ah, si Kapwanesa, gyapon.
2: I'm turning you again.
0: Pero si Kapwanesa, di ba naka-resume na sa office siya?
2: Yes, yes, K5 Ray.
0: Ang kontraya that time, ang incumbent ka... Ay, hindi, hindi. Ang lain ang iya kontra.
2: Morning.
0: Pero ang incumbent kapitan, di ba natapos na time niya to eh?
2: Mm-mm.
0: Kagkagawad subong. Nalipat ko sa pangalan ni Kapto. Oh, pero isa man na sa ginpang diskusyonan aton ligan kung mga barangay eleksyon kay mainit na da ang eleksyon da sa ano mo? Sa barangay San Isidro ligad nga barangay and SK eleksyon kay K5 Karen mo?
2: Yes.
0: Oh. Sa aton sini nga mga
2: pinaranggap si, si former Cap Doreza.
0: Oh, si Doreza. Ang first name niya ganin.
2: Felix.
0: Sino?
2: Felix.
0: Lex.
2: Felix.
0: Felix Doreza. Na si Cap Felix Doreza. Amo ning former kapitan. Natapos ang termino yang ipadlagan niya nga kapitan perde. Kay dong ipadlagan niya nga kapitan ni Tresurera.
2: Sa information ta ang ano kay five oo treasurer.
0: Kontra sang ni Kap Ronela Wanesa. Sa aton sini nga mga ka K5 mga pinarangga tanga mga tagpalamati. No? So ati amo na da sa San Isidro may pabor nga madayon may pabor man nga hindi madayon. Ka K5 Karen no. Sige, ka K5 Karen, balikan ta ka karon sa Ilocos to sa

0: din kasubong sa ni Isidro Haro, no?
1: Yes, yes.
0: Anong lapit na si mo? Base sa...
1: San Isidro...
0: Taytay Zonto. Ang Taytay Zonto sa ano ni, no? Sa La Paz?
1: Hindi, Haroman.
0: Ah, Haroman. Simon Ledesma.
1: Yes, yes, K5 Ray.
0: Simon Ledesma, mas lapit na guro sa inyo. Sa pagbalik ta karon, balikan ta kao, Simon Ledesma naman pa magkutan ta. Kung pabor sila o hindi. No? Sa aton sining mga ka-K5, nga dayunon ang barangay and SK election. Salamat kada ka-K5 Karen Badilla.
1: Sa dugang balita naton, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
0: Ambal ni Ma'am Lodi Gulilaw, dayunon gidang eleksyon kay para ang wala man lang hinimuan ng mga opisyales kag waslik poder maislan. Chris Boyko Alumihin, good morning. Ako sir, gusto ko nga madayon gid kalabanan ng majority sang mga tawo. In fairness, gusto nila yang madayon ang eleksyon. No? Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero ti atong punto bala ni Sir Roldan kay nang atimbalya. Ang pag-postpone sa barangay eleksyon dala na sa mga strategiya, no, nga para at least makontrol nila gyapon ang mga kapitanes. No, kag majority sa mga kapitan, no, may utang pa nga mga kabaraslan. No, sa aton sini nga mga ka-K5 sa kay mayor kag kay congressman. Alas 8:01, Geoffrey Nonato pagsugiron, isla na, enough na. Grabe kikakig si Sir Geoffrey. Isla na! Enough na! Ambal ni Kakipay Bindi Asturias, dapat may eleksyon, sir, kay kami mabulos ka barangay kagawad. So, grabe, ha? Si Sir Bindi Asturias, mabulos ka kagawad. Kaya nga barangay, Sir Bindi, din kagani nga barangay sa Saraga. Kaj Nils, good morning. Philip King, mayong aga lang Kakipay Bindi Malay sa nagalantaw sa Foro de los Pueblos program. Galanog ang imo sinending programa sa Luna La Paz. K5 News FM Iloilo number 1. Salamat kay Sir Philip King. Sa pagbalik taton dugangan tani mga K5 kag kwaon tapig dugang report sa aton sini mga unit field reporters kag diskusyon naton sa aton sini nga pagpanumbalik kang dugang naton sini barwa nga mga topiko kag update. Alas 8:02 ang oras ginadulong sa aton skalwan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. K5. News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
4: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
4: Garantisado!
2: Epektibo!
4: Aramis
2: mo! DDX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
5: Mm.
6: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
5: Mm-hmm.
6: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
5: Mm.
6: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
5: Grabe.
6: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon. Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
5: Mm.
6: Or palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow.